yawon mu wara nek khalifa fek mo ca mag moy doon khalifa ba de kuko ni sa baye juru la rek sari ar raylu nala kuko ni sa baye juru la rek sari ar raylu lana bu baye bi deewon mu wara nek khalifa moy doon khalifa kuko te nek khalifa rek jalgati nga l'islam jalgati nga l'islam jalgati nga l'islam baye rom baaj kat yi nak moy ki moy ibnu salim mi walid ibnu muqira bi aya bi wacce daf ne tas paka ñen ñi ni jasi dem ci ndayam niko alquran wax na ma lu bon lu ñaaw lu ken musta deg yow sama nday yow dong ya ci mëna indi preuve deg ma jox preuve mba ma ray la alquran muhammad ji khasna ma yalla muhammad ji khasna ma qaswa qanim ba bamay sango suuf duma ko fatte waye nak yow dong ya mëna joxe preuve ndax li alquran wax deug la wala du deug wa ila ma jil sabakan mu taxaw ci ndayam yor jasim nday ji ni ko tay la lay wax deug li waw li ko neexul ba neexul waye alquran muhammad ji wax na deug yalla muhammad ji day wax na deug de mu ne ko gis nga yow sa bay dama meunul won dara ci kaw lal meunul won dara yalla dogal nak mu amon ab sam mu amon sam sam bi man ci man dara ma daan rocci ko ci keer gi diko fekk ci all ba di jëflante ak mom ci nga soso motax alquran rek kay deug alquran rek kay deug mu ne ko ci nga soso yow ci nga soso ci nga soso walid ibn muqira waye xol ko mom mi liko alquran di khas jurna dom jo xamni jurna dom jo xamni mom lañ tudde won sayfu islam sayful islam mom mi motax wala ndjay di faral di lebu nan wuy dana jur xitax wuy dana jur xitax waye xitax dana jur wuy xeyna xolal bay bi ni mel waye terewul jurna dom jo xamni mujj nañ ko tuddé sayful islam ndax njambartem ci bir l'islam njambartem ci bir l'islam mune ko gis nga waji malay wax ni alquran day junj di dem de tuddul turu ken mune ko gis nga waji malay wax ni muna mune ko deug lay baña deg ci nopam sa bu degge deug da nan khala asatirul awalin mo li di ñom lebi mami lebi yag nañ fi mo waji lim wax yag nañ ko wax sa bu degge deug bu ben borom xam xam waxe deug ci kanamam mune way bu mu ray way li ñun yag nañ ko deg yag nañ ko deg khala asatirul awalin ñun yag nañu deg lu melni mu melni dañuy yaronte sallallahu alayhi wasallam wa batay xamugo kima lay wax de sa nasimuhu ala alqurtum bo gise bakkan ba dañi fonn ci kaw legi ñepp xamé nañ ko borom bakkan bu fonnoral bi ñepp ko xam legi xam nañ ni walid ibn muqira la bayu nafiq yi na bayu rambaaj kat yi bayu rambaaj kat yi serigne rambaaj kat yi moy walid ibn muqira alquran la suratul khalam kon aya bobu ñu ngi waccion ci walid ibn muqira di won ko spécialiser ci walu rambaaj sun borom neena ma yalfasu min qawlin ila ladayhi raqibun atid amul ben rambaaj kat bo xamni dana yëkëti kaddu wax te intention du dara lu rambaaje lu ni ñaari malaika yi di raqib ak atid bindi nañu lim wax rambaaj kat bi bu ñëwé xam nga lu mi waxa ah aminta ma sacci wax la de ah buma ci feñ de muna muni ah borom tubeji na muni ah fama ko gis de mom waw yak nga xelum jambour nak legi bu ko defé aminta mom dootu xolat ci borom tubeji luddul rek sa wax joju leg leg mu wo ko telephone mu wuy waw foné muné ko mangi sama bare bu liggéey kay muné ko nekofi ñooñu ma dégg ñuy wax nak ñum doon xalé jigeen yi may dégg kaddu yoy yi may dégg subhanallah légui loola du dak nak ba sey ba xey nak yam fa nak sey ba xey rek yam fa motax faqih ba neena won wayan bakhili kulli mukallafin an ya'fasa lisanahu yalla na jaaduna mukallaf mu nek di maîtriser ay waxam
yalla na jaaduna mu

dafa nek di maîtriser fu muy sanni kaddom jaadu na ci lol sayyidina abi urayra neena yonnati sallallahu alayhi wasallam neena man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut ku gëm ni yalla amna bis penc dina ñu ñu attela xol say jëf del wax lu baax fu mu yam nga yam fa del na nga umple wala ngay nopi ci lo xamni sa yonne ku ci ñu toll kon nak jamono rambaaj ndax bu jëkkon legi rambaajeer yi dañ daan dox ak seeni tank rambaajeer yi dañ daan dox ak seeni tank buñ démé kër Modou Mbaye Thiam joggé fa dem kër Mustapha Sam joggé fa dem kër Ibra legi tubab bi indil len ben moyen bo xamni mom lañuy transférer rambaaj mom lañ koy transférer ñom Facebook ñom WhatsApp ñom Viber ñom légui dañ ñuy indil ay éléments yo xamni ñoy transférer cadeau yi nga xamni moy cadeau rambaaj kat yi ndax bu jëkkon Walid ibn Mughira bu bëggé rambaajé day dem kër Muhammad joggé fa dem kër Ababakar dem fa dem kër Ousmane wala kër Aline waye légui dédét fi nga tok ngay tok rambaaj li nga bëgg rambaaj lepp jox ko ndaw lu ñuy wax WhatsApp mu tassarelu ko ci groupe yépp mu am lukay ma xam nu mako meuna tuddé ci tubab lo xamni dal moy dinay créer lu mel nonou dana koy créer lo xamni mo koy motiver pour mo gëna tassaro da am ñaar yo xamni ño gëna gaaw ci tassum rew ñaar rambaaj ak li ci biir Touba Mbaye li ci biir Skumba rew mu tass rek ñoko tass ñaar yi rambaaj ak li ci biir Touba ak li ci biir Skumba rew mu tass ñoko tass motax yonnentou sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamni sayidina abi urayra moko netti radiyallahu ta'ala anhu mun yonnentou sallallahu alayhi wasallam ne man waqa'a Allahu sarra ma bayna lihyayhi wa sarra ma bayna rijlayhi dakhalatil janna mun yonnentou sallallahu alayhi wasallam neena ku fexé ba sa ayu li nek sa digënté ñaari ngam moy alisan lamiñ ayu li nek sa digënté ñaari ngam muna yonent neena ku fexé ba maîtriser ko ba sa lamiñ do ci rambaaj mukk luy talum rew do ko ci wax yonent sallallahu alayhi wasallam ni ak kep ko xamni ni fexé na ba li nek digënté ñaari pojam muy ab sawu kayam mo xam goor la mo xam jigen ay wa ca ne mu sam ko maîtriser ko ba ay wowu du lor kenn neena koku dakhalatul janna yawmal khiyam direct aljana la jëm direct aljana defena ni lolou mom ñun wa senegal xam nañ ci dara bu yeguto njaay barki dembo njaay ciowal digënte li nek ci askumba kus tubay tal na rew mi yaq fi alal julul jeex ray fi ay nit te dara indi wako ludul ciowal lu nek ci digënte ñaari poj li mi ngi ci skumba le ma nga ci tubay ayu ñaar yoyu mo tal rew mi ayu ñaar yoyu mo fi yaq ay milliards yu dul jeex barki dembo njaay te balegi jeexagut kon li ci digënte ñaari poj nek ci askumba wala mu nek ci tubay ay wo aw ayam war nga ko fegal rew mo dekk war nga ko fegal dekk bo dekk war nga ko fegal kër go dekk yonentou ni ko fexé ba fegal ay wowu wa rew ma fegal ay wowu wa dekk ba fegal ay wowu wa kër ga dakhalatil janna ñun nak ay wowo taal suñu rew barki dem bo ñay ay wowu nek ci digënté askumba ak tubay mo taal suñu rew yonentou ni ma waqa'a Allahu sarra ma bayna lihyayhi wa sarra ma bayna rijlayhi dakhalatil janna
rawahu tirmis rawahu tirmis dakhalatil janna rawahu tirmis leg legi nga deg borom xam xami wax ci wax ju naccio diku wax ju naccio diku wax ju naccio diku man japon na ni kuni dana jeng bam dess borom xam xam man lolou japon nako yalla xam nako yalla xam nako xam ngeen ni sayidina yusuf alayhi salatu wasalam ay wi nek ci askumba moko yobbu kasso moko yobbu kasso sharia bu don atté ci digënté yusuf ak saliqa kenn ku ne xamna ni saliqa niveau intellectuelam mu am ben employé bu ne ci biir kërëm en tant que saliqa la première dame bu togué nan sama employé bi daf ma don sakku wa kuko wara gëm ana ku koy gëm en tant que niveau intellectuelu saliqa fi mu tollu niveau intellectuelam fi mu tollu nga xamni légui ab employé am lo xamni moma don sakku motax jëkkeer ji repousé ko parce que xel lu ci nangawul lolu motax jëkkeer ji niko way way bu nu fonto way bu nu fonto nak ce niveau intellectuel dépassé na ben xalel bu ndaw bo xamni sa employé do nga la ci biir kër gi nga nan moma don sakku lolu lu ci nangawuko même bu xalé bi amono fitit lu ci du ko nangu logique diko nangou waye gis nga sa employé en tant que intellectuel bu gor sa mbindan sa bu ne dañ ma dang ma don sakku donte man na bañ wax deug faawu dañu ko gëm ndax sa niveau intellectuel ci mom donte ken manam bu fekente ni mom simple mbindan la waye yëngul ci simple mbindan ma nga bayiko ci barrier ba nek ben serre nek ben con nande tegul ñew même pas un an mu acquiescer le viol luñuy wax ce niveau intellectuel lañuy xol en tant que patron bi en tant que kilifa gi donte meuna bañ wax deug mais sharia mom ce niveau intellectuel lay xol bu amé dara lu muy douté rek ci yow la koy douté ba deug lèr ba paré ba deug lèr ba paré ba deug lèr ba paré mais mal asaf boba nak jamono yaqul ni nga xamni da ngay gis nday la wax de bokk yi nday ji do xamni yow yaak sa jëkkeer ji yena siq dom ju jigen ji yeen ñaar yena ko siq seen digënte yalla jéxal ko ngeen dem tribunal ta sey bi au lieu que ngeen rafetal ko dede nga deg ni sa jëkkeer joju ji la fasé ma ngay tak benen jabar nga bëgg yaq adinam sa dom ji ngeen sekk yeen ñaar nga yoni ko ci sa ci bayam nga yoni ko ci bayam niko demal mu joxnu sa dundu sa rabitaayma demal mu jox la ko sa dom dem jeli rabitaayma bi nga kompolo ak mom en tant que goné nga nax ko baniko jignal sa bay wiyal bis bo tedde bammel ay bis bo duggé bammel wallahi da nga doyal rekki malaka de giñna ko ci yalla da nga doyal rekki malaka en tant que bay alali adina tax ak bëgg yaq adina am tax nga dom di ngeen bokk yeen ñaar ngeen ko jiñal sa bay viol ñu jël ko ni ko rawu ci kasso bi luko def lamiñ motax yonent ni man waqa'u llahu sharra ma bayna li'yayhi ay ku fegal yalla lamiñ dakhalatil janna ko fegal yalla lamiñ dakhalatul janna gis nañ ko ñaar ñu taggo rek tax ngeen lekkolok sa dom ju jigen jiñ bayam viol ndax bëgg yaq adinaam te yow woor na la ni li nga wax dara amu ci xel sax nanguuko xel nanguuko
sun borom neena ci alquran wa yasakhil lahum la tufsidu fil ardi ghalu inma nahnu muslimun alla innahum humul mufsidun walakin la yashurun suratul baqara sun borom neena yaq kat yi ñi yaq adina nit ñi nga xamni fo leen fekk da lañ jaara ci li nekk ci seen tubay tal adina yaq adina tal ñu wa adina yaq am rew jamana bo leen ne ay way li ngeen def ak yaq la di xam nga luñ lay wax way yaqilan ñun ñi defar nga nan lan ñun ñuy defar nga nan lan ñun ñi defar nga nan lan ñun ñi defar nga nan lan benen bi ci dess amna lu am solo lo xamni mbollem kuñu akissé war nga ko roy ci yusufa alayhi salam dañ ko akissé viol dañ ko akissé viol mom yusufa alayhi salam ñu dem ba yag ndaw siko akissé won dal di taxaw nak tani tay nak mo wax deug nak te yalla tax ñu na muni dama don fen rek yusufa yequma ak mom dara yusufa dara la sekut ak mom damay katch rek en tant que intellectuel dal en tant que la première dame tay mo wax deug moy yusufa yequnu dara jeuker dina ah kon tay legi nañ dem genné yusufa ci kasso bi président mo wax lolou ni kon nañ genné yusufa dañ ko togn yusufa kon ndek deful dara ñew ni yusufa président néna gracié na la nga genn topatuñ la dara yusufa né genni lan yeen ndax da ngeen di tiaxaan yeen li ngeen tek ci sama der bi dana xey rek genn ni ci sero a dedet dem leen ngeen poser question mbollem jigeni senegal bu doon senegal la mbollem jigeeli senegal fekk da yusufa dañ ko ni president neena nga genn waye du ci yam dalay jox fonction yow yaay nek ministre de manam ministre bi nga xamne mo yore walu mbay mi nomé na la yusufa ni buma kenn nomé tank deug leerul ba paré buma kenn nomé soxluuma ndom ba tank lulul ni liñ tek ci sama der bi dañ ko teggi ngeen dor ma jox ndom ba tank lolou kep ko intellectuel war nga ci tirer leçon amna ay drasa yu ci nek dam lo xamne buñ ko teggé ci sa der bëgg la fal imama bala nga don iliman na lolou teggi ko nañ ko wetti bam set nga doora don imam nañ ko wetti demal ci ñoko wara setal ñu setal ko bam set vicc nañ ko setal bam set vicc jele nañ ci sayyidina husayfa radiyallahu ta'ala anhu mun yanamtu sallallahu alayhi wasallam neena la yadkhulu aljanna namama aljana du fa dugg aljana du ko mos ñu kan mun xana rambaaj namam rambaaj husayfa neena yanamtu neena rambaaj du tabbi aljana rambaaj du tabbi aljana waxuma la du tabbi aljana de waye gis nga biñ ko soule ci la ko rukki malaaka yi tambali ba kérok ñu naan suba lañuy dekk rukki malaaka lolu hadith la de yaronte sallallahu alaihi wasallam moko wax ñu jëlé ko ci ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhuma yaronte sallallahu alaihi wasallam mo genn doon doxantu ci xabru ya la doon doxantu di doxantu borom bu ñaari bammel ni rett taxaw dan ni a ñaari bammel yi day malaaka yang leen di duma yi metti ta yag ñaari bammel yi mune ma ngi deg seen yuxo yi malaaka yang leen di rek yi metti ta yag mo ne pourtant ñom de da mel liñ def sax taxuko am solo ba yag mune ci ndekete liñ def amna solo de ak reuy sax liñ def ñu ne ko waaw luñ def mune kenn ki am rambaaj la won monsieur rambaaj la won wala madame rambaaj monsieur rambaaj la won wala madame rambaaj mune motax malaaka yi diko rek yi mune kenen ki ci dess nak da dan def bu singu waye bu nopi au lieu que mu wut ndox defar bopam waye dede day baye sawmi di tok ci kaw ay yereem mu diko julli walé
muttafaqun alayh mu diko julli walé hadith bo xani muttafaqun alayh kon bokki rambaaj lu graw la légui nak nit ñi dañ ko banaliser ba defuñu ko muy dara ba légui réseaux sociaux yépp danaka man nga xani rambaaj moy seen métier rambaaj moy seen métier rambaaj yi seen métier lu ko waral moy damay wo seigne moudou mbay cham téléphone na xeyna peut-être mak mom no bok fuñu fété no bok serigne wala no bok parti wala no bok association wala no bok groupe WhatsApp ni waxtaan ma diko wax li sama xalaat lo xani man ak mom rek la ndeke mag may arrestere un surviendra mag mom ñu dal di feewalo bokkatuñ fuñu fete mag mom mu commencé jël samay audio rek wala mag mom no bokk ben parti waye mom amna sansu président diko recevoir sa bu demé ci présidence man la fay nekké mag mom ño bokk ben gox di ay responsable waye bu demé présidence man la fay nekké de yak parti bi dé secrétaire d'état bi moko fégnal dé barki dem ci réunion ba fa la nékonté bam génnén subhanallah mag mom ño bokk serigne waye sa bu joggé état li ñew mag mom suñu serigne daanañu bokk fekk etali ñuy bokk di tok di waxtaan di disok serigne bi waye sa buma ñibisé Sénégal peut-être serigne bi joxna ma lo xamni jox ko Modou Mbaye Diam wala joxna Modou Mbaye Diam lo xamni joxuma ko man ma joggé etali ñew serigne bi laaj ma ana diw ah diw de mom légui ba neel ma nga fa rek wax ji jeex waye diw de mom légui lu ko ci indi yen bok nek ay bëkk nek ci biir kër sëriñ bi lu yandu kër sëriñ bi fanani présidence te xamaguñ kan la sëriñ bi na man de li xew ci sama kër gi jaaxal na man de li bi makoy wax ñunu neena won nga ni ah diw de mom bul xam ay affaire am diw de mom xaritu ministre sangam la de xaritu député sangam la de xara bam leer la te fekk lolou bim koy wax nak sa intention moy al ifsad yaq comme niko seigne touba waxe seigne touba ni na rambaaj du len lu li ngay netti bim koy netti sa intention moy yaq digeunte ñaari nit rek motax nga diko netti lolou moy rambaaj amana bu fekke li ngay netti bim koy netti nasi am motax laye bir motax ina moudou mbay cham na muni bayil xel diw lima gis mu yeungu de bis bu ci feñe man na la ci yobale kon nak moytul lolou laye bir la lolou du rambaaj waji day jaay drop te xaritam xamuko te mi ngi koy fréquenté nga laye ko bir xamal ko niko ki ci njuba di la nek lolou dara niku ci lolou du rambaaj koku laye bir la tuddu dino ad-dinu an-nasi'a koku laye bir la tuddu da am lo xamni laye bir nit ki la waye du rambaaj mune kon ñaara ngi ni ño xamni yalla ngi len di mbugal ci bammel te kenn ki dara taxul ab rambaaj la won kenen ki ci dess bu sawé du ki liñ wax manam kuma ferlu lañ koy wax wala dit manam dal bu sawé bu nuppi du lal ndox am nga ci sharia budé goor mom sa bu singu wayé même bu amul ndox sharia maynako mu jël aw doj ginnaw su fekente ni defna istibrah ba nopi moy yëngal na saw kay bi ba sidid yi saw mitié won sidid yépp dañ may nañ ko mu jël lu melni aw xop wala aw xéer dal di fomp fi
sawukaay bi doon génné waye lolu ñu may goor sax mayu ñuko jigen jigen mom dañ ko ni fala budda mënta ñak sa bo singu wayé na nga yor ndox luko waral moy singu wayum jigen day tasaro budé bu goor nak man na baña tasaro motax jigen mayu ñuko lolu mom mayu ñuko wenn yon mu tour ndox té yurul ndox mayu ñuko ko cheikhou bamba neena ab rambaaj foko fek ñaari xar kanam lay yoré ñaari xar kanam ab rambaaj neena foko fek ñaari xar kanam lay yoré ya saibul saibul wajhayni mom rambaaj ya saibul wajhayni al kasbu wal buhtan al kasbu wal buhtan rambaaj foko fek rek ñaari xar kanam lay amé moy ku meuna fen lay doon abram badj foko fek ku meuna fen lay doon wal buhtan foko fek ku meuna sos lay doon ñaari xar kanam yi la abram badj ci yore moy fen kat lay doon bu nupi tamit day doon ko xamni ni ku meuna sos la ndax boy fen di fen bu amato lo fen sos fa sos lenen sos fa sos rek boy fen bu amato lo fen sos rek sos rek ñoñu moy ñi nga xamni buñ dajé ak ma samba ni da wéx buñ dajé ak ma demba ni da ñuul duñu samba duñu demba alquran ko misal wa isa laqu allasina amanu khalu amana wa isa khalu ila sayatinihim khalu inna ma'akum inma nahnu mustahsihuna surat baqara sun borom neena ab rambaaj pire pire pire moy ko xamni bu dajé ak yow lim lay wax bokut ak bu dajé ak mudu mbay cham lam koy wax sa bu la gisé ni yow la andal bu dajé ak yow ni yow la andal da ngay nek ci parti bi bo dajé ak président parti bi la ciblu bo mo président rew mi parti bu meuna don rek bo dajé ak président parti bi won ko ni yow dong la andal fekk bi nga joggé ci président parti bobu ni ko yow dong la andal dajé wat ak benen chef de leader ni ko yow dong la andal nga dem ci ñaari serigne yu bokk nday ak bay ñew ci serigne bi niko yow dong la gem yow rek la andal waye bo demé ci doomi nday ji wala doomi bay ba niko yow it yow dong la andal saibul wajhayni saibul wajhayni borom ñaari xar kanam ngo borom ñaari xar kanam ngo bo gisé leader politique sey duñu gem kenn duñu gem kenn danaka lolo tax parce que nit de len di wax ni yeen la andal ba waxtu wa jot ñu wor ñu war def lenen ñu war def lenen risala qul lizina amanu khalu amana way wi sa khalu ila siyakinihim khalu inna ma'akum inma nahnu mustahsihun ñun dañuy naxke dong yow lañu gem lolu moy wax ci kaw wax ci suuf wa demé présidence bëgg ci teranga ji niko yow lañu gem présidence bo génné ni opposition bi yeen la andal bo demé keur serigne bi niko yow la andal yow la gem bo delu ci talibé yi ni men yeen la andal ci daïra bi wa daïra bi am nañ luñuy kaas wala lu len nakari wala luñu bëgg régler bo demé ci serigne ba xass fa wa daïra ba bañu rap bo ñëwé ci daïra bi xass serigne bi bi mu rap bo demé daïra xass serigne ba bam rap waye bo ñëwé ci serigne bi xass wa daïra ba bañ rap yow yaay kan saibul wajhayni borom ñaari xar kanam saibul wajhayni yow borom ñaari xar kanam nga ab fen kat nga ab sos kat nga ab rambañ nga ñaata nit ngeen xam ñu xey dal ci seen kaw te dañ leen rambaaje rek ñaata nit ngeen ci xam ñi ngi may netti sen soxna so xamni tasna daaray ben serigne daara ci lan moy serigne daara bi da wax dongay ni len njel yi ngeen di sol
bu len ko fi indeti da gis na ni kep kenn ci yeen ko sol njel bu dugg ci wanoy du ko simmi te njel li photo kilifa ci nek am ci xale bu ko jalgati indi fa njel mu dumako xale ba dem wax ko mamam mamam dal di deur ci mbedd ma yuxu dekk bepp dajje muni serigne daara bi da bañ serigne touba serigne daara bi da bañ serigne touba mbolo mi ne touba tay saytu lolou dal di ñew toj daara ja yakate ko yaxet ay jamono la ci gannaaw ay at ci gannaaw luko waral ñaka teylu ak deglu abram baaj kat mom kay xana kon buñu déssét kay mom dañ ñu wax nda gëm serigne touba ndax ku tol ni serigne touba nga tak ñeelam wala ku tol ni serigne fallu nga tak ñeelam di dug ak mom ci wanak ana warma waxon na len ko fi ben daayira bo xam dañu ñewon ni dañuy siyaré ci fi ma gis len ñu yar ay yéré yo xamni jigen ña nga woddo ay sër yo xamni serigne fallu lañ ci disséné ma wo président daayira ba niko waaw ndax bu serigne fallu ñewon fi di nga ñëmé tok ci kawam mu ni dédé mané ko mok li ngeen defa yam seen sër yi ngeen disséné serigne fallu di tok ci kawam mi ngi melni bu fi serigne fallu nekkon da ngeen tok ci kawam bañ démé lañ ko bayyi motax mbir mi lu mata tay la ben way mo lay nono fe rek adresser la lu nek c'est très attention ñaata serigne daara ngeen xam yu dal ci seen kaw ci lu melni do nga ko waral diw da bañ serigne touba ko xam dara ci yalla dana ko bañ ko xam dara ci yalla dana bañ serigne touba la khadir allah wala saman la khadir allah wala saman annamima rambaaj buñ len waxe ni waye lutax ngeen amé ñaari xar kanam bu ngeen démé fi melni bu ngeen ñëwé fi melni da ngay ñew leader politique bi ne la ah saway man gawuma la de est ce que saway man nga andal ndax barki dem sen nañu rasuwar la pale de muni mo inma nahnu mustahsihun qana du lima dem pale muna muni mo may soob rek dama ko gem dama bëgg na xam secret yi rek dama bëgg na xam lim nekk rek inma nahnu mustahsihun nga dem pale president ni la ah saway barki dem sen na la fele ci groupe opposition yi de sama adversaire yi seen na la fa de ci télé bi barki dem muni non président sa xol sedd ñooñu dama bëgg nekk ci seen biir luñ fanano luñ yendo fanano ma xam ko ñi wax la ko inma nanu mustahsihun nga ñew serigne bi ne la wayo barki dem bu de ya ñewon fi di ma yakal wa daayira sangam ne nga seen bop lañ fa nekkal ne nga wa daayira bi li ñi def gëmuñu ko ah waaw mo ne barki dem bu de dama la seen nga jël fa paral mun la inma nahnu mustahsihun wa daayira bi ne la wayo saway yow de ñun barki dem do nga ne lañu dem nga kër señ bi loñu fa yekul amul tay nga ñew wax sax ju toy ji muni mo inma nahnu mustahsihun señ bi dama lay soob rek waye señ bi xamna ni nang subhanallah sahibul wajhaini yow yaay kan sahibul wajhaini señ tuba ne abram baaj mom ñaari xar kanam lay amé bu ñuul ak bu wex abram baaj ñaari xar kanam lay amé du ñuul ak bu wex netti won na len ko xani man na ma wax ni bayila ci man xam ngeen ni aaday sénégalais moy awo moy séddi la ñël lolu aaday sénégal la awo séddi la ñël yalla dogal mu am ci toyli bi ko xamni seureum dañ ko may señ bi ben rakam yu jigen ba magam jigen señ bi diko denci legi nak mu bëgg wëru ci señ bi pour señ bi yaraalel ko ñëlem te pour señ bi yaraalel ko ñëlem xamna ni bu fi aaw du joggé legi magam ju jigen joju di sey ak señ bi moy doon aaw su boba buy nat ñël man ko nataalel ngir mu bëgg señ bi wacc aaw bi mu xey ñëw rek tok fi mom waxtu yor ah waaw señ bi man lima deg nga ko way ah man de li xuma fuñ koy waxe man de li yexna ko yek mi num doon mu ne saaw bi neenañ ak dëmm la diw sangam dëmm la señ bi ne ha mu ni waaw neenañ dëmm la de ah señ bi ni ciel rek ba takusan ñu indi café ngon gi mu ñew di naan ci café ngon señ bi la ni diwo mu wuyu ne kay ku ñew mene ko diw mi tok de dem neena ma ab dem nga talib bi da tit baniko way señ bi merne bama la koy wax waxuma la ko ci kanam nit ni
way merde gis nga ab rambaaj non lay mel ab rambaaj non lay mel xuma la ko waxuma la ko ci kanamu nit ñi kanamu nit ñi may lan deg na seen cerru juf lambay yal nako yalla doli njegal yeurmane taf ñu ci barkem deg na non la melon sa boko waxe dara ci nit day xaar ba koko ñew muni diw mi neena nangam waaw buñ ko baye buñ ko don def legi rek ñepp baye rambaaj buñ ko don def legi ñepp baye rambaaj diw mi neena ma nangam ci yow fekk anam ak yak rek nga ci djublu boy ñew rek na la koy wax sun borom neena yastaghfuna minan nas wala yastaghfuna min allah nit ñi ngeen meena neubutu ba duñ xamni ay rambaaj ngeen wa yalla mom kenn mënu ko neubutu nit ñi nak mom man ngeen leen neubutu ba boy wax duñ xamni yow ab rambaaj bi wax nga wa yalla mëno mëni kenn mënu ko neubutu rambaaj man na wessu rambaaj man na wessu mustafa mbay sam mu doon def aw waxtaan ngir yalla ak l'islam lam doon wax yalla ak yonent ak seigne touba ko wax ci misal legi nga am sa ben way bo mere bo xamni def na lola nga daldi dag waxi mustafa mbay sam poste ko def ci photo koko melni mustafa mbay sam koko ko tax di wax lu ko gën di rambaaj koko bu amul xel bu setané lolou day wax né ah kon ki mako tax di wax te fekk yow ya def say manigance say manipulation dal di jël photom daggi waxi jambour tafcha do ci yam sax de nga croix ko nak tek ci bolé ci baxna wallahi di ngeen bu len fatani bis dana ñew ngeen fanani baqiya de attention bis dana ñew ngeen dem baqiya de bis dana ñew ngeen fanani baqiya de ak fu ngeen meena ne ak fu ngeen meena ne nak yastaghfuna minan nas wala yastaghfuna min allah man ngeena raw nit ñi waye mënu leena raw yalla de man ngeena raw nit ñi waye mënu leena raw yalla wallahi séquence bu ndaw nga ci dag rek dal di jël photo koka tek ci te yonnentou sallallahu alayhi wasallam da waxone al fitnatu na'ima la anna allah man aykhasa aw man aykhasaha al fitnatu na'ima la anna allah man aykhasaha fitna ko jambure la mom fitna ko japp jamburam la mom fitna mi ngi tok ci ruqam ni ci yel yamut ci ni ci yel waye ma ngay nelaw nelaw yu xoot yonent neena ku ko fa fekk yeeko ba dara xew ca yawmal khiyam safara nga jëm la an allah man ayqasaha rebum yalla dal na ci kawam te moy yermande yalla sori na la te yermande yalla kum sori moy safara nga jëm fitna ko japp njamburam la teud di nelaw fitna ko japp njamburam la teud di nelaw sa bone kay len xexlema rek tal nga fitna de ndax du ñak ñu la gëm ño xamni jaral nga len ñu ñew xexlela ba joxe seen bakkan man kay dama bëgg bo amé njambara ku fit defal ni Seigne Touba bul wo kenn demal rek ko la fekk ci nak nga xamni mo ñewal bopam waye bul def appel nekkal ci li nga ne rek ku ñew nak nga xamni mo ñewal bopam al fitnatu na'ima waye da ngay dem ci daayira bi nga gis ben way bo xamni ay interpersonnel am jaral nako mu créer clan wo ci ay nit ba fitna juddo ci hôpital jannato ngi ni talibé yi mënu ñu ko jariño te seen ala la ko tabax lu ko waral fitna ay clan yu dul jeex mi ngi ni talibé yi ko tabax ci seeni cornette tiaf yuñ doon jaay ak seenu slax suñ doon jaay ak seen xorom polle suñ doon jaay ak ba xey tabax hôpital te mënu ñu ko jariño barki dem rek yobbu na fa ab donga passement bi rek 25000 francs la passement rek pour ñu xolal ma donga bi passement bi rek 25000 francs subhanallah te xolal ki faj donga bi kiko mujj faj yalla mi ma tim xamna ni ñetti témir la ko jox ñetti témir ñom passement rek
yobbu nañ ma ci 25000 francs te ki mujj faj donga bi ñetti témir la ko jox légui est ce que lu mel nonu buma dalaté man dana dem hôpital wala moy yobbu sa donga ci hôpital digënté dag billet ak passement lepp 25000 francs ñu jox ma rendez nak 1 mois né ci lañuy doga xol ba xam tank bi da rek wala da nangal subhanallah ma wagniku dem ci ko xamni fajum wala dong lay faj ni somp astunguf ni ci ciuy tank bané ci gaj wa ku massa gis li té sunu ñakk ko tabax kat mi ngi ni sunu ñakk ko tabax sunu ñakk ko tabax ma delu wat fa am fu lay delu wat fa ya andat ak dong bi di la fi indi won passement 25000 ngeen jox ma rendu 1 mois dong baangi ni wirna bay dox ndaw si da melni ku tit commencé ma expliquer wa bo gisé li li lañ ko jëndé li bañ ko jëndé def ko fi mané ko yi nga wax yépp waxumako dama la bëgg xamal ni yeen ñu melni ñun da ngayena bëgg ni duñ am accès ci yeen ci hôpital yi lool rek la du len li do nga ma fi indi won man créerluma la problème waxumal dara waye dana la yëgal ni len ñu melni yeen ñu xagn accès pour bu suñu donga yi fébar fé ñu mëna ñëw ci hôpital bi lolou barki demb fi rek la kon annami ma muy rambaaj la khadra wala saman yalla nañ ci yalla mussel dafa amone ben way bu yoron jam bo xamni dafa mëna rambaaj ta xam ngeen ni ci l'islam dañu bëgg boy jaay dara la ci ayib nga wax ko ki ng koy jaay ba l'islam di l'islam waye xam nga légui mom gaay mom waxuma dara sa waye dañuy ñu portable duy ko su bam jaay dañu bëgg nit bokay jaay bu déw fas bu dé daaba lu mëna doon bokay jaay wax ko ayib di ci né légui nak mom mu am jam bo xamni ab rambaaj la xamna ni ab rambaaj la mu koy jaay nak bi jënd kat bi ñëwé mu né ko ab rambaaj la dé dama koy jaay di way rambaaj la mu né ab bu dé rambaaj rek dëgg raawul ndax man maak sama soxna dong nga dëkk té dañu bëggante xuma fu muy jaar ba rambaaj ñu bu dé lool rek raawul jaay mako mu daal di koy jaay jam bi bim ko jaayé jam bi mu yobbu ko kërëm jam xam ngeen rambaaj mok bëgg dem Allah ñoyam foko fekk day mutale rek ab rambaaj ngeen bal ma ci baat bi du mëna tok mukk te rambaajut ah ginaaw kër gi ñaari nit fi ne jëkër ak jabar gisul ku ñu rambaajé mu xol xamul lu muy def mu ñew ci jabar ji niko yow ndax yego lima yeg way mu ne ah yow lo yeg lu ne ah borom tubay ji de amna fu mi labat de té touté té mo sotti nak waxna la ko nak fexel ba buma ci feñ nak muni ah ya ko gis muni mako gis diggal ñu wax mu xacc fa gëna sori giñ fa moy li yalla doon wax légui yaron sallallahu alayhi wasallam ab rambaaj kat pire foko fekk day bari lu mi giñ ci lu du deug jabar ji ne ko wa lu ci pexé muna man dama na ci pexé amna xam xamu dal bo fexewon ba jox ma karaw sikki mom fe la mbir mi di yam mune ah mune abou de lol rek kay yomb na mune waye nak paka nga koy dagge de doko dagge lancet doko dagge len sisu paka nga lay don mune waye budé lol kay graw mune kon baxna ah soxna ci dal di dem wut paka am bu ñew bes tax nga xane bu koy dagge du ko yeb señ bi wacc midi pour sest mu ñew yakam ci bëgg mu nelaw mu diko upp di upp rek fekk bo rocc ko na dem ci señ ba ci jëkër ja ne ko yibra defal ndank de muna amna luma yegg de lo yegg mu ni degg na sa soxna mu ni dina la ray de mi ngi ak paka neena paré na pour ray la nak mu ni man sama soxna nima beugé mune mako dégg ci say nopi bo dof lo nak ay ci ya xam bo gëmé ya xam ma dégg mune dana la ray mi ngi ak paka néna mi ngi mu denc ci ron gëganaayam té néna dina la ray jëkër ji wacc jabar ji yakam ci bam ñalaw ñu jox ko añmu añ tal ataaye ji naan ataaye ba nopi di sest mu di ko upp rek jëkër ji di nelawlu comme jot na xibaar bi mu ne xaaral ma nelawlu comme guddi mom momo say nelaw mu ne kon bëcëk bi na nelawlu parce que ndax liñ wax dëgg la wala deet bimu tëddi di nelawlu rek jabar ji xol dégg jëkër ji xaran lu mu defene day nelaw mu dal roof loxom ci ron gëganaay li roc ci paaka bi ndank bëgg dagg ci karaw yi sikkim bi
bim ne nik ci sikim bi rek jeuker ji ni xefet gis ko mu yor paaka mu wagn loxo bi nangu paaka bi teur ndaw si rendi ko bim ko rendé ñew ci rambaaj bi jam bobu seen jam bi ni ko reyna diw de nya li nak de bu ko ay bokkam yegge awa leg lu ci pexe mu ni ah nañ ko sul ndank rek kenn bañu yek dañ ko sul ci ginnaw kër gi rek wala ci biir kër gi kenn bañu yek bu ay bokkam waxe rek ñun leen da xexi rek dem kenn gisuko ñu dal di koy sul déclarer ni diw dafa set set dem kenn xamul ci mom dara bi lolou amé ay bokkam ñew di waxtaan ak jëkkeer ji rambaaj ba jaar ca gannaaw ni leen lim leen wax dara du ci fen moko ray sul ko bu ngeen ñeem won leen fam ko sul ñu ne ko nañ dem mu ñu dem won ko fam ko sul ñu wax gis ndaw sa ñom tamit ñu dal di dal ci kaw waji ray ko bokki waji ñew dal ci kaw ñoña ñu xex mbolo mudul jeex deca li moy ab rambaaj li moy dib rambaaj te pourtant kiko ko jaay waxon nako ni ko ab rambaaj la lay jaay rambaaj mom moytu rek yele lan ci kuñu wax sahal ibn sa'id radiyallahu anhu ñen ñi ni sahal ibn sa'd la radiyallahu ta'ala anhu mun yanantu sallallahu alayhi wasallam neena man yad man li ma bayna lihyayhi wa ma bayna rijlayhi dakhalatul janna rawahu tirmidhi moy hadith bele batay rek ma jikko na wax mun yanantu sallallahu alayhi wasallam neena tepp ko xamni ni defna effort ba garantel ko li ci tubayam garantel ko ko ba du ko def fuy jur ciow li ci tubay mom sa boko defé fu le lewut bu feñé ciow do ngalay jur nak ciow do ngalay jur man na jur rayante sax nak man na dem ba jur rayante muni kep ko xamné nak tak na sentiram garantel mako ba du ko duggal fuy jur ciow mako garantel aljanam aljana la jëm kep ko xamné ni li ci digënté ñaari ngamam yi sécurisé nako garantil mako samal mako ba du ca génné mukk luy jur ciow muna muné aljina la jëm man yad man la wax dé ku ñu wax Uqba ibn Amir dafa masna yonnentou sallallahu alayhi wasallam waaw yow ki yalla yonni ma najatu fu nit di muccé question bu am solo la ma najatu yow ki yalla yonni fu nit di muccé nak yaron tou sallallahu alayhi wasallam niko amsik alayka lisanak ku beug mucc jappal saw lammi ku beug mucc muna muni jappal saw lammi de ca wax lo xam amsik alayka lisanak man najatu ya rasulallah ku beug mucc foy jaar ku beug mucc foy jaar muni ko amsik alayka lisanak boy wax del wax lula woor boy wax waxal lo meuna wat Sayyidina Abi Musa neena masnama wax yonentou sallallahu alayhi wasallam niko yow ki yalla yunni ayul muslimina afdal wa ana julit ni ku ci gën julit ci l'islam yep ku ci gën neena yonentou tontu manima man salima al muslimin min lisanihi wa yadihi moy ki nga xamni sécurisé na lamiñam ba du ci lor ben julit waye sécurisé na loxom filimam ba du ci bind mukk luy agressé nit raga manam agression verbale fexna ba lamiñam ak filimam du ci def mukk agression verbale lamiñam ak filimam fexna ba du ci agressé agression verbale xam nga agression verbale waxna ba tay ni moy indi agression physique buñu xolé leader yi politiciens yi agression verbale ñoko fi gëna man agression verbale ñoko fi gëna man journaliste ci agression pilim ñoko fi daq yonent neena julit deug ki gën ci julit ñi moy ki fexé ba mucc ci ñaar yi sa pilim do ci agresser kenn waye salam min do ci agresser kenn
yonent neena koku moy julit pire et dire koku moy julit pire et dire radiyallahu ta'ala alayhi salatu wassalam motax mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam muni kaburat qiyana an tuhaddisa aqaka hadisan wa huwa lak fihi musaddiqun wa anta lahu bihi kathibun aw kama khala alayhi salatu wassalam yonent sallallahu alayhi wasallam neena xawma bakar bu gëna reey xawma ku gëna mëna wor wa jo xane buy waxtaan ak mbokam buy waxtaan ak xaritam buy waxtaan ak sopem buy waxtaan ak leaderam buy waxtaan ak talibem buy waxtaan ak militant militant bi defini ki waxkatu deug la serigne bi defini ki waxkatu deug la munete ndekete lepp ay fen la neena nit ñi ke ci daqa war ki ci daqa war moy ko xamni serigne bi da am ci mom confiance ba lum ko wax mu gem ko muna muni muy waxtaan ak serigne bi te ndeke limi wax lepp ay fen la neena xawma ko daqa war ki lool la yonent wax sallallahu alaihi wasallam neena xawma bakkar bu gëna reey loolu yow président de la doylo def la conseil am ci yow confiance te doko wax deug muk muk muk te mom amna ci yow confiance loko wax mu gem ko nga abisse ci confiance bobu rek di yak rek di rambaaj rek serigne bi dafa am ci yow confiance ba loko wax mu gem ko ngay abisse ci confiance bi la serigne bi jox di rambaaje di yak rek nga xamni confiance bi serigne bi am ci yow taxna kula neex moy am accès ci serigne bi kula neexul do am accès kula neex rek moy am accès ci serigne bi waye kula neexul mom do am accès conscience bi président am ci yow taxna kula neex dong moy am accès ci président waye kula neexul do am accès ci président conscience bi leader bi am ci yow taxna kula neex dong moy jot ci leader bi kula neexul subhanallah ana ragal yalla ana ragal yalla netti lañuma neena cheikh modou fadal amna ci mbokki mbuso bem yi ku massa woni ko dama bëgg nga yoral ma sama ciabi buntu nek ñi wax bëkk nek ke man na ko def ay ci kaw condition yi mu ni waaw mu ne ko kuy ñew dila laaj ci duma tej buntu bi mbokk mu ñew dila seet ci duma tej buntu bi tayli bi bu jog di siara ci ngir yalla duma tej buntu bi ne seigne fall ni ko bal yegale yow moto bëkk nek kon lol day netti nañ ñuko waaw lolu moy mom duma tiyé ken waaw ñeppay am accès ci yow parce que dañ fay nek pour ñepp ñeppay am accès ci yow ndax yow dañ fay nek pour ñepp lool rek lay firi waaw lool rek lay firi lool rek lay firi bo gisé keur serigne ci légui guer tab bi ci lool moko waral moy nit ki day ñew bëgg am accès ci serigne bi parce que amna lu ko soxla su ko ñor so xamni woor na ko ni li ci serigne bi do nga la mëna fajo wala mom rek boko wara mëna lijeenti mu ñew ñu fatal ko buntu yépp mu lamb pos kay daaji bunti bu serigne bi defon yaramu neen sax su waji dana gi serigne bi ginaaw lamb na pos bu serigne bi defon yaramu neen sax la gaay dinañ forcer mu gi serigne bi way ay ca dakala jang alcorane fi dakala wax lu bax dakala nek conférence yi bëgga gi serigne bi bëgga gi serigne bi baxam no dara ji am problème sax nga dem bëgg gi señ bi daara alcorane ji ak do ngay am problème hay bala nga gi señ bi hay bala nga gi señ bi hay bala nga gi señ bi sayyidna Anas ibn Malik neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena bakkar ñett la bakkar bi yalla dul balé abadan ak bakkar bi nga xamne lum graw graw yalla mën nako balé boko tuubé ak bakkar bi nga xamne yoonu yalla neeku ci yoonu yalla neeku ci lolou may lan as-sulmu salasa non la hadith ba tambale as-sulmu salasa muni bakkar bi nga xamne yalla duko balé muk muk muk moy bakkaru asirku billah bokale yalla ba xey de yalla duko pardonné bakkar bi nga xamne yalla man nako balé moy bëpp bakkar bo xamne def nga ko te du bokale te nga tuup ko yalla man nako bal bob moy bi mi balé bakkar bi nga xamni yonam neeku ci moy digeunte mustapha mbay sam ak modou mbay la xew seen digeunte yalla ni sama yon niwu ci damay xaar ba ngeen niwu rek ngeen layo ku yey ma jox la deug
wala ngeen lijeentiko fi ci adina bala ngeen dem bu fekke Mustafa sama togn nako ni mudu balma ciowla jeex yalla effacer yoonu yalla niku ci bobu nak mo gëna bari leg bobu gëna bari di tumal asgor di dem rek di whatsapp di dem rek di partager di dem rek leg leg man damay jaxle man leg leg damay laaj waaw lu bon luñ ci partager lu bon yow lo wara na daw xeexlu ko diko sori mu ñew gatandoko sa ñaari loxo fexé ba ñepp jot ci subhanallah la khadir allah wala saman subhanallah musabsabina bayna salika la ilaha illa huwa la ilaha illa huwa darajiruk darajiruk kon annamima muy rambacc jikula jo xamni na ansu billahi minha ñun ñep nañ ñaan yalla musul ñu ci nañ ñaan yalla musul ñu ci nañ ñaan yalla musul ñu ci nga xamni febar yep febaru rambacc xawma febar bu ko ci gëna graw mo ak febaru jew waye fenni len kay annamima rambacc kon cancer de foie yiñ doon waxtane mu wara mat fukk tay ñu doon waxtane cancer de foie biñu tuddé annamima nga xamni mom day yaq xol du ci yam yey yaq yaram du ci yam day yobbu nit borom safara qadarullahu wala saman mandarga yi nak yalla misal nañ ko ci alquran neena mandargam rambaaj bok na ca kullu alafin wat da koy yomb lol wat milim lacc muni barki seigne touba barki alhaji malik milim lacc xam nga giñ nak ak wat du ben lolou sax giñ la du wat ma xumut wat mom moy billahi la ilaha illahu wala rabbul kaaba wala yimel mom dal wala tek sa loxo ci safara wi tak ila akhirih muni du yam ci man ak giñ waye hamas la dafa spécialiste ci man rambaaj ba beut bi bok na ci element yi mi jëfëndiko pour rambaaj lamiñ mi bok na ci element yi mi jëfëndiko pour rambaaj hamas du ci yam de masayin tank bi moy gëna gaaw fu mu tek bi bu fa joge tek fa feden manam keur gum dugural bu gene dem ci jenen koku moy masayin waye lo lepp nak bimu koy def binamim xam nga bu fekkone ni day dox ngir defare al islaa bayna nas ma muskila fihi waye nak mom binamim doxam bi yep binamim ngeen balma manayin lil khair du def lu bax te ku bëgg def lu bax mu tiyé sa lox amoy tiw mi ngay jox sa alal ji ah moy yow de ya ñak fu ngal ah waye man comme birëb la bo xamni ni birëbu yalla la te yalla lañ fay liggéeyle ya alcorane lañ fay jàngalé wala birëb la bo xamni hôpital la dañ fay faj way niw doole ñi lool kay wax deug yalla xana ma def fa sama alal ngir dimbalé way niw doole ñi dara niw ci mune mo xoy juroom ñenti wala kaana ku leen bëgg defar ya leen di fukkel de man ko yow de wote ak alcorane wax alquran neena dedet li waji wax dara du ci deug juroom ñenti wala kaana ku leen defar do leen fukel ñu lutax yalla ni bo joxe ben ma multiplier ko juroom ñenti tegal la ca kon kay wala kaana wo yow ben do nga joxe ben yalla multiplier juroom ñenti tek ci muy fukk mu jox la kon kula gem lo lolu abram baaj yani khas ta jafé dé billah khas bi yow li nga ci daj ba am ko boko joxé da ngay ñak dé mana'in lil khair kon señ modou lolou moy mawdu biñ andi won ngir waxtane ko muy cancer de foie
dañ koy tuddé ci arab al amradul khulub febaru xol yi wala bok al amradul khalb mufrad bi febaru xol nga xamni julit bu nek war na fu mu tollu di visiter xolam diko set diko nemiku bu ko nagé naré duggal ci buntu rambaaj mu daw buntu fenn mu moytu daw

réglé boppam. Sayidina Omar néna won radiyallahu ta'ala anhu hasibu anfusakum qabla an tuhasibu, de len xol sen tension bala yalla xol sen tension, de len xol sen cancer bala ko yalla xol, de len régler sen bop di yar sen bakkan bala ko yalla yar. Hasibu anfusakum qabla an tuhasibu, lol la sayidina Omar waxon radiyallahu ta'ala anhu. Kon nak mbir ma ngok ñun ñep ñu and muslu yalla ci rambaaj, muslu yalla ci febari xol yoyu ci warma yonentam bi alayhi salatu wassalam. Bi jaay sayyidina Cheikhul Khadim radhiyallahu anhu sun borom musul nu ci parparlo, ndax parparlo da bok ci nga xamni day yaq di talum rew. Mbir bu ñewé lu metti metti wax ci lay deug te yalla tax. La ci dess nak yalla xam, nga baye ko yalla. Mo xam imam bi la, mo xam serigne bi la, sa bu jenge jadd yon nagn ko jengar ci. Sayyidina Abu Karim Siddiq radiyallahu ta'ala kera bagn ko defee president de la republique, mom mo sakku won conférence de presse mouni yeen peuple bima jité ma ngi len di ñaan waxtuma jenge na ngeen ma jengar ñi, ndax gënuma leen kat da ngeen ma tek ci seen kanam rek. Ben way bu fo yoy bu ñak solo bu neew carton ba melni Mustafa Mbaye Sall mo jog roc ci jeesim, ne ko gis nga bo jenge sama jeesi ji la lay jengar ñe, duma dem ko wote conférence de presse, duma la bind lettre, jeesi ji ci la lay jengar ñe. Sayyidina Abu Bakar Siddiq daldi tok sant yalla ni alhamdulillahi rabbil alamin, bima yalla bolé ak donga bo xamni buma jengé mu jengar ñima, bima yalla bolé ak minita bo xamni buma jengé mu jengar ñima, alhamdulillahi rabbil alamin, bima yalla bolé ak peuple bo xamni buma jengé ñu jengar ñima. Kon xana yeen leader yi yeen njiit yi war ngeen ci jëlé comme leçon, ba fekk ay julit ngeen waxuma sax kudul julit sax war na ci jëlé leçon waxuma nak en tant que ay julit. Kon nak mudu waxtan wa ngok ñi ngi leen di ñaanal di sakku ci yeen ñaan di nuyu mbolam diaspora bi di leen ñaanal ci seen taxaway ñom tamit ni di ki nuyu ku melni Serigne Mor Mbeng mom xam ngeen ni momit wëlëre la wo xamni sa bu ñëwé Sénégal dina ñëw bu fi ci daara ji and ak rakam diñ wax Serigne Ngagn barki dem rek Serigne Ngagn ak may wo dima jox ab yobante bo xamni Serigne Mor mom moko jox mu jëm ci man ak ku ñi wax Serigne Mohamed Mbaye taxul ma rañé ko nak waye dama gis mu yonema ay addi ju jëm ci daara ji waye turam rek la xam ni ci Mohamed Mbaye ah mom tamit ñing koy gëreem diko ndokkel daana faral def rek bu wote ni man la Mohamed rek dal di duggal addi am waye taxagut batay rek ma xamé sant wek yoyu ñom dañ ni laqatu di def ngir yalla dal leen yalla fay yiw di nuyu Serigne Wali Fay mom tamit sank rek ma ngi rasuwar addi am ji muy jox daara ji nenañ ma yonne nako jazakumullahu khair jazaihi ak mbolam yeen wa diaspora bi ci sen taxaway ci and ak ñun ci emission bi wote bi nemiku gi ñaan yi lo lepp yal nako yalla nangu te bolam ni wo am nañu bari bo consulter Skype bi da nga gis ñu bari dañ ci wote wala ñen yi di bind message mais mal asaf xam nga Skype bi suma xese déconnecté wu rek ci waxtaan wi duma ko lirat en tant que du dimanche da jotar xeyna wala yi mel nonou parce que bari wu ma lu makoy lire parce que xam nga yenen jumtukaay ci dess ay ki ak yoy motax danaka legui nama ko daal utiliser duma ko utiliser nonou lolou ngeen bal mako waye du mukku ak ñak yep yeen ñep lañ safo yeen ñep lañu faalé am na ñu xam dañu amul numéro bi waye ku yalla defal tawfiq du ñak di nga massa dajé ku la ko jox ko defé inshallah taala mom du ben sa bo xamni dina ko fay jamono bu nek tayit ku wote inshallah taala dina la jël lum gatt ma jox la ci sama temps bu del lu jëm ci mbirum diine bu del lenen. Kon yeen ñepp dal ñu leen di ñaanal di sakku ci ñaan di leen ndokkel ci seen taxaway bu baaxa baaxa baax di gërem di ndokkel ko xamni ni man na ma wax ni sama doomi jitli la mom tamit ñu ndokkel ko ci taxawayam ndax biñu bëgg magal la wote fi

sa jumaa jooju dama bëgg karaw biti gi, te xam ngeen ni biir gi moom karawoon naa ko ba noppi, ma jumaa ji dama bëgg karaw biti bi, te kat moom moo mi sax dëgg la, ma nga bitim réew, waaye su ko neexoon yooyu mën na ko ci bañ a fekk, waaye l'islam ñor gum ko ñor te bëggul ko wax turam. Ah, loolu rek mooy li ma ci jaaxal, waaye ñu ngi koy gërëm di ko sant te di ko ñaanal, di ko ndokkeel, di ñaan yàlla dolli wërsëgam te aar ko. Yéen ñëpp kenn ku nekk la ngay somp di ko def ci lu jëm ci l'islam, la fa des yàlla na ko yàlla aar, yàlla bu ca ndoktaat bi ak foo ko mën a dugal nag. Moo xam Daara Moustapha Mbaye Sall, moo xam Daara Mor Khoudia, moo xam jumaa yi sëñ Mor Paté, foo ko mën a dugal rek te l'islam tax, la fa des yàlla na ko yàlla aar, yàlla bu ca ndoktaat bi yàlla na ko yàlla dolli. Masalu lesin yunfiquna amwalum fi sabilillahi ka masali abati anbatat sanabila, comme na ko alquran waxe yàlla da koy multiplier, yàlla na ko yàlla def subhanahu wa taala. Jërë ngeen jëf sëñ Modou, nag ma nuyul sama wëllëre sëñ Moustapha Mbaye, sëñ Moustapha Thiam nekk foofu ci Amérique tey sarak, moom tamit ñu ngi koy nuyu di nuyu way juram insha allahu taala seen taxawaay. Jazakumullahu xeyri jasaayihi, di ndokkeel ñëpp, bàyyiwuñu kenn, bàyyiwuñu kenn. Yéen ñëpp jërë ngeen jëf, jazakumullahu xeyri jasaayihi, wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

mu ne ko diw sangam mu ne ko diw amagul soxna di mu ne ah dama sif dama violé Omar ni nga ni lan mu ni waaw dama violé sa doma xam nga li ñuy tuddé test ADN bala ma ñing ci lolu test ADN buñ de jang al fiqh al islamiyya da nga mëna wax ni l'islam xamna test ADN moy bo de jang fiqh al islamiyya dañ lay wax ni la amna way xam deret yo xamni ay way xam deret yo xamni ci l'islam bu fekkonta ni ñaari jigen daño dajé ci ben maternité ñom ñaar ñu wosin seen ñaari doomi jaxaso su boba way xamni deret ñoñu lañuy wo ñu ñew xol leen amna ño xamni buñ xolé tankum nit rek xamni ki diwako jur tank bi do nga lañuy xol de xamni ki ci askan sangam la bok fami sangam la bok ay spécialisé lañu ci légi lool rek lañ moderniser xeyna def ko ci ay machine peut-être man na am waye li mom dang nañ ko ci l'islam moy ñaari jigen yu am dom seeni dom jaxaso dañuy dem ci way xam dal nañ ba ci dembi l'islam ñom ñoy ñew xol ñaari lire yoyu dal ni ki mi ngi bok ci ahlu mbayen wala ki mi ngi bok ci ahlu njaxate te buñ ko waxe dara du ko dindi buñ ko waxe dara du ko dindi ki mi ngi bok ci wa mbayen wala ñu ni ki mi ngi bok ci wa njaxate te dara du ko dindi nak xeyna lool lañ moderniser legi tudde ko test ADN mani sayyidna omar radjalan hu bi xalé bu jigen bi ñëw wacc xalé ndom soosu niko ki sa derata neewul ndaw si demal indi ñenti sédé xam nga lu ko wax ma ngi ubbi enquête bi damay ubbi enquête ba xam ndax deug la wala dit fu mi jëlé ñenti sédé fan la koy jëlé motax laaju ko ñenti sédé dañé ko bayil ma ubbi enquête dal di ubbi enquête jëmele ci domam diko enquête ba dom ja boba fen amul dom ja niko ay lay yeen mana bay mana neexul ba neexul waye mana baba nit ñi rusu naño fen jom naño jëfëndiko taqi muniko bay muna muniko enquête bi jërul guddal neexul ba neexul mana papa am niko kon nak il faut ma sanctionner la da ngay dem prison bi l'islam santane ni ku def lu melni war nañ la ko tek dama la koy tek moy lan comme yow muso am soxna l'islam reylu la waye dorlu na la temer yar sayidina omar wa ab kurel ci julit ni ñew fekke ko ñu teural ko diko dor nañ ko jurom ñet fuk yar ak jurom ñen sa buñ doré bam xam dañ koy bayyi mu ximiliku ñi diko def bamuy jurom ñet fuk yar ak jurom ñent témérel bi nga xamné bu maté ci la ko bakkar bi wacc ci sharia ci la atep 6 bi di paré ci mom bi témér bi dalé rek mu dal di faat ñu jël ko souli ñen ñi ni dédét da ca jëlé fièvre après fièvre bi la faat lu mëna xew néna leen wax borom xam xam yi liñ ci wax bari na amna ñu wax sax ni dafa nanon sangara après baba Amr ibn As mo nekkon gouverneur Misra après bi nga xamanteni ni nan na sangara ñu yene ko Sayyidina Omar duma luko ala kulli hal tarikh la al mu'arikhuni netti nañ ko kon nak du ciagne ni événement bu am buni rek ci yu mel ni ci sharia dañ nan nañ indi ñenti sédé dédét day am yo xamni mom enquête la laaj lo tax yaronata sallallahu alaihi wasallam waxta hadithum bu siw bani al bayyinatu ala al mutai wal yamin alla man ankara yaronata neena kuñ fi tumal am nga droit défendre sa bop wedd liñ la tumal mune way yow mi tumalaté yow tamit yon dalay sas nga indi prof yi wané ni li nga tumalaté deug la yow min tumalit yon mayna la nga dem wuti ay prof yi wané ni liñ la tumal du deug ba deug feñ waye nak bu kenn genn di xex ngir kuñu tumal bu kenn genn di ray sa bop di jaay sa bakkan ngir ko xamni neena dañ ko offenser tam nek ci geew politique bi kenn ci ñom jëru ko ma ngi leen koy watal ci alquran kenn ci ñom jëru ko kuñu offenser ke kuñu tumal ki kenn ci ñom jërul ngeen di basar de seen ndaw gi garde leen seen ndaw gi ngeen liggey ta jaamo ji ko yalla garde len sen ndaw gi ngeen liggey te jamo ji ko

subhanahu wa ta'ala waxna len legui ni anna mamadou diop mi dewon pertna njabotam pert nañu ak liñu dacc ay etitam di am ci mom yaakar ay nit yo xamne lañuy def gëmuñu ko ñoko wo ci mbedd mi mu wuyu ci len bakkanam dess ca bañ tok ci tele waxal ko seen bop ni normalement ñun bañuy révolté ak kaasa ka talipuno ka takka ka dit ak toja ka lak wallahi xamoon nañ ni nak amuñu deug waaji am deug waaw lolu bakkañ li nan lay mëna xewé ci rew ñi diko nopi walé lolu bakkañ yeen ndaw ñi ku ngeen fi bëgg jëlé bu leen ko fi jëlé ay talpuno ki lak otay jambour di ci am bakkar amna wenn carte wo xamni ku ngeen fi bëgg jëlé moko fi jëlé way way garder leen carte wo bis bu ngeen démé ci fa ngeen ko wara duggal ngeen duggalal ko ke ngeen bëgg mu nefi garder leen carte wo rek ki ngeen bëgg mu nefi bu ngeen démé fa ñi duggal carte wo ngeen duggal ko fa ni diw mi la bëgg mu nefi mo gën juroom fukk yu genn ci mbedd mi juroom ñu du ñibi wala bakkan wala fukk ñu du ñibi wala bakkan ben bakkan do nga jëru ko waxuma ñaar ak fukk nak ben rek jëru waxuma ñaar ak fukk waxna leen ni yeen ndaw ñi da ngeen am ci man ciofel ma am ci yeen ciofel gu ni toll ndax ni ma leen gisee ngeen bëgg diine waxna ni sama yoonu daara ji bari bokk na ci yeen ñi ko gëna na paje ñi dañuy ñew naan man dama bëgg yalla numay def ba nek tasawuf ak leg leg sax nit da fi ñew mer la fi jëlé walé ndax da ngay gis ndawlu tuuti ñew kalaawu di kufuñ kufuñi naan dama bëgg dundu tasawuf mané ko jotagul ci yow té kil sa kala gi nga takku ci ndigi li té dem liggéey yori sa ñaari wajur tasawuf lu dara lu sellal té sellal fu way nek man nako amna kuma ci mere ñaari at waye gannaaw bi da delu suñu ma ay le yewen neexut ba neexut waye lak mo xon moy deug mané ko ni boko bëggé dundé kulay yor say morom dong bu takku sané nga ngab genn jukki qasida wala jukki alquran aku kurus muro sas morso jadd jadd lu sa place ben copain boy ñibi niko may ma pass lolu moy tasawuf boy ñibi niko may ma pass lolu moy tasawuf do dem liggéey comme quoi que yow muno tok ba yalla indi wursak mu fekk ci la wa man taqillaa yaj'aluhum makhrajan wa yarsuq min aysura la yahtasib kon kay togal rek ba lu ñew nga xamni non la waye bu ko wuti kon ginaaw xam nga ni muno ko ñak bam sal jaral la sol saw dala di ñaani say xarit ak di ro fofu marakis yu rapak yu ro fofu bu mo solo tut ak kon dama liggey ben yon dama liggey ben yon ye ndaw ñi ma ngi len di ñaan ngen genn réseaux sociaux yi ak man na ma faj nangam ak ku bind nangam ku am nangam ngir yalla genn len réseaux sociaux yi te ngeen dem liggéey wi yi ngeen di am la len réseaux sociaux yi di fay ah man de japp na ni liggéey ko gën japp na ni liggéey ko gën de rew mi nak kep ku len wax ni bu ngeen mako joxe dina len wutal emploi dina len nangam la len nangam waxu deug de waxu deug de rew mi de ni muy doxé ni muy doxé ni lay dem ba kérok yalla diko soppi rek ci mbaxam ak yermandem ci mbaxam ak yermandem bis dana ñew ñu yegg ca waye wolof njaay neena ndar xeyul soti de ndar xeyul soti ñun liñ wara jëk lijeenti ñun julit ñi moy fexé ba Sénégal nek ardul islam lolou moy sun première priorité fexé ba Sénégal don ardul islam rek mourtani gi nga xamné ardul islam la lo sa gis don te lélé ak mo am ay inconvénients waye quand même monotané légui yow nga bëgg ni ab julit nga bëgg war laïcité war l'islam wala ndjay néna wén togu mén mbam wenn togu men mbam mon kay da ngay war lay cité wacc l'islam ba nga war l'islam wacc lay cité
tay buñ ñewon ayca na fi lay cité jog julit ñu bari ñoy jëkka lank julit ñu bari ñoy jëkka lank julit ñu bari ñoy jëkka lank kon nañ ñu dimbalé ngir yalla ñu sakkanal sunu ruhi gonay sun bakkani doomi nañ ko sakkanal ngir yalla jangalo ji len yar len xamal len njariñal jamm li indi am jamm ci rew xamal len nem nit ki man na dem ba atender ak sustifam te du ray nit man na dem ba atender ak sustifam te du violer nit man na dem ba atender ak sustifam te du massacrer dom adama lolou lu meuna am la seigne touba won nañu ko seigne touba mom def nako mom seigne touba atender na ak sustifam te musta tour bakkan agression verbale sax musta genn ci mom waxuma nak physique agression verbale sax musta jugge ci mom waxuma physique waaw ñun ñi ni dañoo bëgg jot ci réew mi waye nak avec agression verbale agression physique mo ne jox réew mi ku lako wax nax na la senegal amna borom yag na ko wax ku lako wax nax na la senegal amna borom ni nga sa bo lalé say pexé ba sa digënté ak sa pexé yaakar nga ni dara disi lu soti kéro ngay doga xam magi senegal yi wallahi kéro ngay doga xam magi senegal kéro ngay doga xam magi senegal li am fortu wuñ ko lambatu wuñ ko dañ ko jaayante ak seen borom ba mu jar dañu wetti seenu ñak wetteti seenu ñak wetteti seenu ñak wetteti seenu ñak kon nak lolu moy li nga xamni bëggon nako indi ci ay leral ci yu bari yu may dégg yo xamni wax dëgg yalla dama wax ni xew xew bi xew Sénégal mi digënté ñaar ñi ak isenté a yéna lu bari ci doom adamay tax na nga xam ay borom xam xam yo xamni da nga leena nawon ba luñ la wax nga gëm ko wallahi legi luñ la waxati da nga douté luñ la waxati nga douté parce que dañu parparlo luñ la waxati nga douté ci parce que dañu parparlo parce que dañu parparlo xolal buñu démé ba kilifa kilifa ko xamni néna kilifa la ndax kilifa mom nima koy faral di waxé rek kilifa mom yom na ci lamiñ waye kilifa jafé kilifa nak day ñaar waxna ko waxati ko kilifa day ñaar amna kilifa go xamni bu la ko yalla natto baye bo nga muñ ta xamni ci dé ngay dëkk dé ci torox ngay dëkk moy gan kilifa kilifa mbeut moy kan moy ko xamni ni du dox té bo waxo jitu ko mun yaangi for samay gunor nga arrière tolok mom muy legui dag ma dir mbag nga faré ko gannaaw mun yaangi joggi sa gien foy muccé fan genen kilifa gi nak moy kilifa gu melni Seigne Touba moy kilifa gaynde kilifa go xamni lo fadd mu bayé la lum fadd jox la lu lay bëgg fadd mu fadd ko kokoy kilifa kokoy kilifa waye kilifa go xamni sa njabot ndax yonent sallallahu alaihi wasallam moñu jangal ni na nga dimbalé sa mbokum julit bu toñé ak buñ ko toñé nga ne ko numa koy dimbalé mu ni téel ci loxom wét ak mom niko sa way ya toñ baxut bayil toñ yam fa loolu la yonent san ñetti lañu mané ñu cheikh abdullah han barké dafa amone kuñ ko tuddé mu def aw gaay demba kuñ ko tuddé mu def aw gaay demba néñu ci abdullah bako génné niko abal ma sama kër waaja takki bagasam ba nopi ñew niko li nga man day samba sugum ngay mu ni man nako li mu na mu ni bu fekké ni ko bon nga dakk ko bon nga génné mu ne lolu ku ne ko man lenn do nga ma jaaxal moy sama tour wi ñu la tuddé gis nga sama tour yi mako fi mëna na ba fi la koy bal dem cheikh abdullah haddad niko wallahi ya ri togn te mëna lay acca togal loolu lañu doye kilifa waye kilifa go xamni sa njabot ne nga da ne ci njumte
nga wo ko téléphone mbamu wo la téléphone nga koy enregistrer te yow nga ne kilifa nga ne nga domi kilifa nga ne nga jangal l'islam te l'islam mo la wax ni wala tasabbu sun borom ni wala tasabbu wala yaqtab ba'dukum ba'd yang koy jang ci alcorane ci sourate hujran ngeen balam fekke yaqna aya bi wala tasabbu wala yaqtab ba'dukum ba'da ki wala tajassusu la bëgg astaghfirullah wala tajassusu wala yaqtab ba'du ba'da sun borom ko wax ci alquran wala tajassusu lu muy tekki moy yow mudu mbay cham bu la mustafa mbay sam woy bu ko arrestere mustafa mbay sam bu la mudu mbay woy bu ko arrestere wala tajassusu wa nga jang li ci alquran bu ñu pri def safan ba tani kilifa nga tani kenn duko wax wala tajassusu bula nit wo téléphone nga diko enregistrer nit bala nga ko enregistrer war nga ko wax ne ko enregistrer ko gis nga samba sugum ngay mi jangul l'islam te diko def koku sa xeyna xaw nañ ko meuna pardonner way yow mi jang l'islam bu nuppi di enregistrer nit ñi man de yalla xam na ni waji don installer sama téléphone bi mané yow dal buna mu ni da nga bari non ta gañi dañ lay wo pour bëgg la def li pour bëgg da def la defal na la ci logiciel bo xamni lu ci way wax mu arrester ko maniko dindil l'islam dama ko téré man limay wax ci bir neeg bi mom lay wax te mbedd ma kum neex arrester ya xam waye l'islam téré na lolu mom man limay wax ci bir salle bi lolu lay wax ci mbedd mi moy lima gëm jeexna ko arrester ya xam bu yawmal qiyamé buñ fa dajé mak yow da nga xamné jangon nañ mak yow ci alquran wala tajassasu wala yaqtab ba'dukum ba'd jangon nañ ko ñun ñaar ñep jangon nañ ko kon nak señ modou ñu yamalé fofu waxtaan en tout cas bëgg gindi sama ndaw rew ak bëgg délo seen xel mo sababu waxtaan wi ni ma contre ma samba ni ma contre ma demba sama yoon ci politique waye bëgg na ma gindi sama ndawi rew pour ñu jema conserver seen bakkan yi pour ñu jema sauvegarder seen bakkan yi ngir njariñal seeni wajur njariñal seenum rew waye njariñal l'islam ben spirituel gidi spirituel jërul bakkan ci lu jëm ci politique ben gidi spirituel la jëru ko ben gidi temporel jëruko kenn ci ñom ñaar jëruko ndax ku ci ne intérêt rek ko bayyi fam nek intérêt rek l'islam dong mo jar bakkan ñeen bal maq wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والإرادة، نؤيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن في المود بيتام رياض الله ونصره. بك جلدي بك ريتيري رجو خسيد أونلاين دي لسنة ملان يون تسين إمسان بيني تدي من حاج العابدين إلى الجنة تسين بك سين خريط Moustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñenti waxtu jossé fi ci Sénégal ci daram bi ñi tuddé ya Ulumuddin. Yina bi ñu sante Yalla julli ci Moustapha Ali salatu wassalam, ñu ndokel len ci wéru tedd wu mag di wéru safar المبارك دي سي ندوكيال العالم الاسلامي لا سيما المريدين والمريدات لا سيما الخليفه العام لطائفه المريديه شيخ منتقى بوكي ñongi ci terutal wër wo xamni wëru barké la wëru taxé waye wëru naja fi dunya wal akhirah wëru naja fi dunya wal akhirah muy safar al mubarak lutax mu nek wëru naja mo di xam ngeen ni safar ni nga xamé né dama am aaday diko wax jamono bu nek bam nek sunna hasana ci man modi wér la wo xamni borom safar mo dox sun digënté ak safara radiyallahu ta'ala anhu cheikh ahmadul bamba khadim rasulullah sallallahu alayhi wasallam luko waral moy waram xam xam bu mag nitu yalla bu mag buñuy wax cheikh mohammed lamine diop adagani radiyallahu anhu mo wax ci mbindam ni cheikh amadou bamba radiyallahu anhu neena len yen ñi aju ci man bu ngeen ajul won ci man yawmal khiyam donte gendiku beul ben mulahasa rek la de ngeen ko jaar safara na'us billahi min safar ci ko xamni di waxe bakkanam muk motax may wax ni dem joji di cheikh ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu di borom safar mo dox sun digeunte ak safara ñu deggmal bisam muy bis bu mag mu tedd alquran dama xamul ndax mawdu bi may bëgg waxtane mason na ko waxtane wala deet waye ni ma len koy faral di waxe mawdu bu nek sa bu nu ko waxtane dana ca am lu dik ci xéeti xam xam ci xéeti hikma xeyna yo xamni ñewutun ca mawdu bu jëk ba wala kulli hal way wote yi dañoo bari kenn ku nekk yaa ngi wote fi barab ñi saña wote ña ngay wote ñi señta wote ña ngay wote hatta seytaane sax mi ngi wote wote yu bari yooyu ba mel ni tulleeg màlle moom la sun borom xamoon xam ni jamono dina ñëw woote kat yi daxwakat yi tol ni feppi suuf kenn ku nekk di wote di fëgg dënn naan manum lëm ñi nga xamni ñoo yoré spirituel di woté baniko ci ahmadi tidiane waxé néna dem nañ ba légui sax sëriñ ci ñoo ëpp talibé yi légui sëriñ ci légui ngeen balma sëriñ ci légui ñoo ëpp talibé yi néna ñu dem ba woté kat yi bare bare ci walu temporel ba légui sax politiciens yi ñoo ëpp militant yi kon adina jaxassona buñu tollé fofu lan mo wara nek suñu delu way suñu marja ngir ñu xam ban wote lañ wara wuy ji ndax kuy def fo seen généreu guddi dem wuy ji ko bis dana ñew nga jommi té bo jommé man nga ta jëlé ndaf go xamni kèn dut la mëna fajj kon bul def généreu bo seen muy jolli guddi rek nga da wuy ji ko nonu ko Seigne Touba juññe ci masalikul jinan néna képp ku yaakar ni lo seen muy xoy guddi nga yaakar ni moy sawara wa yantu yalla Musa seenon néna ak ndaf mu ko wessu yantu yalla Musa dafa don dox guddi seen sawara wuy xoy muni ben na ca dem ngir amé ca mat gu mu jaaro wala mu gindi ko ca farbam démé yalla jox ko fa nubu mu nek yonent Seigne Touba ni ku yaakar ni nak daanu daj na suuf néna ab dof nga ku yaakar ni daanu daj nga suuf rek ab dof nga Cheikh Bamba neena kuy def lo seen muro nga tek ko aw campetu beñe wala nga tek ko aw biscuit neena bis dana ñew kuy def lo seen muro rek nga for ko Cheikh defé ni aw campet la defé ni aw biscuit la Seigne Touba neena bis dana ñew nga for dara Cheikh ko ndekete neferay bey nga Cheikh neferay bey kon wote baangi mel ni tuleek malle alquran waxon ni ca eussel ba dara xewagul ni sa bu ngeen degge ab wote bala ngeen wuy ji saytu len li ngeen di wuy ji lan la ya ayyul lisina amanu astajibu lillahi walir rasul isa daakum lima yuhyikum wote bobu rek lañ wara wuy ji ya ayyul lisina amanu ku gem yalla deglul te wuy sa borom sun borom neena astajibu lillahi walir rasul isa daakum lima yuhyikum sun borom neena bu ngeen deggete wote kat bu wote bu len fex dal di wuy ji xol len wote kat ba limi wote lan la neena bu fekke ni wote ba yalla yi kessela yonnante bi sallallahu alaihi wasallam kessela tay du yam ci yalla kesse yonnante bi kesse waye bo ci deme mu dundal sa xol dana ci dundé ba nga jëlé fa ragal yalla ba nga jëlé fa xam yalla ba nga jëlé fa top yalla sun borom neena fexal ga wuy ji sampal sa xelu bakkan nga da wuy ji ya ayyul lathina amanu astajibu lillahi wa lirasuli isa da'akum lima yuhyikum bu ngeen deggete ko wote ci sama tour man yalla ba ngeen deg ko wote ci sama tour yonent bi muna muni bu len fex rek dal di wuy ji setantal len def len mulahasa def len tadabur xol len ba xam ndax wote bu ngeen ci deme da ngeen fa jele lu dundal seen xol ci yalla ko yonentam wala deet ngen soga wuy ji Cheikh Modou Bamba mi wote mom ken natable wut ni mo dundal xol yi ken natable wut ni yalla ko yonentam do nga tax mu wote mom Seigne Touba aji wote ji kenen ku ñew def fi lenen ya ko def ci sa ciobaray bop waye du wote Seigne Touba de Seigne Touba de limu wote moy yalla kesse yonent bi kesse luy dundal xol kesse luy dundal ru kesse mom la Seigne Touba wote radiyallahu ta'ala anhu mom la Seigne Touba wote kon kuy wuy ji na nga wuy ji rahas ndabal xol bam set wicc yindi al khalbu naqawa nga ñew wuy ci ko siyaré ko ngir jëmi yalla subhanahu wa ta'ala lolu mo ne yobbu ci nu waxtane liñuy tuddé ahamiyatu siyara ahamiyatu siyara importanceu sol saw dal jog siyara ji kan ngay siyare foy siyare lutax ngay siyare ahamiyatu siyara defena ni bu tarxiya xam ngeen dembal won sen siyara bi ñom waxtaan wi dina len itel ñariñal siyare moy lan ak lutax siyare am important borom xam xam yi warante nañ ci bason ndax jog siyaare ji nitu yalla rawati nitu yalla bu fi bayiko nek ci bammelam mo ndax lolu mom lu war la am ca ñom ñuko jappé bida bonal ko lol indi ay lay yo xamne nak lay yu daif la lay yu daif la lay yu daif la am ño xamni dañ ko saxal santane ko soñe ca lol waneni la ca ne ci tuyaba mune su ko xiyas waye nak indi ay lay yu deugar yu tibbe ci hadith ben hadith dong doyon na len aw lay ñom ñi santane ni nit warna tok ba yag mu solo dalam jog siyara ji mbokum julitam wala mu jog siyara ji khabru yonent wala khabru nitu yalla wala mu jog siyara ji nitu yalla bu dund ci kaw suuf ben hadith rek doyna len aw lay yonent sallallahu alaihi wasallam dafa waxon sahaba yi ni len rawati na sax ni ñi tudde ay jigen nga xamni xew wala ñofay ëpp xew wa deg rek ñofay ëpp mu ne tere na len ngeen sol seenu dal jog di siyara ji ay bammel ternalin ko ah ñoñu bayiko ba yag mu gis njariñ li nekk ci siyara ji sa mbokum julit li ci nekk ci tuyaba li ci nekk ci barke li ci nekk ci teranga li ci nekk ci njeggalal yalla mom yonent muni mu xey rek wote dajje duma len tere won jog siyara ji sa mbokum julit jog siyara ji ku nekk ci bammel jog siyara ji bamiyale ma len ko tere won muna mo bis ni tay genn na ci tere ga ma len ko digalat kuntu na'aytukum an siyarati al-qubur fasruha yonent moko wax rawa muslim kuntu na'aytukum an siyarati al-qubur fasruha ma len tere won solo dal dem siyara ji bamiyelu nitu yalla dem siyara ji bamiyelu yonent dem siyara ji sa bamiyelu mbokum julit dem seti sa mbok duma len ko tere won munam ni bis ni tay digalat na len ko delu len ci ndax lama ca gis ci tuyaba kenn xamul num toll lolo tax seigne touba radiyallahu anhu bi nga xamé ni khat khat jamono ak tankuk jamono doxna digam ak mu meuna solo dalam ci sahir dem siyara ji mustafa ali sallatu wasallam ci madinatul munawwara dako jambat mu fekk waajo xamni wayon na bu yag ni amna galankoru siyari muhammad ali sallallahu alaihi wasallam mu jël waywa wayat ko am lum ci teunk ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam diglé nu dem siyara ji nitu yalla seigne touba ni sur man tuhibbu wa in satat bika daru wa hala min dunihi sahlun wa alharu la yamnahunaka buhdun min siyaratihi innal muhibba liman yahwa sawaru innal muhibba liman yahwa sawaru fihlu amru la sur man tuhibbu wa in satat bika daru seigne touba ni ma ngi lay digal bis ni tay sur man tuhibbu fo degati sap soppe ko xamni dang ko sop ta yalla tax ko sop ta yalla tax foko degati neena lum la sori nala jaral ngay yek ay montagne ak pelane di yega ka wacc ba xey siara ji ko ngir yalla bo degati sap soppe nala jaral sol saw dal jog siara ji ko ngir yalla ma profiter ci sante ci ben serif bo xamni ñewna fi barki dembo nday fekk ma ci majales bi fi may jangale mu andak ku ñi wax serigne adama sow muy setu yonnante bi sallallahu alaihi wasallam di borom xam xam nga xamni moy tafsir alquran ci jakk jamu nek degnu ngir yalla rek mu jaral ko solo dalam ñew di ñu set ci fi ci dara ji jazakumullahu khair jaza lolu fihlu amra la bu seigne touba santane won sur man tuhibbu wa in satat bika daru wa hala min dunihi sahlun wa hawaru la yamna'anaka buhdun min siyaratihi innal muhibba liman yahwa sawaru seigne touba neena bo degete sap soppe bul negliger nala jaral sol saw dal yor dal li weñ di dox bam xar ngir gis ko rek siyaré ko ngir yalla mune ay montagne wala ganous bu bari wala yoon wa dafa bari souf sama auto day foncé ci yoon wi sama auto day ngiro ci yoon wi seigne touba ne bum la tay dem solo saw dal bum la tay dem de mune espace ak distance lum sori bum la tay dem layamna anaka buhdun min siyaratihi
1: masafa masafa espace distance seigne touba ne bum la stess sol saw dal de bo don lak ay jouni jouni litre essence nara jeul djok ginnaw yalla tax nga sop ko rek yalla tax nga sop ko nara jeul djok ndax innal muhibba liman yahwa sawaru nit boko soppe ngir yalla dang ko wara seti ngir yalla defena ni yeen ñepp meuna tontu laaj bi may bëgg laaj moy yaakar na ni dey seigne touba ñun ñepp ko sop kon nañu jaral djok yaakar na ni ñun ñepp sop seigne touba kon nañ sol sunu dal ti wuy ci ko waye biñ ñewelu ñu wo neena nu santale ko yalla nu santale ko yalla xolal ma seigne touba mom ndaysan bula woy ba nga wuy ci ko dalay delo ci lo xamni sa intérêt dong nga ca ne sa intérêt rek ci nek moy luy dundal sa xol rek la in sakartum la asidannakum la alquran wax yalla neena ko sant ma doli te yalla du fossé randi seigne touba ni kay len santale ma yalla ndax yalla doli len la in sakartum la asidannakum kuma sant man yalla ma doli la seigne touba ni kay len santale ma yalla ndax du ngeen juk ci ndol len mukk bo amé jouni sant ren bu déwé né ñaari jouni nga am sant bu déwé né ñett jouni bo moytul fukki jouni bo moytul ñaar fukki jouni sant départ rek yalla nim koy fulé ak sa xol bi ngay sant lu taxon ngay sant nañ la sayyina tollu won ndax innama ahmalu binniyati wa innama likulli imrihin ma nawa yalla ci yene rek mom du xol acte yi rek direct dedet day xol intention ba paré doga xol acte yi intention bi lay xol seigne touba ni kon kay len santale ma yalla kon mom limnu wo njariñam neeku ci sunu njariña ci ne mom la yonentou waxon ni te alquran waxnuko ni bu ngeen jogate yeen ñi gëm yalla jëm fi barab xol leen ba xam ndax njariñe luy dundal seen xol nga ci am deet ya ayyul lasina amanu astajibu lillahi wa lirrasuli isadaakum lima yuhyikum nak fu ngeen deggati ko wote ci turu yalla seigne touba mo no wo ci turu yalla kay leen santale ma yalla awaw sante yalla luñ ci jele muni la in sakartum la sidannakum ko sante yalla dolli ko sante yalla dolli ah magal gogol ay waye waye taxaw fele nan magal du am magal gu mel ni magaluk sante yalla mom lañ taxaw fele ay waye waye nan magal du fi amé subhanallah kuma ko koy téré am yalla binduko luy téré magal am yalla binduko yalla xamnako yalla binduko bu asaman ak suuf andon di tak wallahi du té danañ magal asaman ak suuf buñ andon di tak du ténu magal warabul kaaba asaman ak suuf buñ andon di tak du téñu magal warabul kaaba ndax ñun suñu njariñ do nga ci nek la in sakartum la sidannakum nit nak du gis njariñam ragal wala ñak jom diko ko xagn gis sa njariñ ragal wala ñak jom xagn lako ak cham goga gor cham bi nga xamé nak mom Seigne Touba amna galankoru solo dalam ngir siyaru yonenti bi ci sahir muni ginaaw sahir ak batin ñu am sahir ci galankor nañ ma bu mënuma dem na yebal batin bi na yebal batin bi motax muni waj al qalbi war ru'i za'irain lahu kull waqtin wa'in yow sun borom ma ngi lay ñaan sama yaram galankoruna bu mënuma siyar ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waye ruu mi nga xamni mom ak tabax mënu ko tiyé mir mënu ko tiyé ngelaw mënu ko tiyé jaw munu ko tiyé ru mom nga xamni fum jaar dem man na beut mir bi dem ru mom la bëgg nga yabalal mako jamono bu nek mok sama xol mok sama xol ñom ñaar nga xamni kenn mën leena maîtriser kudul yalla ru ak xol yalla rek leen maîtriser kudul yalla maîtriser wo leen munu ko ñaar ñu nga xamni kudul yow yalla maîtriser wo leen dama bëgg ñaar ñoñu nga dima leen yabalal jamono bu nek waxtu wu nek buñ jog ci di siyara ju yonent bi dama ko ñew waj al qalbi wa ru'i sa'irain lahu kull waqtin wa'in waj al qalbi wa ruhi sa'irain lahu kull waqtin wa'in radiyallahu ta'ala kon mom limni digal monu ci jitu
0: ahamiyatu siyara importance siyara ji ngir yalla yeen wa isbu tarqe yeen ngi deg de ñariñal siyara nim am important yeen ñiko def muy seen aada ngeen diko defal ki fi nekkal seigne touba ane bu nek jazakumullahu khairu jasa ak am important
1: yent yalla musa jogna siyara ji nitu yalla jele fa ci xam xam te musa yonent la kat musa yonent la waye deg na ben nitu yalla bo xamni yeg deg na ni amna xam xam bu bari bu ne ci mom musalu dalam ni dakoy siyara ji ngir am ci xam xam ba musa alayhi salatu wassalam waye gis ni bimu ko siyare ba nopi lam fa jele ci xam xam boko don traduire ci tere yi fessna asaman ak suf danak fessna asaman ak suf danak القران مونوكو نيتلي ويس خال موسى لفتاو لا ابره حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي عقبه موسى عليه السلام دا فا ديغ بن نيتو يالا خريط سون بروم سوبيب سون بروم بن وليو بني واخ سيدنا خضر سيدنا خضر سون بروم نيكو khadir day sama soppe sama kharita xamal nako xam xam bo xam li ngay don yonent xamoko dunya mun waw musa daldi wo ab talibem bekk negam niko walal ma ab yobbal preparer ma yobbal damay voyager te noy and muniko wa fo jëm muniko fima jëm day fima jëm ñaar rek manam moma te mana yegg moy ma de ci yoon wi mba nga xamne dana dox ay ati at nit yalla bi may siyara ji ki ma deg ba sop ko diko siyara ji ngar yalla dana dox ay at yu yag ngir dem siyara ji ko mbama de ci yoni lolou la musa wax ab talibim talib bi dal dikoy prepareel ab yobbal ñom ñaar nak yobbal bañ yobbul ba ci gëna reey mo yobbul ragal yalla parce que sabo do fa inna khayra sati taqwa ñom yalla musa yobbul ragal yalla la prepare wo ndax mi ngi bëgg siyara ji borom xam xam bo xamni li yalla limi doon yonent limi doon yonent motax lo bax lu reen jan reena nga ci suuf mu wax la ko ci wolof bok lu reen jan reena nga ci suuf musa yonent la alislam yalla def ci benen jaamum lo xamni musa xamuko ba jaral nako jub di siyara ji jaam boba ngir am xam xam boba bimu ñëwé ba sukk ci kanamu jambi xam nga luko jambi jëk wax Musa alayhi salam mi siyara ci xam nga bo siyara ci nit dang koy ñaanal sakku ñaan sun borom ci dara jam ñu koy ñaanal bu nuppi ñaan yalla ci dara jam sa aajo Musa bimu ñëwé xam nga lu mu wax qala la o Musa hal atabika alla an tuallimani mimma ulimta rusda dañi wa yow nitu yalla bima siyara ci nitu yalla bima siyare xam nga ñun seigne touba dañu wo buñ ko siyare rek dal di dem ñi ëpp ci ñun waye xolal Musa bimu ñëwé dañ ni nitu yalla bi wa man de dama ñëwon di la siyare ci ngir yalla waye dama bëggoon nga may ma nak ma profiter ci terbiyu la bala ma dem dama la bëgg terbiyu dama bëgg nekk sa donga dama la bëgg terbiyu bala ma dem awa lutax nga dima terbiyu mu ne ko lila yalla xamal la bëgg nga xamal ma ci alla an tuallimani mimma ulimta rusda ndax yent yalla Musa alayhi salatu wassalam en tant que yonent xana kay kuy am ak njub mo la gëna njub waye luy tax muy sakku xam xamu njub ci Musa ci sayyidina Khadir xam nga ni du hidayah bi ñu xam du rusda bi ñu xam ndax hidayah ñaar la hidayatu tawfiq ak hidayatu rusd bokku nu muniko dama ñew ngir sakku ci yow siyara ci la waye bëgg na nga xamal ma ci lila yalla xamal te lolu pour ma am ko moy faawu ma terbiyu la ku yaakar ni yef yi day maye da ngay nax rek niñ lay nax rek yaakar ni yef yi mom day maye dañ lay nax rek ndax buma déggé am ku naan serigne bi bula meunta gene kasso mun la xettali ci bammel maneko tufu ndaw dof tufu ya dof
0: yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam biñuy tej ay sahaba am ci kasso bi ak di len teur di rendi ak di len jam ay xej mi ngi len don romb ni waye xam nga lum len don wax asbiru muñ len xam ngeen fuma len jox randi ina mune yawmal khiyam bis pench aljana wa ko xane mi ngi adina di daccona bu nek fitna ju ne ñu tek koko nga koy jox randi yawmal khiyam xamna bu don gaay legi ye dañ ko nan yawmal khiyam ñoogul ñun lijeent aduna lañ xam lijeentul ñu adina ba pare te wallahi yawmal khiyam rek mata lijeent ñak xam xam ak gatt aliwo wessuul nga nan serigne bu la meunalul ci adina bi ci bir kasso yi dara meunalul dara yawmal khiyam gatt xam xam rek la gatt xam xam rek la wali yalla yi dañoo xeb adina ba melni mbott mu meddi ci seen kanam gis nga ni nga cheikh lo mbott buñ la non jëlal mbott mi sanni sa ciati baram nga koy tiyé wala nga jël bant diko falam wali yi non lañ xébé adina ak li ci bir adina wali yi non lañu cheikh lo adina ak li ci bir adina dañoo cheikh lo adina ak li ci bir adina ñom dañoo gis ni lula yalla gëna natt ci adina say dara ji gëna yëkëti ko yowmal xiyam lula yalla gëna natt ci adina rek say dara ji gëna yëkëti ko yowmal xiyam mo xam yalla da la boole ak say say bu yaq sa der dara ji yëkëti ko yowmal xiyam mom rek la ci yalla nam yalla da gis ni lim la yéene ci tuyaaba lim la yéene ci dara ji yëkëti ko yowmal xiyam mëno ko ko jaamu ci julle ak wor ak natt asaka dem makka legi nak mu wut ab say say bo xamni fum tollu di yaq sa der ngir sa dara ji yëkëti ko ëlëk yowmal xiyam lolu ku jang histoire sayidina husayru ak buxtu nasar waxtane nako batay lolu taxuma djob lolu taxuma djob yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam li sahaba mi dac ci adina muru daju ko ci tal te mi ngi fi won ni jonn di dundu mi ngi fi won ni jonn te kenn ku ne xamna ni yonnatu bi sallallahu alaihi wasallam manal na len adina al-akhirah manal na len xettaliko ci bammel kenn wérantu wuko waye dafa bayyi natou ba mu wi rek mu tok di setan te nan joxna len randi yowmal khiyam waaw kuñ teur ci naaj fa paka tek ci putam nga romb ko niko ya fulan mune la labbay nga niko joxna la randi yowmal khiyam lolou kuko defon talibey naccio diko yi fuñ lay niñ lay def ab serigne dal buñ koy top mom pour bu la kenn tej kasso tax kasso di natou adina yonent moko wax ad-dunya sajunul mu'min wa jannatul kafir wala yow gëmo lolou ñi ne ci resse soy di ciow rek te xamul leen dara ngeen balma dara xamul leen ko rawati na batin nak dara ngeen ci xamul dara ngeen balma yent yalla musa alayhi salatu wassalam solnaw dalam di siyara ji nitu yalla te mom yonent la kat xana bu fekkone nit dina doylu ba du ko jaral solo dal siyara ji nitu yalla kon musa do won doylu ndax mom yonentu la ndax distance ak espace tuxul digam ak borom mom connection direct la am du indirect connection direct mais terewul amna lu mu manki ba ming koy seti fenen mune ko dama ñew ngir siyara si la waye nak da am xam xam bu ma bëgg te xamna ni terbi rek ma koy may waaw wetu ñak rek wetu ñak rek da am lo xamni wetu bu la yonentu juroon sax te sakku woko ci mom doga am wallahi bu la yonentu juroon du doomi wali yu bari ngay gis fi ñu torax ba totoral dara walu ko lul seen baye dañ ko japp won rek al insanul basit ben personne bi taxawalu ni rek wala bu am xam xam ni rek wala bu conférence ni rek wala bu jangale ni rek motax amuñu ci mom dara dana wër di wayan rek dara lañu muñ ci mom wër di wayan rek motax Musa téla wax sayidina Khadir niko dama la bëgg terbiw ndax li fi yow xamna ni momoko lu yalla di joxe la te yalla alalam duko maye duko sarxé duko jaay duko maye duko sarxé dakoy jaay yalla alalam day jaay alal yalla ñett koy jënd dérèt bakkan manam dérèt alal ak li ñu tudde ñak ñett yi moy jënd alal yalla da ngay wettiw ñak doga jot ci alal yalla mba nga jaay sa bakkan doga jot ci alal yalla mba nga joxe sa alal doga jot ci alal yalla li yakoy may ñett yi amulum ñentel nit yalla ñom buñ xese am alal yalla ñom buñ dajé won ak
1: sama mba doxul sax la sama mba doxul te sama mba doxul sak ko ci ñom ngir yalla ñu jox ko ko ngir yalla ndax ñom momuñuko yalla ko mom dako jaarale ci loxo rek motax Musa alayhi salatu wasalam bim ñewé di sakku xam xam bi deeng lim ko wax bi nga xamé ni dajena ak sayidina Khadir majma al bahrain ci lako jangalé ñetti xéti xam xam yo xamni benn bokku ci ak morom te xam xam bepp di xam xamu batin ana Musa alayhi salatu wasalam fan la turwe Khadir majma al bahrain fa ñi tudé maawul ayat ñaawul ayat gaay laaj nañ ma lan moy maawul ayat mané moy ndox muy dund ñu wa légui nit ku tuddu maawul ayat nak mané doya di bay tuddu ndox wala khad karamna bani adama nita gëna for ndox maawul ayat moy ndox muy dund nita gëna for ndox moy wota yu bari yi may wax yépp té wota yépp di ay kassaw kassaw rek ñeen bal ma wota yu bari ay kassaw kassaw motax alquran ni bala ngeen wuy ji wote ah xol leen li ngeen di wuy ji de man ngeen wuy ji trompé wu de trompé wu ñaata dem wuy wote dem lap fa mujj ngay reccu rek naan bu dembu don tay ak di def video lu ne nga wax ko rek dara da nga setantul rek ndax sénégalais liñu gëm rek nima ko yag waxe moy diw doomi diw wala diw sante sangam wala diw dedet mbiri nekkul fofu ay bu nekkon fofu ak ay neex ndjala Musa alayhi salatu wasalam xam xam bi nga xamni mom la doon sakku ci Khadir moy ilmu la dunya moy lan moy xam xam bo xamni boko amé lepp lu yalla dogalati ci kaw suuf da nga xam hikma ba tax yalla dogal ko xam xam ilmu la dunya soko amé lu yalla dogalati ci kaw suuf même bu fekenteni jaan ji da modd mbott mi sax di nga xam lutax ban hikma la yalla def ba tax jaan ji modd mbott mi ilmu la dunya boko amé hikma bu yalla defati rek subhanahu wa ta'ala daf la koy xamal dang koy xam de nga ni ko seigne touba ci masalikul jinan fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha si tadabara lolou cheikh ahmed bamba wax neena yalla mbirim yi dafa sew don yonent rek wala don waliw rek taxul nga meuna setantal ba turwe ko yalla lay defal tawfiq xamal la xam xamu ilmu la dunya lum dogalati nga xam lum ci nam subhanahu wa ta'ala lum dogalati rek nga xam lum ci nam lu dogal ba metti da nga xam lu ci yalla nam misalon nako ben waliw ngi ni genn waxtu yor di doxantu ba naaj bi tang mu fekk benen waliw bo xamni mi ngi sakku al wusul am martaba bu muy sakku ci yalla ci amaguko legi mu beddi ko dem ci all bi nga xamantene ni julli na suba tok fi mu tok di def ay lawratam di wirde ba kérok suba ga dem baye ko fa mu nek ci naajo tang jir benen wali bi xam da doon doxantu rek seen ko ñew diko laye bir ñew niko wa señ bi naaju tang na te nga randu fe ci kerga mu niko hi yow damay baña jog jom ci kerga bala ma daatan yegg ci digeenti xolal digeenti kérok suba kérok ngon rek de mu niko dama baña joge ci kerga gi jëm ci geker ci digeenti bi may jog rek far yalla mu fi sa bakkan te fekk lima bëgg amagumako lool la ragal koku dal di yemu ci farlu gi nga xani mom la wali bi farlu lool mu yemu ci mom ba ci jaxle dal mu continue aw yonam doxi bam wagnou ko wajoju mu rombon ci tatu garab gi ci naaj wi nan ko jugal randu ci ker gi naaju tang na fek na gaynde fad ko ba tim ko diko lek comme mom amagul xam xamu ilmu la dunya mën ta xam hikma bi luko waral munu ko xam mu dem kërëm mën ta lek mën ta agn diko mit lu ci xolam rek bam tede ba guddi sun borom feñu ko niko ya fulan muniko labbayka ya rabbi muniko diw momi bo gisee ma xir gayne ci kawam gayne gi fad ko lek ko doya dale ko noni na amune ko martaba sangam la don sakko te martaba bi faw dana dundan ñeen fukki at dor ca yegg te gis na ni buma ko fi bayiwate ñeen fukki at muy sakko martaba bi bala ca yegg dana fi def lutax du yegg ca martaba ba te bakkanam man na jeex ay fanam man na jeex ma gis ni dal len rek ka meuna tax mu am martaba bi moy ma yabal gaynde mu fadd ko lek ko ci doyaadi gogo rek la gis ni ci la meuna amé daraja ji muy sakku ak maqami wudi te mom walli bi mom lool rek ko ñoral mom mom de tay ak de suba ak de gnaaw suba le yamale likuy tire rek moy na am martaba bobu ba yowmal khiyamé muy pokere wu ci kaw gañi
0: bokki فهلته دقيقة ليس يرى كيفية لها ستدبر وعلمناه من لدنا علما
1: خم خم بوبل موسى دون ساكو موي لو يالا دوغالتي مو خم لوم تي نام موتاخ موسى عليه الصلاه والسلام بيغا خامتاني سيرين بي نانغول نكو مو اندك مون تربيوكو مونيكو ايتي نابل ما سامي باغاس موسى سانتوكو خمغا موسى بي مي نييو سي سيرين بي اب طالب بي ماكو سانت وون لغي نك موسى مو مودي سانت نك لغي مو دون مودي دونغا بي di talibeb sayidina khadir ta yonantula alayhi salatu wassalam mi nga xamé nak dox nañ touti geej gi fek len ñu dal di dugg ci jenn gal borom gal gi yubale len gal gi 5 personnes mo ci nek ay miskeen lañu gal gi rafetaay bi mune su ko xiyas sayidina khadir amna ngise gum yoron mune musa jox ma ngise gi mu jox ko mu genné ci sawta sawta ñi yett xam nañ ko lawbe yi mu jël yett gal gi diko bënn Musa comme yonent la te mom sharia la xam moy sharia nangul liñu tuddé tahdi moy jalgati tonci la mu dal di ñew tié loxo sayidina khadir serigne bi niko yow serigne bi li ngay def lan la li ak togn la de moy li ngay gis rek talibé yi buñ waxé rek ñu nan serigne ci nangam serigne te xamuñu dara ci hikma lutax serigne ci def nangam dara lañ ci xamul serigne bu mat serigne tax may wax nak muniko way bayil sama loxo bi ma ak yow kat amna luñu sartonte won ba ngay terbiyu newon na la adina bu mu ko yagale mukk ba nga laaj ma mashala lumay def ma lu ci bu ci sa yon nek muniko hi wax nga deug balma ah mu daldi yett gal gi yakate touti baldi bayyi biñu téré ñu commencé dox dugg ci dekk bi ñu gis ay xalé yi fo ngay football ah ñu seen serigne bi di yot bani nous ben xalé ci biir xalé yi bim ne nous xalé bi niko de xatrendi Moussa xam mom lim xam moy nafs bi nafs bakkan ak bakkan lutax ngay ray bakkan bu yalla reyluut muniko wayaw luma la waxon ni man na la lumay def bu ci muni he he wax nga deug balma de balma sama yon neketu ci ñu dal di continuer dugg ci biir dekk bi ñu duggé ci dekk bi keur giñ jëkayam ñu ndey dañoo mar xif ndax du ngeen may luñu naan ak luñu lek wa keur ga dakk leen jog leen fi ñun ay gan lañ ñu sun yonnikul ci gan jog leen fi biñu genné go keur laqadiko geneen keur rek yam ci benn mur bu jeng di waja daanu sayidina khadir wax talib bi niko talib bi jox musa niko demal nga roté ca ten ba ñu jox ma defarat mur bi dama koy tabaxat musa dem di rot di indi sayidina khadir di tabax Musa di rod di indi Sayyidina Khadir di tabax ba mir bi soti muné ko acci jëlo say bagage ñu dem muné waw wa dëkk bi ñun ñaan nañ leen ñu lek ñu lank ñu ñaan leen luñu naan ñu lank té mir bi nga défar nak wax dëgg waras nañ ci fay nak ndax ginaa défaral ñu ñeen ko dañ no wara fay bu ko défé liñ ñuy fay nak ñu mën ci jënd luñu lek ak luñu naan Sayyidina Khadir ni ko yow luma la waxon waxon na la yemal ci talibé lutax may def nga may laaj limay def luñu doon tu muné ko hi dama ko faté bal muné ko tay nak mom fi lañu yam ak yow legi fi lañu tekkaliko kay ma yewi la nga delu waye nak bala mala yewi dana la wax circonstance ñu traverser mune ko gis nga circonstance bu jëk bi muy gal gogou rafetaayam bobu mako doon yaq na mune ko amna benn dëkk bu ñu traverser non dëkk bobu bandi mo fi ne borom doole fi ne ku am alal ju rafet rek lay bañu gis su ko gisee dana ko nangu munama ko gis nga xalé yoy ñu doon yobale juroomi personne yoy munama ko amna yeneeni juroomi personne 10 personnes lañ seen baye dafa faatu baye leen fiñu ay miskeen munako gis nga 5 personnes yele dañoo la fañ ñoom munu ñoo def dara yeneen 5 personnes yi ci gal gi ñoy liggey di dundalale 5 personnes yele muniko te buma baye gal gi ak taram bi mu rombe nonu bour bi bu ko gisee da koy nangu te kon xalé yi dootu ñu amati luñ dundé ak luñ dundale seen frère yele muni ñi lool kay jar na ko nak loolu mom jar na yak gal bi muñ ko gis nga deuxième personne bi moy wajjo du nga gis ma yott ko ba japp ko diko ray muna muñ ko reuyuma ko ci togn ci digalal yalla la ko defé muñ ko gis nga ngor soosi xale boobu yi mën naa mu ne ko dafa am ñaari waajur yoo xam ne dañoo gëm yàlla lool wulu yàlla lool doylo yàlla lool waaye nag mu bokk ci xale yi nga xam ne dañoo puccatiku teguñu seeni waajur fenn te ñoom nag seen waajur moom dong lañ am jenn doom jooju li ñu wax naan benn bàjjo la ci nday ak bàyyi mu naa mu ne ko te ñoom mooy seen karaw bakkan te xale bi puccatiku na puccatiku goo xam ne nii wóor na ma ni bu ma leen ko bàyyee bis dana ñëw mu delloo leen ci kéefër te bu leen delloo ci kéefër yóbbu ne leen sawara ba fawute dootuñu fa jóg ma xam ni ma rey ko ngir seen bàyyi ak seen ak ndayam mucc dem àjjana moo gën fuuf ma di ko fi bàyyi mu di leen delloo ci kéefër te yàlla mën naa wërsëgalaat seen nday ak seen bàyyi jeneen doom la waaji waxoon ku dee sa nday juraat mën naa bu ma ko reyee ndayam juraat
0: ngeen mbàll
1: maintenant bu ma ko reyee ndeyam juraat ah mu daal di koy rey nusaani hi yow lii koy jar na ko delloo nit ci kéefar koy jar na rey bakkan mu ni ko dernière circonstance bi xam nga lu ko waral naa mu ni ko dafa am ñaari xale la yoo xam ne nii ay miskin lañ ñu ngi ci dëkk bi yettim lañ jirim lañ màggaguñ sax mësëreguñ waaye seen ndey ak seen bàyyi nag ay jaamukat yàlla lañ ñu baaxoon lañ bi ñu tawatee war a génn àddina ñu gis ni seen doom yii ñoo war a doon seen alal seen ñaari doom yii ah te xalal yi xamagul alal ba mën koo jëfandikoo fañ ko war a jëfandikoo mu naa ma ne ko alal jooju ñu fi war na bàyyi te ñu waroon koo doon moom lañ gas ca taatu miir bi suul ko fi yaakaaroon ni balaa miir bee màggat bay daanu seen doom yooyu danañ màgg ba jël seen alal joojile léegi nag miir bi nar a daanu te bu daanoo waa dëkk bi danañ gis alal ji jël ko te fekk xale yi mësëruguñ moo tax ma ne

golub yalla ndax li yalla gëna jël ci mu yant yalla muhammad motax ngay joy mune wallahi joyuma lool li yonent bi genn adina taxul may joy de ñu ne ko lan mo la tax di joy mune lima tax di joy moy bi yonent ci dund dañ dan rasuwar wahyu bi muy bayiko asaman di dal ci kaw yont yalla muhammad wahyu bobu nan yalla neena nangam wahyu bobu dag nga xamne yonent dem na wahyu dootu amati mom rek lay joy aka joy lu mata joy aka joy lu mata joy gis nga bimu waxe li ni man joyuma yont yalla muhammad mu genn adina dong ndax xamna ni ma nga adina buma faato fa la koy fekki waye lima tax di joy moy wahyu bi daan bayiko ci yalla di jaar ci yont yalla muhammad di ñu indil ay message moma tax di joy ndax wahyu bobu amatut bimu waxe lolu abou bakkar ak omar kenn ku nekk ci mbossay rangoñ and ak mom di joy kon gis ngeen abou bakkar ak omar ci siara ji ummu ayman lañ jëlé xol bu toy seen xol delu ci yalla don ci seen xol musu ta joggé bam jaral len simbo ay rangoñ di joy kon siara ji lu am jariñ la ahamatu siyar ahamiyatu siyar ñariñal siyar ngir yalla ñun baax okay seigne modou bu fekke ni limay wax amna burwi ak tawbi nga woma sama telephone wala nga yënal ma message ma arrêté rek ba benen yoon agalé ko bu fekke amul burwi batay rek inshallah taala nu continue bu fekke ni tawbi burwi bi amul lu muy jexital ci seng bi dal kon siyar ji ngir yalla lu am solo la siyar bi ngir yalla lu am solo la bu mu delo ci hadithul qudsi da yo gis ni son saw dal siyar ji sa mbokum julit te yalla tax siyar ji bamelu julit te yalla tax manes na sa jele njegalal adina ak lol alakhirah nañ delo ci hadithul qudsi hadith bo xamni muslim solo nako ni gele ko ci abi urayra radiyallahu ta'ala muy dafa am ben way bo xamni ni da xey solo dalam juk di siara ji mbokum julitam mu mu sopp te yalla tax bi nga xamni mi ngi dox di dox ba ca kaw yoon wa sun borom tabaraka taala bëgg feñal mbir tax mu yabal malaka niko demal nga dogalel ma wajjal di siara ji mbokum julitam lajal mako lu ko taxa juk malaka ma dal di soppli ko melaw doom adama ñew dogalé waji niko ayna turidu waaw sa wa yow fo dem ayna turidu fan nga dem khala uridu haqqan li fi asal qarya man de ma ngi dem ci dëkk bi sama benn mbokk mu ne ci dëkk bi dal sama benn wëlëre mu ne ci dëkk bi sama benn xarit sama benn soppé mu ne ci dëkk bi mom lay siara ji ngir yalla fofa la jëm malaka ma niko waaw xana da la amel bor ngay fayiku mune dedet fayiku bor koy tuxuma jox xana kon da la jox randi nga bañ ko fossé mune dedet lol tuxuma jox waaw lan mo la taxa jox nak nga sol saw dal di dox ak ni dox metté ngir siara jox ngir yalla ngir diko séti mune ko dara tuxuma jox fayeku juma bor joxuma randi mo bañ ko fossé te dama ko djegg ci yalla sop ko ci yalla diko siara ji ngir yalla malaka ma dal ni fess dem bam demé ci sun borom ni malaka mi waw sama jam bo bu nga don séti mu mbiram demé mu ni mom dé néna diw sangam lay séti laaj nako ni ko waw ndax diw sangam mi ngay séti da la amel bor ngoy fayu mu ni dédé waw kon xana da la jox ran ni nga bañ ko fofé mu ni dédé mu ni ko waw lu la tax jëm jëm ci diw sangam mu ni xana dama ko dégg ci yalla sop ko ngir yalla diko siara ngir yalla sun borom ni malaka mi delul dabal ma waja so demé néko djéggal nako ba faw djéggal ko mu siara ji ba faw so demé néko djéggal nako ba faw djéggal ko mu siara ji bu faw kon nak kep ko xamni sol nga saw dal ñew Touba siara Seigne Touba yalla ñu yalla djéggal te djéggal la moko bindal bopam néna fa kullu man qaddamani aw sara fa najjihi faghfir lahu aw sara yow sun borom man Cheikh Ahmadou Bamba ma ngi lay ñaan kep ko xamni ni sol na aw dalam ngir siara sima wala mu may liggeyal te yalla dong tax ma ngi lay ñaan koko bu ko topati dara nang ko bal ay bakaram xolal waji mi nga amé ñeegalal yalla ci jox siara ji mbokum julitam mu ngeeg sopp ko ngir yalla rek ci la ko yalla jéggalé ba faaw yëmu ci mu jéggalalé sax waji muy siara ji fa yanan ci sallallahu alayhi wasallam neena won tasawaru tahabu de len siarante ndax ngeen soppante
di len siarante ndax ngeen soppante yalla xamnako ñi nga xamni dañuy dégg Mustafa Mbaye Sam jaral len sol seenu dal di wër fune luga fune danañ fa dem di laaj fu Mustafa Mbaye Sam dem Mustafa Mbaye Sam ngi fi Touba ci daram ji waye ñikoy wërë ka laaj ak seet ngir seet ci ko rek en tant que jambu doye di bi bu ne fi ci daara ji di liggéeyal alquran wallahi lima len eumbal ci xoxyal mak yalla rek ko xam yalla len yalla jéggal te yeureum len xamna ni du dara bëgg lu baax dong la waye Mustafa Sam mom ndiamu yalla su doye di la yalla len yalla jéggal te yeureum len lepp mang koy yef lepp mang koy yef fa ngeen di dem dima laccé ñu nan la du fi ak ki xamiss ko ki ñew na fi ki dem lepp yeg nako waye yalla mi taxone ngeen jog mom xamna ci amna fay te da nga len fay Mustafa Mbaye Sam mi ngi fi ci daram di ñox iya ulumu din Touba Mbacké di jangale alquran fi sabilillahi ta'ala tasawuru tahabu yonenti neena de len siyarante ndax ngeen soppante xamna ku jog jëm ci man lol do nga la yëkëti du leneen ndax man yuruma alal bi may joxe yuruma xam xam bu may joxe yuruma barké bu may joxe xamna ni yalla do nga len sax ndox mu neex ngeen deg ma nan yalla neena yonenti neena señ Touba neena jazakumullahu khairu jaza tasawuru tahabu yalla neena jog len siyara ji ndax ngeen soppante yonenti sallallahu alayhi wasallam moko wax mu del waxat ni surqiban tasdadu hubban seeti nit gisoko day doli joxel seeti nit fekko ko fa da nga yakar ni Mustafa Mbaye Sam nga luga nga dem fa diko seeti ñun la nekkul fi mu ne xam nga lu muy dolle ci yow bu fekke ni yalla la taxono juk tasdadu hubban day tax sa ciofel gëna doliku la la ñoña wax ñoña lañ la wax ci say nopp lay jaar jaala dañu xam ni nit ñu tekke di lañ ñu tekkiwul dara rek waye tasdadu hubban xam nga lu muy dolle ci yow ciofel Mustafa Sam mi ko diggi dalay gëna sopp yow sur qibban tasdadu hubban muhammad ko wax de ali salatu wassalam sur qibban tasdadu hubban muhammad ko wax ali salatu wassalam kan yow mi yakar ni diw sangam mi may deg mi ngi barap sangam ma dem fekkumako fa ay nit wax ca lenen yow da ngay xamni ñu doye di nga fa fek ñu tekkiwul dara waye ndekete yow la la taxono jog mu yalla kesse yalla jojje ma nga fa sur qibban tasdadu hubban day tax nga gën ko sopp rek la la ñoñu wax day tax nga gën ko sopp rek tasdadu hubban sayyidina abi urayra neena yonnata sallallahu alayhi wasallam neena man hada maridan aw sara haqqan la ufi llah nadahu munadi bi an tibta man saaka wa tabawat aljanna wa tabawat aljanna man sila alayhi salatu wassalam abi urayra neena yaronte sallallahu alayhi wasallam neena ku deg sa mbokum julit febar nga solo dal diko seti ngir yalla muni wala nga deg sa mbokum julit nga sop ko ngir yalla bam jaral la sol saw dal dem diko siara ji neena bi nga solo saw dal nana nada munadi neena aji wote kat yalla dana ko digal mu wote ca kaw malaka muy wote ca kaw nan la ya fulan ah yaangi dox jëm ci diko siara ji ngir yalla muna muni yow xam nga fuy sa wacc way aljana sayyidina abi urayra moko wax yaangi sol saw dal jëm ci nitu yalla bi diko siara ji ngir yalla sa mbokum julit te yalla do ngutax ben intérêt la lu ko siara ngir yalla rek ko taxa juk muna muni xam nga fuy sa wacc way aljana tabawati min aljanna man sila tabawati min aljanna man sila tabawati min aljanna man sila lolou mustafa ali salatu wassalam wax lolu musa ali salatu wassalam wax yaron tu neena doom adama dana def ba def lolu ko doyadil ba def lolu ko doyadil ñi nga xamne dañuy wax naan jog siara ji bammel bi dala ñi leen waaw legi kon hadith yaron tu bi sallallahu alaihi wasallam mom nu ngeen koy def ñu ni ban hadith ñu ni yonnentou sallallahu alayhi wasallam mo waxon ni kuntu na'aytukum an siyarati al-qubur wa suruha ñu ni lool dal bako yonnentou wax bammel bu jégué tax muy wax té waya ndaw digal commentaire yi ay tahliqat yu doyé di tahliqat yu doyé di ay commentaire yu doyé di
yonent mom yonam da ne ci bammel bu jégué bu soré yonam neeku ci jëlé nañ ci Aba Ali An-Naybūri Aba Ali An-Naybūri radiyallahu anhu neena man day dafa amone jamono bo xamni dama don dundu situation bu critique ma jaxlé munatuma ngelaw ngeen balm Aba Ali An-Naybūri mune bi nga xamé ni jaxlé na munatuma tudd ngelaw ndax problème yi fess na del sama bop neena fara'aytu nabi ali sallallahu alayhi wasallam ma tudd guddi rek gënt gis yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena munima ya Aba Ali sir ila qabri yahya ibn yahya wastaghfir Allah wasal taqdi ajatak Aba Ali An-Naybūri neena dama gën bima amé ay problème yu dul jeex dama gënt gis yonent sallallahu alayhi wasallam munima yow Aba Ali sa problème yi bo beugé mu jeex bu suba bo xeyé neel ciow dem siyara ji bamélu kuñu wax Yahya ibn Yahya demal nga siyara ji ko muniko gis nga boko siyaré bu nopi na nga jéggulu sa borom té ñaan yalla sa aajo lo ñaan yalla dana ko def wallahi mang leen di watal ni bari na nit ko xamné amna problème bu dul jeex kéro bam solew dalam ñew siyara ji Cheikh Ahmadou Bamba man mas na ci fekke ben saoudiya bo xamni saoudiya la wax de bo xamni limuy wax waxu ko ndank mak mom ñoo den mais limuy wax danaka ñi ne ci xabru bi ñeppam koy deg muy jambat ay soxlam mas na ma deg ñi ñan diw sangam dana dem barabu Serigne Touba ba def nangam fi la joge suba ci yel dem jitu ko ci barab ba ni Serigne Touba diwo ngi ñew nangam daldi jog dem non la soté kum neex weddi fa man sa afal yu'min wa man sa afal yakfur waye dama bëgg ñu xamni bërebu yonent yi xamru yonent yi bërebu nangu ñaan la wallahi xamru yonent yi bërebu nangu ñaan la xamru walli yi bërebu nangu ñaan la yalla xamnako xamru yonent yi bërebu nangu ñaan la waye xamru yonent yi walli yi tamit bërebu nangu ñaan la wa kuy nangu ñaan bi yalla fastajaba lahu rabbuhum yalla ay nangu ñaan yalla momi moni diw sama aliyela wa mani ñaata yoon la nit def intervention ni diw wala yow president muni tin ma ci diw la nga wax rek yalla def ko mu nangul lako wa lutax nga nangul ko nit simple bi te nanguloko yalla ak gaay yalla yi niti adina yi dem ñom nga mëna ñaan intervention ñu may lako wa kon nak legi niti yalla yi nak ñom nga ni mënu ñu intervention dara sa dig ak sa borom way ak ndof fa la yam way ak ndof fa la yam niti adina yi nangu nga ni mën nañ intervention ci sa soxla mën nañ ci intervenir mu soti yow nga ni nitu yalla bi mënul intervenir ci sa soxla sa dig ak sa borom mu soti ak ndof mënu ko wessu Aba Ali An-Naybūri mo netti li neena man dama nekkon ci problème yu dul jeex ma gënt yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nima sir ila qabri Yahya ibn Yahya wastaghfirillah wasal taqdi ajatak ila akhirih neena ma dem def ko lepp soti waaw lepp soti xabru yonante yi lani ak xabru walli wi birebu nangu ñaan la man nga fa ñaan nak yalla baña nangu sa départ rek ci yow personne bi yaay kan ndax amna ko xamni bu defone intervention ci président de la république président du ko faalé
duko faalé waye amna ko xamné bu yëkëté kaddom ci président de la République ah faaw intervention am xam nga Moussa Khalam Baye Sall mu tok fi di ñaan intervention ci président bi duko faalé waye Seigne Moustapha mu yëkëté kaddom donc nonu différence yi kazalika yi ki dem ci barabu nitu yalla bi momit loolu lañuy xol ci mom loolu lañuy xol ci mom waye bërepp yoy bërepp bu nangu ñaan la mire bu nangu ñaan la de yalla xam nako jere nañ ci sayyidina Awaisul Kharini radiyallahu anhu defena Awaisul Kharini yeen mom yag ngeena deg histoire am yonnentou sallallahu alayhi wasallam gandero nako bataay nitu yalla bu magla waye dafa cheikhlu won adina ba ñu bare bare sax jappé wuñ ko nitu yalla dañ ko japp ko nito diku yo xane moy Awaisul Kharini daana lek sax wettit ngeen balma amna bis mu ñew di lek wettit fekk fa ben xaj momi muy lek ci benen côté bi xaj bi mbaw ko mu ne ko eh sa way li tega lek sa wallu te bayima lek sama wallu ma ak yow ño ci bokk yam Awaisul Kharini sayyidina Awaisul Kharini mom la yonent waxon ni jaama ngi nonu baxal lu wax yalla def ak kon xana legi war ngeen nangou ni amna jaam ño xamni liñ wax yalla def ko ngeen bëgg téwéris ci sun nopi nan ñi payam ngeen bëgg téwéris ci sun nopi nan ñi payam yonent mo ni ab jaama ngi ni baxal lu wax yalla def Awaisul Kharini te pourtant yonent bi sallallahu alayhi wasallam gisuko ci sayir ci batin rek la ko gis yonentou sallallahu alaihi wasallam ma nga madinatul munawwara di wote Awaisul Kharini ma nga yaman waye teewul mom ñaari lietnam yi muy Ababakar ak Omar wala ñetti lietnam yi Ababakar Omar Aliin neena len won abisa ngi ñew da ngeen ko gis waye bu ngeen gisee ñaan lo len ko di tax lu ñaan yalla def ba yag mu cité ñaari liyatna ni yow Omar yag Omar yag Sayyidina Ali yeen ñaar yeena koy gis bu ngeen ko gisee rik way ñaan lo len ko ndax lu ñaan yalla def ko biñu démé ba yonent bi joggé fi Abu Bakar nek khalifa ba joggé fi Sayyidina Omar nek khalifa ci la Awaisul Kharini doga joggé Yaman di siyaré ji Muhammad ibn Abdullah xana kon batay ahamiyatu siyar important xolal Awaisul Kharini fam tollu yalla waye teewul ma ngay solo dalam neena day siyaré ji Mustafa Ali sallallahu alaihi wasallam ci Madinatul Munawwara bimu ñewé ben delegation bu joggé Yaman ñew di siyaré ci mu ne ci seen biir bu Omar déggé ci nopam ñu ni amna delegation bu joggé Yaman ñew Madinatul Munawwara dafa fex bimu ñewé dal ni len waye ana Awaisul Kharini mamay dégg fofa ñu ne ah Awaisul Kharini men man ñoo and mi ngi ni mu ne ha mu ne waw mu ne ko kay mu ñew Omar sukku ci kanamam niko ñaanal ma yalla ñeegal mu ne hi Omar khalifatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam moy ñaan lo yalla ñeegal ay Omar jam bu doyé di melni man Omar niko Awaisu ñaanal ma yalla ñeegal ki nga xamni du waxe bakkanam te lum wax deug la mo wax ni yow lo wax yalla def ko Muhammad ibn Abdullah mu xamni feñ na mo xamni feñ na mune ah yeen sax day Muhammad danaka da ngeen gisut ci mom lul tak neer ba xolal Omar la wax de mom la Awaisu xol ba seppliko niko yow tak neer Muhammad do nga gis giso deug deug Muhammad Omar niko yow loy wax ni mune ma la wax li mune ko Abu Bakar nak deegal tudina liyat na bu mag ba wa Abu Bakar mune ko meme Abu Bakar tak neeru Muhammad do nga la gis gisul aqiqatul Muhammadiyya Omar ne kay ma laaj la ndax yow gis nga al haqiqatul muhammadiyya muneko mayit gisumako kat waye ñaanon na yalla mu won mako mudima mudil ay kiray dima mudil kiray ba mudil nima juroom ñaar fukki jooni kiray muneko gis nga benen kiray bi ci dess buma ko jégué won dina sey ne karaw di sey ci fourné bu boy haqiqatul muhammadiyya dafa am ñaar dafa am li ñuy tuddé al hadratul ahmadiyya ak al hadratul muhammadiyya xolal al hadratul muhammadiyya rek la wax de mom al hadratul ahmadiyya mom kudul yalla xamoko
du malaka du yonentou bu jégué yalla du kenn ko ko xam hadratul ahmadiyya waye hadratul muhammadiyya la yenn ci yonentou yi xam ak malaka yi ak len ci wali yi nga xamni al muqarrabun lañ awliya al muqarrabun ñoo ñoo xam al hadratul muhammadiyya fa lañuy nané ci lèr muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam ndax nurul jalal wa nurul jamal bu xese facci day soti ko ci kaw hadratul ahmadiyya bu ko defé hadratul ahmadiyya segg ko ni machine bi segge gaswal ba genn ci essence ak petrole mu segge ko nonu soti ko ci hadratul muhammadiyya wali fofu lañuy nané ci lèr sun borom yi rabbisul jall ngeen bal ma sax ci lima xous ci lolu te waruma ci wona xous ngeen bal mako ngeen bal mako sayna usul khareeni neena ان الاولياء والعلماء كسؤداء احياء في قبورهم انما انتقلوا من دار الفناء الى دار البقاء ويسول خارني مو واخ لي نينا بروم خام خام يي نين دي ديغ تي ماندو تي راغال يالا اك وليو يالا يي نين دي ديغ مو نيا مو نيوك سؤداء يديوان تي بدر نيويام موك سؤداء يديوان بدر نيويام ñu ni ah mu ni waaw mu ni da ngeen leena jappé ñu dé mu ni déwu ñu dé déwu ñu dañoo déménager dañoo dëkkon ci appartement bu ñu tuddé adina déménager ci benen appartement bu ñu tuddé al-akhirah mu ni li do nga xé waye déwu ñu motax bo xamé waxtu ye señ touba di nekk ci barab ba wallahi bo démé boy wax mi ngi lay dégg ñu tout temps nak la fay nekk ndax waxna ba tay ni wali wi du jamono ba nekk dañuy nekk ci seen bameli dédét dañuy def intiqal ni def intihal waye amna ay waxtu yo xamni boko gesto ba xam ko bo demé da nga len fa fek netti won nani amna ben way bu joge won dakaru jëm ci touba ni day siyaré ci barabu señ touba jaar ñaariyam jaar ci ben wali wu yalla bu mag bu ñepp xam fofu ci ñaariyam muniko fo jëm muniko touba la jëm demay siyaré ci señ touba muniko tay de bo demé do ko fek ndax romu na mu fi legi jëm pour xaan tay mom bo demé doko fekk mom ndax fi la jaar légui dem pour xaan té siwna ci ak net li gisuma ko ci mbindu waye siwna ci net li ñu ni señ touba néna pour xaan ku fa ni jang bo fa yagge bo mo fa fekkul ma fekk la mom danaka day bagante rek ndax soxna su tedd su mag sa fa nek danaka day bagante rek seyna awul su xari néna borom xam xam yi maami tagal yalla ak wali wi kasu ada muni ña nga ci seen bameli di dund dañoo tuxo ci appartement buñu tuddi adina dem ci appartement buñu tuddi al-akhirah pourtant li uwaysul kharini wax loolu al-quran wax wala tahsibanna lasina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'u inda rabbihim yarzuqun fari'ina bima ataahum Allah min fadli ñun ñepp ko jang ci al-quran al-imran alors ñeen nan ko de jeexna ñeena dof ñeen balma ko de jeexna subhanallah Paw seigne modou waxtani jeexut waye nagn ko yamale fofu khadjul khadjatu sax xana rek ma wax tuti ci ku dem ci bammel yu mel nonu ci birab yu mel nonu al khubur ci beug fa siyaré ci lo xani borom xam xam yi nga xani def nañ jarabu nañ ko ba gis ko wax nañ ko ñu laye len ci bir tuti modi da bok ci li ñi ñaanal ku fi bayiko la ca gën wala bok na ci ye gën moy suratul ikhlas kardante yalla lol nak waxumako cheikh ahmed rafai moko wax cheikh ahmed rafai mu mag ma ngeen xam neena mom ahmed rafai mu mag ma neena kep ko xamni ñew nga ci bamelu nitu yalla nga jang al fatihatul kitab ben yon jang suratul ikhlas fukki yon ak ben Allahu akbar ñi ngi noddu de jang suratul ikhlas fukk yon ak ben neena bo nu pe nga def ko hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam neena bo nu pe nga tawassulu ñaan yalla tawassulu ci barke wali bobu nga siyara ci wala nitu yalla bobu nga siyara ci yalla fajj sa aajo neena sun borom man na fajj sa aajo lolu cheikh ahmed rafai moko wax radiyallahu anhu señ touba wax na ci majma man ma awno reyi neena bo demé di siyara ji nitu yalla momit muni bo ñewé xam ngeen ni nitu yalla bi ni mu tedde ni la lo nday joram
legi neena boy doga aksi dang koy diké kanam ndax khalifa kenn duko jaaré gannaaw dang koy diké kanam moy bo xolé nim teudé fa xar kanamam bi jakkar lol yow boy ñew ci barab bi dikel fofa neena bo diké kanamam daldi nuyo bo nuyo ba nuppi daldi jangala nga man ci alquran wala salatu ala nabi mom sax joxena ay alquran neena inna atainakal kawsar fuk yon ak ñaar suratul ikhlas fuk yon ak ñaar nga hadiyal ko ko mom momi soko hadiyalé bu nuppi nak daldi wërna jaar ca gannaawam nak légui fété ko gannaaw talal yalla sa loxo ñaan sun borom ci warmay ki tudd fi sun borom fajal sama aaje wala fajal aaje diw sangam yalla man nako def subhanahu wa ta'ala non lako señ bi netlé ci majma nuraini mom cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu ñen bal ma ci noddu gi de ñu noddu allahu akbar non lako señ touba netlé kon nak kep ku siara ji nitu yalla nga bayyi xel lolu bo fa démé le gën moy dang koy ñaanal mom bu nuppi soko ñaanalé bu nuppi nak soga wagniku nak ñaan sa aajo so defé li nga man ci ay salat al nabi al qur'an mo xam qasida haddi al yonent bi haddi al ko ko mom ci bopam dal di dem nak ca gannaawam ñaan tawassulu ci barkem ni yalla ma ngi lay ñaan ci war may diw sangam mi tuddi fi nga fajal ma sama aajo lima waxon sank ni ñom ñi ngi dund faatu wuñ ci amadou kabir mbay lolu señ sam momako net li momit gaay dañu fara di wax naan lu bari lu may wax ma waxtane yi nga xani mom la doon wax lolu lepp rek bañ rek ay nit yo xamni dañu fiir wala ñu añaan yaakar ni dara tax ma diko wax waye lu ci ne ëlëk dina la lo sama ndey jor té ni la mako waxe muni fekk boba limay wax kam lu gëla man mako laacc ci fim doon défé conférence bi niko digënté yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ak ci ahmadou kabir nu mu démé ku dégg lu bande yi di ngi dégg muni ah ñëmé wu mako wax bi yalla dogalé ci suba sa biñ xeyé non mo wara taggo pour ñibbi ñi waxtaan ci lim mako don laaj noni ci lama wax ni ma nit yalla yi dañ leena jorté faatu waye duñ faatu muni mom bay sa mom netti muni maam siexa ko netti niko bi señ touba génné adina bañu denc ko mu ñew fi diko siaré ci néna bima ñëwé ci barabu señ touba bi duggal sama tankum ndey jor dal ni assalamu alaykum néna wa alaykum señ touba jamma tontu yaakaaron na ni wa touba gep degg nañ li dey señ sa mako netti ni yalla nako yalla doli ñeegal te yeerum ko fam nek kon nak li alquran wax ni ñom duñu faatu ñi ngi dund dañu toxo ci appartement bi rek dem ci appartement sahih kon nak bo demé ci nitu yalla bi nga def non dal jangala nga man bul teunk rek ni fukki ikhlas lañ wax ak ben cheikh mudou rafa wax nako ah kay bo mané lo ploy baxna amna ci borom xam xam ñu joxe ñeen fuk ak ben amna ñu joxe ñeen fuk waye dal sur ikhlas mom dafa am daraja jo xamni ñaanal ko ku fi bayiko lu am jariñ la sallallahu alayhi wasallam amna bis ben sahabi ñew diko jambat am rir mum romb ci ay xabru rir mu metti bi ñëw ni ko man bi may dugg dekk bi rir dekk sangam bi may dugg dekk bi dama dégg am rir mu metti ci xabru sangam yoon sallallahu alayhi wasallam posé question niko waw ba ngay dem fa nga jaarona mu ni waw fa la jaaron ba may dem waye bok ak legi matna wër mu ni ko ba nga fa tollo lo def mu ni bima tollo ak bammel yi de jang na ñetti suratu ikhlas defal leen ko hadiya sallallahu alayhi wasallam niko mom lañuy sédota jéxagul xolal 1 mois 3 ikhlas ay bammel diko sédota jéxagul wa bokki dal ma ngi jéggul na yam fofu amna yo xamni dal bëgguma ci xous bëgguma ci dugg ñu yaakar ni man damay wané ay bacci na ci ñaan xamut yoy dal taxuma jox ngeen balma señ mudu nañ yamalé fofu waxtani dal
ba benen yoon kon dal siyara ji ahamiyatu siyara importance siyara ji ngir yalla mu ngi nonu kep ko xamni ni jom na ngir def ko sakku ci tuyaaba yalla man nako ca defal kon nak sak leen seeni nopp ci ñi nga xamni dañ leen di jema teweriser nan leen siyara ji bammel bidalak parsi parla dara amu ci siyara ji bammel du bida xaju sa don bida yonnata sallallahu alaihi wasallam digle nako kon nak ken munu ko bidal jissakum allah khair jissahi ñoo ngi ndokkel mbollem diaspora bi ni ma leen koy faral di waxe di and ak ñun jotaay yi ñu am lool xemam teef ak di sonu lool ci bëgg xam fan lañu nekk ban fekk nu fa di sonu lool ci numéro téléphone bi ñuy def ba am ko ba woma xeyna félicité ak ñaan ak yoyu hakay lu am solo la dara neeku ci yoy yep yeg nako xamnako ñu ngi leen ci sant di leen ci gërem di sant ki nga xamni moy indi moy bi nga xamni mom ngeen ñuy mëna déggé nga xamni way wañ na lu bari ci suñu voyage ndax demon na ba daara ji moma gënal voyage di defi conférence mom mu wutal leen moy bo xamni ci biir daara ji lay tok di waxtaan ak yeen ci l'islam ni nga xamni ni def ma daan dama daan dag biir di dem di waxtaan di ñew légui daara ji sax alquran moma gënal lool lepp taxna ma dag yoy yep bayiko tok ci daara ji mu indi moy bo xamni adina bi ñeppay diglu waxtaan yi diko top di ci jariñu yalla nñ ci yalla boole jariñ limay diglé ci lu bax yalla na ci jitu lamay téré ci lu bon yalla bu fa sama tank jaar yalla bu fa sama tank njabot jaar yalla man nako te def gi duko wañi dara kon gërem na ñepp sant ñepp wa ma salik ala la ibasis innaka ala kulli shay'in khadir wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ñu dal li jaar ci yoon woo xam ni ci la ñuy fàggoo lu lew, muy li ñuy tuddee mbay. Mbay waxtu mu bët si dee di wër ay toolam, suñ ko war a jiyal aw jiwu fu ci nekk mu taxaw fa. Ni yow suuf si, yow suuf si boo fi naree meññ lu moy jumaay sëñ Touba ji, yàlla na doon xorom tànni wëriñ. Nonu kon moom lim doon bay lépp muy jumaay sëñ Touba ji, lim doon bay lépp jumaay sëñ Touba ji la ko def. Yow suuf si lii ñuy bay fi sa biir, boo ci naree meññ lu nar a moy jumaay sëñ Touba ji, yàlla na doon xorom. Déggal ma bi iraada ci ne al muridu saadix, déggal ma bi himma ju kawere, himma ji itte ji kan moo ko am ci kaw suuf. Itte ji jël say jiw di ko suul ci suuf, ni yow jiw yi loo fi nar a meññ te du dem bu nar a may jumaay sëñ Touba ji, yàlla na doon xorom. Moo tax itte jooju mu amoon ak volonté boobu mu amoon, moo tax yàlla defal ko tawfiix ba jumaa ji sottee ci ay loxoom. Keroog bi jumaa ji sottee, la jël xalimaam pilimam dal di bind ndokkeel sëñ Touba, yëgal ko ni ko jumaa ji mat na, te sa bëgg moo danoon jumaa ji mat, kon nag maa ngi la ciy ndokkeel. Moo tax mu ne ko kama xat kunta ta'malu yaa xadiima bihi umixta wala bihi umixtu bi daari naimi. Mu ne ko yow borom nibet juréy ja, borom nibet juréy ja, sa xalaat ba nga xalaatoon, nibet bi nga amoon ba dajale ñaar fukki dërëm yaag juróom ñett sa jamono bopp bu nekk ndax bëgg a tabax juma, sa nibet moomee, man Cheikh Moudou Fadal mottalil naa la ko juma bi ma la ko mottalee ba noppi, maa ngi la ciy ndokkeel nag. Ndax yow doon yaa jara ndokkeel, ndax yow yaa amoon idée bi, yaa amoon xalaat bi. Te man sa taalibe laa, te man fu ma fekk sa idée dama ko war a conclure, fu ma fekk sa, fu ma fekk sa yéene dama ko war a mottali. Kon nebetal ko nag, nebet ma yegg na, defal naa la ko, maa ngi la ciy ndokkeel. Kama xat kunta ta'malu yaa xadiima bihi umixta fi daari naimi. Mu ne ko fukkul bi ni'amati abadan muqima muhaafan murtadan saykhal xadiimi. Mu ne ko xam naa ni yaa ngi ci mbég, sa kanam gaa ngi belli, xam naa ni yaa ngi ci àjjanay daaru naim. Mu ne maa ngi ñaan yàlla na sax, àjjanay daaru naim jooju nga nekk yàlla na sax, xéwal gi nga nekke yàlla na ko yàlla dolli, jàmm ji nga nekke yàlla na ko yàlla dolli, barke bi nga nekke yàlla na ko yàlla dolli, ngurumal yàlla bu mu dañ mukk di sotti ko ci sa kaw, yow Cheikh Ahmadou Bamba sama sëriñ bi radiallahu taala anhu. Salam dellu ci hadis ba yonente sallallahu alayhi wa sallam waxoon ni man dal ala xayrika fa'ilihi. Sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xam ne gis nga lu baax ngay tegtal nit ñu lu baax loolee ngir ñu mën caa tuur seenu ñaq, mu ni képp koo ko tegtal bam tuur ca aw ñaqam mu ni na la wóor ni kookee lu ko yàlla fay dana la fay lu ni toll te du wàññi ci tuyaabaam dara. Man dal ala xayrika fa'ilihi, loolu yonente sallallahu alayhi wa sallam wax. Masalam dangaa gis daara joo xam ni day jàngale fi sabilillah ay niki kokki, wala dangaa gis jumaa di ñuy taxaw fi sabili di ñuy tabax fi sabilillah, wala wala wala hôpital bu ñuy tabax, wala wala wala dëkk bu amul ndox ñu gasal ko teen, wala wala wala. Nga gis lu mel noonu, nga gis koo xam ne borom alal la mën na ko te boo ko ci laaye biir dana ko ca def, nga laaye ko biir mu def ko ca, nee na lu yàlla bindal, lu la yàlla bindal tuyaaba, maanaam lu yàlla bindal tuyaaba kookee ca def alalam dana la bindal tuyaaba gi ñu toll, yow ñu ko tegtal loola. Ndax boo ko tegtul woon amaana mën na ko bañ a xam, amaana mën na ko bañ a gis. Moo tax mu ni man dàll àlla xëy ni
ka fa'ilihi motax seigne touba waxon yow sun borom sama juma ji kep ko xamni joxe na ndigal ngir ñu taxawal ko ñu yëkëti ab bërëmum def ci kooke ci yëkëti bërëmum def ko ak kooku ko digal yalla nga leen boole fay waghfir liman banaw bina harafi waghfir liman amaruhum bihi jami' yow sun borom ma ngi lay ñaan nga jiggal ñi nga xamni ñoo yëkëti seen ñak diko def ci juma ji ñi nga xamni ñoo yëkëti seen tiranga diko def ci juma ji and ak di roñ suuf di indi di roñ xeer di indi ba juma ji yëkëti ko ñoo ma ngi lay ñaan yow sun borom da nga leen jiggal seen bakkar aduna gi alakhirah waye ñi nga xamni ñoo joxe ndigal ni ay ci lu way man ci juma ji ñoo ñi nga leen jiggal seen bakkar jik ak ñu mujj da bo tok seigne touba gi ñu bari ci ñoom lool lañu xam xam nañ ni juma ji ku ci def yalla jéggal la waye ku diggé ñu def ci yalla jéggal la loolu tax képp ku fi tok doon khalifa seigne touba lu sa khilafa gatt nga gaaw diglé dara ci juma ji lu sa khilafa gatt rek bëgg ñëggalal yalla dana tax nga gaaw diglé dara ci juma ji acca nañ défar nangam ci juma ji acca nañ yéssal nangam ci juma ji lu tax ku ko def yalla jéggal la yow ñu ko diglé yalla dana la jéggal sa bakaru jëk ak ñu mujj ñu ko diggal ñu defit yalla dana leen jéggal seen bakaru jëk ak ñu mujj lotax al khalifatul aan fi asrina wala bo nga ni al khalifatul aam fi asrina deg na ko muy wote ngir ñu yeesalaat jumaa Touba lu ko waral mooy waghfir liman amaruhum bihi jami' waghfir liman amaruhum bihi jami' damun faadal nak loolu tax bi mu toge rek ñu acci ci jumaa ji lu way am rek lu way am lu way am lu mu way jox ma defal ko ci man nak lu mu am dana ko ci def ka misli cheikh abdullah had radiyallahu anhu non la ko defé won non la ko defé won cheikh abdullah faadal ko xam wilayatum digum ak boromam tabaaraku ta'ala waye and ak lool wilayam gogu da ko seyel ci biir wilay ak seigne touba manam mom nit ñi dañ koy yem mom mo ñu ko di yem seigne touba mom cheikh abdullah faadal walli yalla yep ko yem ci wilayatum mom mo wagn ko di yem seigne touba mom waaw wala ndjay neena huuna ko ci wala ndjay waxeti manam ko la may mool appelé mo nugo ci wala ndjay waxeti man nit ki dal lim la may desena ci wa lool la bëgg wax lim la may lepp desena ci seigne touba faadal wallu yalla yep yem ak wilayatum mom ñu xam yalla deug yep ñi yemmu ni wilayat cheikh mamoudou fadal yalla xam nako waye mom seigne touba lay yem mom seigne touba la ñu ko diko yem ñen bal ma dama xawase motax mom cheikh mamoudou fadal ñuni eyo yow mi yalla may wilaya ngay tuntuni di jema wër ku mel ni seigne touba manam ñu noppalal sa bop do ko mësa gis seigne mu faadal moko wax de yow mi nga xamni yaangi tuntuni di jema wër ku mel ni seigne touba jaamum yalla mel ni seigne touba seigne fallu neena noppalul do ko mësa gis muni ya rahiman misla sayqi mahlan falasta tarahu ya ra'iman misla sayqi mahlan falasta tarahu ayyamu kunkuni yow mi nga xamni yaangi dugg digeunte mulki ak malakoot yow mi nga xamni yaangi jema yeur arasi borom bi yow mi nga xamni yaangi jema yeur lawul mahfuz yow mi nga xamni yaangi dugg ci wanabu yalla yi di dugg ko feey ko jenn di nur ci geejji yalla yi geejji haqiqa yi muni noppalal sa bop melni seigne touba nga bëgg gis muni fatna dootu am yow mi gi nur ci geejji haqiqa yi ngir bëgg gis ku melni seigne touba neena lolu fatna ni nga xamé ni gis ku melni mustafa ali sallallahu alayhi wasallam fatna naka nonu gis ku melni seigne touba fatna yalla dootu ko def mustahil la ni nga xamé ni muhammad sallallahu alayhi wasallam menen mustahil la menen seigne touba mustahil la ni nga xamé ni rasulullah sallallahu alayhi wasallam mustahil la nga am menen rasulullah mu melni rasulullah ni muhammad ibn abdullah mustahil la dafa jomb naka nonu gis ku melni seigne touba cheikh amadou fadal neena jombna
noppalal sa bopp doo ko gis ya rahiman misla sayqi mahlan falasta tarahu doo ko gis mel ni Serigne Touba doo ko gis muni tabarakallah man fil anam tabarakallah awa yalla bu ko cat duggu way yalla bu ko cat duggu way tabarakallah man fil anami khawsan jalahu muni xolal mi ki nga xamni biko yalla di bind mom Serigne Touba len kep taxone yalla bind ko moy xet li jami yalla yi Serigne Touba ben mission kep tax yalla bind ko moy xet li jami yalla yi watax mu sañ wax ya malikal mulki ya man jalla an qawadi irham jami al wara lo tax mu sañ ko ndax mom lo tax yalla sakko ko keen xam jami al wara rek motax yalla sakko ko subhanahu wa ta'ala yirum jami yalla yi rek yaronte sallallahu alayhi wasallam lutax yalla sakko moy yirum jami yalla yi kuma arsalnaka ila rahmatan lil alamin al qur'an la ya muhammad sallallahu alayhi wasallam pour mo yirumal ma sama jami dong ma tax ma sak la katli sama jami dong ma tax ma sak la seigne touba yi ko balika dako don ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam diko yalla di bindi lutax mu bindiko xana khawsul wara katli jami yalla nu katli Yalla nanu khatili. Radiyallahu ta'ala anhum. Mwadak mouniko. Yaw sama sangbu kawe bidi. Cheikh Ahmed Bamba. Niyouna. Nid di dokh badaj ak sandeen di ci kaw souf. Niyouna. Mwadak mouniko ya sayyidan. Fil mahali khalla sarwaw yow sama sang bi yow aji kawe ji yow sama ndaj xol wallahi niw ni ñuy gis sa ndend ci kaw jamono khalla sarwaw ndem niw na ya muhibban fuhadi dahra maswaw yow yaay ki nga xamni yaay sama ndaj xol sama xol yow dom ya ci nek lolu cheikh mun fadal wax Serigne Touba sama xol yow dom ya ci nek biiru sama dund gep nak sama xol bi yow rek ya ci nek sama xol bi yow rek ya ci nek am yaa day bi ngui koy bind da siara ci won Serigne Touba manam ci barabu Serigne Touba bi la ñu won am ngeen ni bari wa na soxla fi xaju barabu Serigne Touba bi lañ ko dis Serigne Touba lañu dem ci barab ba dis ko ko ñu dis ko yonentibi dis ko sun borom aajo ya faju motax Cheikh Mun Fadal lo ma sax mun la borom barag bi Cheikh Mun Fadal xam na ni yalla ay maye xam nako di way yalla lum la may lu nek am lu fum ko jaarale day am fum ko jaarale faaw mu am wasita kenn togagul yalla ni ñokkat ñew timbal bopam ni la jabb amut day am fum jaar rek motax bo dege ko nan waw fek ko xali bam fi joge legi son xamul kagn la bo deme sax yahya li yahya la aw nga dem fa na diko di soxla ya soxla yalla lañ koy di lolou dañ ko gëna xam nit ni xamna ni soxla yalla koy fajj waye ci kum koy jaarale bi yo xam nga ni febar yalla koy fajj bi yo xam nga lolou xam nga ni febar yalla koy fajj lutax nak bo febaré yagari dem ci malade bi ci médecin bi niko consulter ma fani sa yaram dafa yëngutu sa yaram neexut pourtant yalla lay fa febar de lutax nga jël médecin bi doxale ko ci digg ak sa borom pour médecin bi xol sa yaram ba xam yeen garab la aaje wo ba pare nga ni yow nungu wo doxale kenn ku yalla def ngeenel ci mom ak sa borom pour mu nek sa wasita xam nga ni torox nga yalla non li binde jamono am muni am rek bam aksi ca gaaya non la yalla bindé jamono ngay baña fekk wonni yalla nga fukk ci ronam ni yalla ma nga lay di sama soxla ci war may soxal li wi moné boko bañi lay wali yalla wi nangul nga ko docteur bi boko bañi lay wali yalla wi nangul nga ko docteur bi dé docteur yi mom moy sa wasité moy sa sëriñ sa digg ak sa borom ba kërom ngay wir ta bo ñëwé ci mom ni ko saw yaram
da ñoxut té xam nga ni bu fekké am nga tawhid xam nga ni yalla fa feba ñu jël ben appareil tim la ñu la wagasul nga wagas sa mbub mo gis ni wagasu bi day ñu la sunu mbub mi ñu ni futeen mbub mi tek fe ñu ni futeen mbub mi tek fe ñu la sunu tuba ji ba dessé selatma wala slip nga nangu ko dang koy nangu même jangoro gi lay fajal bu fekke ni ci sa awra la ne dang koy nango dox sa awra sax mom mu yar ko ci lañ nit ni ko nexé nga nangul waji li te nangul o kele man kuma ko don kuma ko don yow nangul nga nit ni yow nek ci sa awra di lañ nit ni ndax da am febar bu ci nek nangulo nit yalla bi mu nek ci sa xol di lañ nit ni dila digale ga téré nek wasita sa digge sa borom motax seydou fallou dim amé soxla ci sun borom tabaaraku ta'ala da dem fa seigne touba la dem siyara jiko xamna ni soxla sim am yalla koy faj waye nak ci loxol seigne touba la koy jaarale mu dem fukku ci barabu seigne touba ba niko ya sayyidan fil maali khalla sharwa'u ya muhibban fuhadi dahra maswa'u dara wax soxla am nak niko inni ataitu li wajhi la isairukum abhi bihi mayla ma arju wa ahwa'u deng nga ko de xamna ni yalla fay soxla motax mu niko inni ataitu li wajhi llahi ñuna dila siyara ci de waye ngir jëm yalla nak ngir jëm yalla tax ma dila siyara ci de ñuna mu niko waye nak amna soxla mu ni mangi sakku nga fajal ma sama aajo lepp luma yaakar ba ma bëgg ko mu tax ma fay ñew aajo joju na faju ma arjo wa ahwa'u lool la cheikh mudou fadil wax seigne touba lool la subhanallah ya mudou fadil benen affaire la kuma ko umpu la seigne touba way mom umpu li wuko yanni umpu la seigne touba do nga tax nit diko wax umpu la seigne touba do nga tax nit diko wax tawhid doom adama wessu na xamni yalla yi def yalla yi dindi lolou mom ko am tawhid fuñu wessu nga fofu waye defu yalla gi ak dindi yalla gi da am wasita de amna fum koy jaarale de da am wasita man yor na mani li may wax ni ni jaar ci jawu ji di dem ba amerique di dem ba france di dem ba italy xamna ni yalla ko dogal waye amna wasita nak amna machine buma tim te machine bi amul xel te nangul nako limay wax ni ming koy jël diko transférer ci jawu ji bam ag amerique ag france ag italy tawhid bob man xamna ni yalla waye teet xamna ni bu fekkonté dama tok ni rek ci sama sal bi di wax suba ba diwel te timu machine bi dara lu dem bok na ci enseignement bi jeule ci wara jeule ci cheikh mudou fadal moy ki la yalla sédé nga fété yow ko ta doy loko nak ki la yalla sédé ginaaw yalla sédé na la ko doy waye doy loko nak motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam limuy tedd ba fa cheikh mahamoudou fadal démé da xamal yaronte bi niko fa seigne touba la joggé nak sa waja fa la joggé waaw wan ko niko xamna ni yaay sangu bindé fi xamna ni yaay serigne sa serigne waye nak man sa serigne ba ma yoni fa la joggé ci mom la joggé sa serigne ba la joggé fa min touba bi tayyibata rad nazalna nasuru sayyid sahma alhumam dikelnala yow sangup sangi de dikelnala mangi ni wacc su dekk bi ñu wax tayba moy madina su munawara ñu way dama ñew ngi siara ci la rek ndax xamna ni yaay sangup binde fi waye nak ma nga bayyi ko nak min touba ila tayba wa yonenti mom xamna touba mom yonenti mom boko ne min touba mom xamna touba gi ngay wax jitu min touba mom sa boko waxe rasulullah sallallahu alaihi wasallam xamni ni touba ak cheikh ahmadou bamba ngay wax radiyallahu ta'ala anhu jitu min touba mom
rasulullah sallallahu alaihi wasallam man xamna ni touba ak seigne touba la min faman sara al habiba wa sa'ibihi ala bahsan yakhafu wala malama muni ndax bo gisee ma ñew yow yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ya ak sa ñaari xarit yi nga teddandol fi ya ak sa ñaari xarit yi nga andandol fi ni Abu Bakar wa Omar xamna ni yeen ku len siyaré du perte adina du perte al-akhirah xamna ni kep ku len siyaré doot am lu mi ragal lepp lu mu ragalon raw nako lepp lu mu ragalon rek laqna lori lola manam mutti na ci ni yeen yeen yi nga xamni ku len siyaré ci doot am yara nga kep ku len siyaré ci doot am yara nga matax bo ñewé madinatul munawwara bu dugg ci jakka ji bu fekké ni waxtu nafila la da ca bok teggini siyar nga julli ñaari rakka ci jakka yi rasulullah sallallahu alaihi wasallam doga waxu nak dugg ci xabru yonante bi sallallahu alaihi wasallam bo duggé ci xabru bi do jakkar rok penku da ngay won gannaaw penku te pourtant day penku fa lañuy dakk yalla de waye da nga nan wal bit won gannaaw penku mi nga xamni fa lañuy dakk yalla ni dakk len ma fi dakar lo kan dakar lo rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakar lo yenen tibi sallallahu alaihi wasallam won gëna penku nga xamni ñu tedde ni wetu nday joram bu jigen dug rek day dakar lo yow nga dakar lo mom waye doko doxé gëna mukk tanam nga koy ñëwé bo ñëwé ni ko assalamu alayka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam assalamu alayka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam boron do lo tol ñu xassab ci sa nday jor tuti dang fa fek ababakar mu teud ne ni assalamu alayka ya ababakar as-siddiq radiyallahu ta'ala ñu randu wat tuti ci sa nday jor lu tol lo xassab dang fa fek omar al-faruq ma nga fa teud ne ko assalamu alayka ya aba afsa radiyallahu ta'ala hum jami'an legi nga ñaan li nga bëgg ñaan manam jang li nga bëgg jang defal leen ko addiya defal ko addi rasulullah ak ñaari xaritam yoyu ñaari soppem yoyu bay bo nga boole ci seigne touba nak ndax seigne touba neena surtout ka misli jaray surtout ka mis seigne touba neena melna ci yonent bi ni abou bakkar ak omar ñun ñu dëkk mom madina sama nawara neena non la dëkk dëkkale ak rasulullah rasulullah bu xolé sem buma xolé gis ko su lambe daj ma sama lambe daj ko seigne touba ko wax kat sirt pemisli jari ni dina mel ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ni ababakar omar sesku rek bu geso gis ma bu lambe daj ma suma geso gis ko suma lambe daj ko seigne touba ko wax bo len defale adiye bu nuppi li nga jang ci alquran ak lu meuna don nga defale len ko adiye fofu nga dal def ñokke dug na dal di wirat legi nak nga jël yonent bi doxale ko su digg ak penku jakarlok penku nak legi xibla li ñu wax xibla nga jakarlok mom fofu nak bo jakarlok sa borom ci xibla bobu legi doto ñaanal kenn sa soxla ngay ñaan ñaanal yalla sa soxla li nga bëgg waxal yalla mu defal lako ngay ni ko yalla nangam ak nangam ak nangam la bëgg nga defal mako ci war may sa yonent bi ak ñaari sahaba mi tudd nonu nga xamni bo siyaré je rasulullah sallallahu alaihi wasallam nonu ngay doxale bo siyaré fe seigne touba yi nonu ngay def moy bo ñu fa seigne touba bu ñu jawu ci gannaawam dedet da nga nan jawu ci kanamam won gannaaw penku jakarlok seigne touba ñu defal ko sey addiye ba nuppi ginaaw buñ ko nuyo ba nuppi nga defal ko sey addiye daldi wañ ko wër nak jaar mu dox sa digal penku nga ñaan yalla sa aajo ci war may seigne touba wallahi sun borom dana ko fajj wallahi sun borom dana ko fajj ba ande tewlu ak ak dogu yalla dana ko fajj de yalla dana ko fajj waaw du sangam yim fi lakle tawlu ni korru mané baxan ci berugo seigne touba ba li seigne touba di ni na mané ko bam fi nangame boba dara dik gut ba dara xewu gut mané ko ay di mom lakal gi mu lakale fi mom bam fi nangame rek
ñaan ko yàlla ci war may Serigne Touba. Wallahi booba sax xam naa bu dee bu doon tey xëy na ma bañ koo def, waaye warmaal gu ma warmaal Serigne Touba ak Touba moo tax. Te booba dañoo gaañ Touba ci xol, dañoo gaañ Touba ci xol. Man moom ku bëgg a jot sama jikko rek laalal l'islam mbaa nga laal Serigne Touba. Waaw, boo laalee l'islam mbaa nga laal Serigne Touba rek jot nga sama xol. Moo tax mu ne ko maa ngi nii bàyyi koo fa sa jëwriñ ja dikkal la, ngir siyaare si la te jinni yàlla ji tax. Yaxu di faadal li Serigne Touba di am am wilaaya moom dafa góorgóorlu ba am wilaaya goo xam ni ak baytin boo xam ni jaayante ak njàmbaar moo ko ko may. Sukkandikuwul rek ci li ma ko waxee ni Serigne Touba ma jur, moo tax mu teel a jaay ak njuréelam moom. Li ko ñu bari di defe, xam nga ñu bari ñu ngay tiitoo fa ñu bokk. Ñaala gaynaago, am na ñoo xam ni ñaala gaynaago la ñuy tiitaroo. Ñaala gaynaago ma ni ko yow bu waaji amee ay naaga muy gëléem ame nag te yow amoo xar, nag am xar amoo ko. Waaw, da ngay tiitaroo sa maam mu bari woon nag ak xar ak bëye ki gëléem te yow amoom xar, waxu moom xar ganaar sax amoo ko yow ganaar. Ganaar loolu ñuy jariñ, loolu ñuy jariñ. Da ngaa fekk sa bàyyi bari ganaar, bari nag, bari xar, bari gëléem, fexe koo bari la ni moom. Waaye toog ñu naan la ñaala gaynaago te yow goroo yettoo. Loolu moo gën a bari ci suñ jamono, mooy ñu sukkandikoo aw sant ak famille akub dëkk ak askan. Kenn waxut baaxul de, kenn waxu ko, kenn waxu ko de, waaye lu mu baax baax te jëfoo doo ci am tus. Loolu lañ wax, kenn waxul ni baaxul. Askan bu baax, famille bu baax, dëkk bu baax, réew mu baax, kay baax na kay, waaye lu mu baax baax te jëfoo ci doo am tus, doo am tus. Moo tax waykat ba ni innal fata man yaqulu hahannaka laysa al fata man yaqulu kaana abi. Innal fata man yaqulu hahannaka, nee na waa ji dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mooy ki nga xam ni waxtu woo xamee ni fëgg dëmm jot na wet gu mu geesu. Loolu làmb daj loo xool si yéen boo ko ne ku ko fi def mun la man. Innal fata man yaqulu hahannaka. Waaw, Cheikh Modou Fadel ku tabax jumaa Touba mu ni man, man ku des foraas mu ni man, ku xekk li taalibe Serigne Touba yi mu ni man, ku taxawu taalibe Serigne Touba yi mu ni man. Laysa al fata wala innal fata man yaqulu hahannaka innal fata man yaqulu hahannaka. Loo laal rek ñun la moo ko fi def, loo laal rek ñun la moo ko fi def. Waaye du bàyyam, sukkandikoowul woon ci bàyyam, tiitaroowul woon bàyyam. Laysa al fata man yaqulu kaana abi, mu ne waaye mbis ma la, mbis ma la. Yow mi nga xam ni ñaala gaynaago dong ngay tiitaroo, ñaala gaynaago. Waaw waaw, yaay sutub Ablaay Lokaar, am kay sa maam Ablaay Lokaar moo jëkk a yor caay bi raw dëkkub Serigne Touba ba, te yow defoo dara. Sa maam Ablaay Lokaar bu jëkk a yor caay bi raw dëkkub Serigne Touba te yow defaloo Serigne Touba tous, ban njëriñ la am? Sa maam moom def na lu baax, ndax góorgóorlu na ci njàmbaaram bañ doyloo ko ba jox ko raw dëkkub Serigne Touba. Mësta deñ ci jigéen ji def bopp neen mbaa muy xeesal mbaa muy jokk karaw. Sa maam lam daan tiitaroo, lam daan tiitaroo mooy nu may def ba am ngërëmal Serigne Touba. Loolu moo daan tiitaram moom. Lam daan tiitaroo mooy nu may def ba ñaari dépense yi ma fanaanoo tey bu subaa ma jox benn bi aji ñàkk. Sa maam loolu daan tiitaroo, sama sama ñaari dépense yi ma fanaanoo yow rek tee ma gis ku ma ko jox ba jox ko ko. Man benn dépense rek bu subaa ma xaar yàlla ci beneen. Laysa al fata man yaqulu kaana abi, mu ne mbis ma la koo xam ne loo ñu ne sa maama ko fi def. Yow loo def, lu wax nga ne sa maama ko fi def, yow loo def yow.
تلك الأمة قد قلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. القرآن القرآن نينا تيترو لين سيني جف سيني باي يبال من سيني جف فنا تيترو لين سيني جف تباي سيني جف باي gis nga li lepp bu fekkonta ni waykat bi yako wax te Serigne Touba waxuko man na am yaw yoko gëm waye bu fekke ni perperlo wo te Serigne Touba dong tax perperlo wo te yalla rek tax xana waxe Serigne Touba ji dina la doy seuk Serigne Touba neena yeen doomi soxna yi ben question la len di laaj tontu len ma ci hal yanfa'ul miljal lil kharsani bila timay sha'i fil bustani Serigne Touba neena laaj ba ngo ñu ñeen doon soxna yi nang leen di laaj ndax sa ngobanu bay da na la taxa bari bugu te beyo ñepp xam tontu li lolu kay moy Serigne Touba wax deug yalla lolu mën ta neema bari bugu te sa ndax titero sa ngobanu bay ba xey bari bugu te beyo lolu Serigne Touba laaj de Serigne Touba neena nang leen di laaj ndax titero sa ngobanu bay ngoban yeen ñi ko xamul moy li ñi goone dugub ji mune ma ngi lay laaj ndax tidoro sa ngobanu bay day no wëris nga baña bay tax nga bari dugub hal yanfa'ul miljal lil kharsani bila timay sha'i fil bustani Serigne Touba neena ngoy laaj ñi ko wayew mo def ba bari dugub ndax ngobanu suñu ñor am ta soori gecc nga sukkandiku won ba am dugub ñi ni dedet nabahtukum ma'a alaka din bada li khabla an ara ridan mu'abada nang len di leralal sama gannaaw nang len di yewulen legi nabahtukum ma bayima ken yeen ñepp la wax mune yewulen jarra ci ngeul dina mune ngobanu suñ mo ante seliga mayuma dugub lula may dugub yow Serigne Touba mune sa ciona dajna lu mburu degil ci taal ama may deg jere jef yalla lool la Serigne Touba wax dina dajna lu mburu degil ci taal lu jitu may deg jere jef yalla ji yalla di xol Serigne Touba ba yag mun nga Serigne Touba jere jef ni ama ma koy deg dajna lu mburu deg ci tal ni khabla an arari dan mu abada lolo cheikh mo faadal xam ba ni momit day leewul ngobanu Serigne Touba ga rek dede da dem bayi de da dem bayi bu beugé tawa tabaxal Serigne Touba juma da dem bayi radiyallahu ta'ala anhum jami'an won gaña ngok won nañ ñu aw yoon won nañ ñu ko mata top nu ngui koy topé leneen li ci def nak suñu banex dong la suñu banex rek la du leneen suñu banex dong la rayukay da wara nek exemplaire lu media yi bari lu ciowli bari lu jong ma ji rafet nga samontek sa non yi taxaw ci biti socc seeni bañ bañu wex ñu fas yene retan lu ci metti ci xol moy buñ lay retan buñ yam ci yow dañuy jall ci sa mam te yow sa mam dang ko bokk ak ñepp légg ñu jaar ci yow ngay buntu buñu jaaré ci yow ba loralé ci ñun ñi nga xamni ñun moy yewuñ ku dul sa mam doggu ñu ku dul sa mam top ñu ku dul sa mam ñu la nga loralé ñu ci nak ñun nga loralé ñu ci nak ñun mbir mi bu fekkon bu ñoy yam ci yow kep duñ ci am luñu dara luñu déranger dara waye mbir mi dala fi wésu amna ku yagga bëgg saaga sa mam te ñëlu ko saaga sa jëf jëf tax mu saaga ko te melokaan yi ak sa jëf ji do nga tax mu saaga ko noonu nga xam ni noonu la ko yéene Serigne Touba ji ci xam-xam noonu la ko mottale moom Cheikh Modou Fadal ñu mottale yéene Serigne Touba ji ci tabax juma noonu la mottale yéene Serigne Touba ji ci xam-xam bi juma ji noppee école ba mu fa dëkk ubbi mooy école xam-xam ñu di ko tuddee Darul Ma'arif kon batay ma ngay wiyel bëgguk Serigne Touba ga ak yeneem jëf li Serigne Touba meloon ci social loolu la Cheikh Modou Fadal Mbacké meloon ci social ñu daan rañe Serigne Touba ñu xey di joxe loolu lañ daan rañe Cheikh Modou Fadal doon ñu bayima
don na bay ba don na bay ba ni dan ragé ragé Seigne Touba ci walu médecine médecine fébar bu kenn xamul lu koy fajj ñu ñu Seigne Touba ti bu suuf jox la rek mu fajj fébar bu kenn xamul lu koy fajj ñu ñu Seigne Touba jël am ndox ni ja euf nga nan fajj dom ja don na bay ba Cheikh Moudou Fadal ku massa ñew ci mom indi fébar rek day yobale woko Cheikh Moudou Fadal ku massa ñew ci mom indi fébar yobale woko yobale woko ñun ñepp deg nañ nar bobu ñuy netti tam si lool gisuma ko ci mbind waye netti bu si la nar bu yor gom ñox gom robale teewir rek Cheikh Moudou Fadal li ngoy faral di waxe ci walu yalla yi ni seen ijaba ni seen tatlami ni seen ijaba ni seen mbarum beut ni seen ijaba ni ci seen nop mo waxon ni doomi Seigne Touba yi doomi Seigne Touba yi xamna ci ñet ba ñeen ño xamni seen ijaba ni ci seen lami amna ño xamni seen ijaba seen nop la luñu deg bu faju ko misli Cheikh Abdul Khadir Mbacke mom ni dugg nopam rek aaje gi mom bu dugg nopam di faju amna ño xamni fofu la yalla def seen ijaba waxal mu deg rek bu dugg nopam rek muy faju te do xam lu ko faj ah kay li ko faj moy ijabatul asmi nabala nabala nabba ko faj deg mu nabba ko faj motax nopam ni dawul deg lu haram motax ba nit ñewu ko man de sama dom gi jigen da am dom te amul borom keur mu ni ah karama bobu day jamono yi sayyidina mu insa allah ko mujjé deg lool do xaram mo jamono ibnu maryama lool di bobu la ko mujjé na deg bon japp ni nit warna yegg ci naccio di ko bay am dom bi amul bay parce que nopam bi di dug du bon nop bi du ko dug nop bi lu bax rek lay deg fajj ko mom tax nop bi ijabam ñi ngi ci nop bi radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu waaw Seigne Touba ma gëna jëgë mom la gëna xam waye ñi mako waxe ñi ci wëll yi ci biir kër Seigne Touba amna feneen yeneen wëll yo xamni non lañ fa mel mu ngi leen xamoni tuddu leen waye xamna ni amna mom xamna ni amna nane amna wali yo xamni luñ deg mu faju yalla xamnako amna wali yo xamni luñ ni jak luñ ti djiblu yalla def ko Cheikh Moudou Fadal da bokkon ci ñinga xamni seen ijaba yalla ngi ko def ci seen katu lammi luñ wax yalla def ko motax ba nar ba ñewé luñ dund gom bayil nar gom bayil nar gom bayil nar gom bayil nar radiyallahu ta'ala radiyallahu ta'ala legui ni yow nga soto ci ko ni damay joxe misal rek nak waxuma ni ñu ci soto ni lañ mel wax deug yalla ko soto Cheikh Moudou Fadal xawma ñepp waye ñima ci xam ñepp baax ñepp sel waye dama ni nga soto ci ko ni am ku ko deg fexé fa nak ngir karama bi mu daan deg ci sa bay ñew ni ñatt ci sa kaw nga def nga door ko li gaay wax nga door ko moy lan moy tiyané ko moy lan moy wax ko loolu def wax ko loolu def moy lan moy nax ko wal yaas billah dara jiru ko dara dara dara dara ci adina jiru ko dara dara dara mom kay bu mu bu ñé bu fi mën ta fekk am cheikh mohamoudou fadal plus cheikh mohamoudou fadal nafa fekk bok am cheikh mohamoudou fadal bu ñé bu ko mën ta fek cheikh mohamoudou fadal plus cheikh mohamoudou fadal no fa fek am cheikh mohamoudou fadal wala bok bu la yalla neppou wul lolou way way lo am ci ayib neppou ko way ayib jo xamni day dem ci risu soso ñepp di gis dara jiru ko dara jiru ko dara dara dara dara dara dara dara jiru dara jiru ko ni ngeen jami yalla yi ni ko yaronte sallallahu alaihi wasallam waxe won sallallahu alaihi wasallam dañi al khalqu kulluhum iyalullah ahabbuhum ila la anfahum li iyali nit ñi njabotu yalla lañ yalla gëna bëgg ci jaamam ni moy ki gëna son ci njabotu yalla mom la wolof ñaari wax naan bo bëgge ci cërey jabot da nga naan dom bi yangu bo bëgge ci cërey jabot da nga naan dom bi yangu motax Cheikh Moudou Fadal xam gum xam ni jam ni njabotu yalla lañ muy leggel yalla ci ñom yamale julit ba yeefer ba ñu ñu indi aaje rek ñu faj aaje bi ngi jëm yalla
ku ñew te indi aaja rek mu faj aaja ji ngir jëm yalla subhanahu wa ta'ala non la cheikh mohammed cheikh mohamed bamba radiyallahu ta'ala anhu melon mom tamit alquran neena wa amma ma yanfa'u an-nas fayamkus fil ardi li jari nit ñi day sax ci kaw suuf yor xam xam diko di ci laye bir nit ñi nga joge fi xam xam bobu continue di laye bir nit ñi yor ijaba di faj aaja nit ñi ila akhirih kon nak li jari nit ñi day sax ci kaw suuf day sax ci kaw suuf da defé kon ñu waxtaan wa ngok xol dig yalla préparé wuñu ko dañu gis ni rek ñong ci waru rajab liñu tab je ñu ni kon nañ ci waxtaan rek waxtaane dindu ci xamul faadal bi barké loko ginaaw biñu xamlé barké bi ni ci rajab ak mbud ni ci rajab xewal gi ni ci rajab yirmu ni ci rajab diggeeru yalla li nekk ci rajab ñu ni kon nañ waxtaane tuti ci Cheikh Modou Fadal radiyallahu ta'ala anhu ñu xam ngeen ni danaka xawna ma wax ni Cheikh Modou Fadal danaka nitu mako sédé waye lolu waxin rek la waxin la ma ngi ci ndokkel husratu Cheikh Modou Fadal jep ene ci babba di Abul Baraka xam ngeen ni mom sama lepp la sama serigne sama xarit sama wëlëre sama sopp yalla xamni dañu ko sopp bo ruf ko wax aaja daanak waye mu non la mel ci lele bu mu digge dem fa difa dem dama non suma demé dina ko wax nangam jabbu taw waye bu ma demé dina mëna wax dara waye dal moni non la mel fi man sa buñ ko né may nuyo rek mëni na aksi wuté limu fuma yam même bu ko fekkon ci ñeegu biiram ba musal yere turki sax mu yere yi gëna wayef ci yere yi sol ngir fexlu sax da na aksi rek bu ko fekkon soñu yor jukib alquran bi jangit non lay def na aksi yalla numako yalla fayal yalla samuko bayiko fi te lepp ke dara tukum mu def ko du sama daraja du sama maqama waye ni ñu xol waju ne ci ñun wajur wa lam def lam ci won ak mom lola rek lay xol kolere goga rek wax na mako barki demb ci xew yi fi amone dima lima sa wajur defal duma ko fatte mukk bañ nako bo mufu ko sallu nijaay rek la koy woyé nijaay lima waxon legui cheikh mun fadal moy al waqtu ma al khumami kharkanam buy far njaqare suñu aboy non la mel ci man lima xam bok ci man lima xam manam gis ko soxla su ñorte andako dogu akana mu bañ wax ah kay waye bu ne waw rek soti ni li jafé kay moy wax loko waw waye bu ne waw mom baye bo fayé jiko bor bay waana ab nawet bo xamni ni daana barkel amna jëm jo xamni da waxon ni nawet bi nangam lay amé nangam lay démé ni geex cheikh abou ni ko abou ya tax ma wax ji dé li ma wax bu ci dara manki dé ni muñ ba muñé la xamni soti na aw ba muñé rek la xamni soti ñun ko waxé won lako yalla défé ñun yalla nako yalla sam ko te ar ko kon suñu waxtaan wa ngok ma ngi leen di ndokkel ci wér yi di ci ndokkel Ousratu Cheikh Modou Fadal goor gi ngeen mag ndaw rawatina goor ñi nga xamni ñom la gëna jaxassol ñu ci bari ci ñom di samay xarit di samay wëlëre kérok bi yalla dogalé xew bu fi xewon tombek suñ am sa tumbaké Cheikh Abdul Ahad rekam gi doon tek xéru juma ñu yëgalon mako ma dem ca kérok on fa fekké ñaari ndaboti Cheikh Modou Fadal ku nekk bu ma seené ñom ñaar ñepp ku ñu dañu bari ursi ma nga xamni ñom ñaar ñoo dajé ndo ci man kenn ku nekk di nitlu nama sa mbir mu ba ko digg naqaru ma ci am te ñom ñaar yego wuy yalla numa len yalla fayal waye nak loolu ma ngi japp ni rek ñu mu mel ci señ fallu rek xeyna mom la ma Cheikh Modou Fadal fayal lolu xeyna da waxon na ci wax di yag ni
ginnaw señ touba walli yuma jëk gis ci kaw jamono moy cheikh modou fadel ginnaw señ touba deug yalla walli yep señ touba la ci jëk gis boba dama wara dal toll ci wara dal jang ci goor gu ñi wax señ magat fall mo wara fa dal jang guddii goga tera gis señ touba radiyallahu ta'ala nu ginnaw señ touba cheikh modou fadel la jëk gisat ci walli yalla yi walli yalla yi dem ci yalla sawal te taf ñu ci barkem yalla xamna ni dara taxu ñu wax ko ndax wessu na boba gone la ay ati ati at la waaw mum moko na bu wañi dara xeyna defu mu wañi dara ndax wessu na yag na legi nak mum xam nga kon man def katu bakkar la toñ kat la mu ngo ah legi yalla xam waye jamono boba dal mum lolu mo xewon ma yam ci fofu ngir ngeen def ñu ngi ndokkel serigne wali fay di kenn ci xaritu daara ji mom ak soxnam waxna jaynaba wax deug yalla di ñoo xamni ñu japp ci daara ji lañ ci liggey bi ci manam gangale ni dañoo melni daara ji dafa nekk seen benn fonctionnaire la ko mëna wax ma seen benn emploi bo xamni wëru dé rek lañ am lu ko tuti ñu taxte ni defal ma ci daara ji kasalika seigne mohammed diallo wallahi ku baakha baakha baax ta mo dogu ku baax ta mo dogu daf may wax ni ma bu wer deewonte awma luma def ci daara ji naamuma jël sama dundu njabot gi jox lako jox ko daara ji te dem lebi momu koy gënal ana fi la ak bëgg mëna yam te yalla xamna ni ay ati ati at ni ñu doogu ñu ci daara ji ben yoon motax li wax lepp la gëm yalla xamna aka jafé ma gëm nit way li wax lepp la gëm ndax dafa sincère dafa dëgg li wax ci xol bu la koy tibbi yalla xamnako mom seigne mohammedou diallo ñu ngi mako ñaan la leen nit yalla ar ko te sam ko mom ak seigne wali ni seigne ku ci melni seigne seigne cheikh donu seigne cheikh donu ñu ngi xam nek amerique ay personne yu ñew lañ waye bu ñepp melon ni ñom wallahi daara ji dootu joy dara nit ñoom ñoom daara ji dootu joy dara ñu borom xam na ni sama añ ak añu daara ji manam añu kër gi la bëgg wax rek dana noppi lu yagg ci nit waye suñu ma añ ñu ñu ma añ lu ñu añu gongay da noppi bañ seddelé bañ tim seen ndab di añ wallahi may doga ñu ne ibbu bol bi parce que daara ji ban heure lañu añ danaka 4h ci nek ñu wax yeen ni ma ngi def émission té añu guma té añ baangi ni tégué fa depuis midi waye ñu ñuma añ té dongay añu ni bu ma ngi ñamay añando mba duma añ rek ñu yeen rek fimné la défé mo na sax mom la défé waye mom la am jo xamni ñor na ma moy defal leen four bo xamni buñ xëyé dañu am mburu mu ñu ndéké ndéké dess xeyna ñu jaay def ci daara ji wolum sama yene la lol ci ñom sama yene la lol ci ñom lego leg ay paquet biscuit lay jënd lego leg waye mu ngok waye yalla bari na sutura inshallah taala ñu leen di ñaanal di sakku yeen ñaan di leen ndokkel ak ñeneen ñi nga xamni ñoom nit dañ ñu def leg rek ñu yëkëti seen ñok def ci daara ji da xam ngeen ni jamono neexut ñoom soxna daba ji ñoom ñoom soxna maam musa mus ñoom yaay daara ko ci melni mama jong ñom nit ñu ma leen lim yalla xamnako cheikh doom ñu ma doon wax rakam bi jigen bi ñu jaarale hadiyé ji jëm ci daara bi da dem ba yag mu dal cheikh gënuma bëgg lu baax waye man ak limay ñew carton dal man li cheikh di joxe man dina ci tégaat yeneen ñaari jinn moy baba tay bu mu ko tambalé ba légui lu ko cheikh yéne dañu ci ñaari jinn yéne ko daara bi ñu ñu wax jazakumullahu khair jazaayi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñu ngi seigne mohamoudou badiane ñom nak ñoo ni mom dama leena jëlal ahmad badiane ak soxnam seigne mohamoudou badiane defena on reew ñu nak dama koy faté tuddu njabotam ngi fi ci daara ji sax waye momit kazalika waye ñun ñep dal ñu tuddu di dañ la fatéré waye ñep yeen ci suñu xol jërë ngeen jëf assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: liñ bëgg ci teranga lépp lañ ko am moonu ko xañ
1: xaalo inna nahnu muslihun
0: li fi nekk liñ fi bëgg jëlé
1: ah bala ngeen fi jëlé li fi nekk da ngeen di sakasé liñ fi def ba nopi door fe mëna jëlé li fi ne yalla ni alla innahumul mufsidun yen yene yaq kat yi magi walakin la yashurun waye comprendre lu ni da ngeen di yaq yegulen ni yene ngi yaq yegulen ni li ngeen def yaq pour yen li ngeen di def droit la mom ngay deg xalé nan nuñ ko waxe sax cassé tout état qui paye comme niñ ko waxe ñom waaw cassé tout état qui paye moy yaqal lepp état yi fay deglu na barki dembu ben radio ben way ni trik way bayi len alali jambo di ngeen di yaq bu ngeen mën ta baña yaq yaq len alali état maniko yow tamit comprendre lo kon lu xew état da am alal gis nga tali bi nga tek ay pono diko lak ko kay def état dedet yow ya lamb sa poche yekeuti sa alal jox état niko état fa sa loxo joti man sama loxo joti wu fa fa sa xam yegg fa alal ji ma la ko jox xam nga lutax ma jox lako nang ma ci defaral tali bu may jaar rapidement nang ma ci defaral hôpital bu may fajo mak sama njabot tali bi ngay dajji tek ci ay pono diko tal sa alal la ya ko jox état niko defaral mako état defaral lako bu nopi nga won niko diko yak hôpital bi ngay tal sa alal la ya jox ya yekati sa alal jox ko état niko tabaxal mo hôpital état tabaxal lako bu nopi nga won niko tojate ko sakase ko legui bu fekkone ni sax nak état ko mom ndax lolu ngay def sax yow sa njariñ niku ci bu fekkone état ko mom sax nañ jël comme exemple bu fekkone état ko mom état tay bu bëggona ñew Touba fekk ñu sakasse autoroute bi bam nek ay pax xam nga nu muy defé hélico lay jël mom wacc fi héliport dox ay soxlam jëlat hélico delu wat Dakar yow sa bay fièvre fi ñu war ko entrer hôpital nga départ ak mom fi ci ak auto go xamni xinti xanta la di jaar ci ay ngabar ngab bala nga yegg hôpital mudé wa légui li nga don def koko def man nañu xone ya ray sa bay dé ndax ya bayyi teli ya lakata teli bi ya sakasse teli bi ba auto mënoutu ci jaar daw xelu bakanam yegg fam jëm motax alquran ni ay yaq kan ngeen da ngeena yegut ni yene ngi yaq da ngeena yegut ni li ngeen di yaq yene ko mom alla innahumul mufsidun walakin la yashurun da ngeena comprendre ni li ngeen di yaq yene ko mom etat mom ko yow etat sa surga la sa employé la ya ko jël niko defal ma li ci sama alal ngi ni sama alal bay ak sama alal moromi citoyen yi dëkk ci réew mi ño dajale sun alal jox la ni la tabaxal ñu ab tali etat tabaxal leenu tali tabaxal nu hôpital état tabaxal len ko gassal nu trawo mu gassal len ko tabaxal mu ci gendarmerie mu tabaxal len ko ci ba yoy yep yegg tabaxal ni ci maire mu tabaxal len ko ba yoy yep yegg legi nga méré ko au lieu nga xaar un jour vendra keuyit bi ko fi jëlé nga jëm yobbu ko fañ ko fay jëlé ko fa waye dédé dang ko nan li nga ma tabaxalon ndekete sa alal la kon na xara ma sakasse ko dédé sa alal nga sakasse du alali état yalla ni da nga comprendre ni sa alal la rek waye bis bo comprendre ni sa alal la doto ko sakasse walakin la yasurun da nga yegut ni li xew rek da nga yegut li xew ndax etat mumu nga mere baytal tali bi goudron bi lak essence biñ ko defone gasoil bi lak tali bi defi pax domam du ci jaar soxnam du ci jaar mom ci bopam du ci jaar bo demé domam ma nga ci rew ya nga xamni ñom goudron yu bax lañ am waye dañu am citoyenneté yo ay citoyen yo xamni xam nañ lan modi citoyenneté ñom si seeni citoyen xam nañ ni état bi teli bi buñ ko yaqé seen bop lañ ko yaqal motax ñom do fekk ñu yaq seeni teli xam nañ ni courant bi buñ ko laké seen bop lañ ko lakal motax ñom ak luñ mer duñ taal duñ sakasse légi état mom jël ay njabotam yobbu fofa dal ni xaram ma jël sama njabot yobbu ko ci ñu nité ña yeen ñi nité wul nak tok leen fi ma di leen jité li ngeen ma jox dal lama leen ci mëna defal ma ngi leen ko ci defal légi bu ngeen ko sakasse koko def sun borom ni way saakhilal um la tufsidu fil ard khalu inma nahnu muslihun sun borom ni aha kay alla innahum humul mufsidun walakin la yashurun yene yak kadi magi di ngeen yegul ni yene ngi yak rawati nak nga di ko def ci dekk bu tal ni dekk sun Touba yak fu meuna don aramna fu meuna don rek aramna waye da ci rawati dekk sun Touba nak ko xamni dundu na ba genn adina mom cheikh ahmed bamba dundu na ba genn adina musta yaq seigne touba neena man ñaarama indi adina ñaarama fi indi neena bul won ak ñaar yi adina duma fi fanan genn guddi ñu ne ko la nak lan muni wa law lal khidmatu wa masalihul ibada ma bittu fi dunya laylatun wahida seigne touba neena bul won ak defar nit ak defal nit adina genn guddi duma ko fi am xam nga koku yakku fi de xam nga ni koku yakku fi de ko xamni defar nit ak defal nit rek moko taxone ñu jamono walaw lal khidmatu wa masalihul ibada ma bittu fi dunya laylatun wahida genn guddi duma ko fi am neena bur won ak lolu defar nit ak defal nit wa koku dana sakase koku dana sante kenn muy sakase koku dana sante ab talibem mu yak dedet kalla wallahi lela ma deg ñu naan gonay yi di sakase Touba bu señ bi wote won kenn du leen fa jitu kon gonay da am lu ñu lu leen nakari motax ñuy sakase xolama joju wax ju juunu xolama joju wax ju juunu wa mané xana day defena ni yeen ñepp jang ngeen histoire nafiq bu mag bobu nga xamni mo jite won nafiq madinatul munawara abdullah ibn sulul yen ñepp ko xam bu yonent bi masana wote mo fay jitu pourtant mission yonent bi yep moko don yak te bu yonent bi wote wallahi mo fay jitu abdullah ibn sulul bu yonent wote mo fay jitu waye gis nga mission yonent bi yep moko don yak mission yu yonent bi yep nok sakase rek la fa nekke won sakase rek te pourtant bu yonent wote mo fay jitu kon mbir mi nekul fofu yalla motax yalla ni yonent bi abdullah mi nga xamni bo wote mo fi jitu bi mu genné adina yonent yalla da ko ni bul ko jité bul ko julé bu fa sa tank tégué bul ko julé lutax mu ne ko ndax da la wara na top top say ndigal bayyi say téré lolou la defut té pourtant day and nak mom dem ci xaré dé xaré yi xaré la wax dé bu doon suñu jamono ji da nga nan bayal na yonent bi ay tolam récoltel nako ay tolam bu yonent bi masana wote am ruuj mo fay jitu waye anamu tay parce que topul ndigal bayyi wul téré mi ngi jëf nak waye jëf ji tegewul ci top ndigal ak baye téré te yalla da ko waxone niko yow muhammad waxal ma gañi ni len ku ci bëgg ma yërem ko day top say ndigal baye say téré qul in kuntum tuhibuna la fatabi'uni yuhibbukum la wa yaghfir lakum sunubukum wala wa khafur rahim alquran la
2: sallallahu ni ngi nodd ñen bal mako bu ñi nodd tamé fekk mi ne ci waxtaan wi dana xawa ki mané pour ma dag wax wi
1: mu ne ko mbir ma ngi ci top ndigal bayyi téré waye yow señ bi ni sama dëkk bi dama fé téré politique sama dëkk bi dama bañ ko sakasé ngay sakasé kër señ bi ba nopi wala dëkk señ bi ba nopi té nan bu señ bi wota ya fay jitu jitu ga ban jariñ lam jitu go xani top ndigal bayyi wo téré amul jariñ amul jariñ motax suñ borom ni bari na ci gañ ñoo xamni liñuy def ak yaq la ci sa bo tey seen loxo ni len ni ngeen def ak yaq la ñu ni dedet ñun dañuy defar li fi nek lañ fi bëgg jëlé innama nahnu muslihun ñun dañuy defar de fekk na boba dañoo comprendre rut dañoo xamul li xew xamuñu ni alal gi ñi yaq ñoko mom sun borom waxna ci benen aya sayyidina muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam sun borom waxna ci benen aya neena rikwaye ma ngi len di denk bu len jema wut ben moyen wala ben porox ndol bu ngeen di jaar pour yak wala tabqi al fasad fi al ard inna allaha la yuhibbu al mufsidin ma nga suratu khasas sun baram neena bu len jema wut ben porox ndol wala ben lay wo xani mom ngeen di lay ci mbirum yak ben lay bu len ko wut ci mbirum yak dañ ñoo xañ suñu droit mu ni bu mu la taxa yaq combat bi mu na mu ni bu ci yaq bok ba kéro ngay jot say droit bu féké dañ la xañ say droit wala tabqi al fasad fi al ard muy nak man yalla dama bëggul ko yaq man yalla ma bañ ko yaq rek dama ko bëggul rek inna allah la yuhibbu al mufsidin man yalla bëgguma yaq kat xana li rek jaron na baña yaq li rek jar na baña yaq sun borom ni bul jema wut ben lay ben protexte bo xamni ci ngay wax nan nangama tax may yak muni dedet wala tabqi al fasad bulut porox ndol bo beug jaar pour meuna yak bul ko wutal ben lay bu ko jema justifier ci dara yak deugunut rek bu ko jema justifier wala tabqi al fasad bu ko jema justifier bu ko jema justifier mbok yi julli di mbok yi ñu bokal ci ahmadou bamba ni ñi labiré suñu bop te di len labiré ni buñ la fayul fi dañu la ko fay ëlëk yow man khiyamat akbar jambur bo jotté lu dara nga sakasse alalam nga profiter ci ben occasion rek sakasse alalam wallahi bala nga jéggi sirat dang ko waxat borom tabaaraku ta'ala dafa wacc ay sanction ci ñi nga xamni dañuy yaq alali jambo ben dang ko sacc direct wala indirect ndax ñaari sacc yoy ñu am sacc direct ak sacc indirect agresseur direct ak agresseur indirect yalla ni bu mu ci ñaar yi sa sanction ngi taxaw di la xaar ñi di sakasse mangi say jambour yi station yi jambour yi ay agresseur indirect lañu rek dañ ko russo def direct ñu di leen gis rek bu occasion amé ñu dem defiko indirect la ay agresseur indirect rek la sun borom tabaaraku ta'ala neena innama jasa'u lisina yuharibuna la'a wa rasuluhu wa yas'una fil ardi fasadan an yuqatlu aw yaslabu aw mun an yuqatlu aw yaslabu aw yuqata aydihim wa arjuluhum min khilafin aw kama khala tabaarak wa ta'ala sun borom dani sanction ñi nga xamni jasa'u lisina yuharibuna la'a wa rasuluhu wa yas'una fil ardi fasadan sanction wu ñi nga xamni dañu nekk ci kaw suuf di agresser nit ñi direct wala indirect an yuqatlu aw yusalabu ben sun borom neena buñ leen jappé nañ leen ray aw yusalabu wala ñu tandar leen aw tuqata aydihim arjuluhum bi khilafin wala ñu dag seeni tank ak seeni loxo ci jallawle aw yunfauna min al-ard salika lahum khisyun fi ad-dunya wa lahum fi al-akhirati 'adhabun 'azim buma jumul ma nga suratul maida buma jumul ma nga maida khola sanction yi yalla tek agresseur direct ak agresseur indirect muni ñi nga xamne dañuy contrecarrer loi yalla yi ñi contrecarrer loi yalla yi seenu pay inma jasa'u lisina yuharibuna la wa rasulahu seenu pay dañuy contrecarrer loi yalla tek ci kaw suuf yalla ni yaq deugunut nga yaq alali jambour yonentini yaq deugunut nga yaq alali jambour mune yemuñu ci wa yas'una fil ardi fasada seen pexé seen xalaat seenu doxine moy yaq ci kaw suuf rek ay bi mi ngi waccion ci agresseur yi nga xamni dañ daan nek ci kaw yoon yi di dogal nit ñi di jël seen alal bo démé ci كتب الفقه الإسلامية كتب الفقهية indi nañ ci ay détails yu yaatu dama indi rek grande ligne yi nga xamni mom la alcorane wax waye bo délo ci kutubul fiqh di nga gis ni indi nañ ci ay détails yaatu ben sun borom dañ ni nañ leen ray wala ñu salab leen wala ñu dag seeni loxo ak seeni tank ci jallawle moy bu fekke ni dag loxo la loxo nday jor bi lañ ni dag fami tak montar dag tank chamoñ ba fa tolok dojor ba bu fekkenteni salab la dañ koy daj ci garabu pinchima suko defé 3 jours nit ñi diko fa romb diko xol xamni ki mo nekkon agresseur bi daan yak alali nit ñi wa ila ñu ray ko yoy nak bu boba attekat bi la yon may mu set bu ko neex ci yi mu def ko attekat bi la yon may lool wa demé ci kutubul fiqh di ngi attekat bi la yon may bu taray jado bu fekkene salab mo ci war bu fekkene dag loxo ak tanki ci jallole mo ci war benen bi ci dess benen sanction bi ci moy aw yunfaw min al ard moy legi ñu exilé ko raison bi mi defé lolu raison masalan buñ japon ñi sakassé alali dekk bi fi ci touba buñ leen jappé fan leen jappé touba muni nañ leen bu baba dañ leen di exilé jëlé leen ci département biñ ko doon défé région biñ ko doon défé yobul leen ci benen région tej leen fa nga xamni seeni bokk duñ leen mëna jégué ba di leen indil luñuy suturlo luñuy lek luñuy naan maam lolu sari am biñu djublu tumurankel la bo bu ëllëgé do ko def su baba dañ leen di yobbu nar wala Louga mba Tamba mba Tamba Seigne Touba lim dacc ci deukam bi lim dacc ci deukam bi yeen wa deuk bi yeen nga joy suba ngon ci ni deuk bi amul liggey deuk bi amul ay investisseur yo xamni dañuy investir sen alal di meuna jël ay emploi wa legi ñi fi investir sen alal ko niw ngeen bëkk ko taal ñi fi investir sen alal ko niw am ay emploi yu ñu jël legi ngeen dem di sakasser alal li ñooñu yeen nga yok sumeur bi yene ngi yok sumeur bi est ce que lolu xel la ndax lan ndax top ben way mu di len digal di len téré ab joxu ñom rek ngeen di xol lolu du ak nité and ak nit dagan na dara neeku ci waye nak na and ak nak nga nité bolé ca dana ko wax ci kanam sun borom neena wa mali salimin min nasir mune togn kat yoyu yakkat alali jambar yoyu muna mune duñ am dimbal fi duñ am dimbal yowmal khiyam wa mali salimin min nasir aw min nasir wa mali salimin min nasir duñ am dimbal fi duñ ko am yowmal khiyam mune lu waxat ci benen ay ni wa mali salimin min amimin wala safihin yuta neena ñoo ñu may wax ñoo ñu may wax buñ leen yobbo ci kasso buñu wax safara buñ maré mëna mëni ndoxum deut lañ leen di jox mom lañuy naan ndoxum deut mune ta fofu kenn du leen kenn du fa def intervention ci ñom yonent bi du def intervention Seigne Touba mi nga yaakaaroon du def intervention Seydi Alhadji Malick du fa def intervention wala safi'in yuta kenn du fa def intervention fofa ci ñooñu dedet dossier bobu kenn amul droit taxaw ci kanamu yalla di def intervention dossier wu kan dossier wu yaq kat ci kaw suuf alquran ko wax de di waxi mustafa mbey sam de dossier wu yaq kat ci kaw suuf yalla neena subhanahu wa ta'ala kenn amul droit def intervention wala safin yuta kenn amu ci droit rawatina nga diko defé ci dëkk bu melni dëkk Cheikh Mamadou Bamba dëkk bo xamni yalla dako wormal malaakai wormal ko malaakai dañu wormal Touba ba rus nañ fi dugg sax ngir fitnal nit buñ ko mën ta ñak fitnal dañ koy gënne dëkk bi ngir wormal dëkk bi rek yalla xam ñom malaka yi dañu wormal Seigne Touba ba wormal dëkk bi ba bëggu ñu fe tek nit fitna buñ la mënta ñakate fitna dañ lay gënë dëkk bi nu door la fitnal ndax wormal dëkk bi rek yow doom adam nga ni dajj ak sa bop bi ni do wormal dëkk Seigne Touba bi foko tek ci ambition des misérés foko tek passion bo xamni ni amul limite subhanallah lolou togn Seigne Touba la togn ñep nak togn ñep graw waye gis nga togn ci gëna graw moy togn ab yonent mba togn nitu yalla xam nga yalla mën nga ko togn ci bopam mom mu bal subhanahu wa ta'ala mais togn nitu yalla bu la balé martaba mo la dul bal lolou motax mu am conséquence nitu yalla soko togné mom amna la biru bal waye wallahi martabam du balé martabam nitu yalla du balé nitu yalla bo gis dafa am ni ñi tuddé rijalul khaybi yalla leen boole ak ñom yalla leen di délégué boole leen ak nitu yalla bobu mu melni ñukay escorter sa boko togné bala intervenir lum gaaw gaaw fekk na rijalul khaybi def la liñ lay def ba paré mi melni rek nga bëggona éliminer président rek bala président bi yegni mom nga don éliminer garde corps dañ lay éliminer yow ba paré fekk sa déssatar garde corps dañ lay éliminer ba paré yow président do nga yegni ndekete amna ko ñëwon pour éliminer la président dor ko yegg non la amé ci nit yalla yi seen martaba du balé seen martaba du balé yalla xamna ko tawallahi wa rabbul ka'ba kep ko xamni li ñuy def sa loxo ngi ci bir setan leen man ma leen ko wax budé ko xamni ku warona yilif li Seigne Touba batub Seigne Touba la du ko yilif bankal sa baram ben budé ko warona yilif batub Seigne Touba la du ko massa yilif budul ko xamni ni du yilif batub Seigne Touba mbugal ang koy xaar gatch ak adina ang koy xaar go alakhir waxali wuñ ko yalla xamnako ayje ci sun kanam la nek nekul ci sun gannaaw motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neenon ittaqul zulma fa inna zulma sulmatun yawm alqiyam moy ci ndikulen togn ni ndax togn ay lendem lendem la yawm alqiyamati akbar togn ay lendem lendem la yawm alqiyamati akbar togn ak taxedi la ëlëk yawm alqiyamati akbar ko tol ni Seigne Touba ni sa dekk bi bëgguma fi nangam te dekk bi lew ko dom bayil ko fa lamuy bañ ba nga bal ko fi dekkam ñaar yi bu la neex tanal da ngay deg ko xam day wax nan man Seigne Touba rek la gëm manam bëgg na contre carré Cheikh Mountakha mi fi nek bëgg na wéddi Cheikh Mountakha mu jël ko fi nan la Seigne Touba la gëm lolé dinaay wax ni batay erreur gënu ko reuy ma jox exemple waxon nako ci conférence ma doon def ci Kafsu Rajab mané sun borom lum wax sayyidina daoud alayhi salam ya daoud ina ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bayna nas bil haqq yow daoud dama bëgg dem wutuma ci kaw suuf wa yalla lum wuté bay wut ko représenter ci kaw suuf yalla da wuté dara légui lutax mu tan daoud mu représenter ko ci kaw suuf muniko yobul sama bat dima atel dima diglel dima terel legi ku weddi dawoda yalla nga weddi ku weddi dawoda yalla nga weddi ku weddi cheikh muntaha seigne touba nga weddi wa rabbul kaaba ndax mo fi representer seigne touba bu seigne muntaha waxe bu nopi nga di nga ci dara inkar ci dara mok bu seigne touba waxon ñoyam seigne touba nga gemut bo weddi seigne moko fi representer donte seigne touba woutewul dara Seigne Touba wutewul dara li xew ci dekk bi lepp mi ngi janlok mom waye da am ko ko fi representer niyent yalla daoud representer sun borom ci kaw suuf non la Seigne Mountakha representer Seigne Touba ci kaw suuf kon bo weddé Seigne Mountakha Seigne Touba nga weddi ak kula meuna jur nak ak kula meuna jur Seigne Touba nga weddi bo weddé Seigne Mountakha rek Seigne Touba nga weddi ndax moko fi representer bam ko representer gul ken digul batam ken digul batam da top ñam wara top ni ciel fuñ ko yawal mu dem lijeenti lañ fay lijeenti delu ci wa tok ni ciel waye bimu yoré batam amna droit wax li Seigne Touba bëgg sallallahu alayhi wasallam ak gi nga xani mom la mujjé ak ci makkatul mukarram moy hajjatul wida ca la waxé won waxam du reey je discoursam bu reey ba khutbam bu reey ba conférenceam bu reey ba ca la ko waxé won mom mustafa ali sallallahu alayhi wasallam hajjatul wida discours ba la ci gëna lepp am solo waye la ci gëna concerné lepp concerné julit ñi waye da ci rawati li may bëgg wax dani alla inna arrama alaykum dima'akum wa amwalukum ka hurmati yawmikum hasa fi baladikum hasa fi sahrikum hasa dani alla hey hal balaghtu khalo nam ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ali sallallahu alaihi wasallam allahumma ashhad اللهم أشهد اللهم أشهد ثلاث مرة حاجة الوداع يونس صلى الله عليه وسلم دفني يين جولي ني من آدم إلى يومنا هذا يين جولي ني يالا أرامل ني تي يين سين ديردي إن أرام عليكم دماءكم سين ديردي أرام ني تي يين wa amwalukum sen alali aram na ci yeen deganul ci kenn ci yeen di yaq deru mbokum julitam mba muy tour deratam deganul kenn ci yeen muy yaq alali mbokum julitam mba muy tour deratam muni ni nga xamé ni seen bis bu tedd bi ñu nek bis la bu yalla warmal bis la bu yalla sutural bis la bu yalla ar bis la bu yalla aramal ci yeen ngeen xex ci ma ngeen torant ci deret niki seen rew mi nga xamni moy baladul amin niki wer wu teddi wi ñu nek ndaysan ali sallatu wasalam bu discours ba jeexé mu laaj question bu am solo ni wa ndax deg ngeen ma hal balaghtu xam nga ñu bari dañ koy firé ndax jotal na hal balaghtu ndax deg ngeen ma ndax yeen ak may deg hal balaghtu ndax yeen ak may deg sahaba yeb and na ni ko naam ya rasulullah walay deg nañ la de mune gessun borom mi fe mi umpelewul dara fekke lepp mom yonnabi sallallahu alaihi wasallam mune gessun borom ni sun borom yaay sama temoy sun borom yaay sama sede allahumma ashhad sun borom yaay sama sédé dé ga yaangi ni nénañ lima len wax dégg nañ ko lay amatul motax yonnentou sallallahu alayhi wasallam ni kon nak ginaaw dégg ngeen lima wax bu ngeen fi joggé ku ngeen dajel na ngeen ko ko jotali yonnentou bi nak wax ca lu graw lu doy war muni ndax yeen ñi togon fi bi may wax amna ci yeen ño xamni ay gaay ngi ci sama gannaaw di ñew te bok ci saw xéet ñoo leen upp ak degg ci li may wax kon jot li leen ko rek te baye leen ko ta dem jamono dana ñew ñoo leen ci upp ak degg jonne jamono gi ñew jo xani li ma leen wax yeen sahaba yi amna ko xamni mo leen ci upp ak degg te ñewagul kon da ngeen ma jotalal ku ngeen dajal rek net li leen ko mawdu bi ku ngeen dajal rek net li leen ko conférence bi ku ngeen dajal rek li ngeen ko net li conférence bi muy ndax man ngeen ko netli conférence bi day mu ballul lu ca genn ci xam xam lo xamni yeen ñi ko fekke won mënu leen ko ci genn waaw ndax lolu mom innal fadl bi yadillahi yuti man yasha ak deg yalla koy maye mo taxone yunus sallallahu alaihi wasallam ñaanalon nako abdullah ibn abbas allahumma faqih fi din wa allama ta'wila sun borom yalla nga may ibn abbas ak deg yalla nga may ibn abbas ak deg ak deg ñu toll jamono bo xamni jamono bo xamni leg leg damay tok di deglu minbar yi juma yi wallahi damay jaxle dama nan man dal li munuma comprendre lan la da manam borom xam xam bu tok ci minbar gis yak gutul ni nga bako fa di wutal gona yi protex di wutal yak ka di awlay nan dañu sakase sin dañ leena xagn seen ak ak dañ leena xagn seen droit amuñu liggey ak wa amo liggey ba yak alali jamb yow amo liggey ki am liggey mom liggey na ba am alalam nga dem diko taw lolou aw lay la yow kay bo beugé bu gina amo demal wuti liggey ba am alalam comme mom demal liggey so amul liggey way bu ko sipi ki nga xani mom bam juddo di dajale ay ñaar dërëm ak ñett dërëmam ba xey réussir lim réussir nga xey ko xalma tek ca te mom lila naqari tegulako ab imam xagna tok ci minbar dila wutal aw lay porte de sortie subhanallah subhanallah motax man lele demay tok ba yag manan xana deug deug ilimani li gay wax bo fanatisme ci mouridisme ñun la da nga xana da nga nan kafe touba mani waaw mbadu gay dañu nan kafe opposition yi ilimani ndax dañu nan kafe opposition yi bok ba ñimi wuñu leena wax deug ngir yalla man sama fu ci état ak ñim andal sama fu ci opposition man yalla la xam yalla ma tax di wax yaq mo degeunut ak loxo meuna justifier bul yaq ala li jambur sallallahu alaihi wasallam ñun ñepp ñu jang ci ay hadithum al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara man allahu anhu muttafaqun alayhi ngay jema wutal aw lay nan bo gise gona yi di yaq bo gise gona yi di def li li ko waral amul lu ko meuna justifier ragal len yalla amul lu ko meuna justifier yaq degeunut yonent neena julli pire et dire laminim wi du ci yakal nit loxom bi du ko ci yakal nit julli pire et dire moy ko xamni liko yalla ni bako fi dako fi ba julli pire et dire moy ki nga xamni gadlayna musibay bakanam musibay bakkan moy lan moy sa ambition moy lan moy liñuy tuddé manam niñ ko waxé sax xeyna baat bi dina ñëw ci kanam ci man moy nit ko xamni sa bakkan bi rek nga top sa bakkan bi rek top sa ambition rek noko mëne atteindre baxna bo gisee may wax jamono bu nek ñima bañe politique te sa buma xeye nak di gis lutax ma gëna bañ politique yalla xam nako musuma ko bëgg tay duma ko bëgg ba mu politique parce que politiciens yi moy ko xamni boko ni won rendil sa nday te am sa te atteindre su objectif mu def ko yalla xam nako du dara ci mom politiciens moy ko xamni boko ni won rendil sa nday ndax nga te boko rendé di nga atteindre sa objectif wallahi dana ko rendi ba nupi nak diko layal depuis 2012 mang len di wax yeen xalé ni len bu len kenn jaral dé ku ngeen meuna andal xaar len ko ci irniya depuis 2012 mang len koy wax ngeen nima lutax man len ndax ku ci dé perte nga ate depuis 2012 ba fi ma tok di wax ak yeen nañ ma wax rek ñete def fuñu mujj rek ñom ñepp perte seeni wajur perte parce que force de l'ordre buñuy genn force de l'ordre buñuy genn dañ leen di ensuré jox leen ay légitimité de défense moment bobu ku ci faatu enquête du am dara du am da ngay nil yalla xam nako té yow ki tax nga genn ci mbéd mi di ray sa bop sa bu la woyé manifestation ba ngeen joxante rendez-vous fi ngeen wara dajé 4-4 ba gëna neex mom lay droit ci sa kadam mu wacc ñaari ponkal wër ko yow da nga dox ba ñakatoy xep doga aksi ci place bi gis nga bi mu wacce ci kat katam bobu dal lay seul seulax loxom bi ni seulax na loxom bi legui li nga war na jëk def moy da nga war na xol liko wër entourageam ndax di ngi seen doom mba jabaram boko ci seenut wañekul ñibi sa kër ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yalla da ko ne li ngay def tambale ko ci sa wa kër wa ansir asiratakal aqrabin yow politiciens bi tax nga genn ci mbedd mi bëgga jaay sa bakkan bi say wajur ñak la doom ma nga ca lisbonne di jang wala mi ngi ci salam mu tejj ko fa muy setan tele di ré bayam wacce kat kat wacce ci kat kat bu toy xit waxu jëm ci tribune bi bu police yi sané ñaari grade bayam daw duggal ci kat katam dem balafa yow nga nefa nak jamar lo police yi bañ ray la da ngay nil wallahi da ngay nil bo legge ñom ñoy dajé wat ci seen biir waxtaan jubo sa dé nil na hader mautu ko hader sa dé nil na depuis 2012 ma ngi len ci yé yeen xalé yi nangulé na yew top seen ambition rek top seen passion rek nangulé ni politiciens yi dañ len di nax nangulén ko pouvoir ou opposition nak ñom ñepp len di nax yalla xamna ko ma agone ak yeen bo wax len ni len serigne su ndaw si sax man len yeen ndaw ñi fi hasa saman da ngay na perte 10 perte leste moy sen côté spirituel perte ngeen ko sen côté temporel perte ngeen ko wa legi fan ngeen jëm kon fan ngeen jëm yeen ndaw ñi te man neena len euma ñu dul yeen fi ma tok di wax yi legi ni ci tisbar rek fukki ndaw ñew nañ fi fukki xalé yu goor ñew nañ fi ci man legi sank rek ni dañ doon siara ci la doon nuyu dila sant ko gërem ci waxtani par ci par la ñi ngi lay ñaanal ilaakhir man leen bëgg ngeen mucc rek tax may wax limay wax man sama yoon ci politique bëgg ngeen mucc rek fukki ndaw wallahi yalla sédé nako légui lañ fi joggé ñun ñëpp di ay waxa mbaané bëgg ngeen mucc rek politiciens yi jëruñu seen bakkani seen bakkani yalla daf leen ko bindal pour ngeen jaamo ji ko yalla jaamo ji leen ko yalla te fexé ci yor seen ndey ak seen bayyi way yak sam jang ke tax nga yak sam jang dooma nga ci école ye gëna ser di jang tour sa bakkan ci mbedd mi ke tax nga tour sa bakkan ci mbedd mi ma nga laq doomam fu kenn xamul ma nga laq doomam fu kenn xamul ba pare bëgg la genn lo ci mbedd mi buñ sané ñaari granate mu daw tal autom dem wacc la fa yow nga jamar lo police yi dañ leen di nax al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi sallallahu alayhi wasallam moko wax wal muhajiru man ajara mana allah anhu muttafaqun alayhi motax cheikh mohamed bamba neena amal yadani bihima faltatani li muslimin darban wa sharxan ya'rim seigne touba neena ma ngi lay denk yow stamsi ma ngi lay denk yow talibi bi muni sa ñaari loxo yi wadi ala ndenkane la bula yalla denk muni moytu ci bu baax lor sa mbokum julit sa ñaari loxo yi moytu ci lor sa mbokum julit muni mo xam aggression direct la wala indirect la darban direct wala indirect wa sharxan muni mok satcha alalam gaay buñ sakase manga sey jambori bu ñu def satcha alal ji da nga ñimul wona satcha ñu di la gis ni direct rek wa ya ngi satcha indirect bi mbolo mi bare legi rusuto satcha yow ragal yalla taxul nga bayyi satcha ab satcha nga da ngay satcha indirect rek waye satcha nga manga sey bi ñu toj ab satcha nga jamono événement wu nar yi isi ñaari teli fala ma fek ma ñewon fa gaay di toj mang sey nar yi am mbokk mo xamni dañu ma jëlal ma bañ mu jël andil ma ñu xey muy ndeki ma bañ ca ndeki ni ma yow da nga dof ma niko dede dofuma wallahi dofuma sax bal ma jël sama ñaat dërëm yi ndeké ko rek dofuma sax yow nga sakase mang sewu jambour duy say ndab am fess yobou sa keur bay man nak bim xewé Touba moma gëna metti ci sama adina yalla xamnako ndax man dama fogo ni Touba koy sacc du fi dëkk jop mon ni Touba sacc direct ak indirect dañ fi wara dëkk dal dama fogo ni dañ fi jox dem rek waye ndekete amna ay sacc direct ak indirect yu dëkk bir Touba la qadra Allah wala saman toj mang sew jambour di roñ alalam di yobou sa keur bay bo demé ci sa bay niou la ci biti yak sa bay yep ay sacc ngeen yeen ñaar ñepp sacc ngeen sallallahu alayhi wasallam neena won sun borom sax moko wax ci alquran sun borom neena wala tutihu amral musrifina allasina yufsiduna fil ardi wala yuslihuna sun borom neena bu len deglu ndigalal leader yi nga xamne ñoo len di orienter ci dem len yaqi dem len tal dem len sakase wala tutihu amral musrifin ñun ñoon ñan la muni allasina yufsiduna fil ardi wala yuslihuna sun borom moko wax di alquran la de ma nga suratu suara muni rikway bu len top ñi nga xamni dañ len di orienter ci kay len tal kay len sakase kay len lak kay len yaq ñun wa ñoo ñan la ndax est ce que nit ñemena orienter nit ci kay yaq muni aha kay sun borom ni aha kay nit ñemena ko de ñu ne ko ñan la muni allasina yufsiduna fil ard moy ñi nga xamni fo len fek yaqaleen gënal kay defar wala yuslihuna ta duñ massa defar yaqaleen gënal kay defar wala tuti amral musrifin bu len nango deglu leader politique yi len di orienter ci kay len sakase kay len manifester muni bu len len deglu alquran la wala tuti la wax amral musrifin ñu diko def defenu intellectuel nak dañuy ñew wola ba nga ñew ñu groupé ba mbolo nga bari ñu rocc ko ne fess balen fa ñom yeen ngeen nefa di nan ay granate saxarus granate seen xol yi di dag seen beut yi di yaq ba sax man lañ leen ci rayalé far ben yoon nga perte disperte l'estek ané ki taxone nga koy def mon bimu la orienter rek la dem dala sarxé waye man bu fekkone ni sarax bi da cey jital domam duma am luma naqari waye day denc domam ci kër ga ñew sarxé domi jambour day denc domam ci kërëm ñew sarxé domi jambour yi sun borom ni bu len ko dangu wala tutihu amral musrifin bu len ko nangu ndaw ñi yeen rek la am yewu len delo ci len seen xel ki ngeen bëgg te bëgg mu falu xaar len ko ci irniya ken terewul len ko xaar len ko ci irniya waye bu len yak alali jambour yi bu len yak alali julit ñi bu len yak tirangay jambour

mané ko man rus na di def ci dekk seigne touba bi lu legalul dama ko rus seigne touba mi la rus buma bu ngeen jappé ni seigne touba gisul ni min leen di gis nan da ko rus man lol la ko ton xeyna nak yow ginaaw mëno yegg fofa wala seigne touba jëdul lu lol ba nek nga ci dekk ñu am lu ñuy téré waye rus buñ ko rus tax na ñu bayila ak mom wa do rus seigne touba mo mëna ko do rus seigne touba mo ngir yalla yaw lu bari lo xamni ni legalut yang koy def ñu russele seigne touba ndax yowmal khiyam it lolo fa am kat yowmal khiyam mom dañ lay russ mba nga and ak ku ñu russ mba nga dem safan ba rek yowmal khiyam lolo fa am yalla da lay russ mba nga and ak ku mu russ rek damay bañ ñiko deg defé ni ñi ne ci dekk bi te lolu ñi def dede dañu and ak kuñu rus dañu and ak kuñu rus bari na ñu xamni yow mal xiyam yalla yonent bi la leen di rusé wallahi bu leen rusé wul yonent bi sawara lañuy dékké kasalika seigne touba kasalika seigne touba alquran neena yow mal xiyam mbolo mo gis ci sen turu kilifa lay sukkandiku régler sen problème kessa bobu cheikh mohammed lamine diop ki seigne madiaw paxa radiyallahu ta'ala anhu mi ngeen xam sultanul arifin sultanul arifin mom la ko seigne touba waxone man seigne sama mako netti man a personne seigne sama mako netti neena mom tamit diw sangam moko ko netti Seigne Madiaw Paxa ak Seigne Touba Seigne Madiaw Paxa dafa jog di nafar alquranam di nafar alquran gis yawma yawma ci alquran yawma yafiru almar'u min aqihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa banihi ba mu jeex mu gis yawma yawma yi nga xamne taraw yawmal khiyam rek lay wax mu daldi samp xelam ñew ci Seigne Touba niko bi ngelawuma ndax yawma yawma ci alquran neñ Seigne Touba niko waw ndax dajé wulak jenn yawma jo xamni dana dalal sam xel yawmal khiyam mu niko mbacké sama dajé ak momit day fakk nako muniko dajewulak yawma nadu ukulu nas bi imamihim muné ah kay mbacké muniko ndax dula doy yawmal khiyam suma né mel guen nga jëk top ci man muniko doy na ma seuk muniko ne mel tedd te ñalaw motax yawmal khiyam da ngay and ak dañ lay rus ba nga and ak kuñuy rus yal nañ and ak seigne touba bu kérogué radiyallahu ta'ala yal nañ and ak yal nañ ni ñacc ci gannaawam nga bu kérogué yal nañ ni ñacc ci gannaawam nga bu kérogué radiyallahu ta'ala yalla ñi ñatt ci gannaam nga bu kérogué radiyallahu ta'ala kon nak buñ la rusé ngir seigne touba ay way way yow tamit rusal seigne touba rusal seigne touba yeen ndaw ñi bari na lu ngeen def ci dëkk bi ñu bayé leen ko rus seigne touba rek tax kon rus leen seigne touba li fi am sax legui la fi am rek legui bi jamono trader rek la fi am te moy nga nek ci dekk bi ñuy wax Touba police saña solo dalam waxu la fekk le sa keur japp yob legui la xew waye bu jekkon bi yaqute gi amé waye bu jekkon Touba la wax de wallahi limay wax ni ku weddi laaj ko ñu xam yalla malaka sax bala fi duggu day taggo waye nak bu jamono yakko ndax amna ñu nekk biir Touba te daray Seigne Touba ñuru leen daray Seigne Touba ñuru leen ñoñe nak mo taxone Cheikh Abdul Ahad Mbacke radiyallahu anhu wala rew sama wajur la won lolo taxone mu telon ci jël ay précaution xam leni dekk bi ay xaj dañ fene ñu ni waw mu ne te gis na ni ab xaj moromum xajam do nga ko meuna rebb ba japp ko indil leen ma xaji fi ñu andil ko xaji ku ni bind ko lettre ay waji mbacke ay way ab xaj ci dekk seigne touba mune waaw dekk bi da mi xaj ci xaj mom morawum xajam rek ko meuna li jëndi waaw dama police yi bal police yi mom chay go rab ba tek ko mom lañ jangi won ñom chay lañ jangi won chay go rab ba tek ko ñom chay lañ jangi won ñom motax am ñu xani ñom dong ñoo ci man dara

dan nawe ab serigne waye matériel dawuñ ci nawu serigne légui nak jamono yi matérialisme lañ tollu nga xamni légui doom adama yi matériel rek lañuy xol nga xamni légui xolatuñu quantité manam xolatuñu qualité waye quantité lañuy xol xolatuñu qualité de quantité rek fu mbolo ma gëna bari jublu fa gëna xumbu mune mom Serigne Touba radiyallahu anhu wajuju nga xamni ci jaar yoon wo wi te moy da ci pelu wala bok jaaru ci loxe serigne bu ma serigne bu nepp xey beru ni law fi barab muni nako worni xous na ci geejuk alkande te du gennale lu tolni fepp sarra ci lako taxona juk mani lol nak xam ngeen kagn lay feñ moy yowmal khiyam amna ñam na xamni sax dana len feñ dana feñ fi ci adina waye li gëna bari ci yalla ak bari sutram li gëna bari yowmal khiyam rek lay feñ yowmal khiyam ci ngay dem ba xamni ndekete serigne ba nga topone xamul nada jëmul nada amul nada yowmal khiyam ngukoy xam ah wa legi bu boba lu mi jariñati ndax bey wayna mbuss ah kay moy lam jotona am ci aw yiw lu mu tuti tuti mom lañuy jël seddelé ko ñam jëlon seen haqq te mënul leen dara yowmal khiyam waye boba yi du leen doy ndax dañu duggal seen baak ci tien bu amul ndox bu wa du len doy amna yalla ci talibey Serigne Touba yi cheikh Serigne Touba yi radiyallahu ta'ala anhuma musna ñew ci Serigne Touba ko man day mbacke dama gënt diiw nangami junni xorandom sam ko ci biir bammel diko mat Serigne Touba niko mo ne ndaxam dey ko ki ngay wax ak njubam akum mandom ci adina ken natabli ko won muni waye nak mbolo mi aji won ci mom mudi len dig yowmal khiyam ni manal ne len fa dara te manal len fa dara mbolo momé ñu jël haqq seen haqq ci mom te kat koku ken gënu ko wona juk ken gënu ko wona tek tankam el kitab wa sunna waye amul won baati ni mana yor mbolo mbolo momé aji won ci mom mudi len dig yowmal khiyam te manul len ñoñe la seen ñoy jël seen haqq ci serigne bobu ci bammel kenn ci cheikh Serigne Touba yi gentu ko ñew netti ko Serigne Touba tontu ko loli kon nak mbir yi niko gaay yombalé wallahi demewul nonu aka sorek nonu bude ñun wa Senegal mom ñoo ci rawati ñun mom dañuy yaakar ni ginnaw bay waliw la dom waliw domi domat wa ayba bakagn lolu yalla dana doxale nonu nguram gi lolu ku lako wax dalay nax yalla du doxale nonu nguram gi waye nak ñaka xam mo ci yobbu nit ñi bu ko defé ñu feulef jëm fa ah momit min feulef jëm ci mom amul manu te gu toll ni mëna lu ma leen dara jaamu ji leen yalla waye dedit da koy noppi walé ndax lan ndax tiranga ji gaay andal jëm ci mom da koy noppi walé Serigne Touba radhiyallahu neena wajoju kon du genn lu toll ni fepp sarra ci fofu mu nek lutax li annahu yaquduhu shaytan neena shaytané ko mat wa nafsu wal hawa kama abanu muni shaytané ak bakkanam ak banexam ñoko womat soko ci lolu jëme ko ci lolu te mom nungutal deltu gannaaw muni nak bu boba xam ngeen ni shaytané kum womat xam nga sa dukk way ndax shaytané fam jëm ñepp ko xam Cheikh Ahmed Bamba neena wal ya'laman kullu sakin wa balid inna allasi yukhalifu al haqq tarid من والحق بده الأبد بالتوحيد والفقه أن يتصوف في مجد رضي الله تعالى عنه من موم سن توبا مانغلين دي خمال من نك موم لاي بيرم جي مي لاي بير من كوي لاي بير كيب كو ام خيل اك كو امول خيل لا يمالي كل سكن وبليد لا واخ كو ام خيل اك كو امول خيل نينا مان سن توبا مانغ لاي لاي بير موني نانين خامني كيب كو خامني ياغي جوج جيم سي بيي با yaangi jog jëm ci pays ba ba nopi nak wote ak sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam neena bo deme ba jup pays ba jup hadara ba ne dañ lay bamax nga ni kep ci souf dañ lay bamax nga ni kep ci souf kep ko xani wote nak sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba nopi nak ni yaangi waxu jëm ci yalla jëm ci pays ba neena ko meena don bo jubé pays ba dañ lay bamax nga ni kep ci souf ñu nek waxu ku bëgga dem ci pays ba numuy def mune fim wara jëk tambalé moy tawhid al haqq badduhu al abdi bi tawhid Serigne Touba néna bu féké da nga bëgg dem ci pays bi Allah ba tambalé ci tawhid
moy jox yalla lim mom wetal ko bagn ko bok dara tawhid nga xamni yalla rek ay yalla kenen ku dul yalla do len la nga don way yalla rek ay yalla rabbi sitwa jall nga xamni yalla kep moy def moy dindi def ak dindi nekul ci loxal kenn ku dul sun borom rabbi sitwa jall def ak dindi nekul ci loxal kenn ku dul sun borom rabbi sitwa falak folli nekul ci loxal kenn ku dul sun borom rabbi sitwa jall falak folli nekul ci loxal kenn ku dul sun borom rabbi sitwa jall legi nak jam bi nga xamni mom amna ngeureumal yalla rabbi sitwa jall sun borom tabaaraku ta'ala rafa'ataleku kun jam joxon yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kun jojelum te ñaan yalla def ko du mom de yalla de du mom wasita dong la ci wasita rek la ci waye bis bo geume ni moy def ak dindi rek sa tawhid koj nga ko sa tawhid koj nga ko dalay woor ni yalla moy def moy dindi ak loxoyum ko meuna jaarale nak misalon nako ci ñaari waliw ben waliw bi dafa ñew di set ci morom ji diko siara ci bam ñew ba buntu kër waliw bi di waji duggu tassefak ben way bu nito diku manam ko xani dal melaw ku nito diku la amé mu dal di korosante ak mom rek door kom talata ba tudd ci lex bi mom waji nito diku jojé waliw bi dal di daw duggu ci kër gi mu dal di wañu ko mom dem ah bi yalla dogalé mu ñew nuyo moromum walli bi muy siara ci muy jamm sante ba yag muniko gën nga gis sa boroma rabbi sitwa jall muniko dedet legi lañ tassé ci sa buntu bi bam door mom talata legi lañ tassé ci sa buntu bi bam door mom talata gëjuma ko gis legi la ko gis tassé nañ ci buntu bam door mom talata nga xani mom gis nga gisul ni yalla gisul ni waje ko doorum talata waye yalla ko doorum talata yalla ko jaarale ci loxol dox bi nak loxol ku nito di ko koku waye yalla ko doorum talata de rabbi sitwa jall muni ci tawhid ngay tambale moy jox yalla haqam lim mom du jangene ko ci malayinu sudur khumatuma munawiru sudur seigne touba neena bepp lepp lu traverse di jeexital nga gis ca kenn kudul yalla neena yow yak murtad danaka yena xawayam dara mbir mu jeexital nga gis ca kenn kudul yalla ni kenn ko def kudul yalla rek waaw waxon na ni amon na wajur wo xamni buñ ko massaana wax ni ko diw de jaanako ray muni tuuk bu loxati lolou way del wax diw jaanako mat yalla ray ko jaan munta ray nit tuuk gis nga tawhid bobu moy ñob baxtanal garabuk tawhid señ touba ni talibe bi fofu la wara tambale moy fexé am tawhid xam kuy boromam bind ko mom ko sañal ko luko sop mu tek ko plasam bagn ko bolé ak dara muni gënaaw bu noppé ci lolu mom tawlib bi nak mu tek ci nak xam xamu fiqh bi nga xamni moy yebenal jaamu yalla gi ko sun borom sant wa ma umiru ila li yahbudu la mukhlisin la udin unafa wa yuqimu salat wa yutu zakat salik dinul qayyima muni gënaaw bu noppé ci xam xamu tawhid na ci tek xam xam bi nga xani moy yebenal liko yalla sant li tax yalla bindiko te moy wa ma khalaqtul jinna wal insa ila li yahbudu numuy julle numuy jappe numuy woré numuy aja makka numuy sango farata numuy ba xéti farata yi nga xamni mënésu ko ñak xam nga xamni fardul ayni la cèn mën la ko défalel lu ci nek nga xam ca la ci l'islam wax muni bo xamé lolu ba nopi nak légui nak bu boba mën nga ñew ci li tax mu yewen nak ta moy tasawuf li tax yalla nanguko ndax bo mënonu julli ba melni julli kaata té andut ak tasawuf dula jariñ dara yowmal khiyam bo manana wor ba melni cunkoru fas te andut ak tasawuf bu mané tasawuf moy lan moy al ikhlas bu boba dula jariñ dara kon ñetti xam xam yi munu ñoo ñak ci ab jam moy tawhid muy fiqh muy tasawuf tasawuf moy lan moy al ikhlas moy ay bima jundi legi sun borom wax ko wama umiru ila li yahbudu la la odin dañu ma umru ila li yahbudu la mukhlisin digaluma len ludul ngeen jaamuma te selal ko al ikhlas borom xam xam ni dañu wax ni mbollem xeti jif yep jif ji ci gën moy ji tege ci alal kitab wa sunna ngeen balma
bolam xeti jëf yi jëf ji ci gën moy ji tégué ci al-kitab wa sunna ji tégué ci al-kitab wa sunna ji ci gën moy ji nga sellal ji ci gën moy ji nga jëf ngir yalla wala bok ji ci gën moy li ñi tuddé manam jëf yépp jëf ji ci gën moy gi nga tek ci al-kitab wa sunna ginnaw al-kitab wa sunna moy ji nga jëf ngir yalla ginnaw ji nga jëf ngir yalla nak ji nga sellal ci gën ndax jëf sax boko jëfé ngir yalla te sellutit amul njariñ wa taxone cheikh ahmadou kabir mbay abdullah taw daan wax nan wakun arisan ala al ikhlas fi amalin wakhsal mura'in khawfan nirani cheikh neena ma ngi lay denk way rik na nga sax ci selal sa kemt lay katan te nga maytu ndiko ngistal muy ndax ngistal da bok ci sabab yobbu nit safara la qadara allah wala sanan kon nak jam bi fimuy tambale moy tawhid fiqh tasawuf bu fekke nak ñi nga xamne dañu geeju rek ci sharia te nanguñ dara ci tasawuf batay ñoomit yowmal khiyam gisuma len baaw de sayidina imam malik biñu ko laaje ñetti xeti xam xam yi ñako waaw lo xam ci waajo xamni dafa geeju ci tasawuf te xamul dara ci sharia moy ku soobu lefum tasawuf te xamul dara ci sharia ak ko xamni da soobu lefum tasawuf sharia te xamul dara ci tasawuf mune ñom ñaar ñepp kenn du ci dara ñom ñaar ñep señ touba wayat nako ci masaliku dinan ñom ñaar ñep kenn du ci dara walam yattafaqa faqat tasaddaqa waman tafaqa walam yatasawuf faqat tafasaqa waman jamaa baynahuma faqat tahaqqa lol imam malik wax radiyallahu ta'ala anhu imam malik neena ki xani da jang sharia ba pek sharia waye sama yoon ci tasawuf ni koku mom nako woor ni fasikh la bo xamni ni waras nako jubant yar ko bu fekkone yarabul islam amna muni waye ki nga xamni batayit dafa soobu lesum tasawuf ni yalla mbirum batin rek ko itel kon nak sayir bi sama yon neeku ci muni a koko gëna grawle koku mom nako woor ni liñi tudde sindiq mom la sindiq nak boko don firi ci arab moy ko xamni day neub kiefer ci bir di feñal ak ngëm ci kaw la qadara allah wala saman mune waye nak ci nga xamni mo mata top te mata deglu bu waxe ñu def bu tere ñu bayyi moy ko xamni ni mom jang na sharia ba xam ko jang tasawuf ba xam ko jaar ca di sa jaarale mune koku mo mata top ko misli señ touba radiyallahu ta'ala anhu koku mata top kon nit yalla yi li taxone ñew fi moy orienter nit ñi jaaral leen ci alal kitab wa sunna mal asaf nak am ñu mujjé ñew daali dewye dewye wuñu yam ci rek waye dañoo dewye walel ñi leen top moy dañoo jaar ci ñal la bu nepp jaarale ci ñi leen top sun borom neena ci alquran man yahdi llahu fa huwa almu'tadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyan mursida mu nga ci suratu kahf sun borom neena rabbi sutu yalla kep ku yalla nam ci mom taxé nam ci mom mucc adina ak alakhirah sun borom dana ko orienter ba tek ko ci loxey serigne bu mat serigne muni waye gis nga ko nara taxedi ku nara sanku ku nara dem safar euleuk la qadar la wala saman moy ko xamni ni yalla dajeli wuko waliyul mursid moy kan moy ñu melni ñom seigne touba moy ko xamni dalay joxuñ tektal la yoon wi jëm ci yalla waye du ci yam mu japp sa loxo and ak yow jaar ci yoon wa koku moy waliyul mursid sun borom ni ki nara taxedi mom du massa dajje ak waliyul mursid mukk ci adina duñ dajje mukk waye bo nara taxé faaw sun borom dana la wanalé ak waliyul mursid bo xani mo lay orienter dila tek ci alal kitab wa sunna mission bobu mo fi indi won yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy orienter nit ñi tag leen ci alal kitab wa sunna wa innaka latahdi ala siratin mustaqim la ko sun borom wax wa innaka la tahdi ala siratil mustaqim yow muhammad sallallahu alaihi wasallam dama la fay def nga nek waliyul mursid dama la fay indi ngir nga nek waliyul mursid dama la yoni ngir nga nek waliyul mursid wa innaka la tahdi ala siratil mustaqim lolo tax mom yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ben arabiy masna ñew ko yow ki yalla yoni man de dama bëgg dem ci yalla taxawma yoon wi ma bëgg na nga wax ma
nga tektal ma yoon wi mu ne ko dama bëgg nag tektal bi na gàtt lool te am njariñ nga xam ni mu fi jógee du ma ko laajaat kenn ku dul yow. Hadis ba nee na waaji daa ñëw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam qul li fi lislam gawlan la asalu anhu ahadan gayruk fa qala rasul sallallahu alayhi wa sallam qul amantu billah suma staqim qul amantu billah suma staqim qul amantu billah suma staqim alayhi salatu wa salam. Hadis bi nee na benn waaye daa ñëw ni yow ki yàlla yoon ni man damaa bëgg a dem ci yàlla bëgg nga wan ma yoon wi tegtal bi nag bu mu gudd ndax saam xel mënta jàpp lu bare nga doon tegtal bu gàtt te jàpp ndi sallallahu alayhi wa sallam ni ko ah loolu koy nekk am na fi ndax man yàlla damaa yónni may walil mursid xam nga loolu lu mu doona mu naa mu ne ko neel gëm naa yàlla te muy dëgg te nga jub neel gëm naa yàlla te muy dëgg te nga jub neel gëm naa yàlla te muy dëgg te nga jub ñaar yooyu bu amee ci jaam lu ci desati gëm yàlla ba noppi jub teg sa tànk ci alal kitaab wa sunna dara deseetu la yow koy am nga yàlla ba noppi qul amantu billah suma staqim sallallahu alayhi wa sallam li muy jub li muy baax li muy tedd sun borom mas na ko ni saabaaraam ni ko fastaqim kama umirta muhammad mu ne ko labbayka ya rabbi mu ne ko fastaqim kama umirta tegeel ci yoon wi ni ma la ko sante tegeel ci kaw yoon wi ni ma la ko sante moo ndeem yonent bi la yàlla di jàjj ci tegeel ci kaw yoon kon mesa beneen jaam waaye bu fekkente ni da ngay wax ci alal kitaab wa sunna di wax di ko teg ci tawxid rek ñu ni diw lay gaarwaale diw ko tax di wax diw nangam ba kañ koo mën a doon day rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moo la gën te suñ borom nee na ko fastaqim kama umirta. Borom rabbi su jàlla dafa tànn ay gaayam xam naa nag yàlla ko bëggee noonu ndax xam ngeen ni Baye Sam Mas na ko wax radiallahu taala anhu mu ni waaw borom kër bu moomee këram di jaxase këram lu ci waay man yàlla ci boppam it moom addina bi daanaka mën nga wax ni moo jaxase addina bi mu yàlla baal ndax bu ko neexoon lépp ni cocc ni koroj waaye du ko sóobut lu tax mooy day bëgg nit def effort ndax bu yàlla jubaloon lépp baaxal lépp kon nit amul mérite doomu aadama kon du am mérite yow mal xiyam waaye boo gisee suñ borom bàyyi mbir yi kenn ku nekk di tuñ-tuñi ba gis dëgg ga mooy ko te bañati koo ba dafa bëgg doomu aadama yi am mérite yow mal xiyam. Bu ñu xoolee Cheikh Aliou Khawaas Cheikh Abdou Wahab Sahraani ab taalibam la woon Abdou Wahab Sahraani dafa masal laaj Cheikh Aliou Khawaas ni ko yow Cheikh Aliou Khawaas maa ngi lay laaj ndax xam nga suñ borom dafa sàkk ab lim ci yonente alayhi wasalaam ñu di ko tuddee xaqadun min al uluf mooy téeméeri junni ak ñaar fukki junni ak ñeenti junni ci ayn biyaahu yi wal mursalun ñu ni mu ne moom Abdou Wahab wax Cheikh Aliou Khawaas ni ko waaw ndax lim bi yàlla sàkk ci anbiyaahu yi ak mursaluuna yi ndax lim bu tol noonu la sàkk ci walli wi mu ne ko waaw mu ne ko waaw ndax lim boobu yàlla sàkk ci ay walliw daañu dem ba mu manqué ci kaw suuf mu ne ko ah loolu de du mën a am ndax bu amoon daañu dem ba waa addina dootu ñu am lu ñu lekk ndax ci barkeb walliw yi la suñ borom di sottee ndoxam mi nga xam ni mooy naatal gàncax yi di dundal suuf si mu ne ko loolu du mën am mu ne ko waaye nag jamono dana yegg ci yàq foo xam ni walli yooyu kenn dootu leen mën a xàmme daanaka walli yooyu mu ne ko kenn dootu leen mën a xàmme ndax yàqute jamono mu ne ko ndax dañuy def sëmbëx ci biir mbir ya sëmbëx loo gaa yi waaye nag ña nga garde seen baatin mu nuppeen ànd ak ñoom ni ci saahir ànd ak ñoom ni ci saahir. Da ngay dem ci conférence wala nga dem ci ngénte wala nga dem ci kër ñoom ñëpp ña ngay jëfe biddaa ñoom ñëpp ña ngay jëfe biddaa waa kër géeg xew waag jàng yaag ñëpp li ñuy def biddaa la góor ñaa ngay fecc fee jigéen ñaa ngay fecc fee ilaaxiri yi yow mi nga xam ne yow dañ laa woo rek ngir nga waxtaan wala ngir nga def leneen wala nga fekke mu yow kacat la ca lu ci sa yoon yow nga garde sa baatin rek toog di leen xool ba sa dem jot nga jóg dem ba sa dem jóg rek ginnaaw yi li foo leen yaakaaruñ la aju wuñ ci yow yow li nga man rek mooy laaye biir buñ la joxee rajo ba nga laaye biir boo nuppee gàddu say bagage dem kon dañuy garde seen baatin
waye nak and ak nit ñi ci seen sahir ni ginaaw ñom duñu responsable ci dara ci ñom ñu and ak ñom ci seen sahir non rek motax sun borom wax ci alquran li ma kana li basarin an yuti wallahu alkitab walhukma wannubuwata suma yaqul linnas kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba bima kuntum tadrusul nga ci suratu ali imran sun borom ni yelut jadu rafetut man yalla ma jël sama secret sama batin jox ko sama jam mu wara orienter nit ni tek len ci alkitab wa sunna mun waye difuko xana nek fanan len kunu ibadan li kay len nek sama jam kay len nek sama jam amna serigne so xamni lolou lañ wax nit ñi moy kay len nek sama jam for force ah gañu ñomit am ñu nangu ñew nek ay jam kunu ibadan li sun borom ni foko fek rek koko du sa way da kamu fi rek da xawa nurok sa way dong ba kuko gis defene sa way sun borom ni koko joti ma ak mom dara du sa way de sun borom ne sama way deug sama wali deug sama yonent deug buma ko xese jox sama secret du ma sa wax nit ñi len kay len nek sama jam ñu ne ko kon lum len di wax walakin kunu rabbaniyina kay len mag yeen ñu and jamu ji yalla ñun ñep nañ bok nek jami yalla sun borom ne ci ma jox sama secret li lay wax ay gaayam walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna tuallimuna alkitab neena sun borom neena ko xane joxna ko sama secret mo xam sama wali la mo xam sama yonent la ma jox ko sama secret neena fum toll limi wax ay talibe moy kay len ñu nek ay jami yalla di jamu sun borom legi na xam ngeen ni shaytané mom dafa pank day def fu yalla indi mbiram mu lu xawani rok mom lu xelami ko mom indi tek ci wet ga seytane non la mel dafa pank fu yalla inde mbiram mu indi lo xawa xelmi ko ak mom waxon nako ci ben television defena yagul dara mani l'islam moy bi gaay di weddi mbirum julli ci geejje ak yoyu mani len seigne touba jullem ci geejgi bi muy julli ci geejgi xamuto ndax bu wacce dana lap wala du lap yonam nekut ci lolou xam nga lu yonam nek moy ndigalal yalla jot na ko def ak luma ci meuna kouté fofu la gañ rawanté da ngay gis ko xani deug yalla gañ ni wex tal muni mom dé du ko wax ndax la ko ci meuna fekk xamul lum doon nga gis ko xani dana man ak luma meuna kouté dana wax deug yalla gi ngir yalla seigne touba bi mi wacce geej gi xamul won ni bu wacce dana lap wala du lap mom liko itel moy ndigalal yalla jot na ko def tout court radiyallahu ta'ala anhu mani won ma joxe won ci misal ci cheikh abdou wahab sahrani dedet cheikh ibrahim ibn adham defena cheikh abdou wahab sahrani wala cheikh ibrahim ibn adham kan la ci waaw cheikh abdou wahab sahrani la yakarna ma djumul abdou wahab sahrani dafa massa and ak ben yahoud ci kaw geej gi ñu ne ci gal ñuy dem di dem di dem ba yag yahoud bi ni ko mba xam ngeen ni sun diine ji mo gën seen diine ji ah abdou wahab ni ko lutax muni ko man na ci sun diine ji lu ngeen mënut ci seen diine ji abdou wahab ni ko lo man ci seen diine ji te mënuñu ko ci sun diine ji muni ko man na ma jaar ci kaw ndox mi di dem ci sun diine dal ni ñokkat mom yahoud bi ni ñong kos ci kaw geej gi waxuy dem waxuy dem abdou wahab neena man ko xol ba yag muna sun borom li day suma doxul ci geejgi nim doxé ci geejgi day l'islam dana am gatcha abdou wahab néna bi may jog di dox ci geejgi xawma won ndax damay lab xawma won lumay don waye bi ngir ndamal l'islam rek mané ñokkat rek nit ca mbax ci geejgi néna may waxu ci geejgi ni nga xal non la yahoud bi don doxé ci geejgi né mu né ma ah yeen seen diiné ji kat ndekete man na li sun diiné ji man waye batay dess na mu né ko lu dess mu né ko ma ak yow nañ and dem ci ndan fay fay kèn duñu indi lek kèn duñu andil nan ñu am fa ñetti fan man ci sun diine ji man nako sa bu añ joté da nga gis luma andil añ mune ko nañ dem ñu and dem ba ca all ba ndan fay fay ñu tok waxtu wo xamanteni waxtu añ jotna dañu gis ab xaj mu mat ndab ñew tegal ko yahoud bi daldi añ abdou wahab tok bu gis añ bu reer joté non ñu def ko ñaari fan ñettelu fan ba cheikh abdou wahab sayidina jibril ni cëpp daldi koy indil ndabal ñam mu dal di raxasu akum raxasu bu dal di raxasu bu noppé mu ne yahoud bi acca bismillah
kaynu agn yowat bi ni ko ay ci fadal mu daldi agn ba nuppi yowat bi ni ñokkat ni ko nañ dem muna mu ne ko watna ni seen diine je gën sun diine ji muna mu ne ko xolal man sa buñ ma indi la aw ñam bu may lek duma la wo damay lek sama ñam rek yow na xolal sa diine ji may la la bi nga xamanteni ni sa ñam wi ñewna nga raxas ba nuppi daldi may wo mu ne ko ak ñun sun diine daf ño sant ñuy partager sun diine daf ño sant ñuy partager lepp luñ am mu ne ko lolo tax seen diine ji mo gën sun diine ji dal ni ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon nit yalla yi ñom non lañu mel moy buñ même karama buñ ko day def duñ ko def ci gratuite manam seen sago rek dedet karama bu len di dikkel day fekk liñu tudde tahadi dal len moy nit dalgati len nit togn len nit bëgg dajj l'islam wala nit bëgg def na yu mel nonu té le sen karama di fegna té le sen karama di fegna lool na ko xamni gëmoko nga xamni yow da nga yaakar ni affaire bi par lolak ak ndax mouride dañuy woté wo dara ja seigne touba ko koy wotel dara ja nga koy wotel jum amul won jan dara ja nga koy wotel juko amul won seigne touba dara ja jo meuna woté ci mom amna juko fawxa ndax ko xamni boone yalla ni yonent bi tek ko ci lolou ko fofu daraja man na wessu lolou ko xamni fo tudde yalla tudde yonent bi mom nga ci tek daraja man na wessu lolou kon jenen daraja juñ ko waxal amnako yow kay la sa xol dul nango xana waye xam nga lu am la kon nak nit yalla deug moy ko xamni mom foko fek day jaar ci yono bu nu fini ay gayam kay lim ñu jaar ci yoni seigne tu wax nako ci khasidam nga cheikh ahmed bamba neena walashimu man la yasalu abida li rabbih ila huda wa qaida wala simo man la yasalu abida li rabbih ila huda aw khaida seigne touba neena da ngay wutub serigne muni waw muni du man mala waxon ci masalikul jinani la fakhtabiri rijal khabla shuba bala nga wutub serigne set ko muni waw muni tay mo wax lu ñu ab serigne di mel seigne touba moy kenn radi Allahu ta'ala anhu seigne touba yeenañu fu ne neena mala waxon ni la boy wutub serigne nang ko set jam chambar ko muni waw muni kay mo wax la nak ab serigne ni mi mel muni ko ni mi mel muni wallahi simo man la yasalu abida li rabbih ila huda wa khaida neena fo fek serigne bu ma serigne muni jamu katu yalla lay don abid lay don du deñ mukk ci jamu yalla du wax mukk ni yalla dama mba yalla di moy yalla ñu wax ko muni man yalla dama mba yalla yalla topatuma dara serigne touba neena serigne bu ma serigne du ko wax de yalla dama mba yalla muni serigne bu ma serigne du ko wax nit yalla yalla mba yalla sax waxuñu ko dañu ne ci lañ ne rek ba xey genn adina waye waxuñu ko seigne touba ne na serigne bu ma serigne wala simo man la yasalu abida serigne ma serigne la yasalu abida abid lay doon bo xamni do ko fekk mukk muy nan sangara mu nan da soppi ko mew sebeedi rek lañ jibar de waye sangara do nga lay nan sangara mum sangara rek la sangara mum muñu doon sangara ba yag mu doon mew sebeedi lañ jibar rek ba ngay gis mew rek gisoto lu mew serigne bu mat serigne dula wax mukk lo xamni ni yow woornal li ngay ñaka jang xam nga ni serigne bi li mala sante mom sariya bañ nako way xam nga ni du serigne mat serigne way wala simo man la yasalu abida li rabbih bu ci yam nak ila uda wa khaida sun tuba neena ginaaw mom bam nekké ca yono bu nuppi di jaamu yalla guddek beccëk day japp ci sa loxo ni la kay def ni man kay def ni man kay def ni man ah talibe yi nak ñu ci gëna bari ñomit duñ ay murid sadiq ndax lutax al murid bi sadiq bo xamni defé na ni bu joxé addiya man na tuddi nelaw julli wacc nako koor wacc nako ah ndax lan ndax ginnaw japp na ni joxna serigne bi addiya rek def na lepp amna ño xamni mom pour ñom lolu mom moy lepp rek ah na la woor ni de seigne daru assane ndjay de mo la dakkona joxe addiya waye seigne touba mënu ko ci jaamu yalla de na la woor ndey cheikh isa dien mo la dakkona joxe addiya de waye seigne touba mënu ko ci jaamu yalla de na la woor ni mam cheikh ibrahim fati mbake radiyallahu ta'ala anhu mo la dakkona joxe addiya de waye seigne touba mënu ko ci jaamu yalla de te mo yore won dundub seigne touba nak kon mbiri du lolou de sahon bamba neena nak serigne bu ma serigne bu fekkenteni yalla dogal na ngay dagu ngeureumam di dabu ngeureumam ba indil ko sedde te xol neena bisangi ñew munela siget xol
sa aaju ci lay doxé faju adina ak al-akhirah fa nasratul hubbi min shaykhi ila muridihi wala ila muridihi hiya al-masaya wal hula wa nasratul hubbi min shaykhi ila muridihi hiya al-masaya wal hula neena bu fekenteni yaangi dabu ngeureumal serigne bi neena benn bis rek ngay dabu ngeureumam dajé ak seddatay ndaji xolam muni xefeyat batub yermaneem bi xol lako neena ci la say daraja ji yekati ko ci ngay amé ay maqama ci la sa aajo di fajo ci la sa aajo di fajo lolit manes na ci jox ay misal yi dul jeex ay misal yi dul jeex abou yusuf bustani radiyallahu anhu abou yusuf masna genn waxtu fajar mu julle ba nopi muy doxantu ba yag bi leer gi fekke muy dem ba naaju xawa jant bi genn mu wara wagn ko nak di ñew bi mu wagn ko di ñew mu gis yereem xottiku mu dal di seen ab teyer mu jadd ci teyer bi ne ko dama bëggon nga garal ma sama mbumi teyer bi dal di ko kay garal bim ko ko garale ba nuppi dal di koy joxaat mu sol mu ne ko luma lay fay mu ne ko def nako hadiya abo yi ci dal di continue dem kërëm lolu ci yor yor bi la ci takusan teyer bi faatu bi teyer bi faato ñu denc ko malaaka yi nga xamne ñoy laacto bammel ñum ki rek nakki dikkel waji ni ko man rabbuka kuy sa borom mu tiit ni xana abo yisidil bustami moy sama borom malaaka yi bokko bantal sun borom ni bu ko loxalal wo len abo yisid mu tew ba xam ndax man na bindi weñ sax waxuma nit ñu daldi wo abo yisid yalla dindi kiray li dox digam ak abo yisid daldi tew ci bammel bi abo yisid tewé ci kanamu malaaka yi ni ko ki dey dañ ko laaj kuy sa borom mu ni yow yaay boromam abo yisid daldi tiit ba xam bim ximiliko daldi gëdd waji ni ko yow lutax nga ni may sa borom fuma nekk sa borom man dama la bind dama la mom muniko ah lolou ngay wax yow sa yere bi nga sol anakan mo la ko ñawal ci yor yor abo yisid ni tek sun borom niko ah mbaadu da wax deug muni ah wax na deug nak ci yor yor rom na ko sama mbubu xottiku maniko ñawal mako mu ñaw ko bu nepp def ko adiyé sun borom niko aw way yow liggeel nga ma bama gërem la ah mom tamit mu liggeel la kon nak bis ni ko tay jël nako duggal ko ci biir sama yermande ngir gërem gi ma la gërem mu liggeeyal la ci ngërem li ma la gërem ci loolu lay sukkandiku ba liggeeyal bim la liggeeyal ma duggal ko ci sa biir ngërem ana jojile yobbu ko aljana dañ ni ci malaaka yi fab len yobbu aljana kon fa nasratul hubbi min shaykh ila muridihi hiya al masaya wal hula bu fekenteni serign bi dabo nga bané xam tamuy serign bu mat serign xam ngeen ni amon na ko mak ku nek senegal ko xamni ni xam ngeen ni daana woyé bopam ni dañ ko xéxal té dara waralu ko mbolo mi ko topone ak niko adina topé won ak niko adina djublé won dara waralu ko dul rek dafa am benn bis rek mu wéxal bëtu wali bu xonkon bu wéxalon dong moko yobé lolu té lako lolu topé ba nga xamanteni ni mbolo mi top ko yaakar ko té mom xamul luy l'islam degul luy l'islam waye dama ni wexal beutu walli ci bopam mo graw moy li nga xamni ni mom man na jural nit lu nek man nako jural tax ak adina te kat mu ari xoni biñu netti waji mo wax legi nenañ teyer bobu le bimu dundo bimu faato musu fe defal yalla dara defena ni dengen beles ma dan rotal seigne touba khandem ga kon nak weranti amul ci ni serigne bu mat serigne mom boko sonale fawda jariñu kon nak li mata xamé moy nunu ko serigne touba waxé moy xam serigne bu mat serigne ban la ndax ko xamné ni taqawul ak jaamu yalla bu nuppi leg muy def ak moy yalla gu fess ba nuppi di convaincre nit ki ni moy yalla gi may def awma ci bakkar koko mom na la wor ni nekul abid kon koko lum la dig yow man xiyam dalay nax rek waye bu fekké nak serigne bobu la yasalu abida li rabbihi ba nuppi nak ilahu da khaida bu boba ah serigne bu ma serigne ngok bu wa serigne ma serigne ngok serigne bobu nak legi bo xese ñew jox ko sa bop nga xamni legi dang ko ni aslamtu nafsi ilayka yow lay diglu loma digal ma def loma tere ma ba nga xamni legi yow bokku tak ki nga xamni rek da dajje ak mom rek defal ko tirang dedet bokku len koka man nako digal lu koy jariñ man na nopi waye yow niko xass ni aslamtu nafsi ilayka mom obligatoire mala ci mom mu dila digal yalla yi dila tere yalla yi lolou obligatoire la ndax dudul lolou bu yowmal xiyamé da ngay japp téré batam laaj ko ko
motax seigne touba ni bo xese ñew na ci serigne bob mané ko aslamtu nafsi ilayka mela wi nga wara am yow al muridu sadiq moy wakun la da shaykhi ka mayiti wudya bayna yadi khasilihi tantafi'a non nga wara mel legi neew buñu sang ci kanam ko koy sang yow non nga wara mel ci kanamu serigne bob waratula tanal sa bop dara serigne be la war di tanal mu le digal ngay def mu lay tere nga bayyi moone day lolu kuko bañ al qur'an wax nako al qur'an neena وما آتاكم الرسول فخشوه وما نعاكم أن فانتهوا وتقوا الله إن الأسد العقاب رسول تعصر سنبرم نينا يونت يالا محمد صلى الله عليه وسلم ولي المرشد لا كيب كو نييو دافا موم مبايا لوم لا ديغال نانكو ديف لوم لا تيري نانكو با خانا لول دي ليرنا ناج لول ليرنا ناج دي يونت يالا محمد صلى الله عليه وسلم ولي المرشد لا يونت لا بو يالا يوني بور ما اورينتلين tek len ci alal kitab wa sunna ba taxna wama ataakum rasul faqsu lum ni def len ni ngeen ko def waye wama naakum anu fantahu lum ni balen balen ah legi yow nga gis seigne touba mu jaar fa rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaaron ba nuppi ngani ndigali seigne touba yi dal yow fassoko yene jeffe luñ wax rek ngani seigne touba muy morom wax nga deug de wax nga deug de waye amna lu sayyidna ali waxon de sayyidna ali ngena won kalimatul haqq yuradu bihi al batil kalimatul haqq yuradu bihi al batil ne lele nga deg way mu wax wax jo xamni wax du deug la muna amul way ay katch dong la ca nam nak yuradu bihi al batil xam nga seigne touba wul morom ci wax deug la waye xam nga yow mini tuy butelu sangar bu ne seigne touba wul morom wax nga deug way yang ci chay chay yow mi fol for carpe jambour bo nopi ni seigne touba wul morom wax nga deug way yang ci chay chay seigne touba wul morom mom deug la way yow li nga def du deug nga def du deug de li nga def du deug de mo taxone ben way kat neena won ukhaddimu ustasi ala aqi walidi wa in kana li fil walidi birr wa lutf fa hadha murabbi ruh wa ru'u jawharu وهذا مربي الجسم وهو له صدف ساير بي داني من داي بيس ني تاي جيلنا سما حق سيرين تك كو سي سما كاو اخ نياار واجور مانام سما سيرين لا غنا جوخ حق خام كو سما نياار واجور سما اخ وايو جال جيلنا سما اخ سيرين تك سي سين كاو نيو ا يو خنا جانغو القران وخدا ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا mune aha kay jangna alquran de xamna lolit waye bo gise man la sama haqi serigne bi la tek ci kaw sama haqi ñaari wajur liko waral modi sama serigne bi dama manal luma sama ñaari wajur yi manalut liko lol lan la mune sama serigne bi li gëna am jariñ ci man moy ruh nga xamne ruh moy ak taxé di mom ruh moy ak taxé di mune ru mom nga xamne moy ak taxé di ndax yaram bu fekké ni ru genn na boko don dag du nacc boko don kaata du ko yek bo don dag di sani du ko yek boko don mbugal du ko yek boko don lak du ko yek motax sax yowmal khiyam bala yalla lak jambi day delo ci roge ba nopi naka nonu bammel bala ñoo mbugal waji dañuy delo ci roge ba nopi door ko mbugal ndax lulu lolu buñ koy mbugal yaram du yek mbugal yi du yek metit bi motax nak mune ru mom nga xamne moy ak metit moy ak banex moy ak taxé di mune sama serigne mar serigne bi sama ru gogula jël diko tarbiya diko yar diko tasfiya diko tarqiya ba marale ma ak sama borom rabbistu jalla ba nga xam ku yalla xam lu yalla taq yalla xeyn yalla am yalla mune sama ñaari wajur yi nak sama yaram wi nga xamni ni bala yek mitit ru da delu ci mom sama yaram wo lañ dan yar pettuma lagiwuma suma xife ñox malek suma mare ñu jox ma naan naka noné timit su fekkanteni febar nañu fajma lol dong lañ doon defal yaram bi te fekk boba roogi nga xamni mom moy wara bindal yaram woowule ñom amuñ ci soxla sama serigne bi nak jël roog gogule tarbiya ko tarxiya ko tasfiya ko marale mak sama borom ba nga xamni bu yowmal khiyamé sama ñaari wa jur yoyu buñ wara na dem safara man yalla dana may katch nak maramulen motax ma jël haqi sama serigne bi tek ko ci kaw sama haqi ñaari waju أقدم أستاذي على أقي والدي وإن كان لي في الوالد بر ولطف فهذا مربي الروح وروح الجوهر وهذا مربي الجسم وهو له صدف من ما نقول لكم مثال من ملني بن بوات أك أوربي
mu ne gis nga or bi nim gëné boîte bi ni or bi gëné boîte bi mu ne mu ni non la ru gëné yaram yaram moy boîte bi ru moy or bi xam nga ni jëndo boîte kessé bu don boîte kessé bi kep ko la ko don jaay 1000 francs sax xeyna do ko jënd waye bo gisé nga mëna jënd boîte bi nangami million moy or bi ci biira tax té moy ru momulé mu ne ru gogou nak nga xani mom rek mo am ndariñ moy yek taxé di ru gogou la sama sëriñ mar sëriñ bi défar buma am yalla xam yalla tak yalla serign soosu nga xamni moy serign suma serign kon ñom fofu lañuy jaar moy dañ la yar dindi ci yaw yu naccio di ko yi ya koy faral di misal yi may waxtane barki demb ci khutba bi mani daara yi nga xamni mom lañuy tuddé daara yi modernisation lay bu serign ci sagane ba nang ko ci rew mi wallahi buñ doxé ñaar fu kat japp 40 ans né nañu reccu luñ ko doon defé ndax bu boba ab yar dootu am tarbiya dootu am defaru dootu am dañuy mujjii melni étudiants yi nga xamni ñoy lak kar yi di toj di yak non la ñepp di mujjii mel buñ démé ci daara modernisation yoy ñi wax mané nak ñi nga xamni seenum xel neeku fi tambali nañ leen ci fekk si nga gis ño xamni ñi ngi ci radio yi di mbaw naan xalé wolé su ko def ni xalé wolé su ko def la nga gis ay wajur yo xamni ni da lañu dal di tambalé bëgga participer ñene ñu naan man sama dom du yalwaan ñi naan man sama dom li sama dom la ñak xam rek ma misalon ci ni ki nga xani moy amirul qur'an fi senegal cheikh ahmadou sakhir lo radiyallahu ta'ala anhu cheikh ahmadou sakhir lo dafa am ben bis cheikh ahmadou gayna fatma radiyallahu ta'ala anhuma jami'a ci amadou gayne fatma indi ko ñaari domam dal di yëkëti lu wara toll million ci jamono boba tek ca ne ko million bi dama bëgg nga tabaxal leen ci neeg buñu dëkk ci amadou sakhir lo ni ko kon day baye bo nga yobbu wat sa million ak say dom fa do nga yépp di tëdd fa lañuy tëdd da do nga yépp di lekk lañuy lekk ci amadou gayne fatma ne ko waw kay dama bëggona xam ndax seen sante bi dana tax do leen jaarale fi ngay jaarale ñi ci dess wala diit li rek la bëggona xam dal ni ko fa waccal million ba ak gonay dal di dem kon mané serigne daara bi momit warna am fayday nit ki bu la joxe domam bu nup nan la yarale ma sama dom ni ne ko jëlal yobbu bu fekke man nga yar lo ma ci do andil jëlal yobbu yarale ma sama dom ni sama dom li sama dom muni jëlal yobbu la lay wax dina man nga ko kay lo ma ci do andil mané nak lolo taxone yalla yoni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam sun borom daf ni huwa allazi ba'atha fil ummiyyin rasulan minhum yatlu 'alayhim ayatihi wa yusakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin manga suratul jumaa sun borom ni man yalla ma yoni sama yonntu biñ wax mustafa alayhi salatu wa salam muni bimuy ñew bimako yabal mu ñew ummiyu la ummiyu al ummi moy kan moy ko xani mën ta bind turam waye mo jangal jangkat yi kat muni liko taxona dikku do dara lol bu dikke wax len kimtani yalla yi yadlu alaihim ayatihi mu wax len kimtani yalla yi ba ngeen man ko gem misal len safara ba ngeen xamne safara amna mu misal len aljana ba ngeen xamne aljana amna mu misal len yalla ba ngeen xamne yalla amna mu misal len batin ba ngeen xamne batin amna mu misal len ak nian ba ngeen xamne nian amna mu misal ila akhirih yadlu alaihim ayatihi way sakihim su ko defé nak mu tarbiyé len nak mu yar len yar bobu nak la fi tuba bi bëgg jëlé way sakihim dal li fi bayyi rek way yuallimukum d'accord nañ ni légui nit ki warna jang xam xam waye ken wuro ko yar rew mu tak ku bari xam xam tay resu ko ko tal ñu loolu lañu bëgg gëm lo moy nañ jangal goné te buñ len yar buñ len yar gëna yu bari yi génné ci internet yi wallahi jang nañ alquran bari ar waye ken yeru len nak ken yeru len du ñepp nak ba legi am nañu yar waye du ñepp waye mani ñi nga deg ñuy saga mag ñi ñepp fess nañ dal ak xam xam diplôme bu ne am nañ ko waye lutax ñuy saga sun mag ñi ak sun mag ñi niñ ragale won yalla ak niñ bëgge won yalla ak niñ tey won senegal batay ñu mëna jare ño senegal ñu di len dagali saga ci internet bi kon yu sakki mo fa amul
kon nak yusakihim bobu muy tarbiya bobu muy yar bobu mom lañ bëgg dindi ci daara yi man dama lank man dama lank buut kuma lank le man ma lank yatlu alim ayati wa yusakihim nga di len yar nga di len yar kon nak yoonu yar wowo war nañ ko baye xel yow mi nga xamni ya yore sa njabot di joxe ko lako yaral bayiko mu yaral la bayiko mu yaral la waye nak bu fekke ni da nga yaralu sa njabot bu nopi ya nga ci Allah bu nopi nak yabal sa ndaw ci bir dara dañu yare sa dom moy ni mako waxe won na amone ben xalel xam nga fi dama wax ni gone gi bala mako yel donte dañuy togg añ ci dara ji yeb waye kep ko jeexal tere souf bi ko ko jeexal ku ne dama lay jox bol ni la ay dama yalwani nga dal di yalwani ñew par ñaari and nak par ñaar am ci ko xamni dafa ñew domam dem ba jeexal tere souf bi biñ fi ñewon dafa ñew ak mak mu bok ci ñalwani benn bis commerçant bu mag la ni sa mi ngi fi ci marché occas mu ñew nonu rek ñuy def di laaj tu rek di anker rek ngor si ni ko man dama yalwani ah mu daal dem yone ma tonup ciep def yaakar na ni ñakop ciep ba tax do ngay di yalwani lool la yaakar xana tonup ciep ma sey dile tonup ciep ba daara yi ma wër fi ba ci res ma jël ko mu wama telephone ni dama bëggoon gañi bañ yalwani mané bañ yalwani yalwani ba samba di ca dem yalwani añ yalwani xaliss kay la dun nangum mom way yalwani añ mu na wone ko gone dañ ko def de ah mu jël len yut ko doomi serigne fekk na amna ko xamni xel kom la nekkon mom dooma ngi ci waye sa bu dikke gis gone yi comme mom jang na alquran wattu na alquran bu ñewé di gis ndangum gone yi muni koka bayi fi gone yi ndang mi baxna de muni mukk mom dal da yeureum ay gonem dañ di yob mom dal doom di yalwaat te kenn kep ñett lañ waye kenn do nga ci yalwaat mu yeb ko doomi serignam way amuñu fa wer mo bëgg ma leena delo serri maniko mukk mayit mukk way sakihim mën ta ñak nit ki boko bëgge dimbalé dang ko yar dang ko yar dang ko yar lool lepp da nekkon xéetu tarbiya rek bu mag ñi doon def ñu diko barkélo waye da nga ci gis ko xamni mën na dem ba ñew sax danaka du am lu ëpp sax ñetti ti bi ci wala ñenti bi ndax kër yi ñu wër fi do nga lay doon waye gone bu ko ci tambalé rek nga gis complexe bi commencé den ci mom xalaat yi muy am ni muy raisonner ni muy raisonner ni muy raisonner kon nak lolu mën ta ñak ah lolu nak lañu fi bëgg jëlé ngeen bal ma lolu lañu ñu bëgg bi jëlé waye bis biñ ko fi jëlé wallahi dañ door suñu loxo ci ëkk dañ door suñu loxo ci ëkk de kon nak nañ bayyi ñu yar gone yi jangal leen tarbiya leen xamal leen seigne touba day radiyallahu ta'ala bu masan di joxe njabotam muy jangi te limay wax ni mang ko jele ci ko xamni koka kam ko jele ci seigne touba la ko jele mune bu masan di joxe nit muy jangi day wax ni so deme na ci ñaar dajje xam xam akub yar mune bu fekke ni nak set nga set gis ni ñaari munu ñu ci bokk dajje muy xam xam akub yar bal xam xam bi te def ci bi yar def ci biyar ab yar mos ko ko am kay xam nga ni ñeekato dara yar ab yar mo ëmbalé xam xam xam xam ci biirub yar la nek xam xam ci biirub yar la nek motax seigne touba toujours bu wax da nan al ilmu nafi'u ak li ñi tuddé al adabul mardiya xam xam bu am jariñ faaw borom ci biirub yar lay nek fala budde mënta ñak fala budde mënta ñak kon nak yeen way jur yi rik way bu len deggal tuba bi li ñu len xalatal man dama wax ni senegalais waran nañu yewu waran nañu yewu de waye sa buñ xey gënd di nelaw ndax du tuba bi barki dem bo njaay mo ni ñu won fi ni nampalé
wéen baxut ah borom xam xam yi taxaw ni day tuba bi day katch waxu deug muni way nampale wéen baxut day tax li day tax la wud len ay biberon sénégalais yépp daw dem jënd ji ay biberon fekk boba tuba bi mom liko itel moy koom adina gis na ni isinam yi ñi ngi ni woyam kenn nekkul ci isin yi di liggéey goor ñi tay liggéey munu ñoo matale liggéey ba ñu bëgg jigen ñi dem ci isin yi di liggéey ñi ni de len nampal ndax xam nañ ni ku yor doom di nampal boko ne kay liggéey day yobale doom di wala nu koy def ñi ni kon légui nañ créer biberon ñu ral ni légui bu ko defé jigen ñi dem di liggéey waye gis nga biñu démé ba liggéey ay robot yo xamne man nañ ni liggéey ci isin yi liggéey ay matériel yu mëna liggéey ci isin man fa wootu doom aadama yi ñu xey ni ñu nampalé biberon ndekete baxut wéena bax ñoo ngi ni délu ci wat ci nampalé wéen da naka jekk mo baxoon kat naka jekk mo baxoon tuba bi mom intérêt rek lu intérêt nek rek gis na ni mom foutina am réewam perdina amatuñ éducation bu bax yeratuñ len mu len neex mel xamnañ ni som as ñom seen alakhira yaquna seen alakhira du bax bu nupi nak ñu bëgg ñun julit ñi suñu alakhira yaquna seen alakhira yaqo ba tax nak ñu bëgg ño jaarale ca yoon wañ jaar ñom ba seen alakhira yaqo ñun tamit ñu bëgg ca jaar loolu lañu tubab bi naral xam leen ko lank leen seen alakhira dafa yaqo ñu bëgg ñun julit ñi suñu alakhira yaqo ñu bëgg ño tek ci yoon ba nga xam ñom fa lañ jaar ba seen alakhira yaqo ndax ñom woor na leen ni seen alakhira yaqo na woor na leen ñom xam nañ ko xam nañ ko de kon nak na wajuri delo ci sen xel wa na wajuri delo sen xel man na ko lim yu bari yo xamne dañ ñu won baxut tay ñu xiyat ni ñu baxna ñu xiyat ni ñu baxna kat nampale biberon wien wi la yalla bindal nga xane bu gone gi fere sax doto gis mew wien wo nga ni biberon ko gën xana ab dafa koy nangu waye gis nga sénégalais yi top len ci te do dara lu sénégalais yi nga xamni ni ñom Molière ñoo leen yar Victor Hugo ñom Machiavel légui nak sénégalais yu nga xamni ñom Machiavel mo leen yar tarbiyé leen jangal leen ñomit bu ñëwé convaincre suñu sénégalais yi nga xamni Seigne Touba leen yar Aladji Malick leen yar ñamit ñu fexé ba convaincre leen ñu dal ci top rek andu ci riir mi waye ñom ño warna am fayday lank xamni Machiavel mënta gëna xam Seigne Touba mënta gëna xam Rasulullah mënta gëna xam Sidi Aladji Malick ndax ki nga xamni mo bind Machiavel bind Seigne Touba wacce téréem téré bobé lam ci wax mom la Seigne Touba ak Aladji Malick jang bu ñu ko appliquer mom nak lamuy wax lamuy appliquer jang ko ci waxe sun borom xalaati bopum dongal yum teur te inna dinna mabniin ala naqlin la ala munasibati al aqli sun diine ji kenn duko teur ci xel ci xam xam lañ koy tek kenn duko teur ci xel ci xam xam lañ koy tek ah mu ko dal mom dal yalla nañ yalla dimbali inshallah ci aral nu bopam aral nu diine ji aral nu njabot gi ci war may gën dimbindef barke ci cheikhul khadim radiyallahu anhu ndax lool rek xamna ni dara du bax ndax moy yi dajena katan gi dajena te moy yu dajje yep ak katan gi dajje yep ñi ngi ko jëme ci fas yene rek dindi l'islam ci xoli doom adamay dindi l'islam ci xoli doom adamay nga xamni ni xottu kesse rek fay dess xottu kesse rek nga ni julit bi man nay julli man nay wor man nay nat asaka man nay dem makka waye duxul dara digem ak def ab safat ah lol na xottu kesse fa dess kon nak seigne moudou waxtan wa ngok ñu leen di ndokyal di leen sant bax xamna seigne moudou mangi ñin balma mangi yalwaan kep ko xamni mi ngi deglu radio bi ngir jëmmi Seigne Touba lum xam ci lu bax mo xam khasida la mo xam alquran la mo xam turu yalla la mo xam salatu ala nabi la mangi len koy yalwaan ngir jëmmi Cheikhul Khadim lu way xam ci lu bax nako ñaan ñaanal ma alhaji mam cerno bu darul mannan sun borom wëral ko guddal aw fanam baye ko ci sun kanam ba ca kanam ndax man de defal na ma lo xamni yaakaaru mako won muk modi alkhimis ji besu barki dem da andak ab tawam ak njabotam
yor ñetti auto ñew fi ci sama daara ji al hadji mam cierna mbacke ak fim toll ci at fim toll ci yalla nga xane ci mag ñala bok ngeureumal mag ñepp am na len ma jaral ko solo dalam ngir ñew set ci ma fi ci daara ji motax al khamis danaka xawmu luma fanano danaka xawmu luma fanano ñew dem ci jumaaja ñew ci sal bi dem ci jumaaja ñaan ca ñew ci sal bi wallahi ma ngi yalwaan bepp julit bo xamne soppe mustafa mbay samba

bokk na ci li tax l'islam yi waji rafet ëlëk yowmal khiyam lu yonam nekul mu mandu ci lu yonam nekul rek mu mandu ci القران ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور مديل سيوات لي مودون واخ تي نيل بن جي سوره الفاسق مني موم سن بروم ربي استوى جل ماغي كان سمو غاي ان الذين يتلون كتاب الله نيكو سن سيان غاي ني سما غاي نيغا خامني fo len fekk ñi ngi nar nar ci alquran fo len fekk rek ñi ngi nar nar ci tireb yalla bi rek wa qamu salata tu fu julli jotta ñu jox ko akam ta la ñam dedet wa anfaqu mimma rasakhnahum lama len jox lu mi tuti tuti tuti buñu gisee kuñ tane dompal ko ca lima len di jox lu mi tuti tuti tuti buñu gisee kuñu tane dompal ko ca lol nak siran wa alaniya dañ koy def diko neub diko def ñepp tek ci seen bëd motax mo wax ni jëf ñepp tek ci seen bëd dagan na ci kaw bu fekke ni am ngam al iman billahi haqqan moy deug deug quwwa al iman ngam gu deugar go xamni li ngay def buñ la doon tag suba ba ngon dula déranger do ci gis sa bop koku man nako dañ ni ay ci lu way man ci daara ji mu wër la ni ay boromi alal nga fi waye dañoo nay ba dëkk nayo be yow xam nga len say natta ngolañ mu wër la ni bo yëkëte million tek ci table yi ñepp di gis ñom ñu fi tok ñepp kenn ku ne dana russe yëkëti luddul million kenn ku ne da nga jema yëkëti million tek ci ni ak manit bu baba dagan na ci baba dagan na nga genn million ba ñepp seen nga ni li de million la mako def ci daara ji ngir sa natta ngoy yi fi tok te am alal te nay russe joxe bok téméri jundi nga xam ñom ñepp million lañuy joxe lolu dagan na siran wa alaniya way nak bu la wore ni boko joxe ñepp di gis buñ ne ay way señ modou mbay cham way ay way jëfëm ji nga yëk ci sa xol nga yëk ci sa xol lu tal ni tarfatal ayni ni ndekete may waja yalla delo na la lepp yalla mom nopi na ca yalla nopi na ca waye suñu borom neena ñi man li moy di joxe ci lu neub ak ci lu feñ te yalla do nga tax ñooñu yar joono tijarata lant boora seenum commerce wom na te duñu perte yowmal khiyam seen bénéfice mu na am ni kenn xamul luñu toll te duñu perte seen bénéfice wom na te duñu perte yowmal khiyam duñu perte yowmal khiyam kon bokk julli ji tomb bi ñu waxtane muy al ujbudi naw jëf di tomb bo xamni bu am ahamiya la ci ko xamni ëlëk yowmal khiyam xam nga ni jëf mo lay xettali waye na fekk jëf ja nga sam ko ñongal ko gis nga ni ngay samé sa alal diko samé so yaram non nga wara di samé say jëf ba dara du ko ruur dara du ko yaq nokay samé moy loy def na yalla tax te bo noppé fatte ci genn ci boko mënta ñak baña netali na circonstance tax te circonstance boy be tax boko waxé na yalla dong tax nga genn ci jima mu taxut fëgg dañu taxul waye bu fekkenté ni da nga yendo rot fanané tour du yag ba nga am ndox dal nañ ci yalla mussel yendo rot fanané tour du yag mukk ba nga am ndox kon nak señ modou tay waxtani xamna non lay gatté ñun bal mako donté proposer ñu ba tayé ni del gattal waxtaan wi ndax sakkanal sa baat bi ak nangam waye man buma xasse ba tambali rek lu daanu leneen ñew ci sama xel lool moy tax duma mëna gattal wax ji ko defé kon ñu jéggu li leen tay ñu yam fofu rek xamna da melni kéro paan gi ma paan ci autoroute bi ngelaw la ma fa fekk ba 3 heures ci ki 11 heures ci guddi xeyna moma japp ba ba ñewé sot ñepp baat bi yépp rek bañ tay sax xawna tane jop moon sax dina mëna def émission ko defé kon ngeen balnu ko rek inshallah taala ñu ndokkel mbolam ñu nekk ci diaspora bi li mako daan faral di defé waxtaan wi yeenako taxajuk jublu wuñ ci dara du ngañ leen du jëm leen orienter dañuy

lante ak yeen biir dong yalla xamna ko dañuy layante yeen biir rek ngir ñu jariñu ci ngeen jariñu ci ngir ñu jariñu ci ngeen jariñu ci dañuy layante yeen biir dong waxu ñu ni melokan wi ngeen amé waxu ñu ni ngeen mel waxu ñu ni ngeen di doxale jamono mo laaj boy wax nga wax ak nit ñi fa seen jamono tollu ngir ñu man ko jariño ëlëk wala génération bi ñew man ko jariño lool rek la lool rek la waye ñing leen di sant di leen gërem seenu njambar ak seenu gor gorlu ak seenu bëgg lu baax ak taxawul islam ni ngeen ko tassare ci monde bi yeen tukki kat yi man nañ wax ni li lu ama am solo la lu ama am solo la waye nak wala ndjay day wax ni fasu naru gor lu mu daw daw jarna labali ngir mu raw benen bi ci moy nit muy gor gorlu di sam ay jëfëm kemtu lay katnam lool rek mo sa waxtaan wi ñu di leen ndokkel bu baaxa baax di leen ñaanal di sakku ci ñaan ñu leen di ñaanal di sakku ci ñaan di nuyu ak gërem ak sant wala gi ci diaspora yépp rawati na nak ñi nga xamni wëlëri daara ji lañu ñu melni Seigne Mohamedou Diallo nek fofu ci bitim réew nga xamni ad yu yag yag ñukoy déggenti musuba gis té téréwul nuy yëkëti ad yam nu mëna tollu diko duggal ci daara ji ba nim ñëwé Sénégal ba ñëw ci daara ji bim ñëwé danil mbolam luma jorton ni mi ngi fi lu ko raw la fi fek ba taxna ah kuma gis nga yëngu ci lu baax man dana la joxuñ fi bo défé sama jaan wacc bo deful sama jaan wacc kon ñing lay gëreem dila sant dila ndokkel ku ci melni soxna Seynab Kébé momit di kenn ci ñun bok suñu njabot nek fo ci bitim rew gëreem nañ ko sant ko soxna Mame Boussa Niass gën nañ ko dégg non tamit amon rakam jo xamni ño bok bay mako don jangal jamono yima nekke Dakar fofu may wax ñun té ñing koy gëreem diko ndokkel di wul rew daara ji ku ci melni soxna Jeyna Bachar ak borom kërëm Serigne Wali Fay ñom tamit kasalika non lañ mel wul rew liñ ci daara ji and ko ak ñun ku ci melni Serigne Moudou Bey ndokkel nañ ko gëreem ko Serigne Daoudé Bey ñom ñaar ño bokku sant ké ma nga dëkk Louga ki ké nga dëkk bi mère ki ma nga dëkk defena Diwala wala Sawal ñom tamit ndokkel ko yo Serigne Kossa Fall ñom Serigne Cheikh Diongu nek fofu Amérique Serigne Cheikh Diongu ma ngi sakku ci bipp julit ñu ñaanalal mako mom tamit ñi nek Amérique te xam ko nañ ko ni Moustapha Sambay sant na la gëlem na la ndax lu jégué nangami at xuma ñaari at xuma ñett dal war na ko mat yo xamni Yalla xam na ni musuma ko gis waye rakam ju jigen dina fi Sénégal amul wenn wër wuy délu ni dañ ko yollé adé yi ni ko yonnel mako ko yag lool té mom itélu ko sax comme ni ma tudd légui rek duñ tok ba yag sax ñu yëkëti seen téléphone wola liñu def Yalla rek ta rabbi sitiwa Jalla man lool la gëm ndax amna lo xamni mom ku koy def té Yalla taxut di nga tok ndax man sa walu bop ni ma koy faral di waxe ñaar duma ko defal kenn moy lima la jox wax ko duma la ko waxal ba kéro ngay sango suuf waye boko joxe té Yalla tax niko yonent waxe wa ma bi nihmat rabbika fabis sa bu may wax lu bax ba yegg ci nak man na ko wax ñima xam ñepp xam nañ ko ci man kon Serigne Cheikh John ñi lay sant di la gërem nek fofu Amérique nonu Serigne Cheikh Diouf moy ndaysan ko di war la nek bimu jëkke ñew ci at mu jëkke ñew Sénégal wër dëkk bi di ma laaj bañ tektal ko fo xamni sama jigen mo fa nek ci koka la dem koka indi ko ba ci daara ji babak tay ana nak njabotam ñew ci daara ji ba leg leg sax sumay dem mbacke bol di defal mam mor xam sa diine dina jaar kërëm fofu ci mbacke bol ñom tamit sant nañ leen gërem leen ndokkel leen Serigne Ndogal mom tamit Serigne Ndogal Pen momit di dom ci Serigne Mbaye Pen wul rew bax la won wo xamne baye samanu bolé won momit Serigne Ndogal defena mi ngi fofu Amérique wala xuma étalé fu fi nekati ñing koy nuyu au passage diko ndokkel mom tamit diko gërëm bu baaxa baaxa baax mu nga dëkk fi la ciess Seigne Mama ko soxna Mama Diongu xam ngeen ko yaay daara nako nonu Seigne Modou Seigne soxna sa jaxate mom dama ko gëjë dégg mom tamit mom mama daan togn ma yaangi togn jaxate yi benn bis munima xaar ma yoll na addi ndax nga bayyi jaxate yi ma xamut ndax soxna Fat jaxate la tuddati wala dem waye iti ñaala won bu nekkon fofu di jang mom tamit ñing koy nuyu au passage gis nañ ko dégg Serigne Aliou Gueye momit dëkk fa la ca boori boori fuñuy wax
dëkk bi ñu wax ñomre boori ñomre momi di ku baax andi won na fi ben sax machine bo xamni pour ñukay nettoyer juma ji ba tay sax taala gumako mom tamit bi boy giram genné adina lam am ci mirage mom mu indi ko ni nañ ko defal ci daara ji jazakallahu khairi jisaahi fina serigne ali yeey la tuddu tek fofu ci boori fuñuy wax ñomre waaw ñom señ khadim jiti ñom ñep mom dal munu malim ñep señ mustafa cham ñom ñep rek sant nañ leen gërem leen ndokel leen ci yeggi ak safo gi ak faale gi ci émission bi ci yobanti yi ci nangam lool lepp ñu ngi leen di wax ni jazakumullahu khairu jasa jazakumullahu khairu jasa jazakumullahu khairu jasa yalla gis nako dal leen yalla fay aw yiw dal leen yalla fay aw yiw deug la yanu daara ji dis na waye nak japp ngeen ci te wala xnjay neena xorondom buñ bolo wat wer kon nak jere ngeen jëf jazakumullahu khairu jasa ndox kel nañ leen non lañ koy defé ci mbolam ñi nga xamni yaay daara lañ ak lu ci melni sunu gannaaw tool yi nga xamni ñi ngi fofu ci amérique nga xamni rek lañ ci sama soxna mom tamit di kenn ko xamni moy wax deug ku jambar la ci daara ji waye ay rakam nonu ak njabootam nonu ñom tamit wax deug mom bëggul kuy tuddu turam mom lim gëm rek moy def ta yalla tax du bëgg kuy tuddu turam mom mag moma yam da ragal media waye dal ñu ngi leen di ndokkel ñoom ñepp di leen ñaanal di sakku ci ñaan señ modou mom jëlël na ko ci taxaway bi ba li ñi wax mu neew mu bari mu tassaré ko bu nit ñi jot ci ñi di ko TikTok dina leen man TikTok mom bokk na ci yi nga xani mom ki wu mako dara waye mu ngok rek la yalla xam doyna dina gis rek la ñu yonne ma ci yu bare bare wa TikTok di dem rek mon xuma li TikTok waye en tout cas lepp rek nay lo xamni li jariñ julit ñi la ngir yalla inshallah taala ñu bañ ci gar walé kenn ndax man gar walé wu ma samba gar walé wu ma dem ba dama wax li alcorane ak sunna wax ak seigne touba rek te genn ci yalla mi tim xamna ni gar walé wu ma kenn yalla xamnako gar walé wu ma kenn yalla xamnako dama wax te yalla tax rek dama wax te yalla tax rek ah juñu nak doyna borom xel su ko defé li ci dess ñun ñokay jël rek set lañ ci mom ci lu bax ñu fas ko yene jëfé lu ci safano ngeen tek ko nele te xamni matadik doom adama rek la waye lu bax rek la ci djiblu won lu bax rek la djiblu won kon jere ngeen jëf wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ma dem ci majalis bi ndax ñi jang ñi ngi tok dima xaar jere ngeen jëf bisakumullahu khairu jasa'ihi.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه سير الدوان والتمكين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإساءة خسيد أن لئن نؤيكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك جلد جي بك أوريتيري خسيد أن لئن دلو سنة جوانا نيوان ci seen émission bi ñuy tuddee min haajul abidin ila al janna, te seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk bu ñeenti waxtu jotee ci Sénégal. Ñu ndokkel leen, ñaanal leen sàkku ci yeen ñaan. Naa biñu sant yàlla julli ci Mustapha alayhi salaatu wassalaam, arab yi dañuy faral di léebu ni likulli makkaan maqaal, wax naa ko miraaran ci ay waxtaan. Mooy waxtaan yi toujours dañuy topp waax ay, mooy actualité yi, lu ca diine wax, lu ca lislaam wax, lu ci yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax, lu ci alquran wax, lu ci sunna wax, lu ci fuqahaawi wax, lu ca ulama yi wax. Loolu moo tax léeg-léeg waxtaan dana ñëw takraar, mooy nekk répétition, waaye fekk pédagogie si rek la. Moo tax tey nu bëgg waxtaane benn tomb bu ñuy tuddee tarbiya, mooy yar. Da xam ngeen ni njaboot masuliya la, masuliya la. Masuliya mooy lan? Mooy responsabilité. Responsable nga ci sa njaboot, kenn ku ne responsable nga ci sa njaboot. Te mu wër la ni ëllëg danañu la ko laaj. Yaa ngi nii nu dénk la ndomb ak tànk, yaa ngi nii di liggéey ci benn société, ñu teg la ci benn poste, nga nekk responsable lu poste ba wala birib booba. Ni ngay sàmmee sa poste boobu, ndax xam nga ni waxtu woo xamee ni esek am na, wala nga naajee xëy sax daañu la laaj demande explication, faaw nga justifier li nga def lan la ak foo ko teg. Ndem doomu aadama rek moo lay jox alalam, di la sayto noonu, di la toppe noonu. Waxuma sun borom tabaraka taala moom mi la jox alalam ji gën a foor, muy doomu aadama, muy nit. Yàlla alal ji gën a foor ci moom la la jox mooy nit, ndax moom moo waxal boppam ni mboolem sama alal yi, alal ji ma ci gën a bëgg, gën ko cee fonk, mooy nit. Mu ne wala xad karamna bani aadama wa amalnahum fil barri wal bahri wa rasakhnahum min at-tayyibat wa fadalnahum ala kaseerin mimman khalaqna tafdila, mimman khalaqna tafdila. Ñun yàlla noo bindi lépp, waaye nag doomu aadama dañ koo defal exception. Moo tax ma jox ko honneur bu ma joxul kenn, jox ko daraja ju ma joxul kenn, jox ko maqaam bu ma joxul kenn, wormaale ko nu ma wormaalewul kenn, moom doomu aadama. Ba tax ma jël ko teg ko ci kaw lépp lu ma bind, lépp lu ma bind rek ma teg ko ci kawam. Loolu tax mu sañ ray bakkan teg ko ci cin, togg ko lekk te du am bakkaar, lu ko ko may. Pourtant bakkan bi nga rendi bakkan la, comme bakkan, comme sa bakkan fa yàlla suñu borom tabaraka taala. Seen ñaari bakkan yi fa yàlla yépp ay bakkan lañ. Coono bi yàlla def ci sa bakkan coono bu ni toll la def ci bakkanu xarmi nga añe coono bi yalla def ci sa bakkan coono bu ni toll la yalla def ci bakkanu melantane wi nga joggi kon lutax mu gënal la ci seen kaw lutax mu gënal la ci seen kaw dom adam momu nak nga xamni mom la yalla fonk ba jox ko daraaje yoyu jox ko ay privilege yu mag ci lim bind lepp dom adam momu la morom dom adam am di soufel mom la morom dom adam am di doyadel yalla wursugal ko mu am njabot waral leena éduquer sun mawdu tay moy éducation nga waral leena éduquer waye éduquer wo len bu fekke ni da nga bëgg lay ni man munuma éduquer batay sari amay na la nga xol ko mana éduquer nga jox ko mo éduquer la sa njabot nga xol ko mana éduquer mu éduquer la sa njabot mu yaral la sa njabot waye jur sanni ci mbedd mi wa mbedd mi la koy yaral te wa mbedd mi jikko juné nga fa motax sa dom dana am téméri jikko ak juroom ñaar fuk ak genn wal lutax ndax wa mbedd mi nga ko bayel te mbedd ma téméri jikko ak juroom ñaar fuk yu bokku te nga fa wala nga jël sa njabot jox ko ko xamni xamul yar fekke wul fuñu yaré mom lim xam moy nim yaakar ni nonu moy yar rek non lay yaré nga xani bokku na ci boko joxe sa njabot mu dila ko yaral bu la koy joxal biberon muy namp loxo chamoñ la koy joxe loxo chamoñ bi la koy joxe biberon bi muy namp mo xam bindal la mo jël ci sa kër sax te xamul lan moy éducation nga bayé ko sa dom dem liggéey buy jox xalé bi muy lek loxo chamoñ la koy joxe te yanantu sallallahu alayhi wasallam ni yeen julit ñi da ngeen di lek seen nday jor ndax chamoñ jëfëndikaayu shaytané la borom xam xami asrar yi dañuy wax ni képp ko xamni lek na aw ñam chamoñ ñam wowa li fi ak muy res ku la liggéey japp la ku la liggéey rek japp la ko la liggey rek japp la nga jël sa dom jox ko ko xamni bu koy jox muy lek chamagn la koy joxe muy lek même bu koy lel biberon bi chamagn lay tiyé biberon bi koku nga ni mom moy éduquer sa njabot te nga ni yow sentu nga ci sa njabot ëlëk mu nekk ku baax kon bo mënta yar da ngay jox ku mëna yar mu yaral la waxon na fi ni da am ben sahir bo xamni yarakat la won mu gis niñu ko yaré nim yaro ba mujj mom ci bopam mu wagniko di yare mu set set rek sad awayni hamdan li rabbi hamdan murabbi walaw la murabbi ma alimtu rabbi mun askay hakasa ma ngi sant sama borom mu ma bindete mom ma gënal ma ci lepp lu bind waye nak ma ngi sant sama serigne bima yar de mun ay buru won ak sama serigne bima yar kon duma xam nu ñu yaro ba mëna yare kon duma xam nu ñu yaro ba mëna yaré waaw doom adama lepp lu yalla sak bo gisé doom adama amul ben virgo man na mel nu né doom adama man na dem bëggën malaika malaaka la xé ni mu foré doom adama man na dem bëggën ko ëpp ko dara jafa yalla waye doom adama man na dem ba yees bayima mbam xox mi mbam xox mi dom adam man na dem be yes ko wal iyas billah la khadra allah wala samad mbam xox sun borom daf ni ci alquran wama min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janaihi ila umm amsalukum ma faratna fil kitab min shay amul ben jam guy dox ci kaw suuf wala muy naaw ci jawu ji muni ludul ni dom adama jojje budé nit la wala bayima bobé wala njanaw lolé lu ni man yalla sakna ca def ci dom adama def ci dom adama muni man yalla bayyuma dara ma faratna fil kitab min shay bayyuma dara do adam biko yalla di bind dafa sak ci melaw yo jël ci échantillon def ci doomu adama dem ci melaw njanaw picc winaw sak ca échantillon def ci doomu adama dem ci melaw mbam xox sak ca def ci doomu adama melaw bayima muy nak ba xar ba fas ba gelem sak ca def ci doomu adama sak ci melaw malaka def ci doomu adama nga xamni doomu adama échantillon yépp dajé ci mom ba ci souf sax yalla tabaraku taala ci le tibbu teun doomu adama échantillon yépp yalla dajalé ko ci doomu adama motax mu ni doomu adama man na mel lu ko neex sans départ rek waye man na mel lu ko neex bu ko nexé melni mbam bu ko nexé melni nak bu ko nexé melni gëlem bu ko nexé melni malaka mom doomu adama sans départ sans départ non la yalla bindi nit sun borom misal ñuko ci alquran wama min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janaihi ila umumun amsalukum ma farna fil kitab min shay kon yar dafa amu yoon yar dafa amu yoon doom adama man na tribal nga yut ko ab yar kat mu yaral lako ba melni malaka ba bo xissete da nga nan xana li detet kay waaw waaw man nañu joxe na mo se ci luñu jage exemple ci luñu jage barki dembu danaka dama ko xawa fete danaka da ko xawa fete julina rakay bari sante ko sama borom rabbi sitti wa jalla jalaluhu xalel bo xamni dafa te ay wajurum fitnal len tej nañ wajurum kasso ci su nek wajurum daj nako maniko andil mako bim ko fi inde waxtu woné daw nako choona bu ne xalel bi tek namako choona bu ni tego nako ndax xalel bi waye sun borom mi nga xamni dara umpu nga xamni moy alimul khayb mi ngi sédani xalé bo bi tay xalé bo bi tay waccina alquran barki dem xalé bo bi waccina alquran barki dem xam nga bu don xalé bu ndaw choonay meuna bañ bari waye xalé bu dem ba presque am 15 ans xam xamé dem 17 ans 18 ans danaka matal nako waye wessuuta yar wessuuta delosi wessuuta jubanti bu fekke choona bi jaral nako te nga xam ni ñi yare fekke choona bi jaral nako te nga xam ni ñi yare waxtu woné daw nako mu am ay aqabat aqabat moy lan moy ay galankor yuy dox digeunte nit ki ak yar leg leg sa sœur bi nga bokkal ndey ak bay moy dox sa digeunte ak sa dom ba do ko meuna yar shaytané la genné ko fa leg leg sa ndey ji la jur moy dox sa digeunte ak sa dom ba do ko yar sa ndey ji la jur suku jur la la wax de moy dox sa digeunte ak dom joju di wote wa ay setoy ay ma moy ba xalé bi yaqku leg leg sa jabar ño ci gëna bari nak jigen ni leg leg sa jabar leg leg sa sœur bi ndax xalé bi may wax ni bi mu mujjé daw sœuram bi bok ak bayam nday ak bay wala ñu bok bay da ko jaral top sa xalé ba fi ma am sama fayda ni ko daara ji bu fi dugg sama daara bu fi dugg bam ñëwé ci mbadaxul la taxaw bay ñi doon indi xalé bi ñu andil mako mom ci mbadaxul ñom mën nañu gis xalé bi bon di xam nga xalé ak niñ mané topalé rek bu ko défé ndaysan mom jaral nako joy ba joy dé rek waye gis nga bu xalé bi yakko xam nga numuy défé corrosion le bara ya ci dess dé bu xalé bi xëssé yakku ñom paré nañ ci joy do nga lañ ko mëna faja joy olof njaay nak néna joy goné mo gën joy mak joy goné mo gën joy mak mané baye man kay yow rek la yow ya ma jaxal waye yow mom bu fekke ni nangou nga man ma xalé bi nga jox ma xalé bi te genné ci sa loxo insha allah taala xalé bi mom dana wacc alquran bay ba diko am fayda bok yep wax mun len ki yama doy joxal len mako sama dom ma nga bitim rew moma doy joxal len mako sama dom man responsabilité bobu rek la soxla boko ci xesse jël rek li ci dess baye ko ak man man amna fayda jigen ñoo ñi nga xamni ñom jëmunu fenn biñ def lu yaq gone yi dama lay wax sama daara bu fi tek satan sama daara sa tank bu mu fi tegal la lay wax ndax ñom defaruñ te dañuy yaq defaruñ te dañuy yaq xale ba nga ni tay wacc na alquran yalla sédé nako lim mokal ci khaside nak lim mokal ci khaside lo koku nga xani legi fan yu neew bu dalé xam xam déssa legi tay da la gis ay comportement yu bari yu samassé kon da ngay yar te mëna yaré wala nga jang yoonu yar xam yoonu tarbiyé nga di ci yar xalé li mi noddu takusan ngeen bal ma noddu gi dé toujours day fekk ma né ci waxtaan yu té ngok ñor buñu noddu nga deglu sayyidina muhammadun rasulillahi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam nga xamni kon yar dafa am yoon amna xalel bo xamni bokoy yedde rek mu deg am xalel bo xamni dang koy punir dang koy punir benen bi ci def moy nga xam seen langage xale dañu am seen langage ci bop yare kat bi daf ko wara xam am naño xamni cheikhou tahlim do nga lañ jangale do nga lañ man munu ñoo yare munu ñoo yar am ño xamni dañu mëna jangale mëna yare mëna jangale mëna yare 2014 dama amone ben xalel bu wacc alquran xam nga xalel yi seen wajuri dañ leen di wax nan waaw mum kay gaal wacc boy wacc rek di ñibisi xalel bi wacc alquran rek tambale wo bay bi waccina jël sima waccina jël sima ma ngi sant bu baax dekkendo yi da ci am ño xani ñom buñ gisee dong buñ la ne yow kuy se serigne bo ne mustapha mbey sam bëgg kuñ bëgg mustapha mbey sam tax na dañuy nap ci yow xalel bi fi ci arrêt bi amna ben virginisateur bu fi nek buy defari pono nap ci man nak ndax ciofel legi xalel bi bu fa ñewé niko man dong seigne mustapha mbey sam la da koy ab telephone mu abal ko bu ko defé day wër ci gëna wo bay bi di wax ak mom telephone niko jël sima boma jël siw dañ may ray de ma ngi ni ñu piné ci digna bi te xolal bi wax lool niwul sax ci bir daara ji nak ma nga ca aré baara ci ci ba ñi xam aré baara ci ci fa la nekk di wo ci telephone te nan bay bi boma jël mustala si la xalé bi tuddu mustala si la xalé bi tuddu ay bayam ak may dégg ki mamam jang na alquran ba wacc musuma gis bayam yalla sédé nako maam mako fi indi won mom ak ay fréram muneko maangi ni ñu piné ci naaji boma jël ci wul rek dañu ma ray bay bi nak jël sama numéro téléphone dima wo ba mursala comme wacce na dama bëggoon mu ñëw wax maneko hé yow mursala indi woko fi won yow mi bayam xawma la mu daldi wo maam ja niko comme ya ko fa yobbon légui dama bëgg mursala ñëw mam ji woma may na ñew jël ci bay bi ñew mani waaw yow goor gi mursala mi da la daan wo telephone mani waaw mané ko ban numéro la daan woyé mu kër kër yi luqati numéro bi ma daal di wote ci numéro bi jot organisateur bi lo mané ko lo yow da nga daan abal diw sa telephone mu ci wote muni ma waaw mané yow bay bi yow diw bu la masana wo lum lay wax mune ah mom day dana ma kay jël ci ma ndax ñu ma piné ci naaji boma jël ci wut dana ñu ma ray nangam nangam mané ha mune wa mané ko xolal numéro bi mu doon woté ak fa daara ja nek matna presque 2 km wala 1 km quelque mune wa ko jang na alquran ba wacc loxo musuko lal serigne daara bi mako boole mako jang sax musuko duma ndax xel mu neex mané ko li moy yaq seen njabot acca jëlal xalé bi yob mën wa dédit kon kay téma bi bayyi mané ko jëlal xalé bi yobbu waye def na ñom ci or la ñi yëngutu xalé ba amu fa 1 an yobbu ko ci kasso bi 1 an amu ko fa yobbu nako ci kasso ba
1: mo
0: kon xalal bul wut lu ko neex dedet yar ko bo beugé jam ndax bul yaakar ni xalé bi bu la fitnalé ci adina adina do nga la sa fitna di yam dedet dess na jenen fitna muy fitna yowmal khiyam nit dana nek ci bammelam njabotam gim fi baye te yerulen diko yobbe dumay bammel ak musiba ak natt ak bala ak tis ak nakar ba kero ñuy dekk mu dem safara wal iyas billah mu dem safara kon yaral sa njabot te yar loko meuna yar bu fekke man nga yar yaralal sa bop bo man te yar wutal ko meuna yar mu yaral la lolu droit la bu xale bi am ci yow joy xale bi bu mu tax nga xagn ko droit bobu beug lu ne xale bi bu mu tax nga xagn ko droit bi dedet beug lu ne xale bi wurtate nga yar xale bi ndax droit la bo xamne euleug da la koy lacc ci kanamu yalla masuliyya la yentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam moko wax ibnu abbas moñu ko netti radiyallahu ta'ala anhu ibnu abbas neena man ma laaj yonent ali sallallahu alaihi wasallam niko yow ki yalla yonni ma haqqul waladi ala al walidi ana yan droit la ay wajur amel dom yan droit muniko an yahsin ismuhu wa yahsin adabahu droit yi nga xamni mom la wajur amel dom muna muni moy premièrement nako woutal tour wu rafet deuxièmement nako yar yar bu rafet deug nga li yonent wax de tour wi na rafet yar bi na rafet droit la yo xamni xale bi la ko am ci yow soko ko joxul yowmal khiyam yalla mi la ko tek dalakoy laaj an yahsin ismuhu wa yahsin adabahu na yar bi rafet na tour wi rafet nga am sa ben xarit bo xamni mo la yorel sa tiranga tuddu baye gilay tax dom jo am tuddé ko baye gilay pourquoi ndax mo yorel sa tiranga rek defal li yonent wax ñi jur dom tuddé ko yaq mbotu ñi amul yaakar ñi nangam yonent neena dedet dedet an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu na tour wi rafet na yar bi rafet nayar bi rafet motax sunu serigne ba cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu neena la yahmadu fi nafsihi siwa ismihi muhammad sallallahu alayhi wasallam muni man serigne touba bima ñewé jamono bima ñewé jamono ndax serigne touba sun borom mako éduquer bopam waxal nako bopam waye tour wi nak ñim fi fekk ko ko mëna wutal muni bima dikké jamono ba xamé sama nday jor ak sama chamoy ma yeg ni kiñ ma tuddé moy yent yalla muhammad néna dama fier dama am fierté néna ci la yëkëti sama loxo sant yalla ni alhamdulillahi rabbil alamin bañ ma tuddé yent yalla muhammad la yahmadu fi nafsihi siwa ismihi muhammad gëreemuma ci sa bop luddul juddu rek ñu tuddé ma yent yalla muhammad té bo sété way juroom tuddé wako muhammad direct indirect la manam kiñ tuddé señ touba koko lañ tuddé muhammad sallallahu alaihi wasallam mi ci ahmed bamba sall cheikh ahmed bamba sall miñ ko tuddé waye mu xey yalla yaral ko bopam baniko légui tur wi gëna tedd te gëna reuy te ma tuddé ko sama jamm buñ wax muhammad yow ahmed bamba tuddé na la nonu moy lan moy abdullah wa khadim rasul légui abdullah la tudd tur waw moy tur yu gëna mag gëna reey ci tur yi motax yenen ta sallallahu alayhi wasallam bako yalla di wo tur waw la ko woyé subhanallahi asra bi abdihi kon waru gar la nga yar sa njabot droit la légi nak respecté nga droit yi adina yi mais droit yi al-akhirah yalla waral ko laaj ëlëk respecté wu loko aïcha ci fa wa aïcha mané lepp lu yalla sak di ca jël échantillon boole ci doom adam fim na am na ci doom adam yi ño xamni melaw yo lañ amé melaw yo fo leen fekk lakalé rek lakalé rek lakalé la jël seeni wajur ba mujj nak seen lej leji dootu yam ci kër gi waye dañuy lejeelale wa mbedd mi mujj dootu ñu yam ci lejeel wa mbedd mi waye dañuy lejeel wa quartier bi mujj dootu ñu yam ci lejeel wa quartier bi waye legi dañuy lejeel wa réew ma ay agresseur lañuy doon kamur yalla alali jambur sacc alali jambur ray ko jël alalam fum tambalé won ci kër ga ci kër ga la tambalé dé da mag ba aksi ci mbéd mi rek waye ci kër ga la tambalé melaw yo wululul guddii mom yo du nelaw dula bayyi nga nelaw wululul rek wululul amna doom adam yo xani melaw yo lañ amé am ci doom adam yo xani melaw bay lañ amé xam ngeen ni bay chopran xam ngeen ko sobo sobo so ba dekk ma soban bay amna nit ño xamni non lañ mel ci chopté lu seen yoon nek ñanga ca lu son yeen nekul ñanga ca kazalika am ci doom adamay ño xamni melaw xar grawuluñ dara lo leen waxul xamunu ko fimne amna ci ñu xam non lañ mel lolu goor ñi xam nañ ko leg leg yalla wërsegal la soxna so xamni loko waxul xamuko mokum xarayam waye nak bañul dara nak loko sant mu def ko mom waye nak xamul dara lulu liñ ko amna ño xam non lañ mel melaw xar amuñu bañ waye xamuñu dara nak xamuñu luy loré xamuñu luy jariñé ñom dal liñ xam moy li nga leen wax xar non la mel am ño xamni melaw gëlem duñu fatte dara lo leen def mi ngi ñu cornet denc te duñ japp mer bayyi bu gëlem ngi ni tay boko toñal gëlem togal 10 ans ngeen doga gisé wat bu lay gis defay 10 ans la wax bu lay gis defay xamé na la mom gëlem dana fexé ba jégalé bu la doré wix rek xamal ni toñjon ko toñon lay fayé mom gëlem am ci doom adamay ño xamni melaw mous seen jariñal bop rek duñ jariñ kenn dara te buñ la mané jariño la melaw mous amna ci doom adamay melaw mous munu ñu la jariñ dara te dañ lay lor nak fuñ xam nga mous fimné ni munu la jariñ dara te dalay lor ndax mous moy ñew nga yaatal ko sa kër mu dem ci mbedd ma japp jaan ju diewul ñew tégal la ko ci sa kawb lal nga ñew tudd ci jaan ji mat la nga dié té amalu la ndariñ kat benn ndariñ amalu la ko mom mous xana lum jekku mu dem nit ñi no amna ño xam non lañ mel amna ci nit ño xam ni duñ jariñ kenn dara té kuñ mëna jariño la té fuñ tollu dila lor nak légui jikko yoyu nak lañ bëgg nga diko dindi ci nit ki jikko yoyu benn par benn jikko yoyu amna ño xamni xéti jikko yoyu yépp motax ñuy yonal yar lolo tax ñu yonal yar lutax yonamtu sallallahu alayhi wa sallam ni sa dom bu amé 7 ans nang koy soñi ci julli waye bu yag mukk ba nga door ko ci muni bu amé 10 ans nak te bu julli joté du jog julli ji muni wusulub yar legi tuba bi nan goné ken duko door te yonenti bi yalla yoni ñun ni bu fekenteni agna fi té bu xasse am 10 ans amna xel muna amuni bu ca agge te nangutu julli muni wutulub yar duma ko la wax fofu la sari tibé duma ñu nan l'islam santane wul duma wala ñu nan tup subhanallah yonti yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam moko jangalé droit de la femme andil ñu ay catastrophe yo xamni ci suñu kër yi mëne su ko misal ay catastrophique yo xamni kenn mënu ko misal da ngay ne sa kër di yor sa njabot tek leen ci alal kitab wa sunna magatum yor joge fe te moy ñi tudde ay xuma ay badje ni gox lañ xum magatum yor joge fa le neenaay da yeeram gone gi ci yar beey neenaay motax rocc ku naay dem na fele ci police ay mba gendarmerie niko diw dal wax deug yalla domam ji nim koy maltraiter par ci par la te fek kat bo deme passé wul ak mom bul def mu def bul def mu def bul def mu def mu duma ko lolu yeen ñi nek europe xam ngeen ni seen loxo ñi mi wutal lal xalel te l'islam mo leen sant seen loxo di lal xalel bu fekke lal gi warna mais ku ko ci def tay noy def ñak sa doom dañuy ñew récupérer ko yobbu légui lu dess moy kon bu yar jotay joxel ñu yaral la waye nak bëgg wéccet biñ lay jox ci sa doom diko ko fay par wér nga diko fajé say soxla té dañ la ko doon jox pour xalé bi wara jang pour xalé bi ñu éduquer ko donte ñom seen éducation bobu ñu éduquer du éducation dara seen éducation possible dal yégoné gi ci liberté yo yégoné gi ci liberté motax lo ci gis xalé bu am 10 ans moy jog jël ngannaay waxo dem ci ben école rosé ay moromum bañu toy ñom ñepp mu dé bo ñewon ci xalé sénégalais buñu yar nga jox ko pistolet bo muy tuday lox bam wad du ko mëna sax tiyé waxuma pistolet waye pa ka sax ñëmé wuko waxuma di ray nit nak mom xañ nit sax daanaka du ko ñëmé fofu lañ toll yeen tukki kat yi am ngeen benen part de responsabilité ci seen njabot moy da ngeen di nek bitim rew yore fa njabot nek senegal yore fi njabot ga nek bitim rew ci ay loi tege ci sa kaw ni la bo jawrut ak ñom fi ñu sanctionner la njabot gogou ngay gëna sonné njabot gogou nga gëna dépasser sa alal ke sa njabot gi nek senegal te pourtant ñoyam ci yow ay droit de motax yonnentou sallallahu alayhi wasallam waxon ni ittaqullaha wahdilu bayna awladikum ragal len yalla te ngeen mandu ci seen digeent njabot yi sa njabot gi ne senegal ben serigne daara nga koy sanni pare nga ca at mo ne bo moytul ben yon nga koy yobante yenn 100000 wala yenn 10000 francs wala yenn 15000 francs at mo ne ben yon wala ñetti weer yu ne waye sa njabot gi nga yore bitim rew te ay sanction tege ci sa kaw sanction yi da melni yow da melni tubab bi nga gëna ragal wala police nga gëna ragal ci yalla mi la bind droit yi la war ci njabot gogou nga xamni même bo amul lo leen defal da nga ko lebi mo la war ci njabot gi ne senegal waye ab serigne daara nga koy sanni rek pare ci budé serigne daara bu ragal yalla coono yep mo koy togo da na ci daj lu ne dana ci daj lu ne non la amé nga gis ko xamni ni bitim rew la nek domam ji ma nga ca internat ba wéru déwu nek mu fayal ko 25000 francs waye gis nga dom de ne ca daara jangale fi sabilillah dana tok presque 10 mois wala 20 lu kenn xamul sax te du dégg sax papay xalé bi waxuma sax mu diko yonne dara lu jëm ci daara waye ka ne ca internat bu mom wéru déwu ne xaalisam dina ñew kene ci daara fay jangale fi sab billahi bolé ko yara wéru déwu ne du la dégg waxuma wér waye juroom wér man nako tok du xam ci lo né lolu daw sa responsabilité la même bu la ko sëriñ daara bi nangulé daw sa responsabilité la mandu wo bo mandu won xalé yi da nga leen di yamalé ittaqu llaha wa'dilu bayna awladikum yonent moko wax alayhi salatu wassalam waye senegalais la yalla bindé boko né balma fétalé fi mu bayé lak lépp da ngay ñëw diko jappalé niko balma roqanti la fi mu bayé lak roq ba waaw dang ko naan balma roqanti la fi mu far bayé lak roq ba lolo dal wa ko ki lu fa way yob rek paré nga ci balma roqanti la fi mu balak roq ba nak fof alquran ya ayyul lisina amanu khu anfusukum wa ahlikum an-nara ay yeen ñu wax ni gëm ngeen yalla ñu na mu ni préparer leen seen njabot ba ëlëk du ngeen dem safara seen njabot gi duñ dem safara seen njabot gi duñ leen yobbu safara ndax ñetti safara yi mu am safara si nga xamni ya fa yobbu sa bop ak safara si nga xamne sa njabot la fa yobbu ak safara si nga ne njabot gi mo fa yobbu bopam yalla ni moytu len yeb khu anfusakum wa ahlikum nara fexelen ba bu len dem safara ndax sen njabot dama arama kon bu beugé mucc numuy def moy loi yalla yi nako jema respecté ak num meuna def ba respecté ko rek donte loi adina yi day dal ci kawam ndax loi adina yi ño gëna sedd loi al-akhirah sallallahu alayhi wasallam neena kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi kenn ku nek ci yeen mas'uliya la ci njabotam te yowmal khiyam ku ci ni yalla dana la laaj li nga responsable lon ana noko don doxale kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi kenn ku nek responsable nga te yalla dana la laaj la nga responsable lon ana noko don doxale xolal mas'uliya bi yalla don wax yonnati sallallahu alayhi wasallam mustafa alayhi salam yonnati yalla la de waye sun borom dafa wacc ci mom aya diko fatali responsabilité bimu am ci njabotam kon limuy tekki moy ñun ñi nekk bu ñekkon ño xamni dañuy connecté wu sun digënté ak sun borom bis bu ne sun borom da lañu rappeler sunu responsabilité ci sunu njabot ndax yonnati sallallahu alayhi wasallam mom la yalla di rappeler responsabilité bi dox digëm ak njabotam muniko ya muhammad alayhi salatu wassalam waxin la wamur ahlaka bi salati wastabir alayha wamru ahlaka bi salat wastabir alayha yow mustafa ali salam ma nga lay rappeler responsabilité bi nga am ci sa njabot na muniko nga len soñi nga len yar nga len jubanti nga len conseiller nga len digal bi salati bu waxtu julli joté ñu def ko ndax bu ne bu waxtu julli joté nga def ko rek moy mu tisbar joté nga ne allah akbar dur ñent raka dem tok takusan dur ñent dem dedet wamru ahlaka bi salati dafa yobale digalal sa njabot julli rek dedet moy digalal sa njabot julli digalal sa njabot koor digalal sa njabot añ makka digalal sa njabot ñu genn asaka buñ amé lu ko mat digalal sa njabot ñuy def jëf ju rafet tahawun ala al birri wa taqwa di dimbalante ngir yalla digalal sa njabot ñu tek seen tank ala al kitab sunna yar yaru tege ci yoon lo lepp dafa yobale wamru ahlaka bi salat lo lepp daf ko yobale gis nga sun borom xam gi mu xam mas'uliyya bobu ni mu diise taxna mun yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wastabir alayya bay bo muñ nak choona bu reey ci nek yar njabot muna mun choona bu reey ci ne yar sa njabot muna choona bu reey ci ne ku nangu wuta son do ko man wastabir alayha bay bo muñ choona bi ci ne bay bo muñ choona bi ci ne lol lañ ma wa keur gi wax ni yeureum na la leleng ndaysan nga gis ku ñew ni la waw xalé yi choona bi ñu lay tek mëno leena dello seeni wajju man ëpp na def bo leen ko dello day gëna yaqku rek tuna def wastabir alayha rek nañ ko def rek moy muñal la yonentu waxon sallallahu alayhi wasallam sun borom loolu lako wax wastabir alayha muñal choona bi nekk ci yare muñal choona bi nekk ci education leleng nga defal ku nit sax lele nga defal ko ni sax mu trahir mu wor la mu way bum la tax décorasé dé bum la tax décorasé dé sonnal nit ci njabotam bu nit mu wagnou ko trahir la mu na bum la tax décorasé dé mom du fay dé yalla ay fay mom du fay dé yalla ay fay wastabir alayha muñal lolou rek muñal choona bi rek wastabir alayha bul décorasé xolal yow 4h de maté 4h de marché yaq sali nelaw yeb nek bu ni nga dugg fa yété ñe mënal lu seen bop dara yaay yëkëti yaay yëlëp bu dé waxtu sédd ya nan solal jagat bi ya nan demal selmu ji fi jappal ni defal ni xepil sa bëdi xol ate bombal sey bet ila akhiri ila akhirihi choona bo bëpp kat yang koy togo wajur ya ngay tudd di nelaw ba ngol li seeni tank ñom wastabir alayha choona bob bob yep yang koy daj lu yëngutu nga jox lu yëngutu rek nga jox lutax masuliyé bi nga yoré ci yor njabotu jambour té lu yëngutu nga jox bala nga tudd ñom ñëpp dañu tudd ba nopi kenn ku ne nga dem xol nam tudd bo julé ba selmal niwol bi jakkar lok ñom xol ba xam ñëpp ñew nañ wala ñëpp ñewuñu wastabir alayha choona bob muñ ko lolo ci gëna tuti kat légui sa programme yépp arrêté nañ ko ñom mënuto dem fenn mënatu la dem fenn nit dalay wo sax kay tuddul ma sama dom dang ko nan midi la mëna ñew midi bu xalé yi waccé xolal lool sa soxlay bop yépp bayyi nga ko mënuto dem fenn légui ba ñu fatlikou Cheikh Murtala ab mbacke mbacke la fi la ñewon ci daara ji dafa lejjon yalla may nako xel nak dafa lejjon ben bis ma piné ko nak fekk may waji genn xuma lu mu def rek ma piné ko nak niko acca togal fi ci buntu bi legi man saw yon yaqku na mënutuma dem goné diko romb diko ñaawal nan ko wa piné nañ la muni moyen yen yena dof man kay mako piné wallahi wax na deug moma piné wallahi wax na deug yalla xam nako man ci sal bi diko deg mu koy waxante goné goné nan ko piné nañ la mo man kay mako piné xam na mom lay xaar buy dem may dem waxna deug moma piné yalla xam nako moma piné waxna deug way lol muñ rek kay tax nga man ko wastabir alayha wastabir alayha nonu nga xamni doom adama yalla dafa sak ci lu nek def ci mom exemple na mo seug non la ko yalla xamalé ndax adina bi ñaar rek la ashabu simal wa ashabul yamin ashabul yamin wa ashabu simal ñun wa droite ak ñun wa gauche rek fi ne yalla ni amul kenn ko xani bind nako lu xamal nako droite xamal ko gauche sin nga parti yi sax dañ dan def parti gauche parti droite القران كو اصحاب اليمين واصحاب الشمال هنا موني بارتي بي جيم ادنا اك بارتي بي جيم سفر نياري بارتي ادنا بييب نياري بارتي دونغ لا امول نياتيل نين نك نيوول سونو ريو نياتي تيميري بارتي جوروم نيار فوك جن والاك ديمي نغي في فك ماني ني يال نان يالا موسل سي ديموكرات بو فكي لي موي ديموكرات ادنا لا خدي ادنا غنا ياتو سينغال تي ادنا نياري بارتي دونغ لام أصحاب اليمين وأصحاب الشمال أصحاب اليمين وأصحاب الشمال parti bi nga xamni ñom Mohamed ay seen responsable moy seen président de parti nga xamni ñom aljina lañ jëm direct moy أصحاب اليمين أصحاب الشمال moy parti bi nga xamni Iblis moy seen directeur moy seen responsable moy seen leader ñom ila jahannam la qadara allah wala saman sene adina ba adina da ñaari parti yoyo fi am yalla ni dom adama mo bind bu ne muna muni wanna ko ñaari carte ci carte membre ci ben ci parti yoyu fa alhamaha fujuraha wa taqwaha ñaari carte la carte taqwa wa carte fujur fa alhamaha fujuraha wa taqwaha minita bu ne xamna ñaari parti parti bi jëm aljana bi jëm safara mu ni tanal bu la neex nga minité wu fa tanal bu la neex nga minité wu fa man yalla duma la ko téré ma ngi lay xaar rek ñaari minita yi rek am ki minité wu ci yonte yalla muhammad ak ki minité wu ci iblis ruhus sayatin ñaari minita yoy rek am muna amone nonu ñaari minitaay amé parti bu nek amna orientation wa adaynahu najdayn parti bu ne amna école bo xamni ci lay orienter ñi nga xamni ni ñoy ay minitaam yag nañu dégg ñu naan xam ngeen man duma politiqué waaye maa ngi leen di observé maa ngi leen di observé yag nañu dégg li ñuy tuddee maanaam minutasme maanaam niñ ko waxeet sax niñ ko waxeet sax waay discipline discipline bi nga xam ni minutant bi daf ko war a am parce que booba parti dañoo amoon ay école di fa jàngale seen discipline parti yàlla ni noonu mu amee noonu la amee discipline ci ñaari parti yi muy parti Mohammed ak parti Seytaan waa daynaahu najj day ni ku ci ne am na fooy orienté say militant ku ci ne am na fooy orienté say militant waa daynaahu najj day ni yonent yàlla Mohammed dafa orienté ay militant ci ñu am bonne éducation éducation bu fiable bu normal boo xam ni sa ngëm ak sa militisme day tax maanaam nekk gi nga nekk militant day tax nga gëm sa leaderu parti ba lu mu la wax nga def ko gis nañ ko ci àddina bi gis nañ ko ci àddina bi yonentu yàlla Mohammed sallallahu alayhi wasallam mi nekk sunu leader moom moonu sant ni képp kenn ci yéen ku am doom na nga ko éduqué ba nga xam ni bu waree minité wu ci parti yonentu yàlla Mohammed

bu na señ Touba yéeme ak melokaanam rafet, mu naa mu ne jaaral fi mu jaaroon xol. Boo doonul señ Touba it ku geesu séet la jaawale ak moom, boo ko doonut it ku la xol jaawale ak moom. Mu ne jaaral fi mu jaaroon rek yàlla di xii rek yàkkal la mbir mi. Isa ajabat ka xisaalu imrihin fakkun xi mu ne fakkun xu yëkkun men ka maa yox jibu ka. Da ngay xëy li ñëpp doon yëm ci sëñ Touba da ngay xëy rek suñ borom def ko ci yow. Min ka maa yox jibu ka. Da ngaa jaar fa Cheikh Ibrahima Niass al kawla xii jaar. Mu naa ma da ngay xëy rek loolu kay ku ko laaj Barham Diop xam ko. Ku laaj Barham Diop xam ni mu ngoog waaw fu bar fu Cheikh Ibrahima Niass al kawla xii nekkul rek boo fa seenee Barham Diop defe ni moom. Rahimahullah yal na ko yàlla jéggal te yërëm. Fu Seydi Alhaji Malik nekkul boo seenee Cheikh Ibou Saxo rek xam ne moo nga ne. Fu Alhaji Malik nekkul rek boo xoolee boo fa seenee Ibou Saxo rek da nga naan Alhaji Malik yi fa ne radiallahu anhuma jamian. Isa ahjabat ka xisaalu imrihin njaboot da nga koy yar ci loolu. Foo geesu seenoo sëñ Touba nga xool seen fa Cheikh Abdou Khadir am sëñ Touba fa ne. Booy seen sëñ Abdou Khadir xamal am sëñ Touba nga seen sëñ Touba numéro 2. Waaye sëñ Abdou Khadir sori na sax Cheikh Abdourahmane Mbacke Darou Mouhti moom laa daan wooye Cheikh Ahmadou Bamba Raqmu Sani sëñ Touba am ñaareel noonu laa ko daan wooye Cheikh Ahmadou Bamba Raqmu Sani sëñ Touba am ñaareel mooy Cheikh Abdourahmane bu Darou Mouhti. Te loolu dara mayula ko lulu roy rek roy jaar fam jaaroon rek du caag lu da nga koy jéeme imité déedéet jaar gi ngay jaar fam jaaroon la yàlla di soppaxndiku ci mbaaxam ci tabam ga ci yërmandéem ga ba deesu leen mën a xàmmee. Du yow yaay jéem a jaay affaire di ko jéem a déedéet isa ajabat ka xisaalu imrin waxi sëñ Touba la. Sëñ Touba nee na bu ma la yéemee jaaral fi ma jaar rek si Abdou Koudos Daru Mouti. Bi ko sëñ Touba yéeme mu jaar fi sëñ Touba yi jaaroon boo ko seen rek defee ni moom boo jàngee taarixu sëñ Touba ba dajeeg Abdourahmane bu Darul Mouhti Cheikh Abdourahmane da nga naan kii sëñ Touba muy dox la ci kaw suuf. Boo jàngee taarixu Cheikh Ibrahima Niass al kawla xii ba dajeeg Barham Diop nga jàng taarixu Seydi Alhaji Malik ba dajeeg Cheikh Ibou Saxo. Mas naa ko wax benn waay ma ne ko képp ku ni woon bu ma gisoon Cheikh Ibrahima Niass al kawla xii defal ko nàngam nga gis Barham Diop te defoo ko la nga wax du dëgg boo gisoon Cheikh Ibrahima Niass doo ko def doo ko def. Ñetti borom xam-xam yi Sénégal dañ leen a amal njukkal parce que dañoo fekk pénc mi yàqu ñu defaraat ko ci seen xam-xam. Ñett ñoo ñan la Cheikh Ibrahima Niass al kawla xii Barham Diop al kawla xii Cheikh Ibou Saxo Serigne Sambay rahimahullah ridwanullahi ta'ala alayhim jami'a ñepp leen amal njukkel fi ci Sénégal parce que desordre biñ fi fekkoon fawda biñ fi fekkoon limay faral di wax li kulli makan maqal leg-legi xale yi ni ma dañoo bëgg nga defal waxtaan ci tasawuf ma ne yéen soxla wu leen tasawuf loolu ka ko war na wax ba mu ca jotee waxoon na ko lam cay wax parfois rek ma waxtaane tuuti tasawuf waaye yéen xale yi li ngeen soxla du loolu kenn ku ne ak jamonoom ak ñam dajeel yéen xale yi li ngeen soxla mooy ku dugg ci seeni 18 ñi leen bëgg a firéwli waykat ba da koo waxoon waykat ba dañoo daje mu ni lal te bañ a lalli ma ne ko loo fi lal dinaa ko lalli yow yàq gone yi nga bëgg loo fi lal dinaa ko lalli loo fi lal dinaa ko lalli. Wax naa ko benn wahaabi yu barki démb man leen lu ngeen fi lal rek ci jéem a téwéri gone yi ak di philosophe lu pour naxale yi lu ngeen fi lal ma lalli ko loolu laa xoon waykat bi lu ngeen fi lal dinaa ko lalli insha allahu taala. Moo tax bi may def bayaan ci jumaa ji am mbokk mën ma waa dañoo bëggoon nga yam ci diine ji rek
maam dal ni lañuy julé ni lañuy woré ñap ni la mané ko lolu kon ma balin fi jumaa ji sa dem lolu téméré juni at ak ñi di ko wax té goré yi defuruñ mo mané ko goné yi da ngay tollok ñom wacc ba tollok ñom khatibi nas ala aqri qul ala qadri qul ni ngi waxe sax ala qadri ni ko yonnte bi sallallahu alayhi wasallam khatibi nas ala qadri uqulihim ngok sallallahu alayhi wasallam neena wax leen ak nit ñi fi ñu toll fekk nit ñi fi ñu toll nga wax ak ñom xalé yi ay ni lañuy julé ni lañuy woré da leena defar maniko da ngay wone serigne su djubadi ji djubadi serigne su djubadi si ba xalé yi xamni serigne si dañu djubadi ngir ñu man leena moytu ba duñ leen sank nga wone ni ci aada yu dëng yi ba xalé yi xamni ñi dañu dëng mu jëkkoon danaka mën naa wax ni sama waxtaan yépp mi ngi doon jëm ci wàllu ñi bëgg a nax gone yi rek bi amee ay nit yi jóg dugg ci internet bi bëgg a féréw li gone yi wala leen ni sëriñ si ngeen di topp waruñu leen a topp ñi ngi fii di def lii di def laa wax ju bon ju ne ñu teg ko ci seen kaw ci laa wan ñu ko waat nag ma ne xaaral ma defandal sëriñ soosu te teg ko ci xam-xam teg ko ci alxuraan ak sunna ba pare soo ko delluwaat ci la ma nekkoon lolu ñun ñepp ko jang ci alquran waxuma serigne si waxuma serigne si way yonentu ye sax alihi wassalam yonentu ye alihi wassalam sun borom dani ma leen yoni mune bama leen yonne am nañ ay seeni seut yo xamni ñinga ciow yonni ciow ci alkitab wa sunna mune waye nak am na ci ñom seen seut yuñ fi bayyi ño xamni ño gëna dëng xala yonentu yi la wax de lol alquran la buma djubul ma nga ca suratul hadid sun borom ni wala qad arsalna nuhan wa ibrahima waja'alna fi suriyatihima nubuwata wal kitaba faminhum muhtadin way wa kasirun minhum fasikhuna man yalla ma yoni adam am ñaarel mu yont yalla no ma yoni ibrahima alayhi assalam muni ñom ñaar ñoñe bayyi nañ fi ay seet yo xamni ñaga ca yoon wa ni ciowu ci alal kitab wa sunna muni way amna ño xamni nak ay say say lañu fasikh la yalla wax fasikh non la amé ci serigne si sun serigne su jëk si taxawal taxawayu prophète lañ taxawé ci kaw suuf di ñu éduquer di ñu yar waye sun serigne sosé bayyi nañ fa ay seut yo xamni ño gëna dëng xala loolu xam nañ ko waye est ce que loolu nak dana tax ñom ñu yobale ñeneen ñi nga xamni ñi ngi ci ak njub bu fekké ni par lo taxna ngay dal ci kaw cheikh muntaha wala ngay dal ci kaw seigne babakar sibou tiwawon te ñooñu yow xam nga ni ñoo la gëna juk gën la ragal yalla jaaruñu ci ndaw waye kay bo bëgge ko xass kay sétel keneen waye ñi kay balen fi nak bo parce que lan parce que and nañu nguur rek parce que jappalé nañu nguur rek ñoom mënu ñoo baña and ak nguur mënu ñu ko parce que ñepp lañ jaboté seen jabot gogou nguur da ci dugg di japp lu ko neex wala di def lu ko neex kon il fulé que ñu mudarante ak mom te l'islam mo nako sante de lolu alcorane mo nako sante yonnante bi sallallahu alayhi wasallam sante nuko seigne touba wax nako mudarante ak ñom ci lepp lo xamni du jur mo yalla ci lepp lo xamni du jur ma joxe misal Cheikh Abdullah Mbacke radiyallahu anhu nit ku sincère ka dafa am bis jamono Abdou Diouf ñu indi ben pelekeleur bu jigen fi ci ndiarim ak pelekeleur bu jigen comme mom diine mayuko mu wet ak jigen judul mahramam muni Abdou Diouf dama bëggoon pelekeleur bu jigen bi ñu sansé ko te indi fi bu goor ndax pelekeleur bi ne ndiarim faaw dana wet ak mom di waxtaan ak mom ci biiru njabot gi ndax ma fi nekkal njabot gi ci diine mu nekkal fi njabot gi ci état te comme leg du ñak mak mom ñu wara wet waxtaan biiru nek te kudul sama mahram ci jigen duma ko sañ kon nañ sansé bu jigen bi ñu jëlé fi procureur bu jigen bu andi fi bu goor lolu mu daal rek moko mëna may nit bu neexoon état day bañ waye mu daarante ak mom motax mu nangul ko ko
te cheikh abdoulaye meunta ñak baña jaxaso pelekeur ndjeerem parce que njabot gi muy japp mom pelekeur yépp di len mandat depp ci kasso yi ak njabotam la ak njabotam la nañ bayyi naxay ba legi serigne sidjoub sangi fi serigne waxna ko barki dem ci ben radio xamna dina ci mësa ñew serigne bu ma serigne ñu mi mel biñ koy wax té ma waxon len ni jamono bi ñu tollu la serigne touba waxon ag guñca amna sax ñukoy jema def da waxon ni in lam tulahi muslihan faltaktafi bima bihi nas khiyar salaf su fekenteni jamono yakuna ba neena dajé wo kula mëna défar nga jang tire gaayu jikko ya tayam ci ta manu mané amna ño xamni dañuy jël khasside def ko muy sen wasila melni rek seigne moudou mbaye ncham mu jëlone muqaddimat rek def ko muy serignam muqaddimat diglé wul téré wul di muqaddimat nu mëna nekk sa serign muqaddimat mom diglé wul téré wul day tag gën gi bindef ali salat wa salam nga jël ko def ko sa serign ab serign day dund di la wax dama ni nga ne ha muni defal bal lol modil serign ab serign day wax def len li mo bax bayi len li moy li bon motax sa bo djebulo ci serign te serign bi digle wul tere wul bay bo seti fenen moko tere yam bay bo seti fenen kat digle wul tere wul ab serign day digle ak tere motax yent yalla muhammad ni luma len digal def len ci la ngeen man luma len tere bayi len lepp kon ab serign day digle ko tere légui na buñ démé ba bu la sëriñ bi digalé nga ni intérêt personnel am la mom la concerné lool tamit batay nañ ko sét kon ñaar ñëpp fébar sëriñ ci fébar nañ donga yi fébar nañ motax sëriñ bay jaxata waxon nako ci eussel li tax mouride yi bon bari sëriñ ci bon daño bari sëriñ bu denc ay millions du xam ci yalla lu bari ñëpp fébar waye batay amna ñu wër pelak nak bo démé hôpital yi ñinga fess dal la ki malade waye nak demal amna ñeneen ño xamni ni ñinga ni ciocc dara jottu len non la amé ci serigne ci nak amna serigne so xamni ñingi ni ciocc tégué ci yoon ñingi ni ciocc tégué ci yoon fofu dem amna fa kon ag guñ jamono bu yaq ba ñuy jël ay téré bi len def ay serigne dedet ag guñ fofu ag guñ fofu bo xolé huqal bukaw bi ñu naan matna serigne huqal bukaw wa gisa ñu na matna serigne xoxal bu kaawlu ci nek moy ay diglé ki téré noy def ba jégué yalla noy def ba xam yalla noy def ba may tindi kulu haram noy def ba waaw kay waye nak ag guñ fofa su boba kon do jibul ci xoxal bu kaaw xam nga noy def moy jëfeli ci xoxal bu kaaw dang koy jang jëfeku lool lañ la sant waye sax xoxal bu kaaw doon sa serigne dang koy jang jëfeku na xoxal bu kaaw da la wax fi sahaba yi jaaroon ba doon ay sahaba wax la fi yonenti jaaron wax la fi walli wi jaaron jang ko te jefe ko wa legi yow mo xamni meno firi abaja da awasa ataya kala man sahafa da kharasata sahasa sahasa meno ko firi ngani da ngay jël ak qasida mu nek sa seri te xamolum la digal xamolum la tere benen chaani dem len ci nitaki nopam ngeen ni ko aslamtu nafsi ilayka mu dila digal ngay def mu dila tere ngay ba lolay deug sayr banena won anil mar ila tasal wasal an kharinihi fa kullu kharin bil muqarin yaqtadi nena bo gise seigne moudou mbay cham jirul ngay laaj ana seigne moudou mbay cham ñu ni noy def muy dang ko bëgg xam munaw muni xolal ko muy andal rek setal ñi muy fréquenter rek jaxasol ak ñom touti nena bo noppé ci ñom bo gongi ko ak ñom rek xam kuy moudou mbay cham ñena jërul ngay jema gëstu ci kan moy seigne moudou mbay cham muna muné xolal ay andom ay fréquentation rek ngay xol bo len xolé ba paré rek da nga xam ki moy kan ah wow da nga xam ki moy kan seigne moudou waxtaanu ben pass bi sax jeexut yalla xam nako su ko défé yeex na ma tambali ga waye tamit dama bëgg do ngay mos tuti ci majalis bi ñom tamit danaka dimanche yépp jangunu dimanche yépp buma noppé damay sonn baat bi xawa sonn ba duma mëna jàngalé waat
su ko defé kon xamna dama yamalé fi waxtaan rek té dem jox leen seen bindu inshallah taala rawati na ma am ay dongay gan yo xamne dañ fay ñew pour jang xam xam té lool rek mo leen fi indi motax mani kon yamalé fi waxtaan rek li dess ci jant bi ma daw jangalé ko tuti ci majalis ba inshallah taala di leen ñaanal di sakku ci ñaan di am mbekté lool mbekté mu reere reere di mbu amna ko yalla xamna ko dimb ak katrir moy ku ñi wax yag na ko tudd ci emission yi ñu diko wax serigne cheikh john tam nek amerique tam nek amerique 2013 bima sanc ci fi ak tay 2013 ma ngi koy fatali dama joggé fekk magal bu mag di jup ci ma joggé keur serigne touba ga def fa ben waxtaan bay ñibbi ci daara ji sama téléphone sonné muni ma ngi tudd cheikh john dila diglu bu yag ba tay wax ji amal ma ndari te degg na da nga yor daara na ma dama bëgg di participer ci daara ji wax ma fu mo koy def ma wax ko boba ak tay mi ngi ci fukki at mu diko def rakam ju jigen ju ne senegal la koy yone koku indil mako rakam jigen joju borom kërëm sax masna ñew fi ci daara ji fukki at gisumako te du tardé fukki at yu ne ki at wër wu deewu ne dana ma yone hadiya ak joju ni ma defal mako ci daara ji demb la fi soga tek tank mok soxna mom ak soxnam yépp ndaysan mom ak soxnam yépp bi soxna ci ñëwé sax la nama ci radio ba ci état yi lañ woté fa lañ jëlé won sa numéro ndaysan bo xamna señ Modou Mbaye Thiam lañ jot ñu ne fofu lañ woté won ñoñu joxon su numéro ñoñu joxon sa numéro ci 2013 je demb la fi soga ñu bëgg lool ba bëgg lool da mu jimu ni ma man ndeké difu mo won dara ndax man li ma fekk sax yaakaar mo ni sax ndin mi toll na fofu mané ko mum de mu gog rek ñu baye ak suñu borom rek tabaarak wa ta'ala mu gog yalla xamna ko dembu dama begg lo mu ñew fi and ak soxnaam mom ak soxna ci ñu and fi comme niko soxna jayna ba defé and ak borom kërëm wali fay ndaysan ñom ñep ba ci barki dembu amna goor gu sant lo goor gu mak waji señ bi bisim rew la nek mu ñewon fi ci domaine bi doon set ci keur rakam jum jënd fi xom dañ ni wa man de mas na may deglu ben émission ñu ni Seigne Moustapha Mbaye Sam côté domaine bi la dekk ñu ni ko xolal soral bi ngay seen moy daara bi ñewé fi nuyo xalé yi ñew ni ma amna ko sant luum ku lay set may neen bismillah da dugg ci neeg bi rek yëkke ci salle yalla xamna ko joy ni ma fukki atangi ni ma la di la deglu guddeek beccak daldi genné radio bek yépp won ma señ mom radio bek yépp la genné won ma ni ma xol radio bi sa buma waccé sama bërebu liggéey kay mom lay diglu ba karok may nelaw jëf joju yalla nako yalla def ci téré Modou Mbaye Thiam jëf joju yalla nako suñu borom def ci la cey bayiko ci tuyaba yalla nako def ci téré señ Modou Mbaye Thiam yalla xam nako ñaan nako suñu borom yalla nako ci yalla def nga fekk ko mu nekk yool bu reew mal khiyamat akbar ndax yaronte sallallahu alaihi wasallam moko waxon man dalla ala khairi ka fa'ilihi ku gis lu bax ni gaay kay len lu bax ak ni muna muni ku ca ñew lum ca jëf da nga ci am tuyaba ku ca ñew lum ca jëf rek da nga ci am tuyaba yalla nako yalla def ci sa tire jëf señ Modou Mbaye Thiam fani danaka dama melni ko xawa dof rek yalla xam nako waaw ndax nit ñi rek ak telephone yeek dikki gi nangam waaw su ko defé rek mëno am gandi joy waye samay bëdd day taafu ma toll yalla xamnako yalla ko yalla def sa tire jëf yalla nako yalla def sa tire jëf ndax ñun wax gi rek lañ ci am te yalla tax buñ ci paré paré nañ ci xamuñu fu muy dugg ak fu muy jëm ak luñ ci def ak luñ ci ba xamuñu yow mi am xalaatu intisar ko intisar ci arab xamu ñu ko mëna waxe manam tasare ko dal ba nit ñi man ko jariño ah yalla nako yalla def sa tire jëf waye yalla nako yalla def sa tire jeuf ndax ñun suñu borom sédé na li bani wax yalla do nga tax kum neex bul nu xam kum neex bul fi ñew kum neex lolu liñ koy def yalla do nga taxon ñu diko def suñu borom sédé nako ah suñu borom sédé nako man bala nga ma may danaka dang may togn tognal bala nga ma jox danaka dang may togn tognal dama ragal laaj benen bi ci dess moy boma koy jox danaka day melni luma xatal waye xamna ni
mok liggey bi and munta ñak motaxit fuñu toll rek ñu di len ci ñaanal ñu ngi nuyu bu baaxit soxna mam bu so ñass jazakumullahu khair jazayi jot nañ ci adde jim ñu yonne ñu ngi wax jere jëf jazakumullahu ak mbolam ñi nek diaspora bi nunu ko fimne man may nit ko xani mëno ma defal dara ci seuntuma la rek waye nunu mako waxe bo xolé ñi participer ci daara ji ëppul ñenti nit danaka ñi ci gëna bari nga xani wër wu ne ñun la am mala jappalé li ci daara ji moy serigne cheikh john mom ma lim legi ku ci melni serigne wali fay ak soxnam ak mohammed diallo mom tamit ndaysan gis nga ñëw fi ci daara ji bi ñëw ci daara ji ba dem lam ma daan yone adiya damay gis sa bu yone wat adiya da koy yok sa bu yone adiya da koy yok lolep bëgg lu bax rek wa yalla ne leen ko yalla nangul def ko ci seen téré jëf yalla ne leen ko yalla nangul te def ko ci seen téré jëf ba ci ñom seigne cheikh mbacke ñom nek amerique yene joji rek lañ am ci daara ji ñom ñep seigne cheikh yalla namako yalla fayal moy khalifa bayam waye téréwul daara ji rek lo xamni man dal seigne bi ñaanal ma luma def ci daara ji rek kon nak ñu ngi leen di wax dal jazakumullahu khair jazaihi ba ci ñom seigne ko safal mom tamit non la bam ko tambalé ba légui bayiwuko ila akhiri yeen ñep dal ñu ngi leen di wax jere jëf ñu ngi leen di wax jere jëf jazakumullahu khair jazaihi naka jek sa ñak wi barki dembu dafa am kilifa guma wo mu deg liggey bi rek ciowal ganar yak nangam nang mu way señ bi fone maneko mang ci toli demay liggey mu ne mo way loy wax ni maneko man sa buma xey mangi tour sa ñek de lu dundal alquran toguma di laj ken dara dafa sant yalla julli ci yonent bi xamna ndaysan xol ba toy mu coupé ganar bi lama soga war nak wax ma lim ma don do ila akhir li la mag ñi xamal kay li ñu dem da ngay jitu ba nuppi ne kay li ñu dem sama do ngay tusu dañ makoy wax da ngay gis lo xamni man nañ ko liggey waye ma koy liggey la sama bop xolal am kenn ci ñom ñu wax li man nako do bayima def ko maniko dedet yow liggeyel ma andi wu la fi jangale fi indi demal jangi liggeyel ma indi wu la fi jangale fi indi mu daldi re dem té xna deug li ma doon def man nako def woné ko demal ci sa liwo je yow ligéel mo indi wul fi jangale fi indi kon jere ngeen jëf jazakumullahu khair jazaihi wa salam xana ma dem ba mënatuma ko doole ji neew waaw yonent da waxon ni sayyidul khawmi qadimuhum ki gën ci yeen moy ki kër kër ngir dooma adamay jari ñoko te dañoo bëgg bokk ci sayyidul khawmi nak wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: yobul safara la khadra la wala saman lek ala li jirim munebi ci res moy wa tawala yawm fah yawm sahfi moy l'islam soxla ngini dengeng woné gannaaw a'udhu billahi minha l'islam soxla ngini dengeng woné gannaaw bu don ci jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy bañuy giar di xare waye bu do sun jamono bi modi yaangi amé ay compte bank ay milliards wala ay millions nek ca dari alquran yi nga bokal koñ bonde danaka tammi mbar ni ñu jangé ma xam ko mëna pu den ci millions bu yonenti bu wota won xara yow do den de sallallahu alayhi wasallam wota won xara yow kenn du la fa gis ndax alquran ñu wacc ci yonenti yalla muhammad muy bu ñu yalla yor suñu digënté ak ñoom ginaaw jëru lu li lé du la jëral lé wala fi dañ daan wax naan as gor bu ande ak ay moramam ñu jari bay bu jëru ti bay war na doon ñu bay mu mune benen bi ci def moy wa khasful mu'zinat al mu'minat al khafilat jigen bu sangewu nek ci bu mu ci yeen ta sa bu la ram da nga ne day taxawalu ñu yoy di bokku ci yobbu ni safara jigen gi nek ci seyem bu nepp fu la ram nga ne day taxawalu legi nak nit ñi sax yëmatuñ ci koñ ñi naan di day taxawalu waye dañ koy war sax yonne ko radio radio bi diko wax adina bepp diko deg ni di day taxawalu te sari ada wax ni bala nga wax ni di day taxawalu ñent koy gisando ñent nit ñu xani kenn bokkutal morom du fuñu joge ñu yaman do ci ñi cour ci gëm ni mu ñu fekke ni ñett ñi mom gis nañ ko ni cour ci gëm ni waye ku ñentel ko ba ñu wër mom dañu mën gisu ñu ko ni cour ci gëm ni dañu ñett ñu ci dess nañ leen du ñu juroom ñett fukki yari xaste yëmu ñu ci seeni droit ci l'islam nañ ko nang mëta tuñ dara ci l'islam mëta tuñ imam mëta tuñ sédé mëta tuñ dara ci l'islam yow mi nga xamni jigen ju sañé wu dala rom rek nga ni day taxawalu l'islam néna nañ la du ñu juroom ñett fukki yar bu nepp nak say droit ci l'islam yépp nañ ko nang mëta to sédé ci l'islam yow mata toyit iman ci l'islam mun yoy buntu la ci buntu yi taxa dem safara na ons billahi minha legi nak man danaka lolo xew rawati na boy ñewé ci dekk bu melni Touba nga xamni borom kër yi dañuy tukki da ngay woté bo moytul sa ndaye jël téléphone bi nga ni ana diw muna xamono mu ko dara de legi togatu ci kër gi koko daldi tambale am ay soupçon balenen xew leerut de worutit sallallahu alaihi wasallam sun borom dako wax ci alquran ni man yalla bëgguma kuy siwal lu ñaaw la yuhibbu llahu al-ja'ra bisu min al-ghawl ila man sulima sun borom neena man wax du ñaaw bëgguma ci dara bëgguma ko koy siwalit nit mu ñu xana lu ko xamni dañ ko togn togn gu munte ni mu dem ci kanamu attakat bi laaj ko mu ni diw dama wax nangam liar ko ko bu attakat bi munta comprendre mu delu ci nak wax ko naka koko waxe ila man sulima wax ju ñaaw mom koko nga xamni dañ ko togn mu ni ni attakat bi dañ ma def nangam attakat bi munta comprendre mu ni bu boba ni ma jaar ci digg bi motax mu ni ila man sulima ku dul ko ni togn kamu kamu tuan. Sembaran bahan cakap Quran ni wahulul nas husna. Wai wai wahulil macinit minarahat. Wahulil macinit minarahat. Syariah dah nuasan tu bukti saya lubang mengkongani. Wai sentuh nyu atake person bi diri lubang mereka lagi ngani. Mandra amin kum munkaran. Fali wakiru boleh bisa ini dia lubang nanya lubang lama dia. Wai bul atake person bi. Ni gaay dem xuma la attaquer personne waye dañ lay attaquer ba attaquer la señari waji sax bo muy tuu ni lepp nak ñak jëfëndiko seen diin rek la ñak jëfëndiko seen diin rek la dafa na waxon nako ci yenn waxtaan am ko xamni dafa saag genn ci lifa ci page facebookam ko ko tontu ko ni ko man de dañ ma yéréwul saaga waye bu ma yéré won saaga lam ci tekken munu ko wax waye koka
1: loola da ko mujj dépassé ba daa mujj effacé passe facebookam, da ko mujj dindi complètement parce que ca waajuram mu ko jur ci la jàll dara jëri ko. Alayhi salatu wassalam da waxon ni la yu'minu ahadukum ata yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsihi, amul kenn ci yeen ko xamne ngeenam dana compléter, dana compléter mudul ni da bëggal mbokam lim bëggal boppam sëngum du compléter mukk. Motax mané bo ñewon Sénégal mom ñi manki ngeen bañu bari lool, ndax sallallahu alayhi wasallam neena bala sa ngeenam mat li nga bëggal sa bop non lay bëggal sa mbokam julit. Ana kan mo bëgg ñukoy saaba kon mutax may sagab jambur, ku bëkk koy tuumal kon mutax may tuumal jambur. Seigne Touba da waxon ni kun ma annasi daf ni wa kun ma annasi kama tuhib an yakuna ma'aka, defna ci nahju khalailaji ni nga ande nit ni ni nga bëgge ku ñu ande yow mu depp ak hadith yonnati bi sallallahu alayhi wasallam. Wa kun ma annasi jami'an dahraka kama tuhib an yakuna ma'aka, ni nga and ak nit ñi sa giir dund ni nga bëgg nit ñi diko andé yow, da nga bañ ko la saga bu saga kenn, da nga bañ ko la xass bu xass kenn, da nga bañ ko la tuumal bu tuumal kenn, da nga bañ bam jeex da nga bëgg bo xew le nit ñu ñu xew le di man. Kon fofu la adina tollu, def na waxon na ni waxtaan wi du mëna gudd ah jeexul khajul khajatul ci liñ doon wax ci fasalul akhlaq, waye ñu taxawul fofu liñ doon wax. Alaykum salaam, bu fekkee ne am na ay question yu ngeen ma ci bëgg a laaj bismillah, lu ma ci xam ma tont, lu ma ci xamul ma ni xaw ma ci dara, bu fekkee ni ba tey leneen lu jëm ci mbirum diine la, lu ma ci xam tont rek lu ma xam.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المتابعة في إساءة خسيد أونلاين، نؤيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تام. بوكي جوليت يي بوكي اوديتيري راديو خسيد اونلاين، ديلو سيرين منن يون سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه، تي سين بوك سين خريط مصطفى مبي سام دي لن كو ديفال ديماس جو نيك بو نينت وقتو جوتي في سي سنغال tombek juroomi waxtu ca bitim rew Italy ci daram ji ñi tuddi Ihya Ulumuddin. Ina bi sant Yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam. Xam ngeen ni dafa amone fukki tomb yo xamne mom lañ doon waxtane, ñu tuddi won ko al amradul khulub, te moy cancer de foie. Cancer de foie di fukki febar yo xamne dañ ko ballu lo ci digeenti alquran ak sunna. Sun borom rabbisti wa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana xam le ni tawat yoyu ay tawat la yo xamni day sank borom, xam ngeen ni cancer de foie day alak borom. Ñu tanun fukki jikko wala fukki melokan yo xamni ni dañ ko tudde won cancer de foie. Bati jekon moy al kasib wax ludul deug, al khima jew kibru reey, al hasadu tanyan mom lañ doon waxtane barki dembu, an namima rambaaj tay mom lañ wara waxtane, al ujbu naw jef, al bukhdu bañ nitti goko fenn, riya ngistal sam udegital ru'yatul fadli ko dasel dafena ya ko gën. Fukki jikko yoyu wala fukki melokan yoyu wala fukki febar yoyu ni diko tudde cancer de foie, moy tombe yi nga xamni mom lañ doon waxtane tombe par tombe. Suñu tombe tay nak ñu bëgg waxtane cancer de foie bi ñi tuddé an namima ni rambaaj, na'us billahi minha. Rambaaj cancer de foie la bo xani day yobbu borom safara, mom du yam ci yaq xol bi, du yam ci yaq yaram bi, waye da ci boole sax nak yobbu ko safara ñu lakk ko ba melni doom. La qadara Allah wala saman an namima. Rambaaj Cheikh Mohamed Bamba daf ko définir ci wax ju gatt biñu ko laaje mom Seigne Touba ana lan moy rambaaj. Muni wahiya naqlul kalam bayna nas ala ji'atil ifsad. Neen rambaaj du daralul tokhal waxi jambur jele ko fi barab yobbu ko fa barab, te sa intention du daralul yaq. Intention bi mo doonon yaq, bi ngay tukhal wax ji diko yobbu fenen sa intention moy yaq. Seigne Touba ne buñ la laaje rambaaj li moy rambaaj an namima, tukhal waxi jambur yobbu ko ci yeneeni nopp waye jublu ci yaq rek. Xam ngeen ni sun jamono bi nu tollu mom da melni moy jamono bi taxone Seigne Touba di wax. Xam ngeen ni rambaaj mo tas keur serigne si, rambaaj mo tas présidence, rambaaj mo tas opposition yi, mo tas parti, rambaaj mo tas keur yi, rambaaj momile mo tas adina, waye rambaaj mo tasum rew. Motax mu nek lu danser, lu danser lu graw an namima, lu graw graw. Yakna digeunte jeuker ak jabar, yakna digeunte bay ak dom, nday ak dom, mag ak rak, serigne ko talibé, militant ak famu milité, mom rambaaj an namima. Al-Qur'an daf ñu doon netti
ben rambaaj kat bu graw bo xamne da fay spécialiste ci rambaaj nga xamne legi ku nekkati rambaaj moy sa baye ci rambaaj gis nga ni abo jahli nekké baye way safara ñepp ñi dem safara ñepp non la waaji nga xamne moy walid ibn mukhira alquran diñu ko misal walid ibn mukhira moy baye rambaaj kat yi walid ibn mukhira moy serigne rambaaj kat yi ko gisati muy ab rambaaj ne ko yow xana walid ibn mukhira sa baye yow xana walid ibn mukhira moy sa serigne moy sa gidd anna mima rambaaj da mo non rambaaj bu nuppe spécialiste ci rambaaj sun borom diko xibar ab yonentam alihi salatu wassalam niko wala tutih kullu alafin ma'inin hamasin masa'in bin namimin wa man'in lil khair mu'tadin azim qad la ba'da zalika zanim in kana zamalin إن كان سامال وبنين إساء تدلى عليه آياتنا خال أساطير الأولين سنسيمه على الخرطومي سنسيمه على الخرطومي من سورة الخلم منيكو يوكي الله يوني ولا تتح كل على فين بول توب واجو خامني بول دغلو واجو خامني ñaari baat yu ne seconde mu ni barke seigne touba nangam ma nga giñ ci seigne touba ni nangam la alcorane neena moytul ma wajjo wajjo xane mbilim lacc mu ni barke seigne touba wajjo xane mbilim lacc mu ni barke alhaji malik wajjo xane mbilim lacc mu ni barke mohammed neena moytul ma wala tutih kullu alafin ma'in hamasin masa'in foko fek da bolé mom dafa spécialiste ci rambaaj ndax dafa bolé djew rambaaj fen nay soxor añaan iññañi yoy yep boole nako motax mu nek ku spécialiste ci walu rambaaj muniko yow muhammad sallallahu alayhi wasallam amna waajo xamne mi ngi ci dëkk bi muna muniko sa bo waxe mu giñal la watal la muna muni dara du ci dëgg muna muniko gis nga bim lay giñal ak watal hamadin ma ngay pis beut ba ñam andal na len dama koy nax hamasin ma ngay pis beut ba alquran neena waylu li kulli ummasati lu massa safara nga xaar wa jo xamni day rambaaj bay melasu ci ay lamiñam wala muy jew bay melasu ci ay lamiñam wala muy xap xapal beut wala muy pis tok di wax ak nit di pis ka ci dess won ko ne ko limay wax damay soob rek bu ci sa yon nek limay wax damay fen rek bu ci sa yon nek motax nga pis ko motax nga ngale djuko muni masayim bin amin foko gis nak dox kat la bo xamni tankam bi mo raw bargal mabo nama mabo yi bal tankam bi raw bargal mabo ñu tok keur guñu dana fa dug magatum yor yor lay don waye gis nga doxam bu bari bobu njariñ neeku ci doxam bepp bin amin binamim dox bi yep keur goko seen mu dugg rambaaje rek keur gum dugg ni waaw ana borom tubey ji xeyna ni waaw mom de legui la xey de mune ah mbaaye ni ngui koy baye xel bo demé mi ngi ci seeni tank de dal di dajak awo bi ni ko waye kumba mom no nekk ak mom ci keur gi bu dajé kumba ma ngay jëw awa ba mo yow sa ko ki noni ñak jamm momi mu ngo magatum yor yor lay def keur gum duggu tas ko keur gum duggu tas ko binamim muni waye yimu ci sax nak mana'in lil khair lu bax bëggu ci dara fekki wul ku bax fekki wul fu ñi baxé te ku bëgg bax mu dox sa digg ak bax ku bëgg bax mu dox sa digg ak bax bo dé soxna su bax ci borom kërëm xam nga lum la wax way goor ñi jëruñu ko dé baxna yaangi ni lo am jox ko lo xam wax ko waye baxna ëlëk mu takkal la fi ñaaral nga ni tocc nak mana'in lil khair bëggul lu bax bëggu ta fekke lu bax te kuy def lu bax mu tiyé sa loxo mana'in lil khair ngay ampul waye bu diggal kilifaam patron
mu ne yow li yaa ko dese yow li nga nangu kenn nanguwu ko manaa'in lil xayri yow li nga nangu kenn nanguwu ko ngay tali bi bu nangul ab sëriñam mu ne yow dañ laa jàpp njaam yow léegi yow otaas nga dañ laa jàpp otaas manaa'in lil xayri waaw boo dee tali bi bu nangul sëriñam ngay waajoo xam ni yàlla dalaa xiir ci def lu baax loo am delloo ko ci lu baax delloo ko ci daara yi delloo ko ci diine ji delloo ko ci nangam mu ne waa baax na juróom ñeen fukki wala kaana ku leen bëgg a defar yaa leen di fukkeel manaa'in lil xayr manaa'in lil xayr bàyyi rambaaj kat di la yàlla di définir de moom la yàlla di définir nii wan ñu ab rambaaj nu muy mel ab rambaaj kat ni muy mel seen bàyyi nii la mel yéen rambaaj kat yi ngeen baal ma seen bàyyi ngi nii moom la alxuraan di définir manaa'in lil xayr muhtadin azim muhtadin azim ku muy xulool wax la sa baaxub maam ku muy xulool rek wax la sa baaxub maam sun borom ni ndaw ko bakkaaru lim boole daa bari mënta ñàkk bañ a bakkaaru sun borom ni kooku ndaw ko bakkaaru muhtadin azim ndaw ko bakkaaru mu ne yow Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam kii ma lay wax boo ko xamul mu ne ah mu ne jikko yu bon yi daje ci moom xam nga lu tax mu daje ci moom mu ne ah mu ne ko day doomi njaaloo ibnu sanim maanaam moom li ko dal sax moo gën a garaaw njaaloo ibnu sanim xutla ba'da salika sanim ibnu sanim mooy lan waxoon naa ko ci beneen waxtaan ma ni doom ñeent la ci sari aa xam ibnul xalaal ibnu l'aram ak ibnu sanim ak ibnu sina ñent yooyu la sari axam ci doom ibnul xalaal mooy kan mooy doom ji nga xam ni baay bi dafa takk ndeyam ci faratas yàlla ak sunnas muhammad alayhi salaatu wasalaam ànd ak moom ca jamono bam daganee mu ànd ak moom mooy ndaw si laab na ba nuppi it sañ naa ànd ak moom kooku lañuy tudde ibnul xalaal doom ju teey ju barkeel mu ngi noonu dagan na tey jamono bi ngay ànd ak moom dagan na nga ànd ak ndaw si doom sosu ca kooku lañuy tudde ibnul xalaal ibnul xaraam mooy kan ibnul xaraam mooy doom joo xam ni ndayam dagan na la lew na la yaa ko takk ci farat yàlla ak sunnas muhammad jamono bi ngay ànd ak moom it ndaw si amul baax fekk na baaxam set ba mu sangu waaye nag jamono bi ngay ànd ak ndaw si ndaw si ayewut danga koo sàccal ay danga koo sàccal ay sàcc gog nga sàcc ay tam araamoon ci yow ba nga demee di sàcc ay far doom sosu ca kooku lañu tudde ibnu araam ibnul xaraam doom ji sosu ci lu araam la waaye nag ibnul xalaal ak ibnul xaraam ñoo bokk yam dañuy doonu seen bàyyi di doonu seeni alal doom ji des yóbbulu ko dara yóbbulu ko dara nikkee di donne noonu lay donne doom ju lew la it nag ju dagan ibnu sanim mooy kan mooy ki alquran di xas nii ndax mën a rambaajam ak mën a fenam ak mën a yàqam muy walid ibnu muqira ibnu sanim moom dafa sonaloon yonent sallallahu alayhi wasallam bam fitnaal ko lool ibnu sanim mooy koo xam ni takk nga ndayam ci faratus yàlla ak sunna muhammad alayhi salaatu wasalaam waaye na yàlla dogal ndayam jooju na ma yàlla baalte baalati ma doon ko woyef sir léeg-léeg mu tasal kumbaam si ku dul jëkkëram benn bis mu tasal ko ku dul jëkkëram jële ci ëmb bi mu juddoo jëkkër ji defe ni moo ko jur dal di tudd ngénte màgg yar jàngal fekk jëkkër ji juru ko kooku sari ay wax ni bu ci jëkkëram noppee na ci ñépp noppi yoonu kenn nekku ca waaye nag ibnu sanim la bàyyi bi juru ko waaye ibnu sanim la ndax bàyyi bi juru ko waaye nag bu ci borom këram noppee ndax nopp jabaram wala moo xam sax da koo xamul na ci ñépp noppi ko ko xamit yow nag ci noppi bul dajeeg moom mu nuroog moor xudja nga naan waaye doomi yibra jee nuroog moor xudja waay sari addumalu na la de sari addumalu na la de ci sa yoon jëkkër ji dong moo am droit réclamé ko jëkkër ji rek moom képp moo am droit réclamé ko jëkkër ji daal moom bu taxawee ne ah Fatou wala Aminta man day sa doom ji
ah wax deug yalla ki de jurumako aha legi nak sharia da di ñew taxaw nak l'islam day ñew taxaw ni kon nak acca dem leen ci pencem sharia ma ñu atté leen yow ku jëkkeer yow jëkkeer ji bo démé na nga giñ juroomi giñ juroomel ba nga ñaan rebum yalla kepp ci sa kaw nga ni juro xalal bi yow ndaw si na nga giñ juroomi giñ juroomel ba na nga ñaan yalla rebum yalla kepp ci sa kaw nga ni mo jur xalé bi yeen ñaar ñepp bu ngeen giñé ba paré sharia ni acca tasna seen digënté nak ko ni dem siqatu len dara ba yowmal khiyam même bu ngeen bëggona takanté wat dootu len ko man ba yowmal khiyam aramanté ngeen ila yowmal khiyamati légui na sharia def ni yow nak dom bay lerut waye yaay lerna ndax yaay la ëmb juroom ñenti wër fukkel ba nga xaw ko gañ kon topil sa nday topil sa nday légui kaccet ci sa ba ki ñi moy sa bay kaccet ko ci ki moy ibnu sanim ibnu sanim ibnu sina moy kan lerna moy domi ndialo ko xamni amo borom keur bu nuppi tassal sa kumba ci goor go xamni ni bayina ci yow dara dom sosu ca koku moy domi ndialo koku lerna ibnu sanim mi momit day don bu fekke bay bi neena ci ciel bu ci bay bi ne ciel day wara don bu bayam deewon mu wara nek khalifa fekk mo ci mak moy dom khalifa ba de kuko ni sa bay juru la rek sari ar raylu nala kuko ni sa bay juru la rek sari ar raylu nala bu bay bi deewon mu wara nek khalifa moy don khalifa kuko te nek khalifa rek jalgati nga l'islam jalgati nga l'islam jalgati nga l'islam bayoram bajkari nak moy ki moy ibnu sanim mi walid ibnu muqira bi aya bi wacce daf ne tas paka ne ni ni jasi dem ci ndayam niko alquran waxna ma lu bon lu ñaaw lu ken musta deg yow sama nday yow dong ya ci mana indi preuve deng ma jox preuve mbaama ray la alquran muhammad ji khasna ma yalla muhammad ji khasna ma qaswa qanim ba bamay sango suuf duma ko fatte waye nak yow dong ya mana joxe preuve ndax li alquran wax deug la wala du deug wa ila ma jil sabakan mu taxaw ci ndayam yor jasim nday ji ni ko tay la lay wax deug li waw li ko neexul ba neexul waye alquran muhammad ji waxna deug yalla muhammad ji dey waxna deug de mu ne ko gis nga yow sa bay dama meunul won dara ci kaw blal meunul won dara yalla dogal nak mu amone ab sam mu amone sam sam bi man ci man dara ma daan rocci ko ci keer gi diko fekk ci all ba di jeflante ak mom ci nga soso motax alquran rek kay deug alquran rek kay deug mu ne ko ci nga soso yow ci nga soso ci nga soso walid ibn muqira waye xol ko mom mi liko alquran di khas khas khas khas jurna dom jo xamni jurna dom jo xamni mom lañ tudde won sayfu islam sayful islam mom mi motax walaf njaay di faral di lebu nan wuy dana jur xitax wuy dana jur xitax waye xitax dana jur wuy xeyna xolal bay bi ni mel waye terewul jurna dom jo xamni mujj nañ ko tudde sayful islam ndax njambartem ci bir l'islam njambartem ci bir l'islam muniko gis nga waji malay wax ni alquran day junjidi dem de tudul turu ken muniko gis nga waji malay wax ni muna muniko deug lay baña deg ci nopam sa bu degge deug da nan khala asatirul awalin mo li di ñom lebi mami lebi yag nañ fi mo waji lim wax yag nañ ko wax sa bu degge deug bu ben borom xam xam waxe deug ci kanamam muni way bum nu ray way li ñun yag nañ ko deg yag nañ ko deg khala asatirul awalin min yag nañu deg lu melni mu melni dañi yaronata sallallahu alaihi wasallam wa batay xamugo kima lay wax de sa nasimuhu ala alqurtum bo gisee bakkan ba dañi fonu ca kaw legi ñepp xam nañ ko borom bakkan bu fonoral bi ñepp ko xam legi xam nañ ni walid ibn muqira la bayu bayu nafiq yi na bayu rambaaj kat yi bayu rambaaj kat yi serigne rambaaj kat yi moy walid ibn muqira alquran la suratul khalam kon aya bobu ñu ngi waccion ci walid ibn muqira di won ko spécialiser ci walu rambaaj sun borom neena ma yalfasu min qawlin ila ladayhi raqibun atid
amul ben rambaaj kat bo xamni dana yëkëti kaddu wax te intention du dara lul rambaaje lul ni ñaari malaika yi di raqiq ak atid bind nañu lim wax rambaaj kat bi bu ñëw xam nga limi waxa ah aminta ma sacci wax la de ah buma ci feñ de na muni ah borom tubeji na muni ah fama ko gis de mom waaw yaq nga xelum jambur nak legi bu ko defé aminta mom dootu xolat ci borom tubeji luddul rek sa wax joju leg leg mu wo ko telephone mu wuy waaw foone muné ko mangi sama barab liggéey kay muné ko neko fi ñooñu ma dégg ñuy wax nak ñum doon xalé yi jigéen yi may dégg kaddu yoy yi may dégg subhanallah legi lola du dak nak ba sey ba xey nak yam fa nak sey ba xey rek yam fa sey ba xey rek yam fa motax faqih ba neena won wayan bakhili kulli mukallafin an ya'fas lisanuhu yalla na jaaduna mukallaf mu nek di maîtriser ay waxam yalla na jaaduna mukallaf mu nek di maîtriser fu muy sanni kaddom jaaduna ci lol sayyidina abi urayra neena yonnati sallallahu alayhi wasallam neena man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut ku gëm ni yalla amna bis penc dina ñew ñu atté la xol say jëf del wax lu baax fum yam nga yam fa del na nga umplé wala ngay nopi ci lo xamni sa yonne ku ci ñu toll kon nak jamonoy rambaaj ndax bu jëkkon légui rambaajeer yi dañ daan dox ak seeni tank rambaajeer yi dañ daan dox ak seeni tank buñ démé kër Modou Mbaye Cham jogé fa dem kër Mustapha Sam jogé fa dem kër Ibra légui tubab bi indil len ben moyen bo xamni mom lañuy transférer rambaaj mom lañ koy transférer ñom Facebook ñom WhatsApp ñom Viber ñom légui dañ ñuy indil ay élément yo xamni ñoy transférer kaddu yi nga xamni moy kaddu rambaaj kat yi ndax bu jëkkon Walid ibn Mughira bu bëggee rambaajé day dem kër Muhammad joge fa dem kër Ababakar dem fa dem kër Usman wala kër Aline waye légui dédét fi nga tok ngay tok rambaaj li nga bëgg rambaaj lepp jox ko ndaw lu ñuy wax WhatsApp mu tassarelu ko ci groupe yeb mu am lukay ma xam nu mako meuna tudde ci tubab lo xamni dal moy dinay créer lu mel nonu dana koy créer lo xamni mo koy motiver pour mu gëna tassaro da am ñaar yo xamni ñoo gëna gaaw ci tassum rew ñaar rambaaj ak li ci biir Touba Mbaye li ci biir Skumba rew mu tass rek ñoko tass ñaar yi rambaaj ak li ci biir Touba ak li ci biir Skumba rew mu tass ñoko tass motax yonnentou sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamni sayidina abi urayra moko netti radiyallahu ta'ala anhu mun yonnentou sallallahu alayhi wasallam ne man waqa'a Allahu sarra ma bayna lihyayhi wa sarra ma bayna rijlayhi dakhalatul janna mun yonnentou sallallahu alayhi wasallam neena ku fexé ba sa ayu li nek sa digënté ñaari ngam moy alisan lamiñ ayu li nek sa digënté ñaari ngam muna yonnentou neena ku fexé ba maîtriser ko ba sa lamiñ do ci rambaaj mukk luy talum rew do ko ci wax yonnentou sallallahu alayhi wasallam ni ak képp ko xamni ni fexena ba li nek digeenta ñaari pojam muy ab sawu kayam mo xam goor la mo xam jigen ay wa ca ne mu sam ko maîtriser ko ba ay wowu du lor kenn neena koku dakhalatul janna yawmal khiyam direct aljana la jëm direct aljana
defé na ni lolou mom ñun wa Sénégal xam nañ ci dara bu yeguto Ndiaye barki dembo Ndiaye ciowal digënté li nekk ci askumbaku Tubay tal na réew mi yaq fi alal julul jeex ray fi ay nit té dara indi wako luddul ciowal lu nekk ci digënté ñaari poj li mi ngi ci skumba lema nga ci Tubay ayu ñaar yoyu mo tal réew mi ayu ñaar yoyu mo fi yak ay milliards yudul jeex barki dembo Ndiaye te ba legui jeexagut kon li ci digeunte ñaari poj nek ci askumba wala mu nek ci Tubay ay wowo aw ayam war nga ko fegal rew mo dekk war nga ko fegal dekk bo dekk war nga ko fegal keur go dekk yonentini ko fexé ba fegal ay wowo wa rewma fegal ay wowo wa dekk ba fegal ay wowo wa keur ga dakhalatil janna ñun nak ay wowo taal suñu rew barki dembo Ndiaye ay wowo nek ci digënté askumba ak Tubay mo taal suñu rew yonentini ma waqa'a Allahu sarra ma bayna lihyayhi wa sarra ma bayna rijlayhi dakhalatil janna rawahu tirmis dakhalatil janna rawahu tirmis leg legi nga deg borom xam xami wax ci wax ju naciodiku wax ju naciodiku wax ju naciodiku man japon na ni kuni dana jeng bam dess borom xam xam man lolu japon nako yalla xam nako xam ngeen ni sayidina yusuf alayhi salatu wasalam ay wi nek ci askumba moko yobbu kasso sharia bu don atté ci digënté yusufa ak saliqa kenn ku ne xamna ni saliqa niveau intellectualam mu am ben employé bu ne ci biir kërëm en tant que saliqa la première dame bu togué nan sama employé bi daf ma don sakku wa kuko wara gëm ana ku koy gëm en tant que niveau intellectualu saliqa fi mu tollu niveau intellectualam fi mu tollu nga xamni legui ab employéam lo xamni moma don sakku motax jëkkeer ji repousé ko parce que xel lu ci nangawut lolu motax jëkkeer ji niko way bunu fonto nak ce niveau intellectuel dépassé na ben xalel bu ndaw bo xamni sa employé dong la ci biir kër gi nga nan moma don sakku lolu lu ci nangawuko même bu xalé bi amono fitit lu ci diko nangou waye gis nga sa employé en tant que intellectuel bu gor sa mbindan sa bu ne dañ ma don sakku donte man na bañ wax deug faawu dañ ñuko gëm ndax sa niveau intellectuel ci mom donte ken manam bu fekente ni mom simple mbindan la waye yëmul ci simple mbindan ma nga bayiko ci barrier ba nek ben serre nek ben con nande tegul ñew même pas un an mu acquiescer le viol luñuy wax ce niveau intellectuel lañuy xol en tant que patron bi en tant que kilifa gi donte meuna bañ wax deug mais sharia mom ce niveau intellectuel lay xol bu amé dara lu muy douté rek ci yow la koy douté ba deug lèr ba paré mais mal asaf boba nak jamono yaqugul ni nga xamni da ngay gis nday la wax de bokk yi nday juro xamni yow yaak sa jëkkeer ji yena siq dom ju jigen ji yeen ñaar yena ko siq seen digënte yalla jéxal ko ngeen dem tribunal ta sey bi ol yeek ngeen rafetal ko dedet nga deg ni sa jëkkeer joju jila fasé ma ngay tak benen jabar nga bëgg yaq adinam sa dom ji ngeen sekk yeen ñaar
nga yoni ko ci sa ci bayam nga yoni ko ci bayam niko demal mu joxnu sa dundu sa rabitaayma demal mu jox la ko sa dom dem jeli rabitaayma bi nga kompolo ak mom en tant que goné nga nax ko baniko jignal sa bay wi yol bis bo tedde bammel ay bis bo duggé bammel wallahi da nga doyal rekki malaka de gignna ko ci yalla da nga doyal rekki malaka en tant que bay en tant que bay alali adina tax ak beuga yak adina am tax nga dom di ngeen bokk yeen ñaar nani ko jignal sa bay wi yol ni jël ko ni ko rawu ci kasso bi luko def lamiñ lamiñ motax yonentini man waqa'u llahu sarra ma bayna liyayhi ay ku fegal yalla lamiñ dakhalatil janna ko fegal yalla lamiñ dakhalatil janna gis nañ ko gis nañ ko gis nañ ko ñaar ñu taggo rek tax ngeen lekkelok sa dom ju jigen jiñ bayam viol ndax bëgg yaq adina am te yow woor na la ni li nga wax dara amu ci xel sax nangou ko xel nangou ko sun borom neena ci alquran wa yasakhil lahum la tufsidu fil ardi ghalu inma nahnu muslimun alla innahum humul mufsidun walakin la yashurun suratul baqara sun borom neena yaq kat yi ñi yaq adina nit ñi nga xamni fo leen fekk da lañ jaara ci li nekk ci seen tubay tal adina yaq adina tal ñu wa adina yaq am rew jamono bo leen ne ay way li ngeen def ak yaq la di xam nga lañ lay wax way yaqilan ñun ñi defar nga nan lan ñun ñuy defar nga nan lan ñun ñi defar nga nan lan ñun ñi defar nga nan lan benen bi ci dess amna lu am solo lo xamni mbollem ku ñu akissé war nga ko roy ci yusuf alayhi salam yusuf alayhi salam dañ ko akissé viol dañ ko akissé viol mom yusuf alayhi salam ñu dem ba yag ndaw ci ko akissé won dal di taxaw nak dal ni tay nak mo wax deug nak te yalla tax ñu na muni dama don fen rek yusuf yiquma ak mom dara Yusufa dara la sekut ak mom damay katch rek en tant que intellectuel dal en tant que la première dame tay mo wax deug moy Yusufa yekunu dara jeuker ji ni ah kon tay legi nañ dem genné Yusufa ci kasso bi président mo wax lolou ni kon nañ genné Yusufa dañ ko togn Yusufa kon ndek deful dara ñu ñew ni Yusufa président néna gracié na la nga genn topatuñ la dara Yusuf ane genni lan yeen ndax da ngeen di tiaxaan yeen li ngeen tek ci sama der bi dana xey rek genn ni ci sero adedet dem len ngeen poser question mbollem jigeni Senegal bu doon Senegal la mbollem jigeeli Senegal fekk Yusuf dañ ko ni president neena nga genn waye du ci yam dalay jox fonction yow yaay nek ministre de manam ministre bi nga xamne mo yore walu mbay mi nomé na la Yusuf ni buma kenn nomé tank deug leerul ba paré buma kenn nomé soxluuma ndomba tank lulul ni liñ tek ci sama der bi dañ ko teggi ngeen dor ma jox ndomba tank lolou kep ko intellectuel war nga ci tirer leçon amna ay drasa yu ci nek dam lo xamne buñ ko teggé ci sa der bëgg la fal imama bala nga doon iliman na lolu teggiku nañ ko wetti bam set nga doora doon imam nañ ko wetti demal ci ñoko wara setal ñu setal ko bam set vicc nañ ko setal bam set vicc jele nañ ci sayidina husayfa radiyallahu ta'ala anhu mun yanamtu sallallahu alayhi wasallam neena la yadkhulul janna namama aljana du fa dugg aljana du ko mos ñu ni kan mu ni xana rambaaj namam rambaaj husayfa neena yanamtu neena rambaaj du tabbi aljana
rambaaj du tabbi aljana waxuma la du tabbi aljana de waye gis nga biñ ko soule ci la ko rekki malaaka yi tambali ba kérok ñu nan suba lañuy dekk rekki malaaka lolu hadith la de yaron tou sallallahu alayhi wasallam moko wax ñu jëlé ko ci ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhuma yaron tou sallallahu alayhi wasallam mo genn doon doxantu ci xabru ya la doon doxantu di doxantu borom bu ñaari bammel ni ret taxaw dan ni ret taxaw dan ni a ñaari bammel yi day malaaka ya ngi len di duma yi metti ta yag ñaari bammel yi mune ma ngi deg seen yuxo yi malaaka ya ngi len di rek rek yu metti ta yag mo ne pourtant ñom da mel liñ def sax tuxu ko am solo ba yag mu di ci ndekete liñ def amna solo de ak reuy sax liñ def ñu ne ko waaw luñ def mune kenn ki am rambaaj la won musse rambaaj la won wala madame rambaaj musse rambaaj la won wala madame rambaaj mune motax malaaka yi diko rek rek yi mune kenen ki ci dess nak da dan def bu singu waye bu nopi au lieu que mu wut ndox defar bopam waye dede day baye sawmi di tok ci kaw ay yereem mu diko julli walé mutafakhun ali mu diko julli walé hadith la bahali mutafakhun ali kon bokki rambaaj lu graw la lu graw la legui nak nit ñi dañ ko banaliser ba defuñu ko muy dara ba legui réseaux sociaux yépp danaka man nga xni rambaaj moy seen métier rambaaj moy seen métier lu ko waral moy damay wo seigne modou mbay cham téléphone na xeyna peut-être mak mom no bok funu fété no bok serigne wala no bok parti wala no bok association wala no bok groupe whatsapp ni waxtan ma diko wax li sama xalat lo xani man ak mom rek la ndeké mak may enregistré un jour vendra mang mom ni daldi fewalo bokatuñ fuñ fété mang mom mu commencé jël samay audio rek wala mang mom no bok ben parti waye mom amna sansu président diko recevoir sa bu démé ci présidence man la fay nekké mang mom ño bok ben gox di ay responsable waye bu démé présidence man la fay nekké de yak parti bi de secrétaire d'état bi moko feñal de barki dem ci réunion ba fa la nekkon te bam gennen subhanallah mang mom ño bokk serigne waye sa bu joggé italie ñew mang mom suñu serigne da nañu bokk fekk italie ñuy bokk di tok di waxtaan di disok serigne bi waye sa buma ñibisé sénégal peut-être serigne bi joxna ma lo xamni jox ko modou mbay jam wala joxna modou mbay jam lo xamni joxuma ko man ma joggé italie ñew serigne bi lañ ma ana diw ah diw de mom légui wa neel ma nga fa rek wax ji jeex waye diw de mom légui lu ko ci indi légui ji lu ko ci indi ngeen bokk nek ay bëkk nek ci biir kër serigne bi lu yandu kër serigne bi fanani présidence te xamaguñ kan la serigne bi na man de li xew ci sama kër gi jaaxal na ma man de li bi makoy wax ñunu neena won nga ni ah diw de mom bu la xam ay affaiream diw de mom xaritu ministre sangam la de xaritu député sangam la de xara bam leer la te fekk lolu bi ngi koy wax nak sa intention moy al ifsad yaq comme niko seigne touba waxe seigne touba ni na rambaaj du len lu li ngay netti bi ngi koy netti sa intention moy yaq digeunte ñaari nit rek motax nga diko netti lolu moy rambaaj amana bu fekke li ngay netti bi ngi koy netti nasi am motax laye bir motax ina mudu mbay cham na
ni bayil xel diw lima gis mu yëngu ne bis bu ci feñe man na la ci yobale kon nak moytul lolou laye bir la lolou du rambaaj waji day jaay drop te xaritam xamuko te mi ngi koy fréquenté nga laye ko bir xamal ko niko ki ci njuba di la nek lolou dara niku ci lolou du rambaaj lolou du rambaaj koku laye bir la tuddu dinu ad-dinu an-nasi'a koku laye bir la tuddu da am lo xamni laye bir nit ki la waye du rambaaj du rambaaj mune kon ñaara ngi ni ño xamni yalla ngi leen di mbugal ci bammel te kenn ki dara taxul ab rambaaj la won keneen ki ci dess bu sawé du fi du ki liñ wax manam xuma ferlu lañ koy wax wala dit manam dal bu sawé bu nuppi du laal ndox am nga ci sharia bu dé goor mom sa bu singu wayé même bu amul ndox sharia may nako mu jël aw doj ginnaw su fekente ni def na istibrah ba nuppi moy yeungal na saw kay bi ba sidid yi saw mitié won sidid yépp dañ may nañ ko mu jël lu melni aw xop wala aw xéer dal di fomp fi saw kay bi doon génné waye lolu ñu may goor sax may ñu ko jigen jigen mom dañ ko ni fala budde mënta ñak sa bo singu wayé na nga yor ndox lu ko waral moy singu wayum jigen day tassaro budé bu goor nak mën na baña tassaro motax jigen mayunu ko lolou mom mayunu ko venn yon mu tour ndox te yurul ndox mayunu ko ko cheikhou bamba neena abram baaj foko fek ñaari xar kanam lay yoré ñaari xar kanam abram baaj neena foko fek ñaari xar kanam lay yoré ye saibul wajhaini mom rambaaj ye saibul wajhaini al kasbu wal buhtan al kasbu wal buhtan rambaaj foko fek rek ñaari xar kanam lay amé moy ku meuna fen lay doon rambaaj foko fek ku meuna fen lay doon wal buhtan foko fek ku meuna sos lay doon ñaari xar kanam yi la rambaaj ci yoré moy fen kat lay doon bu nuppi tamit day doon ko xamni ni ku meuna sos la ndax boy fen di fen bu amato lo fen sos fa sos lenen susufa sos rek boy fen ba amato lo fen sos rek ñoñu moy ñi nga xamni buñ dajé ak ma samba ni da wéx buñ dajé ak ma demb ni da ñu duñu samba duñu demba alquran ko misal waysa laqu allatheena amanu khalu amana waysa khalu ila sayatinihim khalu inna ma'akum innama nahnu mustahsihuna suratul baqara sun borom neena ab rambaaj pire moy ko xamni bu dajé ak yow lim lay wax bokut ak bu dajé ak mudu mbay cham lam koy wax sa bu la gisé ni yow la andal bu dajé ak yow ni yow la andal da ngay nek ci parti bi bo dajé ak président parti bi la ciblu bo mo président rew mi parti bu meuna don rek bo dajé ak président parti bi won ko ni yow dong la andal fekk bi nga joggé ci président parti bobu niko yow dong la andal dajé wat ak benen chef de leader niko yow dong la andal nga dem ci ñaari serigne yu bok nday ak bay ñew ci serigne bi niko yow dong la gem yow rek la andal waye bo démé ci doomi nday ji wala doomi bay ba niko yow dong la andal saibul wajhaini saibul wajhaini borom ñaari xar kanam ngo borom ñaari xar kanam ngo bo gisé leader politique sey duñu gem kenn duñu gem kenn danaka lolo tax parce que nit de len di wax ni yeen la andal ba waxtu wa jot ñu war def lenen isa laqu lizina amanu khalu amana waya isa khalu ila siyatinihim khalu inna ma'akum inma nahnu mustahsihun ñun dañuy naxké dong yow lañu gëm lolu moy wax ci kaw wax ci suuf bo démé présidence bëgg ci teranga ji niko yow lañu gëm présidence bo génné ni opposition bi yeen la andal hmm
bo demé keur serigne bi niko yow la andal yow la gem bo delu ci talibé yi ni men yeen la andal ci daïra bi wa daïra bi am nañ luñuy kaas wala luñu nakari wala luñu bëgg régler bo démé ci serigne ba khas fa wa daïra ba bañu rap bo ñëwé ci daïra bi khas serigne bi bim rap bo démé daïra khas wa khas serigne ba bam rap waye bo ñëwé ci serigne bi khas wa daïra ba bañu rap yow yaay kan sayibul wajhay ni borom ñaari xar kanam sayibul wajhay ni yow borom ñaari xar kanam nga ab fen kat nga ab sos kat nga ab rambañ nga ñaata nit ngeen xam ñu xey dal ci seen kaw te dañ leen rambaaje rek ñaata nit ngeen ci xam ñi ngi may netti sen soxna so xamni tasna daaray ben serigne daara ci lan moy serigne daara bi da wax dongay ni len njel yi ngeen di sol bu len ko fi indeti da gis na ni kep kenn ci yeen ko sol njel bu dugg ci wanoy du ko simmi te njel yi fotoy kilifa ci nek am ci xale bu ko jalgati indi fa njel mu dumako xale ba dem wax ko mamam mamam dal di deur ci mbedd ma yuxu dekk bepp dajé muni serigne daara bi da bañ serigne touba serigne daara bi da bañ serigne touba mbolo mi ne touba tay saytu lolou dal di ñew toj daara ja yakate ko yaxet ay jamono la ci gannaaw ay at ci gannaaw luko waral ñaka teylu ak deglu ab rambaaj kat mom kay xana kon buñu dé sét kay mom dañ ñu wax nda gëm serigne touba ndax ku tolni serigne touba nga tak ñeelam wala ku tolni serigne fallu nga tak ñeelam di dug ak mom ci wanak ana warma waxon na len ko fi ben daayira bo xam dañu ñewon ni dañuy siyaré ci fi ma gis len ñu yor ay yéré yo xamni jigen ña nga woddo ay sér yo xamni serigne fallu lañ ci disséné ma wo président daayira ba niko waaw ndax bu serigne fallu ñewon fi di nga ñëmé tok ci kawam mu ni dédé mané ko mok li ngeen defa yam seen sér yi ngeen disséné serigne fallu di tok ci kawam mi ngi melni bu fi serigne fallu nekkon da ngeen tok ci kawam bañ démé lañ ko bayyi motax mbir mi lu mata tey la ben way mo lay nono fe rek adresser la lu nek c'est très attention ñaata serigne daara ngeen xam yu dal ci seen kaw ci lu melni do nga ko waral diw da bañ serigne touba ko xam dara ci yalla dana ko bañ ko xam dara dara dara ci yalla dana bañ serigne touba la khadra la wala saman la khadra la wala saman annamima rambaaj buñ len waxe ni waye lutax ngeen amé ñaari xar kanam bu ngeen démé fi melni bu ngeen ñëwé fi melni da ngay ñew leader politique bi ne la ah saway man gawuma la de est ce que saway man nga andal ndax barki dem seen nañu rasuwar la palé de muni mo

du may ci am fay lemp ñu jinde ko car bi kon ñun ñepp suñu alal nga ci nga ñew nak taal ko nak nga ñew taal ko sa lutax sa intérêt personnel parce que sama lek gi may lek baxul duggu ci lek kay lek ca toke mu daw sa bir lolu du étudiant yi rek lay dal du daari alquran yi rek lay dal demal ci bir keur famille da nga cey fekk ñu lek toke lolu par accident lay ñew est ce que lolu jarna lak ab car est ce que lolu jarna talum rew man mi di wax ak yeen sama way jur yoni na ma aw fas ma joge ak mom salum di xous ci foré xalkom bi bobu cheikh salih mbake gorogu ko won may xous ci foré bi wara indi fas wi fi ci touba di wara ka wacc ba yalla dogal ma jégué dëkk bo xamné sama frère papa ma nga fa sama frère ma nga fa ma jaar fa ñom dañu mënalo téral gan bima ñëwé mu daldi ak rek tégeet gi ak tégeet moy fiñu wayalem soow daldi génné am soow ñar ko jox ma naan ndekété soow momu unku sawna ci man naan ko même pas une heure de temps sama bir bi tambalé jax miti bu for waye sama ngor muyuma ma manifesté woko lama fegnaal moy dama commencé tambalé di waccu waccu bu amul arité ñu jaxlé xamnañ ni soow miñ ma jox la waye comme magama yar melni ndax buy amna fi ñu ni waw melni jëm leen jox ma ñu jëm buy jox ma man naan fa la yam kéro wu mo na fanan waye dama mujj fanan ba ci suba sama dogu xiyat war sa fa ñew lolu yag na ci adina liñ wara def kay moy sañ nañu manifesté wu ah ñun de suñu lek gi buñu sañon nak ngeen diñu ko saytul ba dara lu yaq wala luñuy fitnal dootu ci nek waye wallahi jërul tojkar jërul genn jërul diiw me la ko ray lola dogalum yalla bu ta jaare ni ca lay dié kenn mënu ko ciaté dié dal nako yalla yërem te wërsegal ay wajuram lu nga fa wootu waye dogalum yalla dik na ba nopi jërul yaq alali peuple bi tali ji nga tek ay pono diko taal sa alali wajur lañ ko tabaxé tali bi am nga ay ané diko jambat tali bo xamné ay xéer ak essence ak gasoil lañ bolé tay tayal ko bo ci tejé pour no tal ko muruy lak buñ koy réparer luñ koy réparer sa alal koy réparer wadé du alali état dé ya ko tuddé alali état rek waye état mom yow ya ko jël comme fonctionnaire tek ko ca palais ba diko fay wér wu dé wone légui bu féké da nga continuer di fay état wér wu dé wone for force wu la dina jox salaire am ba nopi nak nga yak lo xamni ni ci gaf ak manam ci naf ak rew mi lañ ko wara defaraté perte nga disperse l'estek motax seigne touba ni ak étudiant wër ta graw muy ndax conséquence graw ci étudiant conséquence bi ci koy sakku xam xam néna conséquence bu graw la kon bu ko def ñu ne ko noy def mu ne wat lu continue rek di jang bis dana ñew yow nga régler situation nga régler ko sa bop mu ne man na'akumu ila tahlumi fa huwa khalifatu al'in al-mujrimi kep ko xamni xirtal na len ci graw kep ku len xirtal ci graw ba ngeen laf seeni aliwo mu ne koku moy representant iblis ak ku meena doon moy represent iblis ci yeen jamono bi nga xamanteni poussé na len ci ngeen acc seeni aliwo laf seeni aliwo genn campiste yi mu ne jamono bobu ki len def lolou mu na moni moy seenum iblis man sama fou ci politique wo politique luuma man yeen ndaw ñi la bëgg ndax affection bi ñeen am ci man ci di deglu samay waxtaan mu jaral leen joge pass dekk rew gi lolu la ni sama ngor muyima ma tok te duma leen ye wala duma layante ak yeen bir ngir yalla duma layante ak yeen bir ngir yalla
mune wa manakum ila tahalumi fa huwa khalifatu al-ayn al-mujrimi kep ko xamni ni def lo na la luy tax nga

wutal ko ay waxtu wutal ko ay wèr bis yi mu am jaamu yalla gum ñu ci sante waxtu yi jaamu yalla gum ñu ci sante wèr yi ak jaamu yalla ñum ñu ci sante motax muni mom yalla subhanahu wa ta'ala kërak bama bindé asamané juroom yaar ak suufi juroom yaar ak tay fukki wër ak yaar la ko def musta soppiku muni inda idata suhuri inda allahi isna asra sahran fi kitabillah yawma khalaqa samawati wal ard minha arba'atun urumun zalika dinul ghaib nga suratu tauba ñun yalla kero bañu bindé adina ak tay fukki wër ak yaar la yi ay lo ci jamono muni fukki wër yi ak yaar amna ci yent wër yo xamni wër yu yalla warmal la wër yu mag la wër yu reey fa sun borom la di wër yo xamni ay xew xewi l'islam da ca xew muni depp ma bindé adina ak tay nak ma xam la ni lolou moy njubug yalla tabaaraku wa ta'ala muni ñent wéra nga ci yo xamni yalla daf leena warmal nga xamni arab yi sax biñu amagul diine manam bi l'islam ñewagul teewul seen culture mo doon ñent wéer yoy dañ ko daan warmal ñom ba duñ ci xex duñ ci xulo muy wéru sulqa'da ak wéru sulhijja ak muharram ak rajabul fard rajabul fard bo gisee ñu tuddé ko rajabul fard moy ñent wéer yi ñatt yi dañoo sosolo mom mu beddi ko nele al fard moy ku beru digënté sulqa'da ak sulhijja mu nek waccayu ajmaka ajmaka sun borom wutal ko benn bir bo xamni fa lañ ko wara defé bu ko neexon kenn ku nek wala continent bu ne mu wutal la sa bir bu bop boy aje waye adini bi limu yaatu benn bir rek la yalla wut ni bir bi moy bir bi nga xamni fila len sante ngeen adjal ma ci sun borom ni inna awwala bayti wudi alinas lilasi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin al imran ñël benuk neeg bima jëkka tek ci kaw suuf muy neeg bu ñuy jaamo yalla subhanahu wa ta'ala ni moy neeg bi nga xamni man yalla mako tek ci kaw suuf ngir sama jaam ñi dima ci jaamo ci sama ndigal ndax daw di war aw xeer rek ndigalal yalla subhanahu wa ta'ala la waye aw xeer ci limu gis ci sharia moy mënta jariñ mënta lor akay naam man na jariñ man na lor ci haqiqa xeyna ñu waxtane ko muni bëre bobu dañ ko def mu nekk orientation bu barkel ñeel amatu nas bi nga xani fo mëna ne ci adina bi moy julli te di ab julit fofa ngay jublu fofa ngay jublu kon ajmaka ci ay wèr la ko yalla tek wèr sangam ba wèr sangam motax muni al hajj ashhurun ma'lumatun faman farada fihinna al hajj fala rafasa wala fusukha wala jidala fil hajj wama taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tasawwadu fa inna khayra sadi taqwa wa taquni ya uli al albab suratul baqar suratul baqar sunbaram tabaaraku ta'ala ni ajmaka ay wèr la ñu xam té waxna wèr yi légui sul qihda ak sul hijja ajmaka wèr yi ñu xam la mu ni képp ko xamni yalla faratal na ci yow ci mbaxam nga ci tabam nga ci yermaleem je nga wara aj nga dem aji mu ni boy aji nga fexé ba deñtalu ci lepp lo xamni rafas la fusox la jidal la

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، لإساءة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبيسام، وفي الفن سيرين مود مبيسام أيض الله ونصره. أيها الإخوة والإرادة، بوك أوريتيري راديو خسيد أونلاين ديلو سيني نين يون ci seen émission bi ñu tuddé min hajul abidin ila al janna. Ci seen bokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam bi leen ko defal dimanche bi nek bu ñenti waxtu joté ci Sénégal. Na biñ sant Yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam, ñu sant leen, ndoké leen, ñaanal leen di sakku ci yeen ñaan. Mu melni ñaari dimanche ba ñett mi ngi ni ñuy waxtane tarbiyatul awlad, ci moy li tuba bi tudde education. A tarbiyatul awlad wajiba yar ndaw ñi, man ñu xam ni farata la jang ak yar ño bok nday ak baye. Watax sun borom tabaaraku ta'ala bimu wacce ci Mustafa ali salatu wassalam, iqra bismi rabbika, lako wax iqra bismi rabbika, niw ko iqra bismi ilmi. Konon bu nit ki jange rek mu doy, niw ko iqra bismi science. Kon bu nit ki nekke philosophe rek mu doy, niw ko iqra bismi tibbi, waye iqra bismi rabbika, jangal turu sa borom bismi rabbika. Bismi rabbika nak mo eumbu mbollem xeti xam xam yep, mo eumbu jang ak yar ñom bismi rabbika. Sa bo jange iqra bismi rabbika, lepp lo xamni luy waral aw ñaawteef la, waraluy waral yaq, kenn du la ci dégg. Ndax lu ko waral mooy ci jàng te yaru, day fas yéene jëfe li mu jàng. Te suñ borom moo ko ne woon wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, yow doomu aadama maa ngi lay yabal ci kaw suuf, ginnaaw bi ma aménagé suuf ba suuf nekk lu prop, suuf nekk lu seen, nga xam ni islaaha naa ko ba loo ci bëgg def mën nga ko caa def. Boo ci bëggee bay mën ngaa bay, boo ci bëggee sàmm mën nga caa sàmm. Mboolem xeet ci tiraanga yépp mi ngi ma defal la ci biir suuf. Kon nag maa ngi la fay yabal demal, waaye boo demee wala tufsidu fil ardi, wala tufsidu fil ardi, boo demee bul sakaase suuf, na nga fexe ba bul sakaase suuf. Kon doomu aadama bu ñëwee ñu ko nekk fii di sakaase, waroo naag la ko yàlla digaloon, juuyoo naag la ko yàlla santoon. Doomu aadama bi ko yàlla di indi ci suuf, sakaase suuf taxuloon mu andi ko fi. Lu tax mu indi ko fi mooy mu islaaha ko, mooy mu defar suuf, defar mbedd yi, comme ni ma koy faral di waxee fii ci Touba, defar mbedd yëpp ba mbedd yi nekk mbedd yu taaru, yu neex a xool, yoo xam ne day dundal bët. Waaye doomu aadama yàlla da ko indi ci kaw suuf pour mu defar suuf, te suuf munu koo defar lu ni daa defar kii dëkkee suuf ba noppi, muy doomu aadama ci boppam. Doomu aadama moom rek bu defarul du mën a defar suuf. Kon day defar ba noppi doog a mën a defar environnement bi nga xam ni moo ko wër, muy biya bi. May loolu tax nag kon yar mënta ñàkk.
1: lotax sharia mi nga xamne mom bayiwul dara daf lay jangal ba dila jangal ni la so don dox ci kaw yoon ba fekk fa luy loré nga jël lolé di loré topalé ko yoon wa ba du mëna lor kenn sun borom bindal la tuyaba yi ku fanane na fi la tuyaba ju reey fekk luy loré ci kaw yoon rek wa naka mu yow ko xamne dañ la bo fekke luy loré ci kaw yoon nga dégager ko dañu la bindal tuyaba yi jaamu yalla légui yow nga def sens contraire bi moy fekk luy loré nga jël ko fam nekkon indi ko ci kaw yoon pour kenn du fa mëna jaar wala ku fa jaar loru nga barikaté yoon wi ndax lan ndax né nga da nga bañ ku la ku jaar ci kaw yoon wi té yow bi ngay barikaté yoon wi jang nga ci alquran sun borom waxon la ni la wala fusidu fil ardi ba'da islahiha wadduha khawfan wa tamanna inna rahmatallahi qareebun minal muhsinin al muhsinuna moy ñan moy ñi nga xamni seen lepp dañ koy rafetal seeni wax dañ koy rafetal seeni jëf dañ koy rafetal seeni arakat dañ koy rafetal seen lepp al muhsinun lay doon al ihsan mané lolu nit ki mënu ko def lu ni dañ ko yar dañ ko jangal yar ko mënu ko xam lu ni dañ ko jangal yar ko bok na ci yoonu yar atruxu tarbiya moy ngay orienter xalé bi ñun lay collaborantel manam ñu muy andal ñu muy collaborer nga fexé xam ñan la budé ño xamni wërta collaborer ak ñom nga téli na téxalé ay andandom lo tax way katu arab bo waxon ni anil mar'i la tas'al wasal an kharinihi fa kullu kharinin bil mukharin yaqtadi way katu arab binena nit ki mom jorul nga diko laccé lajal ay kharitam ay compagnon lajal ay andandom rek fexela xam ay andandom sa bo xamé ay andandom da nga xam kan moy nit ki da nga mëna décrire nit ki ci bopam ban façon nit la anil mar'i la tas'al fasal an kharinihi non la ko alquran waxe moone de ni ko sahir bi waxe non lañ ko alquran misale borom tabaarak wa ta'ala dañi misal ci alquran ni yawma ya'udhu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani attakhistu ma'a rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhist fulanan qalila laqad adlani an sikri ba'dis ja'ani wa kana shaytanu insani qasula sun borom daf ni misal ni bu bis pench ba ñewé ba xarit yi dekki ñi daan andando dekki kenn ku nek wara jaxaso ak sa morom wala ñu wara dajé bis pench ba ma ya'udhu dhalimu ala yadihi yaqulu ya laytani attakhistu ma'a rasuli sabila ñene bu kéroge da nga gis waju mat loxom wi tax ñu ne ko yow lan ngay matu ak wi tax ni mu ne tay bu dembu don tay diw duma ko xam mukk ci kaw suuf duma ko xam waxuma di jaxaso ak mom waxuma di and ak mom waxuma nak mu nek sama xarit wallahi bu dembu don tay ndigal yonante bi moy don sama xarit li yonante bi don diglé ak gaay yonante bi ñoñ ñoy doon samay xarit bu dembu doon tay attakhistu ma'a rasuli sabila bu dembu doon tay yonent bi lay jël mu nekk sama reference bu dembu doon tay yonent bi moy nekk sama khutwa bu dembu doon tay yonent bi mo may defal feuille de route sallallahu alayhi wasallam waye fekk boba sa desatar ndax adina passé na ñongi alakhir te do delu ci muni bu kéroge waji ci bopam dana wax ni ya waylata laytani lam atakhis fulanan khalila ay bu dembu don tay diw du nek sama xarit mukk mukk mukk mukk mu dem don tay wallahi diw duma xarit ak mom duma ko xam sax ndax laqad adalani mi ngi ni sank nama ba respectetuma nitu yalla sank nama bamay saga nitu yalla yi sank nama ba mujj respectetuma kenn luma neex wax ci saw lamine
0: laqad adalani ba'da an dhikri wala bok ba'da an sikri ba'da isja'ani
1: an sikri ba'da isja'ani ganaw ba nga xamanteni ni deug dikkel nama laqad adalani an dhikri ba'da isja'ani ganaw bama deug dikkel deug gu leer yalla wax ko ak man ak ub yenentam alayhi salatu wassalam man ma bayyi fa deug ga top ay influenceur bayyi fa deug ga top ay tiktoker bayyi fa deug ga top borom compte youtube yi ak borom compte facebook yi
0: batay ma ngi ni laqad adlani an dhikri bahdis ja'ani sun borom ni waxon nalako wa kana shaytanu insani khasula dom adam mom li rek la shaytanu beug ci mom fexeba bu ñewé al-akhirah am gatcha kanat baytal li insani khasula dom adam li dong la shaytané bëgg ci mom moy jaar loko yoon waxani buy dékké yowmal khiyam di ak gatcha buy dékké yowmal khiyam di ak gatcha sun borom ni li dong la shaytané bëggoon ci yow amnako wa kana shaytan insani khasula
1: kon li sahir bi wax ni anil mar illa tasal wasal an qarinihi fa kullu kharini bil muqarni yaqtadi neena bo gisé mokujja wala ma demba ba paté bu laaj neena sétal ñamuy andal rek ñim def ay nawlé amna ño xamni cheikh muntakha lañ def muy seen nawlé jomb naño def lu ñaaw mbañu wax ko amna ño xamni seigne babakar si lañ def nawlé jomb naño def lu ñaaw mbañu wax ko wa amna ño xamni tiktoker bi moy seen nawlé ki ñu tuddé influenceur moy seen nawlé saga nit yalla yi rek nga xamni ko diglu ab vidéo bu mu partagé bam jeex nga jall ci kacha dess ñu di la ping pong vidéo bi ngay diglu nopi ci dem ci vidéo kele moy bo diglo ma samba joge ci dem ci ma demba joge ci dem ci ma paté te ma samba ak ma demba ak ma paté yépp sey serigne do nga lay ñi saga say serigne rek lañuy saga nga wara xamal goné gi ni ko kon woro and ak n'importe quel ki waye woro du deglu yit n'importe quel ki ndax boko défé la alquran waxon mo lay dal yawma ya'udhu zalimu ala yadihi yaqul ya laytani attakhistu ma'a rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhis fulanan qalila laqad adlani an fikri ba'd ja'ani wa kana shaytan al insani qasula al qur'an la motax sallallahu alayhi wasallam waxon ni wala tudhaib ila mu'minan yanant neena ali sirat sallam e yow tamsi rik ma ngi lay denk bu ngi ko yagale ba nga and ak ku gemul yalla bu ngi ko yagale ba nga and ak ku gemul yalla ku gëmul yalla mom sañ na wax lu ne sañ na def lu ne sañ na mel nu ne waye ku gëm yalla sañu ko gëm yalla sañu lolu ku gëmul yalla nak mom sañ na wax lu ne sañ na mel nu ne sañ na def lu ne yonent ni koku nak bul and ak mom ko xamne da melni melaw kakatan garab gum yeg nuru ko yonent ni na bul and ak koku wala tusaib ila mu'minan yonent ñene bul and ku gëmul yalla de gëmul yalla lum dugg mën na ca genn lum dugg mën na ca genn ku gëmul yalla lum dugg ndax ku gëmul yalla mom gañ pé lix jaral nako mu yaakar ni bu saga ma samba bama samba toy dana am ñuko wo jox ko lutax mu am lix ci misal rek nga saga sa ñi ko rew bam toy waye un jour vendra nga daldi dal ci fo xamni mënutulo arrière ben sey keuy jeexna wala mënut la dund fi nga ne te ñëmé wo delu ci waat sam rew ndax wax nga fi aw jomala nga xamni amna lu la fi xaar lé ka nga don saga dimbu la nga wacc won dimbu mom ngay wagn ko difa lekkat ka nga don saga dimbu mom ngay tagat ngir lan ana ngëm yalla kon ana ngëm gi ba nga xamé lolu lo ci don saga xam nga ni saga rafetul xam nga ni bu don sa bay do ko def budul kon lutax nga diko def bayu jambour budon sa yaay do ko def kon lutax nga diko def yaayu jambour mal education su utarbiya nit man na kaas ay droit am ba dugg boat vocal te du wax luñ koy jeppé nit man na kaas ay droit am ba dugg boat vocal te du wax luñ koy jeppé sun mag ñi fi nekkon ñun ñepp dañ dan kaas seeni droit waye kenn mus ci wax luñ nan ngo nga xamal gone gi ni ko kon yow do ko la neex andal dafa wara am ño xamni ñom nga wara def nawle ñom nga wara def nawle mag la buñ te nga def leen nawle dak la jaamu yalla bu mu te nga def len ay nawle ndax ñom ñoy say nawle xexe la melni ñom lool nak yare kat bi moko meuna xam diko tek ci kanamu gole gi mu yar xamal ko niko ñi ñoy say qudwa ñoy say reference bu wato wato yu ñu rafit muy wati ñu mbeur yi wati ñu boy disco yi nga woko bam ñew nga ni ko xolal diw ak diw ak diw ak diw mas nga leena gis ñu wato wato yu ñu mel ni ñu dedet nga ne ko ñi ñoy say reference ñi ngay topando ci xéetu watif wi ñoñu duñ say reference da di koy jox lañ ci ni ko acca watul su ëllëgé du ko defaat bo gisé mu tak ci loxo bi luy nuroog li jigéen ñi tak ci seeni loxo té mom bi jigéen nga ni ko tekkil li du yefi goor bayé ko ak say jigéen degg na ci Abdou Khadir Mbacké radiyallahu ta'ala anhu bu nit massaana ñew siyaré ci ko tay goor sol yéré jigéen bobu xam nga wax ci dañ ko daan ñew diko sol bo solé ab wax té ci sun réew mi ñun Sénégal wax ci kiñ ko miné moy jigéen so ñewé day wax ni so démé jox ko sa jigéen té bu ko solati bo ñewé ci mom tak ablam mom Cheikh Abdou Khadir Mbacké néñ dalé wax ni tékil nga tékki mu ni bo démé nga may ko sa jigéen xam nga koku bo liggé bo fay dem do yobale blam éducation ngok yara ngok yoonu yara ngok yoonu yara ngok waye bu féké lu mu def rek nga ni ah day xalé bu maggé bayyi wala loxo bi toxor ñu ne la wutal weñ bi lamb ñul tak ca nga la di jël ni ca fi tak ñu la ndax day day budé goor nga ndédé bul tak bul tak jangal falé xek na ci tuflu ci mu wut lamba légui mu wër mané ko bul tak xalé bu goor bu ndaw ba muy tambalé namp lañ koy takal lam loxo ba muy tambalé namp ñu diko takal lam loxo muy botu ci mu magalé ko koku bu maggé man nga fexé ba du tak lam loxo koku bu maggé man nga def fi fexé ba du tak lam loxo ñu dem ci teug ba mu teugal ko lam loxo ak ja as ak us ndiaro ñu takal ko ko dedet jaaro bi doyen na waye dindi lam bi comme goor la comme goor la yoonu yar nga xamni leg legi xale bi laqku la laqku say mbeut te don goor ay moromam wër ko di tacc muy fecc teela la dindi gaaw bu ñewé neko bu mako gisati goor du fecc yéko do jërul duma jërul xass yéko rek wan ko niko pecc mi ñi gëna doyé di ci pinch mi ñokay def fecc mi ngay fecc ñi gëna doyé di ci pinch mi ñokay def misalon nako liñu tuddé fecc ak ndakase ak dukkat duñu benn duñu benn duñu benn fecc la l'islam aramal waye ndakase ndakase ci lafsatan bo xamni amna luko sabab ulama wa tasawuf d'accord nañ ci waxuñu ci dara ndakase yonnante bi sallallahu alaihi wasallam mo tok ak abbas ya abbas muniko labbayka ya rasulullah muniko ya ma niru ci jëm ya ma niru ci jikko ya ma niru ci bind
0: shaydallah
1: mu daldi contane juk ndakase daldi tok ndakase daldi tok liko wa mba lima def yalla waxu ci dara muni nga budé ni nga ko defé mom dara la ci waxut li budé ni rek la aramut waye budul fi nak aram na mom manam lu melni dal bu ko sababé dagan na waye budul melni bu ko sababé aram na lol la ko yonnante sallallahu alaihi wasallam wax moy nonu ngeen daan gis bété ciun diko defal serigne salé ndakase ndakase bu amé sabab rek aramul waye na bu féké dang ko def ngir banex banexu lan banexu adina xam nga niru yonenti bi jikko niru yonenti bi bind lolu limuy def ci xol contante gogo nak la sayidina habas yeb bu jog ndakase
0: waye nek ci milieu bo xamni ay instrument lañ dajalé
1: di fenkale ay weñ moy kundong kundangi nga ne ci seen bir di tebaka dal aramna aramna tifaxan aramna kon xalé bo seenu ay moromam yu wër ko diko tacc muy fecci gawal arrêté gaw gawal arrêté bala jallu kañ
0: sayyidina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam
1: gawal arrêté bala jallu kañ dukkat nak moy li ab bëkk nek di def ci digënté ñaari kees ci sëriñ bi bu ko sëriñ bi yonne fele mu yanu lu xawa dis nonu muy def di dukk dukki loolu lañu tuddé dukkat dukk dukku joju muy def digënté bobu wala xalé bu ndaw bu toll ci parental dana ko def digënté ndayam ak bayam loolu muy dukk dukki bu dawé song nday ji wëñu wëñu ko wat fa daw ñew song bay bi digënté soso loolu lañu tuddé dukk dukki bu fekké nak ko xamné lu ko yanul lu dis la jogé ci gi kess dem ci gey kess nak ko xala ñu wax na diw lu muy dukkat ni loolu tax nak kon yar xalel bi ma tégal ko niko nit dafa am manam ñetti xéetu yar al adabu ma allahi ak al adabu ma an nafsika ak al adabu ma al walidayni ñetti xéeti téggine yoyu dang koy xamal xalé bi né ko nit dafa wara am ñetti xéeti téggine yo xamni wuru ci bayyi dara dara téggine yim amel bopam ak téggine yi nga amel sa borom ak téggine yi nga amel sa ñaari wajur buñ né sa ñaari wajur nak tekki wu rek ñi nga xamni ño sukk jur la waye ko dajalé te mat la wajur rek sa wajur la ko dajalé te mat la wajur rek sa wajur la al adabu ma allahi al adabu ma allah wala ma tasawuf dañ wax ni moy nga am ay teggine sa digg ak sa borom rus yalla ba nga xamni yalla dula seen fuko neexut lepp lu muy tere dula ci seen lolou moy al adabu ma allah rus yalla ba yalla dula seen fu muy tere al adabu ma nafsik teggine yi ngay andek sa bop moy nga wor mal sa bop xamni nit dafa am dignité nit dafa am honneur ba tax yalla ni wala khad karabna bani adama wa amalnahum fil barri wal bahri ikram bobu ci ranga joju tedd nga joju la yalla defal honor bobu dang ko wara sam en tant que dom adama nokay samé moy bu nek nit ku naccio diko ko xamné yow yaay nek animateur bepp grand place bo dem yaay nek animateur ba yaay fen rek gaay di ree rek wal yas billah yaay nek comédien bi lolou dakonté nak honoru dom adama dakonté nak honoru dom adama dom adama yalla ko bind ci leg mu contane leg mu kaf yoy meunta ñak mais nak bu nek principal bi bu nek principal bi nit ko xane foko fekk rek moy animer rek grand place bu mu dem moy nek animateur ba moy nek comédien bi di wax nit ñi ré rek wala bok nga nek nit ko xamni sa bo déggé ñaari loxoy dajé nga wax sa tiaya fu galan bi dalé ci tamagi nga wax sa tiaya fu galan bi dalé ci ndinimi nga wax sa tiaya bul nek koku lolou wutena honoru doom adama nga yar xalel bi ci xamal ko niko bul nek ko wayef tank ba fuñ la taccio nga fecc bul nek ko wayef tank ba fuñ la taccio nga fecc al adabu ma'a al walidayni do ci dama koy teunk rek ca gi ni nga wara andek sa wajur sa ñaari wajur moy na nga len war mal na nga len sutural na nga len wet na nga len roqanti lo bari xam xam baraw sa bay bu ko sa bay xam manam bu ko ko won lo bari alal ba uppele ko sa bay bu ko sa bay xam bu ko sa nday xam lol dañ ci yar xale bi waye da nga gis ko xam ni wërseug bi ko yalla jox taxna mu defé ni mo wara yilif ndayam ak bayam pour mom lu mu wax rek lolo wara dok lu mu wax rek lolo wara am su ko defé ndayam ak bayam bëgg lik ci taxna ñu daldi wacc ci seen personnalité ci kanamu xale bi ni toroxlu ci kanamu xale bi lu xale bi wax donte neexul yeen nit ca lol lañuy and dede wërtu deme nonu wërtu deme nonu sa dom bu yoron ba bok yor and ak yor yanu yor taw yor di demit wërula yilif waye mom ci bopam dañu sakku mom ci bopam mom dom ji teggin yi dox digam ak ay wajuram daf ko wara respecter bokku na ci teggin ya moy boy wax ak ñom sa kaddu na gëna soofé seen kaddu teggin yo xamni ya leen ko amel boy wax ak ñom sa kaddu na gëna soofé seen kaddu al adabu ma al walidayni ñaari waji sa kaddu mo wara gëna fété soof seen kaddu bokku na ca nga fexé ba bala nga lek ñu lek gis nga ci l'islam do wax ni tay xam nga liñu tuddé ihtikaf xam ngeen ko di ihtikaf moy liñu def ci wéru koor moy même luñu wéru koor sax mën na nek waye li ëpp bari ci wéru koor lañ koy def ihtikaf moy taxo ak jakka ji di jaamu sa borom guddé becc baye fa kër ga li nga ihtikaf bobu limuy for nga xani bo génné rek mu yaqku té rewul lañ la xni bu fekkone da nga dugg ihtikaf baye sa ñaari wajur ci kaw suuf am ci kenn ku febar l'islam dalay obliger nga génn dem séti ko bu fekkene ñom ñaar amna ci ko faatu l'islam dalay wax ni nga génn dem jaalé ji ka fa dess bu fekké sa nday faatu l'islam né nga génn ihtikaf bi dem jaalé ji sa baye ndokkel ko ci sa nday momu faatu bu fekkene sa baye faatu nga génn ihtikaf bi dem ci sa nday ndokkel ko jaalé ko ko defal ko soga delu ci continuer ihtikaf bi xamni da ngay tambul wat kon da ñu gis ni ndem lolu la l'islam muy waxuma leneen nga gis ko xamni ñak guñ ko ñak yar taxna day dekk ak ñaari wa juroom bu xeye du len nuyu yonam nekul ci lek nañ wala lekunu yonam neku ci dañu netali ab xissa yaronte sallallahu alaihi wasallam am ben sahabi bo xamni dafa amon ay jafé jafé digëm ak ndayam ndax dafa tak soxna jël soxna ci gënalé ko ak nday ji nday ji dal di gedd kër gi dem ay kër chamignam ñu ni sahabi bobu bi mu febaré ba wara toll ci di sukurat ñu yëgal ko mustafa alayhi salam yonent bi sallallahu alayhi wasallam yabal abou bakkar ak ñom omar ni dem leen ngeen sako baati sédé yi té moy kalimatu la ilaha illa nga xanako mujj sa baat adina ngay déké ji salam ni biñu ñëwé bëgg ko wax lo kalimatu la ilaha illa allah heure buñ ko né la ilaha illa wa la ilaha bu ko bëgg wax rek lamiñ ñu damu sukurat ci metti ñu wax ko yenenbi sallallahu alayhi wasallam comme yenenbi yalla la mom bu ko timé rek dana xam ki lan moko galankor bim ko xolé rek dañu wa ki ana ndayam ni ko ndayam day ma nga fele kër chamignam ñu nañ mako wol ñu woyé ndayam mu ñew awa yow sa dom gi lu dox sa digg ak mom mu ne ko sama dom gi dal man buma tuddu sax diko tuddu paré na ci mbirum yenenbi ni ko dédé dama bëgg nga bal ko jéggal ko mu ne jéggal ki li ma def ki nga xamni lima daj ci mom amul lenn lu muy def luddul dem ba tak soxna jël soxnam tek ci sama kaw ah xam nga ni ki duma ko balde yonnya man nak soko balut faawu liko yalla na def ëlëk ma def ko ko fi ci adina ndax mu mucc ci sawaraw ëlëk wa te moy dama koy lak fi ci adina mo koy mussel ci sawaraw ëlëk dal ni sahaba yi dem leen ngeen taxanal ma neñu sahaba yi taxan di jal bam bari mu ni tal leen ñu tal mu ni jël leen waji tek ci lepp ndaw sa nga taxaw di xol bañ ne tass bëgg tek ci talba mu daldi yuxu tatafu ko dane bu ngeen ko naré lak kay balnako bam ne balnako rek ñu dégg waja ci bopam ni la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruuga daldi dox ruuga dox yow sa wërsegu adina tax ngay cekkanto sa yaay wajuri ñoomit am ci part de responsabilité ndax wajuri ñoomit biñ naré yar seeni doom ñu ni du fi amé rawati na wajuri jigéni fim nek ni demal rek ci internet bi nga xol wajuri jigéni ñoom ñepp ngi bis bis yi di joy lan lañuy joy nenañ seen doom yaangi ci kasso yi ñoom ñepp ngi bis bis yi joy lan lañuy joy nenañ ñoy seen doom yaangi ci kasso yi wa légui lan mo yobbu seen doom yi ci kasso yi ndax dañ leena fekk seeni kër rek yanu yobbu amna luñ def bu fekkone ni éducation ba nga fa fañ yegg duñ fa yegg bay dem ci kasso bi rawati nak raison jarem bi rawati na fi nga xamni ñu bari ci ñun ma ak ñoma yam xamuñu ci droit dara te lepp luñ fekke ño tay gëna subhanallah dara jëruko yalla xam nako kon nga wara yar sa dom ba nga xamni du rir mum deg rek fekke jiko rir mum dedet dang koy yar ci mu nek nit ko xamni education dana ko permettre mu xam fan la wara dem won waxtu la fay dem ak fu mu wërta dem légi nak bo mané waw ki nga xamni mom da liggéey won képp di ñibbi muy japp far jappalé ko waw kay dogalu yalla ngok alquran waxon nako wa taqo fitnatan la tusibanna lisina sallam minkum qasa ci ngoy bolé yalla néna moy ci ndiku len fitna ndax fitna bu ñëwé dana laal ku ci yoonam nekkul lool day arrivé même ci bir l'islam day am musiba mu ñëw laal ko xamni yoonam nekkul ci wayé nak yalla waxon na len ko moy ci ndiku len fitna ndax bu ñëwé day laal ku ci yoonam nekkul su baba nak day gëm ni dogalu yalla ñëw na yoonam nekku ci waye fitna ko indi waye jigen ñangi ni fess del internet bi bis bis joy ko ci laaj loy joy muni sa dom jé ci kasso ba lu len fa yobbu té ku ci nek kat boko waxé da nan ba muy dem néw na ko bul dem ana éducation en tant que nday nga yilif sa dom jur sa dom niko bul dem mu ñak la respecté bani dana dem koko kay luko fa dal moko yobé bopam niko fa dal moko yobé bopam cheikh modou bamba radiyallahu ta'ala anhu biko bi yalla dogalé muni beurek té mom kat lim bëggoon lu dagan la lim doon def dara lepp diiné la lepp l'islam la moy bëgg yegg ci yalla rek bëgg yegg ci yalla rek légui na mu gis waajo xamni talibé nitu yalla la bu yegg ci yalla ñu yonni ko ci waajuram mom cheikh ahmed bamba talibé bobu bimu ñëwé seigne touba comme jang na melo ahlut tasawuf ni ñi mel nit ñu téy nit ñu sel nit ñu mëna jaamu yalla nit ñu sincère mu gis ko ci waaji mu diko xol mu yore melo ahlut tasawuf mu jégué ko di waxtaan ak mom koko déggi ci waxtaanu seigne touba wi ak ni seigne touba di waxe ak mom mu déggi ci ni ku mar yalla ngi ni ku mar yalla ngi ni mu déy ko ni ko yow dé da melni buñ andon ci sa serigne ba bala men katéen nga yegg ci yalla seigne touba ni ko ha mu ni waw seigne touba daldi am pass pass ci xol bi ni ci buy dem ma and ak mom top ko luko yegal wajuram seigne morantou seli yalla xam waye wajuram dako wo bam ñew muniko ahmadou muniko mbake muniko bu fekke ni ak njurel doxna sama digal yow bul genn keur gi de nga fam ko jaar bu fekke ni ak njurel doxna sama digal yow bul genn keur gi seigne touba fam yow sa nday julle eumbu fukki wer ak yar jurla ni la bul dem nga dem min la raw ci kasso bi muy bis bis joy ci internet bi ba nopi nga ni be nga dundul fitna a dede tour nga sara ngoñi nday def nga luko nakari téré won na la wolof njaay neena nak téré mu te bal mu gis téré mu te bal mu gis al adabu ma al walidain teggin yi nga wara andek sa wajur nga yar xala bi ci lolu xamal ko ni ko wajur du morom da alquran neena wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidaini ihsana nga wax ko ko xale yi legi dañu gëm ni ñoy yilif seen bop ken yilifulen pour ñom ñoy yilif sax seen parents te parents yi tamit accepté nañ lolu parents yi ñu ci bari ci ñom du ñepp nak waye ñu ci bari ñom nangu nañ seen dom nek seen kilifa yilifulen di len jaaral lo n'importe quel comment ndax lan ndax posam da 10 posama 10 dang koy gis ci wajuri jigeni ko xamni borom keur bako yalla mayen genn na adina mu gisat kenen ko xamni man nako mur mbalalum susur and ak mom ci njek ak teranga ay dom ni ko du fi amé dom boko yeurut mbollem conséquences yi lu ci dik du la moy ci sa kaw la dan tes mo xam conséquences adina yi la mo xam conséquences adina yi mom lerrna mom sa dom boko yeurut conséquences adina yi bo ñuko waté dal ci sa kaw lolu mom lerrna al-akhirah raw wallahi al-akhirah raw lota ulama wa tasawuf dañuy faral di lebu nan al-waladu min asaril walidi al-waladu min asari walidihima aw waladu min asari walidihima dom jeexitalu ay wajur la dom jeexitalu ay wajuram la da ngay gis wajur wo xamni dafa faatu nek al-akhirah bayi fi dom ju ñu éduquer jangal ko yar ko bi muy faatu lim yobale ci jaamu yalla guñ nangu munu ci am daraaje yi ñaari mètre wala ñetti mètre ci misal munu ci téxé waye doom jim bayyi adina ta yar ko diko édiquer rek yok nako ci tiyaba ba bokay xol da ngay tokantiko
2: té lolu hadith la sallallahu alayhi wasallam wax nako
1: né di nga gis wajur wo xamni bi mu faato day xey rek ñu jël ko yobbu ko ci daraja ji gëna kawé mune wa suñ borom daraja ji nga ma andi man defuma lu ni tollu mune ko waye sa dom ji ci adina mo la ko defal sa dom ji ci adina mo yok say daraja ak say maqama ci ay ñaanam
2: motax ulama wi dañuy firé ni alimat nafsu ma qaddamat wa aqarat ñu ni dom la dom la dom la buñ né dom adama yalla niko sa jëf yi demb ak sa jëf yi tay ak yu suba ak ginaaw suba yépp dana la ko won yowmal khiyam ñu ni dom jim fi bayyi lepp lu mu def ci lu bax te éducation bi ko wajuri éduqué won moko sabab mu defon téméru tiyaba sun borom dana multiplier téméru tiyaba ya ba muy ñaar témer ñu jël ben témer bu yut ay wajurom
1: lo tax sallallahu alayhi wasallam wax ci hadith bani isa mata ibnu adam in qata amaluhu ila min salasa sadaqatin jariyatin aw ilmin yantafin bi aw waladin salin yad Allah mudilu suwat al waladu tarbiyatul awlad sallallahu alayhi wasallam ni dom bu ay wajuram genné adina nit bu genné adina dañuy arrêté ay jëfum bam dess ñett jëf ak ni yo xamni yalla duko arrêté dakoy bayyi mu nekk ben tiwo bo xamni day servir ak lèr ak barké ak taxé ci bamélu waji ben tiwo wax ni mom lool rek lay servir ñetti tiwo lay doon tiwo bu nekk day servir ci bamélu waji mune ba ci jëk moy ku faatu té amone xam xam té daan ko jàngalé ngir yalla kum ko massa jàngal ngir yalla jaamu yalla gum ci def yalla tibbu ci tuyaaba ji jox ko ben mune bu ñaaral moy sadaqa jariya yalla may wërseuk mu nango jël wërseuk wa def ci yoonu yalla yallantena ab trawo nga gassal daara ja yallantena ab batima nga fa tabax ni na ci do ngay dekké yallantena sax wër wu de nga joxe djuni ci daara ja bu la nexé nga wax ko fam koy def bu la nexé bu serigne daara baragalé yalla tégal ci loxom bu jundi ba ñëwé la daara ja gëna soxlo bu def ko ca lool lepp sadaqa jariya la waxon nako menn mbokk bi ñëw fi mané ko da am ci yeen ño xamni lég lég am lu ngeen may jox lu jëm ci daara ji mu na mané dama leen di wax fi makoy def légui bala ma dé na man leen donga yi fi né téré xam xam yi jang man makoy jënd alli way makoy jënd wajuri donga yang may deg kenn duni mas na ma telephone ni sa dom da soxla nangam du addu téré alcorane yi jang du khaside yi du téré xam xam yi yépp ma koy jëndi ak aliwo yi mako dan jënd ci sama alali bop def ko mu nek liñuy tuddé waqfu bu la nexé nga ni obusle waqfu ba obusle bi amé ño xamni nak lélé ñu yëkë seen alal jox mako wa kay mané ñi tamit kat li ma bëgg do nga lañ bëgg ci tuyaaba motax xaaliss bu nga xamni leg leg nit jokati ko ni ma defal mako ci daara ji benn bu ñew ma jënd ci ko ay téré jox do nga yi mu nekk sa waxfu li fek ñi ngay jang ci téré yaal dina bind sa tuyaaba leg legi mu ñew fekk café gu jeex ma jënd ko ci leg legi wala alli wala nangam sun borom mi dara umpul xam nako jeexna

mu ni sun borom ab tiwa la koy def bo xamne day servir leer ci sa bammel bis bo faato sadaqa jariya sadaqa jariya mu ni bi ci dess moy al waladu salih dom duñu éduquer dom duñu yar gis nga dom duñu yar sa boko fi baye heure bu xelam deme ci jang alquran mu ubbi kamil bi di jang isbi alquran jum jang yena ko bok yalla dalay yonne sa tuyaba khasida gum jang bu ko tege yena ko bok yalla yonne sa wal al waladu salih yad allah wala dom ju julli ba selmal rek jang ñeen fuk ikhlas ak ben ni adiyay sa bay wala adiyay sa yaay direct lay don direct day melni mudu mbay cham mo yonne xum bëgguma len publicité ñom gaay yoyu fofu gaay di jaarale khas bi ngo bu jumul sama numéro rek ma dal di ci jot direct 0 50 ma jot ci non lay mel bi nga ne bay am rek wala yaay am bi nga ñaané bu ñu yalla joxal ma yaay rek non lay mel bo jawalewul numéro bi rek da cey dal di jot fa saasa misalon na len ko ci Jalaluddin Abdurrahman Asuyuti Jalaluddin Abdurrahman Asuyuti bima waxe ni fek men mbok da ñew fi ndax kilifa yi diine yi parfois dama leen di defal li ñi tuddé fidaaw ku ñu ci bari lay jënd sédd liko donga yi kenn ko def ma jox la ab lim ci la ilaha illallah muy fukki jinné ak ñaar ñu addi yal ko ben kilifa ak diine amna ben sour mom bimu fi ñew ki may wax ni ñu ngi bok ci sun mbok yi nga xani ñu tuddé seen bop ibadur rahman sun wëlëré la sour bimu fi ñew da tombé ak suste sour bobu bay sa mo ayé ñu diko défal señ sa mo ayé won ñu diko défal bimu ñew mu ni ma li bidala waxté yu bari ma génné ben téré niko yeen xamna ci yeen ñu fonk abdur rahman asuyoti ngeen jalaluddin na mané ko kay diglu lim wax fi Abdurrahman Asuyuti Jalaluddin néna man dama bokkon ci ñi nga xamni dama dakk liñ wax ni fidaaw amna ni yonent ko wax man Abdurrahman dama ko dakk mun waye téwul nak ma défalon sa bop fukki jooni basmala ak ñaar dencal ko sa bop ba xam muni ben sour ma and ci am rob ben xalel bu ndayam faatu bu tollu ci fukki at ak yaar xale bi yalla tel ko defal kesfu neñu biñu soule ndayam ba wagniku Abdurrahman Asuyuti moy netli de neñu biñu soule ndayam ba wagniku xale bi ni der yuxu ni nga yubbu sama nday safar Abdurrahman Asuyuti neena mani tek ni sun borom man ne mason na ma def basmala fukki jooni ak ñaar fi dawo ko sama bop bu fekke ni liñ wax ni yonent moko wax mayna ko nday xale bi kaddom daano rek xale ba ni tekere ni gene nañ ko safara ñang ko yubba jana bimu noppé munima saway muna munima ñun ñing ci erreur bo muy tudde man ya kon nak ya ko waxal sa bop fi la ñew ci daara ji fekk waxtu takusan ni ñuy def fidaaw pour addi yal ko baye sam sur bop may du baye sam dong nak lañ koy defal nit yalla yu bari defal nañ leen ko fi ñi dëkk Sénégal ñi dëkk yalla rek taxon ñu dañ ko def kon xalal bi bu fekke ni al waladu salih la fu kaddom daano ci mu jang al qur'an wala qasida wala nangam ni yalla joxal mako bay jot ci fasasa yalla joxal ma yaay jot ci fasasa lol dong jaron na yar dom lol rek jaron na yar dom al qur'an moni al jasal ihsan ila al ihsan yalla neena kuma lebal lu rafet munuma la fay lu rafet ndax man yalla wamul ñaaw man lu rafet rek la kon nak sa boma lebal lu rafet aw mom lenen luma la maye mana faye lolu rafet rek al jasaul ihsan ila ihsan dom adama kay ngay fayal lebal lu rafet mu fay la safan ba lolu nit lako yalla defal way yalla neena man ken duma lebal lu rafet ma fay la safan ba al jasaul ihsan ila ihsan nga dal di yar sa dom xamal ko ni ko kon nit da war di def lu bax ta yalla tax di def lu bax ta yalla tax nim waxe ni borom xam xam yi len ñom neenañu bi alquran di wax ni alima nafs ma qaddamat wa qarat ma qaddamat moy sa jëfi bop wa qarat

moy njabot gi yalla dañi nit ku ne dana ko xamal lam jëk def bam ne u wé ci bersom ba lam mu jë def ñu taxañ dënd bi wa xara joju ulama wi mu fasironi lenn ci ñom firé ko ay manam njabot say dom yi nga bayyi adina say dom yi nga bayyi adina njabot responsabilité la nama ko waxe won ci waxtan wu jëk wa responsabilité la sun borom wax na ci alquran ni wa alamu annama awladuk annama amwalukum wa awladukum fitna wa anna allaha indahu ajrun asim ñun yalla no ngi len di xamal ni len ci seeni alal ak len ci seen njabot fitna dongula mun way nak man yalla dencal na len ci aw yiw ab yol bu mag wa alamu annama amwalukum wa awladukum fitna sun borom bu ne len ci seeni alal fitna la ci yeen fitna alal lu ko gëna nek fitna amul way lu tax yalla ni alal juju mala jox nak tam nek fitna ci yow dencal na la ci ab yol amna yol bu mag bo ci meuna def bo xamni mi ngi may xaar moy lima waxon legi moy nga def ci sadaqa jariya alal day fitnal borom ndax ak yalla da ci nek nga war ko genné ak ci nit ñi ne ci nga war ko genné sa ak wajur ne ci nga war ko genné sa ak njabot ne ci nga war ko genné yoy yep nak boko matalut fitna rek la lay jural ndax alal jibul yakar ni nit ñi ngay romb di len traverser amuñu ci wal am nañ ci wal ni yalla xagn la tax mu xagn len seen ak da na ci sa alal joju soko xame ak boko xamut boko xame ak boko xamut ak yalla ne ci yalla nak ni wa anna la indahu ajrul azim ku fexé ba respecté ak yoyu sab yol bu mag mi ngi ak man ma teel la waye wa awladukum fitna seen njabot bi fitna la dom lu ko gën di fitna ko xamni bu febaré doto nelaw buñ ko jappé doto nelaw bu doxé doto nelaw mu ngok rek ci fitna ngay dëkk fitna la waye nak bo ca jëlé sa responsabilité def ci la nga wara def yalla ni ay ci yol ba nga fi di la xaar bi maté jangal jangal ko bi maté yar yar ko bi maté dencal dencal ko bi maté orienté orienté ko ay ca bu baba indahu ajrun azim sun borom neena indahu ajrun azim tiyaba ju magga nga fi di la xaar tiyaba ju magga nga fi di la xaar waye bo ci jëlul sa responsabilité nak nga dégage sa responsabilité ah légui safanu fitna la safanu fitna moy ñew manam dima bëgg safanu yool moy ñew la wax safanu yool ba moy fitna ji nak moy dal ci sa kaw motax mag ñi daan wax naan joyi goné mo gën joyi mag xam nga mère yi ne ci internet bi di bis bis yi joy ni buñ fex won ba seen dom joy konon tay duñ ci joyante ndax ñu ni joyi goné gën yoy joyi mag gis na ci wajur wo xani mom neena ci marché yi amone événement yi amone ñu japp ci domam tejj ko ci mom neena lolu fierté la ci mom tampi tampi mom neena fierté la ci mom yalla ni la won fexel ba kaw suuf bu fi kenn ñew di yaq sa dom bok ci ña doon yaq ñu gël ko tejj ci kasso bi nga ni lolu yow fierté la ci yow te yow ne nga jang al qur'an ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha

kon doom ji nang ko yar édiqué ko orienté ko tek ko ci alal kitab wa sunna tanal ko ay anando en balm nga tanal ko ay anando milé bum dem na sét ñe gëna jup gëna téga ci alal kitab wa sunna muy and ak ñoña cheikh mou bamba radiyallahu anhu waxna ko ci nahju khadail aj seigne touba neena bimu ne isa kunta fi khawmin fasaib qiyaruhum wala tusaib al arda fatarda ma'raddi muni mom seigne touba mi ngi lay digal isa kunta fi khawmin fasaib qiyaruhum cheikh mou bamba neena so demé ci aw nit da nga joggé sénégal dem italie muni sétal ñeuf gën nga def leen ay xarit di and ak ñom ñu nek say andando idha kuntum fi khawmin fa sa'i qiyaruhum sénégal nga nek muni sétal ñi gën ci sénégal nga def leen ay nawla di and ak ñom idha kunt fi khawmin fa sa'i qiyaruhum nga xamal xalé bi lolu xamal ko niko mbolo mo nek leleg ma diko wax fi donga yi ci daara ji ñu xam ngeen yeen ñepp kenn ku ni da nga joggé sa kër wajur ñew fi ngeen dajé fi muni waaw mané ay ci ku ci wutib xarit sétal ki ci gëna jup nga xaritok mom ndax mbolo kat lu ne nga ca muna am leen de leen set ki gëna jup ngeen def ko xarit buma leen di jangal nak ju fi la leen koy wax seigne touba ko wax isa kunta fi qaumin fasaib qiyaruhum neena bo nekké ci aw nit sétal ñi ci gëna jup gën ca mandu gën ca ragal yalla nga def leen ay nawle di and ak ñom muni wala tu sa'ib al arda bul and ak ko alku boko and ak mom neena fatarda ma aradi dana la alak and ak mom ngeen bok alku neena bul and ak ko alku de ko alku moy kan moy ku ñeerut koku dong alku yalla xamna ko wala tu sa'ib al arda ne fatarda ma aradi day alku alka alagale la day alku alagale la ñata dem ci kasso bi ci ño xamni xam nga lu len fa yobbu boy ka ñu dem manifestation ba boy ka ñu dem manifestation ba do nga len fa yobbu waye bu fekkonte ni dafa and khiyaruhum boy kaynu and dem jangay lay deg boy kaynu and dem waccem kamil ma bu fekke fa sahib khiyaruhum nga andal khiyaruhum mom wacce dem jang ya mba wacce kamil waye to deg rajaxe do ci deg khiyaruhum man sama yoon ci politique man yak la wax rek yak ak fu yak man yak la l'islam tere rek mo xam alali julit bi la mo xam alali yefer bi la yak la l'islam tere yak daray kenn la l'islam tere mo xam yefer mo xam julit nak yak la l'islam tere wala tufsidu fil ardi ba'd islahiha seigne touba ni boy and la khiyaruhum ñi nga xam ni ñom jom nañu dox di yak jom bele nañ ko seen bop munifaka min ja'ilin arda aliman hina waqahu bari wana ko alku mun xam nga ko alak muni waju rir xam nga lol day faral di am li seigne touba fi day faral di am moy nga yar sa dom te yewoko nga yar sa dom te yewoko na aliman moy waju lewet da nga defar sa dom bam defaru waye yewoko nak mu genn ci mbedd mi tase ko xamni ni da rir sanku bari pexe seigne touba neena bo len gawul tekkale dana alku alagale ko bari nañu xamni yar nañ seeni dom waye duñu genné wa mbedd mi yak leen bayi nañu yar seeni dom wa compte tiktok yak leen bari nañu yar seeni dom wa compte facebook yak leen fakam min ja'ilin arda aliman ina waqahu muni bari wana kuñ defar ba nopi mu mujj yaqku muna mun xam nga lu ko yaq muna mun ina waqahu kera bam collaborer ak wa tiktok kera bam collaborer ak wa facebook kera bam collaborer ak wa youtube muni boba la yaqku te fek defaron nga ko ba nopi de
waye yewoko nak moy lama waxone ni bo jangale nit te yewoko bo jangale nit te yewoko no te yeroko shaytané nga formé da nga formé nit ci xam xam waye yeroko nak na la wër ni shaytané nga formé rew mu tak moko tal borom xam xam mu ñerut rew mu tak moko tal waye batay bu fekke ni da nga yar sa dom te jangaloko mbam nga formé mbam law bi bu ko jot seuf ko law bi bu ko jëkke jot seuf ko du xamé law bi biko wara seuf ak biko wurtu seuf te mbam da wara xamé ñaar ñooñu kon bolel ñaar yi da ngay jangal nit ki yar ko yé ko mu xam moy kan nit li gëna wara jëkke def li nga wara jëkke def ci mom xamal ko yaay kan man arafa nafsa arafa rabbala yonent wax ko xam yaay kan rek xam yalla ko xam yaay kan rek xam yalla bul nangu wa mbeddi mi dila waxal nit ñi yaay kan yow xamal yaay kan rek li wa mbeddi mi di wax wa TikTok diko wax wa Facebook du ko wax yow bul japp lolou yow xamal li nga doon yow ndax bali insan ala nafsihi basira nit gëna xam bopam li nit ñi wax bu ne ci yow xam nga bu neewul ci yow xam nga bu ko nak bo ande courier te fekk yow dañ la yar day mujj sank la yobale la mu delu ci wat ci nima waxe won ci ñetti témeri sidi ak fuk ak ñett ak nonu nga xamne non la ko Muhyiddin Ibn Arabi misale ci sidi gu wex gi ak sidi gu ñul gi ci alquran duñu ko bimu ne nung ko xet ci aya ba falhamha fujuraha wa taqwaha muy juñ ñaari sidi yoy muy sidi gu ñul gi ak sidi gu wex gi muni mom Seigne Touba wala tous sahib in aratta suhba sa safihi aw asadin aw raqaba muni ma nga lay denk batay man Seigne Touba boy wut andando motax gona yi ñu mata jangal nahju lañ ñu mata jangal nahju kharayil aj lañ ndax ñu xam ni ñi andal ñan la Seigne Touba neena boy wut andando muni moytul ma ñett ñi moytul ma len sa safa moy nit ko xamni amul li ñi tuddé mbañum rus nit ku dul jambu nit ko amul mbañum rus sa safa Seigne Touba neena bul and ak mom ko amul mbañum rus Seigne Touba neena bul and ak mom aw ko amul mbañum rus sa boko defé copain ci gatch ngay dëkk ko amul mbañum rus mune aw sa hasadi nit ku soxor nit ko añaan ko xamni loy am yene wulako Seigne Touba neena bul and ak mom nit ko xamni lo am yene wulako loy am yene wukoko mom lim am sax yene wuko bopam ndax añaan lim am sax yene wuko bopam ndax añaan Seigne Touba ni boy wut ab xarit teggiko boy wut ko andal bako fa al hasad motax yannabi sallallahu alaihi wasallam neena won mang leen di moyti ndik lo kañaan muna muni gis nga ni safara di def mat ba def ko doom muna mun non la kañaan di def tuyaaba non la kañaan di def tuyaaba nit ki liko yalla defal nit ki niko yalla melal ay santal yalla te ñaan yalla yalla dolil ko ko te yalla mi jexlu dara nga ñaan ko mu jox la lu mel nonu waye dedet dang ko koy añane ndax yaakar nga ni ma nga cey am ay million wala ay milliard wala xaliss motax nga añane koko xana kon yow gëmo ni wërseuk ci loxal yalla la ne jambu ko sopp mu jox koko kon yow gëmo lolu xana ba añaan di la ci fek nit ki ni la ko yalla melal nga diko añane ba boy wax ci mom sax dang koy seyiti nak ndeysaan yalla na yalla yeureum añaan Seigne Touba ni boy wut ko andal tek fa aji añaan bul and ak mom mune bi ci dess moy awsa raqaba ko xamni ni mom ambition de misire nit ko xamni manam amut limite
amul limite ci lum bëgg dal amu ci sago nako am ak num ko mëna amé rek n'importe quel comment rek waye nako am rek sa raqaba Seigne Touba ni ku melni bu and ak mom nit ko xamni lum bëgg bu koy wut dotu and ak sago dotu sét num ko amé tous les moyens sont bons Seigne Touba ni nako mel nonu bafa bu and ak mom aw sa raqaba nit dina am ambition nit dina bëgg dara waye nak na and ak yar na and ak tey na and ak sago na fekk yalla dogal ko ci yow sa raqaba aw sa raqaba tax yonent sallallahu alaihi wasallam ni tey leen ñu na mu ne khalim ak seddele ga noppi na kon lu ngeen di wut na ngeen ko wut ci dignité tey leen ñu na mu ne khalim ak dogal ga noppi na ñu ni waaw mu ne lu ngeen di wut wut leen ko ci dignité wut leen ko ci dignité da ngay gis ko xamni limuy wut wallahi nim koy wuté sax yow da ngay subhanallah subhanallah aw sa raqaba Seigne Touba neena ko xamni ay ambition duko messiré Seigne Touba ni boy wut ko andal bako fa bul and ak mom ko xamni ay ambition duko messiré duko messiré dang koy gis ci gaay gaay wayan de gis ma bobu wayan de gisi waaw wayan de gisi sa raqaba rek moko waral wayan de gisi sa raqaba rek la mais ambition de misire aw sa raqaba muni ñatt ñi dal buñu nekk say xarit buñu nek say copain buñu nek say andando nga ni ko wa kon kan la wara andal muné wala tu jalis khayraman bihi tuzat dinan wa aqlan abadan tanal murad néna waxuma la sax koy andal mais fréquentation Seigne Touba néna xolal ki ngay fréquenter muné képp ko xamné sa boko fréquenter bo fa jogé do fa jëlé diiné sa diiné du fa yokko do fa jëlé xel mu sel sam xel du fa yokko sa xam xam du fa doliko sa njub du fa doliko Seigne Touba néna grand place bo bu fa dem wala tu jalis khayra man bihi tuzat dinan wa aqlan abadan tanal murad ko xamni yow sa bo joge fréquenter ko mais boko fréquenter ba joge fa nemi ko sa diine bo moytu sa diine dafa wagniko ndax waye falal na la lu diine disal ben bo moytu sam xel dafa wagniko ndax digal na la lu mbagnum rus bagn lu mbagnum rus jomb digal na lako Seigne Touba ni ku melni bu ko fréquenter muk wala tu jalis khayra man bihi tusat diinan wa aqlan abadan tanal murad wa wa cheikh ahmed bamba lutax nga tereñu li muni fa xbaro bi annamal mar'u ala dini qalilihi muni ndax borom xam xam yep nenañ nit ki kuma andal dalay wal jikko borom xam xam yep ko wax nit kuma andal wal la jikko arabiy li ñoy lebu ni attiba tasriqu attiba jikko day satiante motax seigne musa ka waxon ni walli day walle sang day sangé bo def fréquenté wali bo mutu lek mu wal wilayam gi waye bo def fréquenté sang bo mutu lek mu sang la ba nga sey wicc bo fréquenté wali legi mu wal wilayatum gi waye bo def fréquenté ab sangit lek mu sang la ko weddi nga lacc Abu Bakar wa Omar wa Usman wa Ali bainahum wa bain Rasul Ali salatu wa salam ko weddi lacc Mam Thierno Mam Cheikh Rahima Fall Seigne Daru Hassan Ndiaye Cheikh Issa Dien ñom baynahum wa bayna Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala anhum jami'a weddi laaj liñ ko muni sa ñaari wajur
la ngay def ñek jëme ci ñom ak lu mëna xew ak lu mëna xew wa bar bi walidayka warfukh bihima wa kun mu'mini wa kun mubadiran ila amrihima sa ñaari wajur na nga leen wor mal respect leen teyit ngay and ak ñom ci yermande manam nga ñewont leen dal nga yeeram leen nga yeeram leen ma laaj la yow mbokk mi ma laaj la yow mi nga xamni ne nga da nga bëgg téral sa nday mo la taxa duggu gal nga faatu ci yoon wi légui sa nday bu tumuranki won ben légui 1 plus 1 égal 2 légui ñaari tumuranki nga ko bayé ñaari tumuranki gisatula xamatul ci yow dara dila misère ba fekk ci la luko jar xif bay lek suufa ko gën xif bay lek suufa ko gën yalla xam nako luko jar est ce que yow yeureum nga sen wajur wo yeureum nga ko ndax yeureum nga ko war fokh bihi mala seigne touba wax sa ñaar wajur na nga and ak ñom ci yeurmande da ngay gis ko xamni dakaru gi do nga lay taggu ay wajurum dakaru gu jégué gi seeni wajur nakko gangen mun la yaay fomna dematu waaw kay dakaru gu jégué gi rek la xé de dakaru gi kep bay ni la bul dem nga ni ko dematu ma fomna fomna muy na nga and ak ñom ci ñeekata luñ la digal gawal def ko wa kun mubadiran ila amrihima luñ la digal gawal def ko wanha an jumlati muni wantahi an jumlati ma qad nahyaka lepp lo xamni téré nañ lako na nga gaw bako wantahi an jumlati ma qad nahyaka lepp luñ la téré gawal bako luñ la téré gawal bako da ngeen ma nan jamono dépassé nako jamono dépassé nako ay wo fekke yalla mi bind jamono ngeen dépassé ay ca mu am ci lo xam nak wax deug yalla wajur yi la wax deug yalla wajur yi la de amna ci lu bari mom wajur yi la ndax wajur yi ñoo defut lañ wara def ba def ko joté ba def ko joté nita ngi sik ay domam waye la ci ëpp lepp nak moma nak responsabilité bi moma ndax bañ ca tollo fam wara jaar ak ñom jëwru fa ak ñom bu fekke ni yow ab tukki kat nga wala da nga yoré ay responsabilité yo xamni ni taxna mëno yar njabot amo jot gi way wutal kula yaral ñaata xalé ngeen xam yu génné ci internat yi sëriñ daara yi nopi wuñ ci ñom seen wajur yi jëlé leen ci daara yi wutal leen ay kayit ngir luñ leen di fay rek ci doom ji mësa reggul fofu ci bitim rew tax nga jël leen andi leen fofu buñ ñëwé ba miin dëkk ba dégg langu dëkk ba ay ca waxuma la nek ak yow waye bo moytu sax dootu leen bokk ben réseau yeen ñaar réseau sax dootu leen ko bokk waaw kuñ doon yar noppé guñ ci mom nga andi ko ci réew mu mel nonu mu dégg lakku réew momu té alcorane boko xësé mokal lang wo jakkat jangati man nga ko mokal mu fekk ci la fofu té fekk nopp guñ ci mom té dara ja fo jëm ak mom réseau sax dootu leen ko bokk loko digal mu lang té fofu droit de l'enfant da fé dox loko wax mu lang fi ngay ñëw di ciow rek di wër nit ñi naan diw xamalumako dara diw kay man mënatuma ci mom dara diw nangam fekk lepp yow yow bi ngay ñëw bitum rew kula lijeenti li kay du say pexé la fi indi doko bayyi ñu yar ko défar ko bu yalla dogalé mu wara ñëw bitum rew mu lijeenti comme ni nga lijeenté won ba ñëw suko mënut mu liggéey ci rew mi ndax yar bi mo gën alal ji bone ko défaru mo gën alal ay duggal ko ci internet yi gaw fayal ko ñu rapide sel ko alcorane nga ni bala mesure lijeentil koy kay mu ñu fekk ci la fofu lang jang lag rew mi bu noppé ci bu wa rew mi noppé ci mom xajak mus ngeen di doon yeen ñaar xajak mus ngeen di doon kula waxut li dalay nax xajak mus ngeen di doon mom kay bu boba mom da ngay négocier rek and ak mom ci nim bëgge rek waye nga ni ko faawu nak nga am teul bi gima am da nga am yar bi ma am
da nga am njub gi ma am da nga am réflexion bi ma am ah dedet lolou mom ndax bokulen yow dañ la défar nga door fe ñew dañ la défar ba nga soti nga door fe ñew jaay sa xari maam wala sa xari nijaay mba sa gerse ak bay sok fe ñew mom nak da fay ñew facilement mom facilement la fi ñewé facilement am nga kayit rew mi déclarer nga ni yaay bayam indil nañ lako ñu nga wacc ko fofu nak muy jang langu rew fu noppé nga xam waaw señ moudou ñu yamale fofu waxtane xamna sax bo moytuul tombe bi mo do waxtane walu yar bo moytu fofu la ci yëm ba benen yoon inshallah taala defina am nañ ci ñetti tombe xuma ñen ñaan yalla ñu defal ñu tawfiq jibontil ñu njabot gi ni mu ko faral di waxe rom xam xam ni d'accord nañ ci ni nit ñetti la amna ko xamni kuko yar mu yaru kuko yarul mu yaru koku moy yonenti ak len ci wali wi moy ben xaj bi ñettelo ñaarelu xaj moy ki nga xamni ni kuko yar mu yaru kuko yarul du yaru ñun lool nak mo upp ci doom adamay xaj bobu nga xamni ku len yar ñu yaru ku len yarul du yaru xaj bobu ño upp ci doom adamay motax yon santana yar waye le mom lu exception la moy ki nga xamni kuko yar mu yaru kuko yarul mu yaru koku yonenti la ak len ci wali wi mu am nak benen xaj bo xamni moy minorité bi mom bari wuñ moy ñi nga xamni yar ak baña yar lañuy bañ lañ yamalé délinquant lañuy doon daay man mëno ci ñom dara yalla képp man ci ñom dara ñoo ñu nak bari wuñu ñoo ñu bari wuñ ñu neew lañ kon bu ko défé ñu sant yalla julli ci Moussa alayhi salam ñaanal leen sak ci yeen ñaan ngeen doli ñu ñaanal bu baax yalla defal ñu tawfiq yaram jamm ak barké yalla dimbali ñu ci kaddu gi ndax wax deug yalla ki badina mu gog dal majalis bi ak ya ci aju yalla dal yalla ñu yalla defal tawfiq te may nu wir dal ak guddi fan ak wir defal ñu tawfiq defal leen ko inshallah taala kon señ modou ñu yamale fofu waxtaan wi yaram wi taxuko nek en forme waye bima ko waxe sang rek comme tamal nañ leen ko inshallah taala rek ñu ni kon nañ gor gor lu def ko rek di leen ñaanal di sakku ci ñaan yeew di la ñaanal yalla dool la wir te dool la barke te safara yaram bi yeb inshallah taala ñi wax sun borom nak alhamdulillah li si bi ni amati tati musalihat wassalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءتي خسيد أونلاين كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سرين مود مبي تيام في سؤال أورا بك أريتري راديو خسيد أونلاين دي لسن ملان يون في سين إميسون بي نيوتدي من حاج العابدين إلى الجنة ci seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche bu nek bu ñenti waxtu jotté ci Sénégal. Way ñu jéggul len wénen yoon yaakar na ni fofu ci réew mi ngeen nek mi réewum Italie dañ wax ni waxtu yi dafa xawa yéek ba xamna kon melna ni ñun xawna ñoo guddé tambalé émission bi ci yeen, waye bu dé fi ci ñun ñi ngi ko daan def 4 heures. Kon ñu jéggulu leen loolu, xam naa boo liggéey ñu sensé heure bi insha allahu taala. Ñu ndokkel leen weneen yoon ci weer wu tedd wu màgg wii nu génn, nga xam ni boobaak léegi amuñu fi ak yéen jataay bu bees, te mooy sahu ramadan al mubarak bi nu génn. Ñaan yàlla mu nangul nu jaamu yàlla giñ ci doon def, suñ borom defal nu al xaboul. Ñaan yàlla mu jéggal nu suñuy bakkaar, sotti nu yërmandeem, defal nu ak texe fi dunia wal axira fi sahadatu daareyni. Buñ leen ndokkeelee ci loolu, ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan. Mu mel ni sunu waxtaanu tey donte waxtaane nañ ko ay yooni yoon, ay yoon wu nekk xëy na dana jur dara, te arab yi ñooy léebu di wax naan li kulli makkaan maqaal. Xam ngeen ni al khalifatu salis li Sheikh al Khadim radiyallahu ta'ala anhu Sheikh Abdul Ahad ñoo ngi tollu ci ay fanam yi nga xam ni ci la ñëw àddina dundal fi l'islam, sakku fi ngeureumal serignam ba Cheikh Ahmadou Bamba bi nga xamé ni sakku na ngeureumal serignam ba di Cheikh Ahmadou Bamba ci mboram ba Serigne Touba gëreem ko, diko Serigne Touba gëreeme yonnante bi sallallahu alayhi wasallam gëreem ko, diko yonnante sallallahu alayhi wasallam gëreeme sun borom rabbi sito jalla gëreem ko, di ngeureumal yalla mo daq dugg aljana. Motax nu bëgg waxtaane tuuti ci jëm jooju, jaaraat ci rek, ndax takraar lay doon daanaka, ndax wa man taraka takraar fala budda an yansha. Moto alquran jamono bu nekk muy takraar di fàttali nit ñi, wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Jëm jooju di Cheikh Abdul Ahad borom dundugu barkel ga, bo gisee sun borom rabbi sito jalla dundugu yonanti alayhi wasalam la tambale ci adama abul basar jaar ci ibrahima khalilullahi ñew ci musa kalamullahi ñew ci isa ruhullahi, sen dunduga am guma am importance, am guma am ahamiya, ay durus yu ci nek mais ay enseignement yu nek ci seen dundu yoy ngi non dundu ci kaw suuf. Taxna sayyidul awwalin wal akhirin Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam bi mu ñewé jamono sun borom diko ko fatali, diko wax del takrar, del fatali ku dundu sa nat nga yonenti fi jaaroon, ndax seen dundu ga dafa am njariñ. wa kula naqsu alayka min anba'i rusul ma nusabbitu bi fuadak muné ko ndax fatiliku waju bax da fay deugural xol day doli ngëm day doli yaakar day doli kulité day doli banexu jaamu yalla day soñi asgor fatiliku waju bax day soñi asgor wa kula naqsu alayka min anba'i rusul ma nusabbitu bihi fuadak alayhi salatu wassalam nga suratu hud lotax mu arikhuni ak ulamaawi al ulama wal amilun ni faral di wax ni man arakh waliyan fa ka annama ahya fatliku waju bax soko defé day melni dang ko dundalat nit ñi diko gis diko roy gañoñu yalla mi nga xamni moy alimul khaybi was shahada mo len di tanal bopam préparer len ci asal def len ñu nek roy way sun borom bu bëgge nga nek ku ñuy roy def lay préparer bimu bëgge yaronte sallallahu alayhi wasallam nek khudwa nek roy way nek exemple def ko préparer mbeugé Seigne Touba nek roy way daf ko préparé lolou tax yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ni ci hadith ba iza arada Allahu amran ayi Allahu al-asbab yalla bu namé samp nit yalla bu namé samp nit daf koy préparé sun borom bu namé samp nit rek daf koy préparé sun borom nak nimuy préparé ab jaamam leg leg yalla bëgg la samp té xamni bu la bayé ak sa sago do samp mukk mu dal di dem ci aw nit def ci seen xol ñun nonu la di wax ci yow lu ñaaw di def ci yow lu ñaaw buñ la mané lor lor la ngir nga nek ko xamni ëlëk lu mel nonu bu dalé ci sa kaw do wëru ci kenn do wakilu ci kenn ku dul yalla bëgg gisun borom di bëgg nga déllu ci mom muy sa kilifa bëgg gisun borom bëgg nga wëru ci mom day tax mu xir ay nonam ñu dal ci sa kaw leg leg mu bëgg la préparer jaaré ko ci sa wajuru jigen sa wajuru jigen mom lay orienter jaarale ko ci ay barab yo xamni lu ci juddo bax lu ci juddo bax budé way jur wu gor wi leg legi sax yalla mën na ca baña sukkandiku way jur wu gor mom leg legi yalla mën na ca baña sukkandiku ndax sun borom dafa xamni way jur wu gor aw jiwo mën na bax waye bu jiwu manam pak bi muy jëmbat jiw wi bu baxul dara du soti niki yontu yalla Nuh alayhi salatu wassalam xam ngeen ni aw jiwom jiw bu bax la jiw bu barkel la waye nak pak bam doon ji mo barkelu muy soxnam sa motax munu ci am kudul kanan rek motax leg leg yalla prepare gi mu jaare ko ci nday nday lu am solo la motax ma di wax toujours jigen ni buñ amone setantal di def mulahasa moy reflexion danañu gorgorlu bu baax ndax dafa bari lu meuna baax jaaré ci ñom ñom jigeen ni danaka lu baax rek ci ñom la ko yalla jaarale gor man na yor lu baax waye ginaaw mom lim yor da koy ji bu ko jiyé ci pak bu baaxuti dara dafa meññé dara dara dara dara motax yalla pak bi lay préparé ci bopum pak bi ginaaw xamna ni jiw waangi fi rek mu préparer pak bi te moy jigen ji waye Seigne Touba ki Cheikh Abdul Ahad mom yalla da dogal mu am sens ñaari côté yépp ñaari côté yépp digënté ñaxaté gi mu bok ak mbacké gi mu bok ñaar yépp nek ay jiw yu sel pak bi sel na jiw wi sel na motax yonnati ali sallallahu alayhi wasallam ni isa aradallahu amran ay allahu lahu al asbab yalla bu namé yëkëti stam yalla bu namé samp astam taxawal astam yalla bu namé wut manam jël nit def ko mu nek exemple daf koy wadjal daf koy wadjal gis nga nonu ko yalla di defé iblis yalla may nako katan momit non lay defé nonu mom tamit sa bu namé samp mbeureum mom iblis daf koy préparer lu sun borom nam moy sun borom ci bopam mo bëgga jaxase mbir yi ba kudul setantal do len mëna xamé bu waliw shaytané nekké ni manam bu waliw yalla nekké ni yalla day wax shaytané mayna katnu shaytané mu mëna waliw shaytané tek ci wedge bo dul boromum xel do ko mëna setantal da ngay yaakar ni ñaar ñepp ay waliw lañ ah kay ñaar ñepp ay waliw lañ waye ki waliw yalla la ki nak waliw shaytané la bo mënta setantal mën nga dugg ci erreur yalla binde nonu jamono ngir beug nit ki yeyo liko yalla di defal bax bon dund be wir wiredi guddu gat xes ñuul am ñak sun borom tabarak wa taala rabbil izzati wa jalla jalaluhu non la binde jamono ngir lan ngir da beug nit ñi am mérite da beug nit ki am mérite motax lu nek mu sak ca ñaar min kulli shay'in khalaqna sawjayni lu nek mu sak ci ñaar lol tax nga gis mu jeddi doone yi di wotonte bu ñu mu jeddi bu ñewé ba dem benen ñew bu dene benen ñew bu démé benen ñew bu démé benen ñew lo tax nit yalla yi di wotonte bu démé benen ñew bu démé benen ñew ma nansakh min ayatin aw nunsiha nati bi khayrin minha aw misliha tam ngeen ko jange yalla neena waxtu wo xame ni sampna yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam joge ma indi keneen ku ni mel bu fa koko joge ma indi keneen bu fa koko joge ma indi keneen yalla ni man duma taxawal aw sakket samp ci xer xer ba tollu ci mu war ko sempi sempi ko wati sakket non mu daanu dedet dama fay sampat benen xer xer buma sempi dana fa samp benen xer lol tax sunu serigne ba cheikh ahmed bamba ni yow yalla ma ngi lay ñaan sama sakket wi ba yow man xiyam xer bo fi sempi rek na nga samp benen muniko ndax gis na ñu bari ño xamni ci nit yalla yi ma fi jitu won bañ fa joggé xer ba leen wootu xer ba leen wootu du seen deret seen doomi ru la man nak dama bëgg sama doomi ru yi ak sama doomi deret yi nga boole leen ñu nekk benn di ma wootu lolo tax ngay gis jamono bu nek rek doomi ruham ba nopi nek doomi deretam si abdul ahad makke radiyallahu ta'ala anhu waxna ko miraran ku ko beug xam bul ko laccé ndax man nga dajé ko nonam cheikh abdul ahad boko beugé xam bul ko laccé man nga dajé ko nonam xam nga noy def xipil se beut rek te xol te gestu te lambatu le nga daj bo xolé gis bo lambé daj cheikh abdullah boko beugé xam boy xol di gis boy lamb di daj bu ko laccé man nga dajé kum nonam man nga dajé kum nonam ndax doom adam bu démé ba xalat ci xélam ni cheikh abdullah da dan par pardo la hawla wala quwwata ken musuko dig doom adam ko tol ni cheikh abdullah nga yaakar ni mom dana parparlo ba bimu nekké khalifa day tan borom alal yi di and ak ñom ñi amul alal mu balin fa la hawla wala quwwata epp na lool cheikh abdullah epp na lool kon bu laaj ci cheikh abdullah ndax man nga dajé kum nonam noy def defal la sahir ba waxon tilka asharuna tadlu alayna fansuru ba'dana ila al ashari lol la waykat ba wax waykat bi ñu ne bul ma laajte ndax man nga ma laaj dajé ak sab non mu wax la ci man lutax dootuma bëgg gis mu ni kon nak bul ma laajte nga ni ko numay def mu ni topal sama mbor rek jaaral fi ma jaar ba jall rek nga xol jaaral fi ma jaar ba jall rek nga xol boy lamb di daj boy xol di gis tilka asaruna tadlu alayna fansuru ba'dana ila al ashar bo xolé ni ci sa ndey jor ñun la xolal daray kamil ji cheikh abdullah nga xol yokotel juma ñu ni cheikh abdullah nga xol dekk bi tumu ranké ci ndox forage bo seen ñu ni cheikh abdullah ba amna sax bo xani forage lu ñuy wax forage lan forage baylat al qur'an mi nga xani moy buum gi yalla yor sun digg ak mom mom la cheikh abdul ahad jël wutal ko keur gulet nop dalo ci al qur'an am keur momal ko bopam difa yendu difa fanan ñu diko pompe ay parfum diko jang gudde ak becc cheikh abdul ahad ko wutal keur gogou gannaaw bi kay la yenen daara yi kamil yi bari gannaaw bi kay le keuru kamil yi bari radiyallahu ta'ala anhu kon boko beugé xam boko laccé topal mboram rek dimu joju deggu ak deggal jub ak jubal ak jubanti ci mom la fekk bax waxon nako daw ni slogan bi ñi wax jub ak jubanti cheikh abdul ahad noko jëk indi ci senegal bim togué al khalifa rek lani jub jubal jubanti Cheikh Abdullah waye mom nak bam ko waxe ci njabotu bopam lako tambale de par lo wut waye wote jub ak jubanti ba noppi laq sa njabot di jubanti njabotu jambur du soti do am resultat yalla xam nako do am resultat waye bo tambale ci sa bop rek am resultat Cheikh Abdullah bu ñewé non la def ci bopam la tambale ci bopam jubal jubanti ci bopam la ko tambale mom cheikh abdullah adi ay serigne touba yi ngi ko dan jox musuko bolé liñ koy askanalé moy li momal bopam manoutem ak ragal yalla adi ay serigne touba yi ngi ko dan dox musuko bolé ak alalam lepp lu ko way jox ci turu Seigne Touba da koy defal fa Seigne Touba bëgg waye wallahi duko jëfëndiko musu ci lak bo essence musu ci tabax kër gu mu dëkk musu ci mu doone ko ci Omar ibn Khattab mi nga xamni mom la nuru ci dëggu ak dëggal ak jub ak jubanti Omar radiyallahu ta'ala anhu momit bam ñëwé nek al khalifa la indi sloganu jub ak jubal ak jubanti waye ci njabotam la ko tambale de mom omar domam abdallah mom omar mo dem voyage bu don sun jamono ji nga nan mo dem sin dindi marchandise bam demé mu gis fa ben borom alal ju genn asakam waran ko yut al khalifa ndax baba asaka al khalifa lañ koy jox mu war ko jox Omar muna comme gis na la day occasion la am yutalel mako sa bay Omar sama asaka ji Abdallah dal di jël asaka ja ben xaritam niko yow ya Abdallah asaka ji boko gaddo ni dalay sonal jënde ko marchandise so demé nga jaay marchandise mi jël sa bénéfice do ko jox sa bay asaka ji muniko effectivement wax nga deug xaarama def non dal di jël asaka ja jënde ko marchandise mom abdallah ibn omar radiyallahu ta'ala anhuma jami'an bi nga xamé ni jëlna alal jojulé jëndé ko marchandise dal di ñew madinatul munawara dal di jaay manam dal di indi alal ji gelemi dal ni bayam di sangam ci sin joxna la asaka asaka ji mom la jëndé gelem yi ngay gis waye dama ko bëgga jaay jël sama bénéfice jox la nday ji Omar ne ko ha yow dal sa baye khalifa motax nga bëgga wut alal ci kaw alali julit ni ba am sañ sañu jox la asaka nga sañ ko jëndé marchandise diko jaayat di jël bénéfice ba dima jox nday ji dal ni pangnet nangu mbollem gëlem yi nga xamne mom la gëndoon ci asaka ja waron ko jaay am ci bénéfice Omar ni ko fi jup ak jubal ak jubante fi am ben deureum do ko ci laal lepp baytil mal la koy yobbu moy trésor sin Omar jaay gëlem ñepp yobbu trésor waye jup ak jubal ak jubante sa njabot gëna deug ku la koy nangul do réussir yalla xam nako do réussir jup jubal jubante ci sa bop nga koy tambalé ak sa njabot bo bëggé réussir ko jubante ti mu jup ay laq sa njabot duma njabotu jambur te nan jub jubal jubanti dedet lolou kay deung deungal gëna deungal la tuddu waye du jub jubanti deung deungal gëna deungal ndax ki ngay jubanti bu boba day gëna deung day fetterlu gën la deung fop gën la deung fop lolou tax mani cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala anhu mo jëk indi solo gaaw jub ak jubal ak jubant ci senegal mu tambalé ko ci njabotu bopam tambalé ko ci jëmmé bopam li seigne touba mom duko bolé ak dara duko jaxassé ak dara yebu ci njabot gi ki new doolé ak ki am doolé ñoyam ci mom li feek deug di feñ misalon nako ci waajo xamni dafa jënd soukër am ay bon am lepp duwañ nangu soukëram duwañ nangu soukëram mu ñew ci cheikh abdullah hat ni ko man day dañu nangu sama soukër te soukër sa du soukërus forat mako jënd defal nañ ma bon bi ak yépp waye duwañ dal neena soukërus forat la ba nangu nako cheikh abdullah ni ko bu fekke ni li nga wax deug la le nga jox sa soukër dadi yotu telefonam wo abdou diouf ni ko mbir momu na leer ba abdou diouf topoto gis ni wax deug yalla soukar si waje ko jënd mom ko amna ay bon lepp ñu na neexul ba neexul momam soukaram cheikh abdallah ni delo len ko soukaram ñu ni ko kay jël sa soukar cheikh abdallah ni len dedet yeena koy transporter ba fek ko fam nek ngeen jox ko soukaram watax bu del ci waton jamono ha jamono dana neex de bu del ci waton jamono ndengete ji xew ci jamono ay bu cheikh abdallah delu ci waton bu cheikh abdallah delu ci waton mna waajo xamni ben waay da ko jaay keur fi ci touba fi ci keur fi ci touba bim ko lebalé keur gi fayé ko jot mu dem di fayé ko waaji waaji bañ ko fay waaji waxu ba ci cheikh abdallah niko diw sangam mi dama ko lebal sama keur mu ko jaay sama keur mu awas ma dessel ma nangam mi ngi ni nanguma motali dama bëgg mu fay ma cheikh abdallah wolu diw sangam moy bamu ñew kilifa la diw mu na mu ni ko alali jambur ji la bëgg nga joxiko legi legi legi legi yow bu fekkonte ni goré nga ku ñak fayda ba jaay la keuruk aljanam nga wara am fayda ba fay ko alalam nit ku ñak fayda ba jaay la keuruk aljanam xana war nga am fayda ba fay ko alalam ji jox ko xalal alalam manam boba keuruk tuba la tuddé keuruk aljana ndax tuba li muy tekki moy aljanna taxé tuba li usul mahab alquran la taxé ñel na ñu rafetal ñu seen del way moy tuba moy taxé jëm joju di cheikh abdullah sincérité manou tega ragal yalla ga foka tak wessu nak waye itajim amone ci laq ngeureumal seigne touba bam te ko nelaw ngeen gi mbindef sallallahu alaihi wasallam neena inna la atahala yuhibbu mali umuri wa yakrafu safaha borom dafa bëgg borom itte yi ñi nga xamne dañu am itte am himma ci yalla nga xamni ñom fo leen fekk seen mebet seen intention moy def lu reuy lu ñepp di gis lu reuy rek fo leen fekk lu reuy rek lañuy def ngir am itte rek itte yu kawé rek cheikh abdullah mbake buñ la waxé ay sumbam ci l'islam da nga nan xol bu yaatu bimu amone université bi ngeen di gis cheikh muntaha diko agalé hamisa ula wara kan moko sembon cheikh abdul ahad daray kamil jang fe yokotal juma jang fe fu nek mu sembal fa l'islam fu ne mu sembal fa l'islam radiyallahu ta'ala fu nek mu sembal fa l'islam kon jëm joju buñu deugmalé ay fanam deugmal ay bisam warés nako rappelé nit ñi fatlikou nit ñi ngir mu sokkat leen jom ngir ñu laxasu wat laxasay wat ngir ñu laxasay wat lolo tax borom xuqa neewon na jaaduna yalla na rafetna ñuy fatlikou gañu jub ñooñu gañu ragal yalla ñooñu gañu tegon seen tank al kitab wa sunna ñooñi ñooñi nga xamni yalla leen gënal luñu mëna am ngeureumal yalla leen gënal luñu mëna am yalla na jaaduna ñu di leen fatlikou mu ni ndax suuf mi nga xamni amul xel ak asaman mi nga xamni amul xel ak jamaa daal yi nga xamni amuñu xel sax ñooñu duñu leen fatte jamono bu nek ñu ngi leen di fatlikou ngir ñariñ li ñu nekké won ci kaw suuf ñu ni xukal bakaw ala sadati amwati tabki aradi alim ka samawati abki alihim wa arju fil bukai qadan ridwan man fihi wa khabu bil halawati

andal mu bu goor ba di monté leg leg ñom ñaar lañuy boole ñu dem monté ji goor ak jigen ñu dem monté ji té duñ ay mahram dé sambur sandar mu bu goor ak sandar mu bu jigen di ay jambour kenn du ci mahram ci morom ja ñom ñaar ñu dem and monté ji sandar mu bu jigen bi tani biñ ko yattal mu yéri biñ ko ñawal mu diko sol mu wax tani biñuy ñawal sandar mu bu goor bi ñoyam da nan ñap ci yaramam leppam di feñ mu def bopum neen awray neen deugunu de deugunu ci l'islam wa bu fekkone equité bi l'islam jangale la aha sandar mu jigen bi day am tani bopam daray awram du feñ fa muy monté mok ay jigen ni ñom rek ka fay monté jigé goor go xamné seen mahram la dafa bok dafa ne ko xamné daf leena aram ko xamné deugunu mu len ci boba dafa ne benen bi ci dess ñom seen ral bu boba moy lijeenti mbirum jigen ni goor ñi lij lool la l'islam xam motax yonnabi sallallahu alayhi wasallam alquran ni wama khalaqa dhakara wal unsa in sahyakum lasata wax ni bu sandar mu jigen am de dani sandar mu jigen fonction bi muy occuper mën ta yam ak bu goor bi mënu ñu yam lool nak topal mbolem yi nga xamni ay yarasi la yépp bo len topé manam yi nga xamni ay koor la yépp bo len topé loolu moy atté bi mo xam police la mo xam soldat sala mo xam fu ci nek jigen man na fa né mais ak rôle bam fu wara suyé mën ta yam ak rôle ba goor di yor sa wu dir ñom ñaar kenn ku ne soral dafa am soral bo xani dafa am luko accompagner liko accompagner pour nga def rôle bobu bu manké légui l'islam dootu d'accord kenn ku ne soral dafa am lo xani mom lako l'islam bolel pour mu accompagner ko motax alquran ni inna sahyakum lasata munu leena yam ay role yeen ñaar man ngeena tollo ci ay grade way dedit du ngeen bokk nu ngeen di fonctionner ci seen role yeen ñaar munu leena yam ndax yalla leen wootale ci bind soxna su teddu su mag ci ni bëgg waxtaan nak mom loolu la xamone mom dafa xamone rolam te nanguko accepté dafa xamone rolam ba nuppi accepté ko asimena rolam ba nga xamni indil nañu khawsul wara dom jo xamni kam mislil anbiya wal mursalun mu cheikh modou bamba dom jo xamni bo tuddé yonent yi rek tek ko ci bo yonent yi yobul luñ ko daralul ñom dañu nek nabil mursal rek lol do nga lako yonent yi yobul te lolou ci ciobare yalla la yamu doon ñu bëgg waxtane ñu soxna jaratullahi maryam buso ñani mi ngi dik adina 1833 la dik adina bi nga xamné matna dal alquran ñi bu ko daara mu jangé daara kan wajuram wa soxna astawala wajuram wa soxna astawala ñan da ñu fekk wajuram yor daara même bu fekk lool mu yor daara kon day dem daara lool lay tektale cheikh mohamed bamba radiyallahu ta'ala anhu mësna am kenn ci talibé yi ko xam daf ko tuddelon dom mu ko tuddelé dom ñu dem pendant 7 ans manam juroom ñaari at mu gisé wat ak seigne touba diko laaj xalé ba ma la tuddelon munika mom day bu doon goora matna dem daara seigne touba niko xel niko walegi bi muy jigen na est ce que jigen da wara bok ci équité pour jangi comme ni goor di jangi ak kay jigen da wara jangi comme ni goor di jangé niko walegi bi muy jigen na motax sayyidou maryam bousso bi mu maté dal alquran ñu duggal ko daaré wajurum soxna astawala mbacké mu jangal ko alquran alkarim fukki atam ci la mokal alquran mi mokal alquran ci fukki at dal di tambali di jang al fiqh al islamiyya moy loi l'islam jang na alquran légui mi ngi jang loi l'islam yi bi mu jangé loi l'islam yi ba nopi dal di commencer nak pratique bi moy lan moy as-suluk ila Allah tabarak wa taala legui nak sobu dem ci yalla ci dess am ngeureumal yalla legui mo ci dess am ngeureumal yalla ci dess
waxtane na ay wayjurum serigne bu sobe mi nga xani moy wayjurum ci goor ak soxna astawalo waxna digeunte soxna astawalo ak ñi sante mbay ni ñu bokke jenn maam ak soxna jaarullahi maryamu buso ndax modi ku ñi wax ndumbe daado mom ak ku ñi wax binta daado ñom ñaar ño bokk wenn wayjur kedem sey mbacke am fa soxna astawalo manam binta daado mo dem sey mbacke am fa astawalo midjul soxna jaarullahi maryam buso mom ndumbe daado la bëgg wax ndumbe daado mo dem mbacke seyifa am fa soxna astawalo binta daado dem sey mbeyen am fa ñi li ñi muhammad mbay wala mor mbay mi nga xani mo meñ dal ahlu mbeyen motax fofu la wa mbeyen dajek soxna jaara ci mel maam ñu nek ay sharif soxna jaar lay maryam bu sun ak bi mu jange xam xam droit islamique ba maîtriser ko ci la def suluk jëm ci boromam suluk buñ ko wax moy lan moy tasawuf moy al ikhlas am ngeen nak suluk dafa am ay darajat wala dafa am ay marahil ay jaar jaar yu bari ay marhala yu bari mom suluk jaar jaar yoyu jurom ñaari nufus la biko ulama wu tasawuf li jeunte ba tek ko jurom ñaari nufus la jurom ñaari nufus way jurom ñaari bakkan yo xamni di nga ci jaar doga am li ñe tuddé al wusul bakkan bu jëk ba moy an-nafsul amaratu bisu bakkan bo xamni moy bakkan diglé wa ko no lu bon an-nafsul amaratu bisu mbaram neena ci alquran inna an-nafsal amaratu bisu bakkan mo meuna diglé lu bon te ñaaw mom bakkan bakkan ban nafsul amaratu bisu ana miraran ni bakkan bi buñ ko dé waxtane tay jëmele ko ci mbirum jigen dañu ko gis ci rol bi nga xamni jigen amna ko ci bir kër ay gis ñaari jigen yo xamni ño bokk ben borom kër te duñ xajonté dé nga gis ñom ñu tuddé ko défanté ñaari wujju yo xamni lañ tuddé seenu kujjé moy défanté ah xana yeen jëlu leen leçon ci soxna jaarullahi maryam buso soxna jaarullahi maryam buso di mom bam ñëw kër seen morant seul ñam fa fekk bu muy ñëw andali wul défanté waye défalanté la indi défalanté lan al amal al amalu al hasana husnul muamala la indi mom moy défalanté lu rafet mom loolu la fa indi bu yewo du xaar wu jëm ci mo wara du ndale mo wara du bari gobi baba ay bari go ki nda mo am bu yewo rek ro nda yeb setu sa wu je aya tay setu sa wu je ayewul bu yewo balé ëttu kër gi yeb setu sa wu je aya setu sa wu je lutax da xex ak bakkan bi may wax moy an-nafsul amaratu bisu ndax nafsul amaratu bisu mo lay digël wu je mo lay digël defante nafsul amaratu bisu mom defante rek la lay digël waaw mo borom keur ayé feulé nasul amar bisu mo lay digal sa bo xamné sa borom keur dem na feulé ba ñew mu délu ci waté nga laaj ko dara rek ma nga sampara rek ma nga ni ko nangam jeex na ci keur gi rek mu la xaaral bama lijeentiku nga ni aha lu dundu doon jariñati waaw man la ko baña defal waye wërna min mang koy def fam demone parci par là yow noppé go ci nafsul amaratu bisu de yow sa bakkan bobu mëna goko de nota goko de baye bo nga xam yow defaro go de yow defaro go sa borom kër ni la defal man nangam mëna xana mom man li man rek la koy sant
man rek la koy sant xana deforogo demal nga jangi soxna jaar lay maryam buso kero boko borom kërëm ne dama ami gan te bëgg ñu téral leen légui yalla ji tawna bu simit mat yépp toyna te xam ngeen ni boba matay toggu mu xalaat num wara def bu doon sun jamono ji dañ nan armwalam ba nga xamni mom lañ ko wutalon wala armwal bako ay way juroom wutalon armwal bobu la jël tojate ko def ko mat xambe ko ñam wa legi gasa am gasa am ngani sa soxna baye bam naaj wala bam guddi wala nangam dal ci yenn situation yi ngani ko tangalal ma café donc muy bëgga toj tangalal ma café donc xaar bu heure bi nga may doga tangal lo café yow noppego ci amaru bi soude yow deforogo bo deforon ba melni soxna jaara bu don minwi ci guddi xaju guddi nga nelaw bu yut sa blex ñu na pekk ñu la jogal defaral ma café sokay def aw xil nga sel mu sax bo mu tuddo ci jaari aha bu boba sa bakkan defaruna Allah sul amartu bisu mom ngay xexal beuteur ko rendi waye ñaari way wujje yo xamni defante rek defante ci xew wa ñay defante yena ku ne ya ngay wané lu ma sol lu gëna rafet wala ma sol li gëna ser na bu ngeen di defante bu xey jakarlo ak yalla anasul amartu bisu nga nek ci rewma yow tukki kat bi am fofa soxna am ko fi ci Senegal ki ci Senegal ma ngay dir mbag ke ci rewma ma ngay dosé ki ci Senegal ma ngay dir mbag ke ci rewma ngay dosé ak jaay affaire ki ci Senegal yeen defaro gu len de yeen roy len ci soxna jaara de yeen melagu len ni soxna jaara de bay bo ngeen defaru ji anasul amaru bisu mi ngi ci yeen ba legi lay nak bu xexex nafsu bobu muy nafsu amatu bisu ba not ko nak ba mom ko ba nga xam legi dutu ko def lo dara lu ñaaw dutu ko def lo defante dutu ko ko digal dutu wanen mukk borom kërëm niko da nga beral loxuma samba bayima demba legi defaruna wessuna bakkan bobu day dal di jëm nak ci nafsu lawama moy bakkan bi nga xamni mom mo koy éduquer moy éduquer soxna ci leleg soxna sax xolam laaj comme niko xalé yi waxe xolam laaj te moy japp na ni borom kërëm da ko sagane wala da ko souffel wala da ko ba xolam laaj bam bëgg réagir nafsu lawama moy ñew niko yow do jombu li xana xamoni man amila salen fali nafs lu way def ci lu bax sa bop yow fexela def lu bax rek lu way def ci lu bax sa bop man amela salé fali nafs yow do jomb li do jomb defante ak sa borom keur ah do jomb top sa ndjort yi nan bo demé par ci par là do ko jombalé sa bop nafs lawama dula bayyi dila éduquer dila yar bu mujjii yow doto am dara lula déranger dara doto la nakaré ci dara buñ la né defal nga def buñ la né bal nga ba doto defante légui nafsu lawa ma ngok mo la éduquer ba nga yegg ci daraja joju amna soxna su yenen bi sallallahu alayhi wasallam so xamni yeggon na ci daraja joju mom pour mom fu muhammad nek moko wara topoto agna ci joju daraja fu muhammad nek rek mo wor lol taxna muhammad sallallahu alaihi wasallam aye nek sayyidatuna aisha bam fa aye mu defaral ko wenn ñam yonni ko mbindanam liko demal joxal bako muhammad ma nga nek aisha bi mbindan mi ñewé jox ko yent yalla muhammad aisha tu nafsul amaru bisu digal ko mu dal di fil ñam wi bu don kafé la nga ni kaas yi toj yanantu bi sallallahu alaihi wasallam waxu dara ni ciel rek diko xol
gis nga biko soxna sele mbindane bi ñewé ba netti ko soxna sele soxna sele ko ah aïssa tudé day gone rek lool di dara aïssa day gone rek ya aïssa day gone rek da day gone rek waye lool du dara ah lool grawul bu doon keneena ko xamni ci defante la tollu day dem defante ji waye deng lim ko tontu ah aïssa day gone rek lool grawul yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci mandu tem moy mu dekk neek soxna soosu nga xani mo am waye won ñam wi mu tok neegam ayefa aïssa def la même chose mon tammi nak tangal kafem ñew jox mbindanam pour mu andil ko yenenbi sallallahu alayhi wasallam fekk ko neek soxna soos bim ñewé yenenbi ni ko ah aïssa de mo yonne li ndax do fayu lam la lebalon jogal toj kaas bi tour kafé gi soxna sini ko ah dedet nak ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam aïssa di goné ah aïssa de man duma ko top ci yoyu aha an-nafsu lawama ngok an-nafsu lawama ah aïssa di goné ah aïssa de man duma ko top ci yoyu nak mom fofu la xelam tollu rek gis nga éducation bobu nga xamni nafsu lawama moko ci yobbu day réfléchir bala def day réfléchir bala def lélé jigen lolou dana ko def ci firangem duko tay yow mi nga xamni nak yow yar nga sa bakkan yow doko top ci lolou mom firangem moko yobbu ci lolou bakkan bi ñu tudde nafsul lawama nafsul amarat bi su moko yobbu ci lolou légui boko ca topé yena yam mu roy fariñ yena yam taneto ko yena yam de mu roy fariñ waye boko ca ñaké top nak ba nit won ko niko topuma la ci aha yow man nga dem sax ba yarale ko yow man nga dem ba yarale ko an-nafsul lawama motax sun borom ni wala uqsimu bi nafsil lawama wallahi man duma ci giñant sax nafsul lawama bobu duma ci giñant sax ndax ni mané éduquer nit ba bayyi loko ab safan yobbu ko ci benen marhala genen daraja ba nga xani mom dootu defante dootu topante nafsul lawama alquran neena balil insan ala nafsihi basira neena nit bu xame bopam ken geunatu ko xam yalla balil insan ala nafsihi basira nit bu xame bopam ken geunatu ko xam yalla motax yaronte sallallahu alaihi wasallam ni man arafa nafsa arafa rabba ku xam sa bop xam sa borom ku xam yaay kan rek xam sa borom motax c'est très important nit fexé ba xam moy kan nit bu xamé bopam day am yu bari yo xam da koy jombalé bopam dana ko mëna def dana am lum ko défé muni wayé jombuna ko mo xam digëm ak borom kërëm la mo xam digëm ak ay wujjem la mo xam digëm ak ay frèram la mo xam ay digë waw kay muni jombuna ko bo joggé ci nafsul lawama nga dem ci nafsul mulhima mom bakkan la bo xamni bo xasse éduquer sa bop ba jombalé sa bop yu soufé yi yu doyé di yu naccio di ki bakkan bobu légui mo lay tungom bu la tungomé da lay yobbu ci pays ba ngay jénér yi xew bo gisé jigen ji bax di teud guddi lék lék muy gënt di am doomi yonent lélé mu gënt am doomi waliw lélé mu gënt am doomi borom xam xam lélé mu gënt am do yoy muy gënt wala muy gënt di gis yonenti wala muy gënt di gis ñom sayyidatuna khadija jigeen ñu bax nya lolu boko gisé nafsul mulhim mo koy tungom muy yër pays ba di jener la fay xew budé ci bayima yi haywan yi ñom bakkan bobu nature la ci ñom haywani mom soxla wuñu nafsul amatu bi su soxla wuñu nafsul lawama ndax ñom yalla daf leena bind ci ben bakkan bo xani nature la ci ñom moy nafsul mulhima moy haywani moy jamaadadi bima ko waxe moy lepp lo xamni ni amul xel dundul dal dundul bonu ko amul xel ni ke montagne yek garab yek yep dafa bok ci haya ki jamaadadi lo tax ngay romb garab ngelaw upp xob yi jonjante nga deg li xob yi wax nga deg li xob yi ni ñi sabale seen borom nga diko deg nafsul mulhima budé bayima yi nature la lo tax ngay gis bayima niki saw fas wala mbam mi wala xar mi wala bëñ mi
seen borom rek xamé ko dal di ñixal xarmi seen borom rek xamé ko dal di mem dañu wéssu fofu ñom ci seen nafsul mulhima ñom bayima yi lay lay xarmi du gis sax jëm ji waye kaddu gi lay dégg rek xamni kaddu gi may dégg kaddu mudu mbay ci am la nga dégg mu commencé joy nga dégg fas yu mu dégg kaddu borom rek dal di ñixal luko ko wan luko ko xamal kuko xamal ni koku mor xuja moy nafsul mulhima nafsul mulhima moko xamal nafsul mulhima ci la bayima yi di xamé ni jang nafsu ilmu nafsu ni ko jang buñu démé ci Allah bi dañuy setantal hayawan yi amna réaction bo xani bu ko hayawan défé rek té nga xam ilmu nafsu rek yow di nga xam réaction bi lum ci djublu ñu xewon na ci misal bu fekente ni da nga dem ci Allah bi nawel asaman si di taw di xiin di deñu leg nga daw laqatu ci tatu garab mo xam guuy la mo xam garab bu meena doon nga laqatu ci del bayyi xel tatu garab bi de ko xol gis nga bu fekke ni deñu da nara daanu ci garab bi bu ci si ndax nekkon da ngay gis mu wacc daw dem ci geneen garab bu ci jaan nekkon da ngay gis mu wacc daw dem ci geneen garab yek fa bu ci picci nekkon da ngay gis mu dal di ne furnaaw même bu fekke ni picci mu don nen la mba mu don am fa ay dom da ngay gis mu ne furnaaw dem lolou boko gisé te xam liñu tuddé ilmu nafs jang bakkan biñu tuddé nafsul mulhima baye bo nga daw sori garab ga ndax bala mat ay quelques minutes rek deuna daanu ci garab gi wa luko xamal ci ndax bi bam wacc lan mo xamal ci ndax bi niko avant 22 minutes 25 minutes deuna daanu ci garab bi luko xamal nafsul mulhima moko xamal lol nak bu ci nit ki tolo rawati na budé jigen yoy muy gënt diko gis day jéxital ci mom lo tax sun borom tabaaraku ta'ala bu namme indi xetti la ko no binde fi ci kaw suuf da koy tanal jigen ji muy jaar walli wi yonent yi bala ñu ñew jamono dañuy sepp jigen ñu wa jamono xol ba xam jan jigen mo leen wara jur jan jigen leen wara jur du n'importe quel jigen rek de dedet bu lon lolo kay kon gor gor lu du am njariñ kon gor gor lu du am njariñ waye walli wi yonent yi bala ñu dik jamono dañuy sét jan jigéena leen di jur ba paré yalla mayina leen lool yalla day teub seen rukatan ñu ñew sepp jigéen ñi amna nak luñuy vérifier ci mom dañu vérifier ci mom ndax jigéen ji amna tawhid moy doylo na yalla ti woluko ben ci ñi jëk sét ci la bok dañu bok na ci yeen sét dañu xol ba xam ndax jigéen ji mom ku mur awram la imam khassari gis na fu bind wax ni jigen bu sagane sagan ba tiagantem yobbu ko ci muy xol ba aw weñ dal ci wenam rek ndax tiagantem neena bo muytuul dootu jur waliw weñ la wax weñ yi di naw rek nga baña mur sa wen ba bi genn ci biti ba weñ yi di ci tong bu xole ci mom mur awram xol ci mom tawhid doylo boromam wakirlu amna benen bu muy set moy mbadu fat waxtu ci tayef ak bopam nga xani ni amul dara lu ko impacé te mu fat waxtu ci tayefam gis nga ñett yi bu ko walli bi xolé ci jigen ji ba gis ko ci day jaar ci mom ñew jamono ci mom lay jaar ñew jamono gis nga bu ñewé jamono lepp lu mu fi travaillé lepp lu mu fi liggéey ci lu baax yawmal khiyam bu ci ëppalé tiyaba lu toll ni dédéwu soxna ci ko ëmbon ba imbi ko du ko ci ëppalé dara luko yalla fay yow ma xam dana ko fay soxna ci ko ëmbon bu indi sun borom dana ko fay rabbi subhanahu wa ta'ala motax alquran ni dom adama man yalla mako defal ñaari bakkan bakkan yo xamni da fay xamé lu bax fu bax jëm fu bax ak bakkan bo xamni contraire bi la mom safan rek sun borom neena wa nafsin wa ma sawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha del waxane qad afla man shakaha ñaari bakkan yu ko fexé ba defar ben bi muna mun yow taxé nga sa affaire baxna qad afla man shakaha mbaram neena kuma bindu ko ne xamal na la lu bax xamal na la lu lusit xamal na la lu baxut mun yaay tan wa nafsin
wama sawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha xamalna la ñun wa gauche xamalna la ñun wa droite xamalna ko bakkan bi tan rek ashabu simal wa ashabu yamin ashabu yamin wa ashabu simal yalla ñene lolu mom bi fi juk lay jor ak chamagne rek fi ne hisbullahi wa hisbu shaytan yalla neena lolu du fi juk kurelub yalla bi tan jan and ak yalla ak kurelub shaytané bi tan and ak shaytané xessal ba mel nit tubab mesu bu ci digginaaw defante ndayalante et cetera et cetera yalla ni ay je ya tan wawu yon mun way na qad afla man sakaha te xagnel na jigen ji yar bakanam bani ndayela da aram bokuma ba donte na ma ñepp mere waye man duma ndayele man waxu man jeer sa dom ndayele ko nit ndayele bi xew la moy bajjen xujja wala bajjen aminta kenn ci am dom ñu andil dom waru gar mu jël juuni jox bajjen xujja te nan ko yow la ndayele sama dom ji legi juuni bi ma la jox nak boy ñew fukki juuni nga ma indal haram ba yowmal khiyam haram jinni bima la jox bo ñew fukki jinni nga ma indil mune aram ngani man bokuma lutax mune qad afla man sakaha yarna sama bakkan bam terema natal sa television gis ndaw sa tek gra face bu gudd bop ba ci nit ginaaw rafet jek nga dakk ko ko jind fop epp ko moye fop ni way man jomb na ko nak ñun waaw lutax nga ni khad afla man sakaha dama yar sama bakkan ba yalla téré mako ndax man maangi bok ci isbulahi bokuma ci isbu shaytan kon duma tek grafas duma mesu duma tek grafas ñun lutax pourtant am nga moye bi de mune waaw waye nak yalla ma gënal moye yi lutax qad afla man sakaha dama yar sa bakkan bam tere ma mes yarna sa bakkan bam tere ma tek grafas yarna sa bakkan bam tere ma bopum nen yarna sa bakkan bam tere ma bopum nen wajuga ci nafsul mulhima dal di dem ci nafsul mutmainna moy nak legi bakkan bi terbiye ngoko ci nangulum warona bañ terbiye ngako ba dotu defante terbiye ngako ba dotu fayonte terbiye ngako ba dotu wujjek sa borom keur terbiye ngako ba legi lepp lu neex yalla neex nako nafsul mutmaina ngok legi da ngay am equilibre dara munutu la déranger boko moy nafsul mutmaina da nga dem ba dara munu la déranger sa wujj bu la daban xep la ndox sax do gestu ag nga ci sa borom keur bala don xagn sax ay sax diko jox sa wujju dula déranger yaangi tok diko xaar ag nga ci nafsul mutmaina kérok bam la xagne la nga bëgg kérok nga ko gëna téral kérok nga ko gëna nangul kérok nga gëna and ak mom ag nga ci nafsul mutmaina gis nga nafsu bo ci éggé bu asamaan ak suuf jaxaso won sun borom soppi lepp pétrole tal ko muy tak du wañi dara ci sa ngeum ak fa nga tek yalla ak ni nga wolo sa borom tabaaraku ta'ala dara du ci wañi ko nafsul mutmainna ngok motax alquran ni ya ayatu an-nafsul mutmainna irjihi ila rabbika radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati yow bakkan bi yaron yow mi yaron sa bakkan ba yegg ci nafsul mutmainna muna muni bis niki tay yonu aljana ngi ni demal and ak sama yonent yi tabbi aljana ni ni lutax muy ndax ka yow geureum na la sant na la irjihi ila rabbiki radiyatan mardiya delul ci sa borom d'accord nak yow sa borom geureum na la bis bo fanane baqiya di nga xamni wallahi nafsul mutmaina lu jara sakku la kero biñ la dugale baqiya rek yow ngay tambale jot sa aljana yow di wetli ko yonanti bañ ñu suba la ñi dem sa aljana sun borom ni fadkhul fi ibadi demal nga dugg ci sama jam ñi nga xamni ma leen tanon yoni leen ñi di ay yonanti di ay waliw demal nga dugg ci ñom wa bu mu fa duggé nak ba nopi muné wadkhuli jannati nga dem and ak ñom dem sama aljana ja koku moy nafsul mutmaina joggé ci bakkan bobu batay ma ngi waxtane soxna jaara de bakkan yépp daf ci jaar
bu ci nek mom soxna jaara daf ko dundu mom soxna jaara da agone ci nafsul mutmainna ba dara deranceetuko dara naqreetuko lolo tax bako borom keureum ne takal say bagage ci xare bala jëm te yow lay andal teggu ci baat mu takki bagasam lolo ko bayyi poroxan tay deg ndigalal borom keur moko yobbu poroxan motax ma faral di wax ni yeen jigen ñi dem poroxan ah baye bo ngeen bayyi xel lol de fi dem poroxan nga yobale sa ndigalal borom keur de ndax soxna jaara de yobbu ndigalako fa ba yobbu ndigalako fa ba de borom keurit na fexé melni señ mo antu seli bul téré lo wër ta téré del diglé lo wara diglé loy téré lu ni nang ko tek ci alal kitab wa sunna ndax sa bo téré sa soxna lo xamni wouté nak alal kitab wa sunna da bëggona def lu bax nga dox digëm ak def lu bax lolu té dara tar dara taxul nga def ko lu par parlo wala top sa bakkan wala bëgg lu la neex yow mal xiyam lam ci warna am ci tuyaaba ci sa jaamu yalla ci sa tuyaaba lako yalla di dindi fay ko ko kon nak yey batay buñ la taggo lo xamni lu am jariñ la lu bax la hakay hakay ma son nafié tontu mbokk mu don laaj as soxna la nekkon fofu bitim rew invité ma ci émission batay xam ngeen ko yoron na émission ci radio bi mas na ma laaj ni waaw ndax jigen señ na am borom keur bu nopi am señ wala sax bo amagul borom keur señ na am jigen wa señ na am borom ak señ maneko waaw dedet lolou moy tontu li waaw dedet moy amna ay condition yo xamni bu revenire akay dagan na jigen wuti ab señ dagan na bu fekke ni condition yi dajewul nak dañ ko wax ni ko dedet waye nak nangam moy jigen bu amé borom keur te borom keur bi meuna lu ko dara yowmal khiyam amna droit tagu ko niko dama beggon nga may mandigal ma djeblu ci diw moma doy borom keur ba bu ko koko doye ci lim ko wax muniko mayna la ndigal yow borom keur bi saxit nak da nga warna and ak mom outil serigne ni mom ginaaw yow meuna lo ko dara yowmal khiyam da ngay na wara and outil serigne su lolu amul bu la taggo te fam djem diko doy akay jox ko ndigal mu dem ni nak jigen ji bu fekke ni sa borom keur joxolo ndigal amulo sañ sañu dem jebuli ci koko waye nak l'islam mayna la sa alal buñ ko defé ñetti xaj ben ba sañ nga ja def lula neex te do taggu sa borom keur ñaar ye nak sañu ca def dara ta taggu sa borom keur don ta ya ko mom yow jigen sa alal ak nu meuna toll buñ ko xajoon ñetti xaj ñaari xaj ya sañu ca def dara te taggu wu sa borom keur parce que fimu nek ni jigen bu faatu won te bayiwul dom genn waluk alalam borom keur mako mom su baye dom rubu rek la ci am mo xam dom ji nek jëkkeer ji nekkal moko jur wala jeneen jëkkeer ko jur su boba nak day tuxu ci nisful ci nisful mal muy genn walu alal ñew ci rubu lo tax l'islam niko sa soxna amul droit ci alalam buñ ko xajoon ñetti parti ñaari parti señu ci def dara te teggula benen parti bi nak lu ko ci neex señ nako def ñu nak bu baba yow ndaw si nga xamne sa borom keur daf la téré ni dama bëgguna jébul ci señ jiw mën la dédé légui señ nga kon sa alal joo nga xamne señ nga ca def loolu benn parti bi nga di ca jël di yonne señ bobu addiya te diko xamal niko ah addiya ji ma lay jox day dama la yaakar ëlëk yow mal xiyam ngaramuma nga xett lima kam na nak buma fuqaw yi diggeete lu ni lañ mako wax waye wallahi lu am la nit do xaar ba yowmal xiyam nga diko xettali nit boko beugé xettali fi nga koy tambalé ci adina yalla jéggalal diw ba yalla ni la jéggal nako yalla balal diw bam ni la bal nako waye do xaar ba yowmal xiyam ngay doga kër kër nan maram mu ji diw foy jaar la ngay tal sa bop sax waji nga andal départ fi ngay jëndal ko billet avion jox ko réservation de hôtelam koku bu la jito France wala Amérique ndax dana tub ranké bu la fa jitté dana tub ranké dédé parce que préparé war nga ko ba paré day dem rek duggu joxé numéro rek ñu jox ko hôtel mu duggu tok tranga ji di ñew do xaar ba ñew France nak doga dem di lijeenti ay hôtel dédé du démé non lolu taxuma djub wa lolu taxuma djub nañ bayyi joj wax mané kon soxna jaara radiyallahu ta'ala anha
nafsul mutmainna bob bim ci tolo ci la yegg ci daraaje dara dootu ko nakareti luko seigne mor ant sali def lo rek mu def ko tangalal ma kafa xaju gudi mu jop dama ami gan mu jop jaral ko yett armwalam xambuko armwal xambuko ndax lan yegg na ci nafsul mutmainna ngeureumal yalla ak ngeureumal borom keureum moko gënal adina ak li ci biiram motax bimu yegge fofu lako yalla yegge ci daraaje nafsu radiya moy bakkan bo xamni legi yalla geureum nuko geureum ba xolatul daram leppam yalla nangunako ay julleem ay woram ay sarxem ay nangam lepp yalla nangunako motax sun borom ni radiyallahu anhu waradu anhu salika liman khashiya rabba boba nak ci ngay yegg nak ci nafsu bi ñu tuddé nafsul kamil ku ci ak ci foy tollu nafsul kamil ki tollu ci marhala bobu moy ko xamni dootu jaamu yalla ngir bëgg aljana dootu def lu baax ngir bëgg aljana dootu jaamu yalla ngir ragal safara dootu def lu baax ngir ragal safara lu muy defatu yalla tax yoonam ci safara yoonam ci aljana egg nga ci nafsul kamil amna jigen ju baax ju ñu wax rabi'atul adawiyya tollu won na ci Rabi'atul Adawiyya ab jam la won sangam biko mom daf ko dan waylo kole dara mu nek centre di way mu récupérer khalis bi di faj ay soxlam Rabi'a ben bis mu dem kole dara way bay ñibbi traverse ben juma wala ben jakka deg noddu kat ba nodd ba ak ci di daniel la ilaha illa allah son bobu dal di koy frapper mu capter ko dem kërëm bamuy tangal dekk ma nga nan la ilaha illa allah radiyallahu ta'ala anha baat bobu saf ko sap ndox mu neex mom rabi'atul adawiyya bat bi saf ko sap ndox mu neex mu diko répété ba ngon jot sangam ni ko ayja defarul ñu dem kole dara ba mu ni ko dé kole dara bis ñu tay jeexna sangam bi ni xana da ngay kaf mu ni kafilan kole dara jeexna bat bi dootu dañ ci salam minuy soxlatuma tuddu dara lu bat bi way yalla téré sangam bi dur rabi'a ge dootu way mom luddul batu la ilaha illallah rek moy genn ci lamiñam bi radiyallahu ta'ala anha sang bi sonu bayiko mujji mu jaay ko kam ko jaay libéré ko gorel ko mom rabi'a delu ci boromam gis nga 4 ans rek lañ def rabi'a yegg ci yalla 4 ans ñenti at en tant que jigen ni goor ñi nga xamni seenu goor dañ leen yobbu ci yalla ci ñenti at jigen nga ni kon batay day delu wat ci équité ak égalité ci lu bax goor ak jigen ci yam ku def yalla fay la rabi'atul adawiyya ñu gorel ko même pas ñenti at mu yegg ci yalla rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana gis nga bi mu jaare ci nufus yoyu ma doon tudde te soxna jaar ci muy bakkan yoyu bim ci jaare ba jalla ba ak sa nafsul kamil ci la doon wax waxam ju siw ji ni yow sun borom in kuntu ahbuduka khawfan minan nar fa arrakhani biha wa in kuntu ahbuduka hubban minal janna fa aramani biha ay deggal ma ji wax ji ku tollu ci nafsul kamil rek ku ag ci nafsul mutmainna rek moko man mun yow sun borom man rabi'atul adawiyya bu fekke ni jaamu gi malay jaamu ragal sa wara do nga tax yowmal khiyam lak ma ca man jaamotuma la pour ragal safara de ñu bari fi ne dañuy jaam pour ragal safara amna ño xani bu ñewon yalla farna safara la kon da ay di buri sara lu len neex def kon lu len neex def mala ko wax munu ko yow yalla bu fekke ni da nga yakarne ragal safara dong motax ma dila jam dotuma nelaw guddi duma denci lu def lu bax yowmal kham nang ma lak ci safara bu fekke da nga yakarne beug aljana tax may sonu ni di nafile guddi di wor samay beccëk di saraxé di nangam yowmal kham xagn ma aljana buma ko mus man beug la rek beug la dong nga tax ma dila jam yow yalla la beug mahabbatul ilahi ngo beug yalla ba doto def dara lu ni yalla tax dara mahabbatul ilahi ngo lol la rabi wax boromam tabaarak wa ta'ala sayyidna maryama fofu la tollu won
motax asufiyone yi mutasayifone yi nim amé ci goor ñi non la amé ci jigen ñi asufi moy lan tasawuf moy lan moy def lu bax faqat moy al ikhlas faqat jaxna gis nga mutasayifone yi ak seen loi bari yoy ñi tuddu ci tasawuf yoy yep seigne touba daf ko resumé ci lu gatt cheikh bambara dina no daf ni wal asil sufi عالم العمل بإلمه حقيقة ولم يمل فصار شافيا من الأكدار ممتلئ القلب من الأفكار سنتو باني تصوف دق دق دق دق وخما تصوف انتو ده وعينينا تصوف دق دق دق من عموني ميسود لي مالي بغوا موي كو خم بروما تجيفي خم جيفي خمغا ميسود كو خم بروما تجيفي خمغا سنتو باني لي موي تصوف borom xam xam bu jeffe xam xamam te du jeng nday jor mba ca moñ seigne touba ne li moy tasawuf kat mo xam goora ci ne mo xam jigen xam nga yalla jëm ci sa borom te diko jeffe lu yalla digle ya nga ci lum tere do ko jege muni tasawuf ak bok deug deug tasu muni gis nga li ku ci sax xam nga foy mujj muna muni al khalbu salim xol bu set xol bu lab xol bo xani beugatul kenn ku dul boromam muni gis nga xol bobu bu ci nit ki yegge muna muni du jog mukk ci meditation tafakkur fikru foko fek day méditer mi ngi xalat fum toll di gem ak boromam di gem ak ay moromam ni mi jeflante ak ñom ni mi def ba jariñ leen nu mi def rek mbo sayyidna mariya abou bussa radiyallahu ta'ala anhu fofu la jaar radiyallahu ta'ala anha fofu la jaar nim fi jaare ba am ngeureumal sun borom rabbi sitra jalla jalaluhu khalaqana mawlana a sun borom nak wursugal ko dom ju ñi wax cheikh mudou bamba nek khawsul wara fofu tamit jigen ñi war nañ fe bayyi xel ni dom dañ koy wajal ndax li tax dom mata wajal moy alquran moni wal baladu tayyibu yaxru ji nabatu bi ismi rabbihi terrain terrain bo xamni terrain bu set la terrain bu bax bu équilibré bu set muna muni terrain bobu kep kep ci la yalla di jëmbat aw jiwom wal baladu tayyib yaxru ji nabatu nga xamni kon terrain bobu dañ koy wajal ñu koy préparer ni nga xamni bo bëggé sa terrain bi ngay bay nga am rendement bu baax engrais ba nga cey def choona ba nga cey daj labourer ko wal beuti li fété won suuf fété kaw li fété won kaw fété suuf nga engrais et cetera ndem yow nit ya xamni suuf ku ko défar mu jox la rendement bu baax paraw ci nit yalla ni nit bo bëggé am rendement bu baax ci man defaral sa bop mun rawati ni yow jigen wal baladu tayyib yakhruju nabatuhu bi ismi rabbih boma joxe pak bul set yow jigen muna muni ma jox la njabot gu sel lol nak mun ta am mani lul preparation way jurwa inga anata anata bintu fakhut xam nga mo jur mo jur maryama mi jur isa alayhi salatu wassalam daf ko tela préparer da préparer terrain wu domam joju alquran bi ñu ko misal is qalat imraatu imran inni nasartu lak ma fi batni muharrara fataqbal minni ya rabbi ndax anta samin alim innaka anta samin alim al aya bi wax anata bintu fakhut mijur maryama alayha salam yaayi isa alayhi salam dafni sun borom man day len rek la lay ñaan len rek man da am luma yek lu ne ci sama bir amna luma yek lu ne ci sama bir mu na am ni lolu jenn yene rek la ci am jenn yene moy nang mako prepareel bu ñewé dina ko libérer dina ko jox liberté ci lepp lo xamni lu l'islam gëreum la
bu ñëwé jamono bu dé muru duma ko ni da ngay gaat nga tindi dama koy bayyi mu muru rek bu ñëwé jamono su dé julli duma ko ni ah yow da nga bëgg gaawa dié goné du gaawa jaamu yalla bu ñëwé jamono bu né duma ndayalé duma ko forcer mukk ni ko di nga ndayalé bu ñëwé jamono bu gisé borom kër bu am diiné duma dox digëm ak mom mukk muhararan dama ko jox riyam mutlaq ndax mu am lu bax lol la anata bintu fakhut ñaan yalla ci domam ji di waji ñew tam deg mu yëngu ci biiram muy maryama alayha salam ko yalla nangul ma limala wax nangul ma limala ñaan lotax bi maryama juddo anata jiimu ci dara da ko baye ak yalla maryam momit taqo fañi amé yalla té moy jaamu kay yalla ba muy temple ba fofu la taqo rek di jaamu sun borom nekkon na faak ben way ci li tarikh netti mu harikuni netti lañ ko yusuf an-najar pour yahudi sax ak seen bandité gi nenañ sax yusuf an-najar moy bayu isa la qadar la wala saman way dar bu ci deug maryam alayha salam taqo birab bobu di jaamu boromam su démé ba ndoxam jeex yobbalam jeex mu delu ci dex gi tangi ndox ba muy delu wat ci dex gi tangi ndox fa la ko jibril feñu comme yaay ji préparé nako te warna am dom ju sel jibril fekk ko fa indil ko ruh ak isa alayhi salatu wassalam dañ ko xol ci maryam mi mum señ touba mi jur cheikh ahmed bamba radhiyallahu sayyidna maryama sayyidna maryam buso neñu momit biñu ko préparé lé pour mu wara dem kër borom kërëm dafa def istikhara ba xam jan dom la ko fa yalla di wursugal ban façon dom istikhara la def ban façon dom su demé mom la ko fa yalla wara wursugal léne bimu def istikhara nim ko def moy dafa préparé wu comme niñ koy defalé kuy dem kër bam wara yek ci daaba jiko yobbu muni nañ ko abal kamil alquran mag ñi da nañ ko def moy istikhara ci alquran dañuy feug kamil bi rek yëngal ko ubbi aya bu ñëk dajal rek lu mu wax bimu yëngalé kamil bu ubbi rek daj ci aya alquran bu sun borom wax ni ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah walakin rasulullah wa khatimin nabiyyin wa kana ala kulli shay'in qadir ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khatimin nabiyyin wa kana allah ala kulli shay'in qadir mune mal asaf mune eskey ay way bur won ak aya bi way aya bi doxna sama diir lima beggone man dama beggone buma deme am fa yonent doomi yonent la fa beggone mais aya bi neena ma yonent dutu am yalla nopi na ci way nak kon ke jur yonent muy amina ke jur yonent muy maryama sama turundo muna muy biñ ma upp jom biñ ma upp ngor biñ ma upp fulla biñ ma upp beug lu bax man buma deme dana fexé ba jur fa fo ko xamni bu doonul yonenté ku tuddatu yonenté tek ko ci sama ngor ak sama jom ak sama fulla mayna ma suma deme dana fa def lo xamni dana fa jur ko xamni wallahi ku tuddu yonenté mom nga cey tek bo ne yonenté ba nga ca tegat kenn ko ci ko kay kan moy abdul khadim khadim rasulullah sallallahu alayhi wa sallam abdul khadim bo ne muhammad rek ahmad bamba nga cey tek radi Allah ta'ala sallallahu alaihi wasallam xolal ma joju jom xolal ma joju jom motax ma dan wax ni tilkal aqdam hasil aqdam tilkal aqdam hasil aqdam tilkal aqdam maryam ma nga degon tam jur isa sayyidna amina ma nga degon tam jur yantu yalla muhammad manam ni moy maryam busu mi jur cheikh ahmed bamb moy maryam busu mi tanki ben la bo jele tank maryam buso tek ko ci tank maryam mele yaayi isa wala nga jël ko tek ko ci tank amina ah akay arfan bi arfin motax señ musa ka wayna ko ci beydi wu saf xoram wu neex beydi wo xamni yalla xamna ni nima am ndariñ mune su ko misal ndax cheikh mudu bamba bi nga xamanteni ni yalla dogal na way juromu tedd wo ñew keur señ mo antu señ Seigne Moussa ka neena ñett yi la fa nekkewon da ko way ci turam
batu jaara la jël mu jël jiin nga ni jaara ma mam jaara sa arfu jiin wi jox na la jikko ju rafet ju yeme juk nga jubal nga japp tay julli tay jang tay joxe ba leer yi jolli xolal ñett yi maye yalla yeb suñ musa ka boole nako ci wenn way wi ñett yi maye yalla bokk yi lan moy maye yalla bankal sa baram lum ko wax juk nga jubal nga jang tay julli bokki da bok ci li maye yalla moy fo tollu ngay tuddu sa borom moy jang rek mo xam alquran la mo xam qasida la mo xam tur yalla wo yor diko wird la bok na ci li maye sa borom julli waxtu bañu faar waxtu julom julli julom bok na ci li maye yalla al infaq joxe motax muniko jup nga jubal nga jang tay julli tay joxe ba leer yi jolli jaara ma mam jaara sa arfu jiim wi jox na la jikko ju rafet ju yeme ndax jikko ju rafet ju yeme mo man ñett yi jikko ju rafet ju yeme mom rek man ñett yi mom jikko ju rafet muniko jup nga jubal nga japp tay julli tay jang tay joxe ba leer yi jolli al infaq joxe ñett yi moy maye yalla ñett yi tuddu yalla julli joxe tuddu yalla julli joxe ñett yi ñoy maye yalla rabbi sitra jalla jalaluhu motax cheikhou basir neena sayyidatuna maryam buso ning ko wax ci minnal bal qadim neena maryam buso ni ma len di misal di len netti ay jaar jaaram mom cheikhou basir neena kanat tusalli fi layli wa sawm naharaha daf dan def qiyam layli di julli ay guddem di war ay beccegam neena ñaar yi la boole won julli ay guddem di war ay beccegam te kat neena sayyidatuna maryam bim boole ñaar yi muy julli guddem di war ay beccegam yaqaluko dara ci jeefi bir keur borom keureum yaqaluko dara ci jeefi bir keur borom keureum lutax agn ba tardé lutax rer ba tardé lutax foot ma tardé lutax lutax lutax xam nga ma nga don misal ci ni bi yonnentou sallallahu alayhi wasallam gaay ñewé ni ko bi jigen yabalé ben délégation mu ñew ñi ni ko équité ak égalité bam ni mehn bam wax ci xasse ki hadis bani mehnatu ihda kunna fi bayti sawjiha tudrikul jihadul mujahidin jëfi kenn ci yeen ci bir kër borom kërëm moko taxa ci front ba di xex wala mu gungi am niw ñoo bokk yam xol rek bokk yi foot ci yere borom kër rek yalla bindal la tuya bay ku doon jihad ci l'islam foot rek passé ko rek xolal togg agn bi rek dugg ci wañ wa di mëkk sa xarsi muy dugg ci sa biir di baslo say bët leg leg gas bi lak la leg leg ñam bi lak la leg leg kafé ji lak la yoy yep ngay afaron nga diko afronté wa yalla yey bindal la tuya bay koy jihad ndax ka ne ci jihad ja defut lu raw lolu moy xex ak sa bakkan waye ko xamni du defal borom keureum dara dara dara dara dara salam lu rek ana agn bi ning ci felicidaire bi ana ka fe ci gas ba ngo ana ana ana ana subhanallah legui nak boko waxe ki nga xamni mom philosophe la nga xamni xalaat lay dundé dalé xni waw ñun tuba bi duñ defal seen borom keri dara presque te seen doom yeef ëpp alal ah yow alal ngay xeyma nit ku bax yow alal pour yow dundu adina gu neex gi lolu moy affaire moy affaire bu bax moy réussir da nga nan pourtant ñun tuba bi ñom yi ñuy def yépp ñun duñ ko def te ñom seen doom yi dañu réussir ah yow réussir fofu nga koy natte xam nga lan moy réussir dé dem aljana xam nga lan moy réussir ëlëk yow mal khiyam sa doom sa ña taxaw ci kanam suñu borom yëkëti loxom ram mbolo mudul jeex duggal leen aljana lolu moy réussir xam nga lan moy réussir sa doom sukk ñaari ba ci woom ni yalla allahumma yalla ni ko yow la doon deglu waye alal budé alal rek kay moy taxay réussir kon iblis réussir na iblis fepp alal iblis fepp alal bari alal taxul réussir de motax way kat ba sama xnako bari alal taxul gën neewi alal taxul bon lay taxa gëna ka bon taxol balay neboka bof lol la way kat bi wax
bari alal taxu ta gën neewi alal taxu la bon lay taxa gën ak bon ci xol balay neub ko boof kon réussir moy xol bobu nafsul mutmainna xol bu defaru bobu koku moy réussir walay seigne moudi waxtan nga xabit da melni tambale guma sax waye ah ñu yamale ko fofu rek ndax sakku nañ ci man may gattal detaay yi ndax kaddu gi man di xawa équilibrer touti

nangu wuta tuddu sax turu fir'auna nangu wuta tuddu sax turu ay minitam fir'auna kay moy xeynan musa musa musa musa musa ba lamin yep di musa rek musa fum tollu nan musa rek waye xolal yalla mom bimu accé ci opposition bu radical bi ñu xof fir'auna tuddul turam sax dañ suma akhrajna al akhirin man dal musal na sama leader man yalla mu na mu ñi ci dess ñep ma alak leen sama leader ak minitam musal na leen ñi ci dess ñep ma alak leen suma akhrajna al akhirin suratu suara ngeen balma ngeen balma ulama wa tasuf ne lañ xew xew bi ba muy xew mi ngi xewon fukki fan ci wéru muharram wala diko wax tam xarit mi ñi rando tuti ñu delu ci benen leader bu ñu wax yonent yalla isa alayhi salatu wassalam dina isa ta nekkon ben leader bo xamni momi tamit dafa jommal ñeñ wa jamonom bu mujji wa jamonom diko jiñ yalla ñen ñi diko jiñ doomi yalla dina musa isa ben leader la won bo xamni momi da demone bu mujj ay minitam diko jiñ yalla minitam yi mujj diko jiñ doomi yalla ndax lan yem na len ci ay discoursam yem na len ci ay programam mujj nak ñi diko jiñ yalla mujj ñi diko jiñ doomi yalla minitam ni nan ko musa teddal nelaw ken dula laal dara dula jot teddal nelaw sa gannaaw ni beundeng waye comme leader bobu ñox yon ci yalla isa mom dafa xam yalla dafa xam yalla dafa xam yalla lutax mu xam yalla moy xam na ni kenn tewut kenn muntu mucc kudul ko yalla teul kudul ko yalla musal pouvoir taxuta mucc yor pouvoir taxuta mucc ñak yor pouvoir taxuta mucc xam nga kan mo mucc ci yalla musal yont yalla musa nak isa loolu la téla comprendre ba taxna bi nga xamanteni minitam yi ñi ngi taxaw naan ko ñun ñolay ar kenn dula laal farsi muni xaar leen ki nga xamni kum ni kenn dula laal bayyi leen ma dem ci koku wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma abhasu ayya zalika isa ibn maryama قول الحق الذي فيه يمترون مغا سوره مريم وسلام عليه يوم ولدت جام منا مني بولن ما ديفاندر باي لين ما ديم سي يالا مو ديفاندر ما نخ يين مون لين ما ديفاندر كات بو كارتوس يي تاكي رك نين سامبو سين خيلو بكار فواي خام دوب لاكر موسني بي تاكي رك يين نييب نين داو kon bu len ma jema defandar bayi len yalla mu defandar ma wa salamun alay yawma wulidtu ndax bamay juddu ben minitane ku fa te moma ar bama juddi ci jamak salam bamay juddu ben minitane wu fa ken assisté wu ma kudul mom yalla wa salamun alay yawma wulidtu mune bis nga bu may faatu mom dong la fa yakar nak bis buñ deme ba war ma ray sax kérok bu boba yalla mumu kep la yakar ci mum musulma wa yawma amutu bu may dekkit non la kat mune gis nga ki di wax ak yeen ni ki di wax ak yeen ni salika isa ibn maryam xana legi weddi na li minitan yi waxon minitan yi ko don wax nan ko yaay domi yalla ak yaay kharitu bi yalla bi ak yaay ku sel ke ak yaay ku tedd ki mune yalla ni kay ma wax len isa mi ngeen di yëkëti ak togn tognal ma wax len moy kan salika isa ibn maryama fi ñepp jaar ba ñew jamono la jaar moy ci jigen salika isa ibn maryama bu len ko jox lu mu yurut fanatisme fanatisme bu mu len yobbu ci ngeen yobbu isa fu mu agul fanatisme bu mu len ci yobbu lutax mune salika isa ibn maryama ki moy domi maryama di fi ngeen jaar bu ñew adina fi la jaar yena bokku fu ngeen jaar

0: def ci mom luma deful ci yeen rek waye yeena bokk fu ngeen jaar yalla nit qawlul haqq li ma wax moy deug nak kuko weddit moy deug kat lutax mun alasi fi am turun yeena ngi ni don wer wer yeena ngi ni bis bu nek ngeen di werante nek ci tiktok bi ak internet bi nan isa domi yalla la isa moy ku teddi ki isa moy malaka ni isa moy mune alasi fi am turun li ngeen don werante diko tiktok ak facebook ak muna muni ki moy isa kat salek isa ibn maryama domi maryama jigen ko jur comme ni len jigen juré dama def ci mom luma deful ci yeen rek salika isa ibn maryam motax ba waja ne teul ci bas ba te nan daw len yalla jam ñang ñew maniko du deug yalla ju xey ni tuyi kaasu cafe ak dogu mburu jigen fukku jur ko koku du yalla yalla jigen du ko jur du xey ndeke kaxe yit nak waxo deug wa ñu pamte pamte ma sanni ma fele man yeena xam de way waxna len deug rek waxna len deug waju du yalla man na doon ku bax nak ku tedd waye du yalla nak deug du yalla yalla jigen du sukku jur ko mu dede ku jigen di sukku jur do yalla ulama wata su neenañu xew xew bi mi ngi amé won ci fukki fan ci wéru muharram ci la isa juddu wax wax ji mu wax wax ju tawhid nak la wax mom isa wax ju tawhid la wax ndax ñetti position yi yalla kep fa man dara ñetti position yi yalla kep fa man musulé bisub juddu bisub juddu bisub dé bisub dékki ko fa gis kudul yalla lulay lor la ko fa gis kudul yalla lulay lor la motax ñi nga xamni dañuy wéddi ram lolo tax ñi wéddi ram fekk na ram après li la ram ba'da salika ginaaw li la motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bako sayyidatuna aisha laaje waaw yow ki yalla yoni ni nga nu misale mbirum yawmal qiyam ak nimu grawe ak nimu tare est ce que kon yawmal qiyam yeen yonante yi da ngeen ñu tal ñun seen soxna yek seeni talibe sallallahu alayhi wasallam niko waaw waaw da nañ leen tal de way amna ñetti birab yo xani mom kene du leen fatal nak li ñi doon yonante duñ leen tal amna ñetti birab yo xamni li ñi doon yonante kene du leen fatal nak ñetti birab yoy après la après nak ñetti birab yoy ram musa nga ñew kon ram lu am la alquran ko saxal ram lu am la alquran ko saxal après ñetti birab yoyu ram musa nga ñew après ñetti te lolou adina bi ñuy dund ñun ñepp gis nañ ko da ngay and ak sa dom sax ngeen tollu situation bo xamni do tal sa dom mais après situation bi dang koy mujj tal di nga and ak sa soxna ngeen tollu situation bo xamni do ko tal lu neexa comprendre la buñu randu waté tuti ñu dem ci benen yonent buñu wax Yunus alayhi salam idina Yunus alayhi salam momit jamu sun borom la tabarak wa taala yalla yoni ko ci aw gay waye nak Yunus alayhi salam dafa nekkon ben leader bo xamni dafa yakamti won adinam mom pour mom da wara jot ci ngor gi kout ka kout ak lum meuna kouté nak mom Yunus leader buñ wax Yunus mom la yalla yoni ci ay minitam mom muni day dem ci nguur gi kout ka kout ñu ne ko way Yunus alayhi salam amna leader yu la fi jitu won amna ko xamni wote na jooni at ay minitam juroom fuk ko gem ndem mat na juroom fuk sax yow nga ñew fi barki dem ni kout ka kout da ngay jot ci nguur gi ak lu meuna kouté teyal Yunus ni mom day jot ci nguur gi rek mom dal ñetti conférence de presse la def wo minitaay faalé wuñ ko mu def ñetti meeting wo minitaay faalé wuñ ko ñetti meeting mu gedd dal di genn rek def live-am yeen minitaay du ngeen dara gëmulen dara wa bu ngeen gamon dara dama len di jaral li jaral len la yeen minitaay li yeen minitaay la waye na xaar leen legi musiba mi ngi ñew ci rew mo xane bu ñewé yeen ñepp lay waabalé musiba ma ngi ñew man dem na baye na leen ak seenum rew yalla niko ay ci ba xam ndax yow yaay yalla wala deet muni len alchimiste ngone yeen wa rew mi yeppay alko ginaaw nangu len ma gem nangu len ma top jox ma rew mi alchimiste ngone yeen ñeppay alko yalla niko wa ba xam ba alchimiste ba xam ndax yow yaay yalla wala deet alchimiste dara xewul alchimiste dara xewul minitan yep dajé ñi def tiktok ñi nek ci facebook bi nan ko wa yaani won alchimiste dañuy di anamu ana diega wa mu am gatcha ni mom xajootul li ci rew mi kon day genn rew mi rek waye sun borom ni waye téréwul nak liko erreur bobu di dal nak sama yonent la nak wax deug yalla sama leader la mako yabulon inna yunus lamina al mursalin isabaqa ila al fulk al mashun fasahama fa kana min al mudhadin faltaqamna al hud muni ak lu meuna xew yunus sama leader la man yalla mako ngem mako yabalit mako yoni muni waye nak dafa yakamti ah bim yakamte dig len mbugal ni len bu ngeen setané ba falu ñuma bu ngeen setané ba gagneewuma da ngeen perte da ngeen melni da ngeen dund situation bi ciab bi dana yok café dootu am tax yeen tamit ngir sant liñ wax santas ngir santas len legi nak minitaay lank niko ñun duñu nangu sa santas yoyu le am nguur ci dogalum yalla la nek mom dal yow wote la war wotel rek yunus daldi mer niko nak demissioné na mi ngi dem yalla neena bam demissioné ni mi ngi dem gal gam jikko yam avion bam jikko yam mom la jël wal bim jikko yam rek la jël né bim jëlé gal gi dem ba ci digg geej gi né na gal ga nga fess del na rasoukh gal ga na rasoukh mu am ben renseignement sénéro bu nek ci bir gal gi dat ni gal gi bu massaan am problème bu melni rek xam leen ni amna leader bu def lu mu wërta def nañ leen ko téggo bant amna leader bu jalgati ni téggo ko bant ba dal yunus ñu xam ni kon yunus mo jalgati ñu ne ko kon nak fukki bakkan duñ ko jënde ben bakkan dedet téméré bakkan ñu jënde ko ben bakkan dedet yow lañuy sanni ci geejgi ñun ñu mucc wax deug yalla mom lay wax leader yi da ngay gis leader bo xani ben bakkanam bi kep la bëgg jënde bakkan ni sénégalais yépp yow sa ben bakkan bi la jar bakkan ni sénégalais sa ben bakkan bi nara tax ñu jël bakkan ni sénégalais yépp sa ben bakkan bi jëruko yow nga dem te banu fi sax moko gën sa ben bakkan bi jërul bakkan ni sénégalais yi motax seigne touba bañ ko nessa ben bakkan bi jaral nañu suñu bakkan muni dédé téléen seeni bakkan ma dem ak sa bakkan téléen seeni bakkan ma dem ak sama bakkan yalla may aral bopam motax wa gal gi ni yunus sa ben bakkan bi jëraluñ suñu bakkan yi jël ko sanni ko ci geej gi sun borom neena ginaaw man duma bayyi sama way fum tollu ma tollu fa ak mom fal taqamna wal hud ma yabal ben ngaax wenn jeun wu mak mu ñew ni ko dandix wonna ma yabal aw jeun mu ñew ni ko dandix wonna waye neena wa huwa mulimun neena nak yunus ngi am kersa huwa mulimun mi ngi ci biiru jeun wi de waye and ak kersa ay way man li lu ma dalé yakamte jot ci nguur jeerut li ba tax tay yalla yobuma prison bo xamni prison wu biiru jeun la ma nekkat ci benen prison wu bir geej muy ñetti prison lendemu geej gi biiru jeun wi ak geej gi ci bopam ñetti prison yalla sanctioné ko ci waye nak comme mom leader la bo xamni reconnaître na ay njumtem reconnaître nako mu daldi gaw delu ci wat sun borom neena falawla annahu kana min almusabbiina la labisa fi batnihi ila yawmi yub'athuna bu fekkontani gawul reconnaître ay njumtem xamni mom yakamte ko yobbe luko meuna dal muni buri won ak lola prison la koy bayyi ci prison wu biru jeun wowo fala koy bayyi ba karok ñaan suba lañuy dekk duma ko ray sax ci biru jeun wi dama ko fa barek dama ko fay barek muni ci prison bañ ñu suba lañuy dekk yalla neena buri won ak reconnaître bimu reconnaître njumtem non lay def ak mom non lay def ak mom njumte nak lum for for tuba ko gëna reuy tuba ko gëna mag sa bu nit ki reconnaître ay njumtem rek dañ ko wara bal dañ ko wara bal sun borom ni bu fekkontani Yunus reconnaître ay njumtem fofu la koy bayyi ci prison bi bañ ni suba la yowmal khiyam bañ ni suba la yowmal khiyam lolou ma nga suratu safat lama wa tasawuf nenañ borom xam xam mi batini nenañu li kërok bamuy xew yalla nga xettali Yunus genné ko ci prison bobu ci bisu yawma asura ñi nek prison ñepp te yalla subhanahu wa ta'ala dogal fa seenuk dem te toñu ñu kenn yalla ne len yalla may ci war may asura ñom ñepp ñu genn ñibi seeni kër inshallah ta'ala yalla ni len yalla may ci war may asura ñom ñepp ñu genn ñibi seeni kër ni yalla musale won Yunus ci biiru jeen wa ci prison bobé kazalika buñu randu to tuti dem ci benen leader buñuy wax Yusuf alayhi salam dina Yusuf fa nekkon benn leader bo xamni xalé la won opposition yep mo ci gënon nek xalé waye nek xalé bu intelligent nak xalé bu intelligent ni mu intelligent boole ko ak nek ko xamni ni ko am discipline la ko am discipline la legui nak mbollem opposition yi ak pouvoir dajé ni dañ koy sacrifier dajé ni dañ koy sacrifier mom Yusuf alayhi salam ben leader la comme mom bayam leader bu mag la bayam leader bu mag la xamna lan moy rival mom bayam Yusuf alayhi salam dafa yew rek ni bayam man day dama gint limay don xalé fukki leader ak ñaar ñew sukk fi sama kanam fukki leader ak ñaar muni ko waye ñaari leader yi nak muna munim ñom ay intellectuel lan ñi bok ci leader yu mag ya bayam ak ndayam lay wax amna ci ñaari leader yo xamni muna muni yoy mom ay ponkal lañ bayam ni ko mom leader bu mag bi ni ko attention de bu don sun jamono bi doyen leader buñ wax Abdoulaye Wade ni ko saway attention de li bu mu jëm kaw de gis nga li bu jëmé kaw muna muni ko sa rivali duñ la ci baye de leader yépp lay massacrer yépp lay sotando sacrifier la leader yépp ay dajé sacrifier la duñ la baye nga jall de muni ha muni ko waaw waaw Abdoulaye Wade ni ko waaw waaw ya da Allah wa nasara yalla nako yalla sam Abdoulaye Wade ni ko li bu mu jëm kaw bu ko wax fenn bu ken xam fo jëm gis nga bu nit ñi xamé fo jëm muna mu ni ko sa affaire du bax de waye comme Yusuf alayhi salam leader la bo xamni amagul experience mu dal def conférence de presse rek waxale ko ci mu def conférence de presse rek waxale ci mom oxystifam fi mu jëm xalaatam nim bëgg yoré réew mi bu ci joté nim wara redresser yi nga xamni ni jubadi la nim wara defalati justice bi ñu ne ko ha ha ku ñepp xam fo jëm do yegg yow day tay gisuma la mbaaw
1: ñu no takusan de ñu no takusan Allahu akbar Allahu akbar
0: comme legi mom xalé la amagul experience mu dal di genn rek def layfam rek wax lim nar lepp suma joté ci nguur gi dana redresser li dana tejj ki dana japp ke dana wax ki li ñu ne ko sa way yow nak far do ci jot bu ñepp xam fo jëm do yegg do ci jot de mu ne ha mu ne waaw ah bi lolu amé opposition yépp dajé waxtaan ñu dal di def dialogue national ñom opposition yépp ñu def dialogue national bi ñu defé dialogue national bi ñu ni ñaara mëna am amna ci suñu biir ben doyé bo xamni comprendre na fiñ nara jëm ak Youssoufa kon duñu nango libéré ak Youssoufa mu yankoba alayhi salam yankoba bu xamé liñ bëgg ni ñun dañu woté dialogue national bis bu ko yankoba yëgé du nang Youssoufa bok ci té bu ci Youssoufa bokul duñ ko mëna sacrifier kon nak nañ dem waxtaan ak mom ndax buñu aggé ci bis bañ wara def dialogue national bi conférence de presse mu mëna ñëw ñu ñëw ni ko doyé dañu bëggoon dal amna ben dialogue national buñ bëgg ki pour régler waat yenn situation yi dal dañu bëggoon buñu démé buñ tay dem nga bayyi Youssoufa mu and ak ñun mu ni aja ban xalaatunako da ngeen ko bëgg sacrifier ñu ne ko way ponkal yu toll ni ñun dof nañ bay sétane en tant que sun frère leader ñukay sacrifier lolu xalaatuñ ko mu na même bu ngeen ko dul sacrifier yeen seen bop damay bañ ngeen dem ba fofa sagane ko su ko defé minitaay opposition yi ci dess doxé ko gëna agresser ko ñu ne ko dédé ñun ñoy doon ay garde koram ñun ñoy doon ay garde koram ah doyen bi ni leen kon nak yobul leen mi dal di yobbu ñu and ak mom niko nak légui dañu bëgg dem ci dialogue national bi il faut nga ñew ci dialogue bi Youssoufa ni man wax deug yalla seen dialogue bi intéressé wuma ñu niko tay lañ la doon xaar nak do ñibbi khala qa'ilun minhum la taqtulu yusuf wa alqoo fi qabayat aljubb ne bi nga xamé ni leader yi nenañu occasion biñ bëggoon am nañ ko jekku nañ ko nañ ko sacrifier mom du bok nañ ko sacrifier neena leader yépp bu ñu dajé ak luñu soxor ak luñu nek sa nuñ ko waxé ci sax sa rival wala bok luñu nek sa non amna ci ñom ño xamni nak deug honnête nañ amna ci leader yu honnête nak néna leader yu honnête yoyé ñom ño wax ni ëpp na def la taqtulu Yusuf ñepp taxaw diko deglu muni dédé leader biñ wax Yusuf sun frère la waye nak wax deug yalla comme sun frère la sun petit frère la ëpp na def buñ ko baye gaay ñu sak ñu wa légui ñi def déggal mom xalaat bi mu joxé mom kay mënon nañ ni nak baye leen ko ak liberté amna droit xalaat amna droit wax waye waxut lool de xam nga lu wax dañu dal comme mën leen ko ñak baña sacrifier mina mu ne wa al khufi qabayatil jubbi ni lolan la mu ne tej leen ko prison yobul leen ko ci kasso bi wa alquhu fi khabayatil jubbi yobul leen ko ci prison bi rek bayiko fa ba election yi passé ñu wa mais buñ ko bayé ci prison bi est ce que lolu wërna mu ne même bu fekké ni dañ ko bayé ci prison bi yaltaqitu ba'da sayara in kuntum fa'ilin mom leader bi moy wax de mune même bu fekke ni bayyi ngeen ko ci prison bi hmm man na baña faatu muna mune man na am legui tay du yag dara muna mune ben leader ñew gagné genné ko prison way fekk mom ñak na ngor gi rek
1: yaltaqi ubahda siyar legui tay ben leader gagné ci élection yi mais mom bu ñewé jambalé indi bu ko defé mu génné ko prison bayyi ko way fekk mom ñak na ngor gi
0: en kuntum failin bu fekké def ngeen lima len wax bu fekké def ngeen lima len wax ma nga soorutu yusuf bu fekké def ngeen lima len wax dañu bi lolu amé ñu sanni yusuf ci tenn ba mom ay fréram doomi bayam yi borom neena tabarak wa taala amna ci kenn ko xamni ko honnête la ni li ngeen bëgg def bi leen ko def bi leen ray yusuf mu bayyi leen ko fi rek xeyna legi tay ben karawan dana fi jaar récupéré ko bi nga xamé ni yalla dogal na ñom leader yoy ci seen jalak national bobu ñu sacrifier waji wagnou ko wat ñew nak bi ñewé doyen leader yi ni len waaw ana saway ñu na saway de la nga ci doon wax mo far am ñun dal dañoo top ci conférence bi rek di waxtaan ndekete ay gaay joge nañ feele ci gannaaw legi Allah wi nañ ko sacc nañ ko yobbu nañ ko bi waxe lolu doyen leader yi nga xani mom yagna opposé wu Abdoulaye Wade 25 ans de opposition yagna opposé wu xamna li ci ay pexé ak yépp mune li ngeen wax gawma ci dara da ngeen ko fexel rek dara la ci gëmut yépp ay complot dong la wajahu ala khamisihi bidammin kazib li ngeen wax ni ay fen dong la da ngeen ko complot rek dara la ci gëmut man Abdoulaye Wade dara dara gawma li ngeen wax da ngeen sacrifier ngor ci rek da ngeen ko complot Abdoulaye Wade nak liko gëna jaaxal ci mbiri mom da yaakaaroon ni opposition yi duñu fen ndekete ño dakk fen Ismaïl Yassine yam ci Yalla yanko ba da yaakaaroon ni ñi duñu fen Yalla xamal ko ni ko gis nga ñi li ñi bax bax bax wala liñ lay niru niru lu bax liñ lay niru niru ñu honnête ño dakk war ño fi dakk fen wajahu ala qamisihi bidammin kadhib nga suratu yusuf nga suratu yusuf ño fi dakk war waw seigne modou jeexaluguma leader yi dese won na leader bu ñu wax ibrahima alayhi salam momit xam ngeen ni opposition bu radical la jëlon mi namrous tayit wax deug yi ma ngi won ak benen opposition benen leader buñ wax Idrissa momit aksi wu ma ci ah man na am xeyna dimanche bi di ñew ñu yeggale ko wala ñu delu wat ci sun mawdu bu jëk ba rek su ko defé kon ñu ndoké leen wenen yoon dama bëgg wax ni alquran sun borom da wax ni ma faragna fil kitab min say alquran lepp ngi ci lepp la traité bayiwul dara bayiwul dara xala yow mu fi nek dal di jema masla yi di waye alquran bayiwul dara ba ci jigen ji tok ci wañu yi di tal gas bi wara togu ñam wi alquran waxna ni muy talé gas bi ak nim koy togge nim koy togge ah bu dé sun réew mi nak réewum layig la alquran bokut alquran bokut sunna bokut awa yeen xana du ngeen ay julit bani alquran bokul sunu ñu aha kay baye leen ñuy julé ko wor rek baye sun mbirum adina mom genné leen ci alquran ak sunna a julé ko wor nak ak tuddu dom ak maye jabar koku mom joxat nañ ko alquran yeen wa alquran mom bu lolu joté rek ñew leen yeen lolu rek lañ leen di doyé yeen mom lolu rek motax ko dégg mën la borom alquran la ma ngi dégg xuma ay lañu daara ay lañu daara yeen li ngeen wara yitté moy système bi jogé fi système laïcité jogé fi mo wara doon seen combat bu ngeen ne nak dañuy jaar fi ba jot ci doora sansé système bi lolu du deug meunta nek da ngay xex système bi fi nek bañ nangul lako kay te moy da ngay taxaw di xex ni parti l'islam dafa wara am pourquoi pas kep ko xamni tudde nga sa parti isbul haqq min la do fi amé ndax lolu mbirum diiné la lan motax ku fi tudde sa parti madlabul fawsayni ñin la do fi amé ndax lolu mbirum diiné la lolu ngeen wara xex ba paré bu ngeen di xex waye duggu ci système bi neen ci diwuk tir gi xonko ciuru genn naan bu mu wex la sol kulay gëm kenn gëmu la kenn gëmu la da ngeen di politique rek dem len politique waye jot ci nguur gi ku joté nguur gi ci système bi nga koy doxal wala do fi tok nguur gi ku ko jël ci système bi muy doxé système boboy continuer wala yow do ko netti wa système bi dañu dof ba dila bayyi palé ngay continuer nan da ngay sansé système bi ñu lay massacrer nga joggé fi nga nan lan système bi ngeen di xex ba gagné ko ci terrain bi ñu ni légui kat kenn ku ne am nga droit sosta parti tudé ko isbu tarqiya am nga ci droit am nga droit créer sa parti tudé ko madlabul fawsayni am nga droit créer sa parti tudé ko ma way bu nafi du liberté lañ wax kenn ku ne am nga ci droit bu ngeen xexé lolu ba lolu soti nak waw kay su boba bo joté ci nguur gi bëkk ko soppi système bi fi né kenn du ci saña wax ndax dañu xamni li nga représenté wu nit ñi trahirou len xaro ba yegg palé soga bëgg indi lenen Mohamed Mursi ma nga né bim ko défé té pourtant ñom sen ni nga sen parti bi dafa léron sax ñom lér na len ni ñom ay salafiste lañ ñeleen wotel it xam nañ ni ay salafiste lañ ñi wotel waye téréwul bañ duggé ci ngor ko sax bëgg doxal salafiste nan lañ leen def ñu leen américain yi def jëlé palé ci bu gaaw doxal lañ bëgg doxal ñom ma gaay mbiri yombut de il faut ñeen def attention ñeen def attention man nak sama yoon ci politique man politique politique waye xamna nak niñ koy défé gaay yi di politique mom xamna niñ koy défé waye man politique ma dé wala bok man buma dé politique sama politique yépp ci alcorane lay jëm ak sunna ak seigne touba jeexna man politique ma waye nak niko gaay yi défé ni seen nax yi da melni dama lèr ba melni sama redi baram seen nax yi comme nak man yalla dafa dogal ndaw ñi ciofel gi ñu am ci man top gi ñi top jotaay yi conférence yi waxtaan yi lolo tax mënuma ñak bañ di wax ngir yeleen ñom ñom leg leg dañ far fi barab dañ bëgg mbir ba tagaliko ak seen sago ba bo leen di wax la cey deug duñ la nango deglu waye nak buñ démé ba ca kanam dañ na ndekete kat li Mustapha Mbaye Sam doon wax dembu deug la waw waye nak man bu fekkenteni xalé bu ndaw dafa fébar nga bëgg ko pikir pour mu wër mu joy ni la bëgguma pikir bi baxul ci man nga bañ ay joyam tax nga dencaat sa pikir febar be koy ray pikir ko rek nala saga nala mat nala gajji waye pikir ko rek su wéré da nga xamni bam lay saga ak mat ak gajji da nga bëggoon mu wër dong amo ben intention ci pikir bi lul bëggoon mu wër rek ni dong motax may wax ak ndaw ñi di leen yé leb na leen kal na leen di leen yé rek jubluma ci ludul bëgg ngeen mucc seeni bakkan mucc ndar xeyut soti adina du ben bis bu len nangou kenn ku yalla bind ku len di jaral ngeen di becc ngal seeni wajur suñ bi internet bi nga xamni fiek 100 ans mi ngi rulé mu wour la ni yow do fi amat 100 ans te di mo bammel nga am audace sañ bu toll ni taxaw ci ab micro ay camara wër la nga ni diiw ma gënal sama nday ak sama bay té koku ngay wax du yonent du waliw la hawla wala quwwata té wax gi ngi koy wax daray al-akhirah taxut adina tax sahaba ya waxon yonent niko ya nu gënal sunu nday ak sunu bay waxu nuko ci seen tayok bakkan yonent mo len wax ni bala seen ngëm yalla ge mat da ngeena wax li ñu door ko wax waye gis nga ba alquran ñe lu wax wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana lu ngeen fonk fonk nit muna muni bu len fatte seen ñaari waju lu ngeen fonk fonk fonk nit muna muni bu mte ngeen war mal seen ñaari waju lu ngeen fonk nit ki muna bu mte ngeen jox seen ak seen ñaari waju way nañ dund li way beugal nit ki fonkal nit ki respecter nit ki defal ko lola lo beug defal ko ko waye bum tax mukk nak euleuk ñu man la war ni la hey ya fi becc nga lon sa ñaari wajur malaakai dañ lay war euleuk yow mal xiyam ni la kay ya waxon fi ni diwele gënal sa ñaari wajur malaakai dañ lay war bu lako dara jaral bu lo malaakai war dedet bu nangu malaakai war la yow mal xiyam beugal kula sopp defal ko lula sopp andal ak mom num la sobe waye bul fatte sa ñaari wajur ni bëgg waxtaanu neex bu mu la yobbu mukk ci ngay wax lu sari at téré wala alquran téré ko dam lo wax ni kenn duko café dam lo wax ni kenn duko café ay wajur duñu desuko café sallallahu alaihi wasallam liko yalla di wax wax wax ni nit ñi ne leen yonent bi gënal seeni wajur seen ngëm doga mat and ak lool lepp ben way ñew na ni jarañ ñuko dama bëgg and ak yow suba dem jihad ndax ma sahid de ci l'islam de ci jihad ja te lalla sallu niko ana sa ñaari wajur ñi ngi dund kenn ci ñom ñaara ngi dund mu niko waaw waxuma la kenn sa way ñom ñaar ñepp nga fay dund yonent bi niko fofa la la yebal moy sa jihad delul fofa la la yebal moy sa jihad wa xolil jihad nim tollu ci l'islam yonent bi niko comparer ak al ihsan fil walidayn balen wax joju refetut kenn duko wax ci public diwama gënal sama ñaari wajuri kenn duko wax ci public ëpp na wax même bu fekke ni sax sa tiofel ci mom sa mbeugël ci mom ak lumu for for na nga garder nak sa ki waye dal am na yo xani mom deug deug doyna wa bop lolep nak bëgg la intik bir ndaw ñi rek xam ni ngeen mel ci man rek fo tourner kula seen xamé la sax yalla xam nako barki demb dama joggé ab dej bima ñëwé ba ci crossman bi ma wara taxaw pour jël tali bi may bayyi auto yi di jall amna ben way bo xamni mi ngi yéré pousse bo xamni café ataay lool la ci def ndekay wu ma seen rek dal ni may sang yaram dal di daw xelli ci ataay ji dag nana def ci ñew ni ma am eddi Seigne Touba ni ma mang lay diglu guddek beccëk yama tax am li yama tax am jëm yama tax etc etc li do nga motax yeen ndaw ñi may wax ak yeen waye man buñu ma samba buñu ma demba man xam nga luma bëgg deug xam nga luma bañ ay tiaxaan jeexna deug rek la bëgg man dama bëgg dal nit boy andal ak mom ci deug benen bi ci dess ak moy nga nangu xalaat yu wuté nangu xalaat yu wuté mo nu fi indi annas mukhtalifun ñepp bokku ñu yam loolu nga nangu ko fim la limay wax lima gëm nangul na keneen ki lim gëm ci kaw mu tek ko ci bas yu leer indil ma alquran ak sunna muy salafist bi muy wahhabist bi lim wax te layal ko ci alquran may lima wax te layal ko ci alquran ben ma convaincre ko mba ma convaincre ma te man gëw ma ni dana ma convaincre ndax ulama wu tasawuf dama xam seen digënté ak seen borom fasiyenu ragal yalla toll nit nak bu fekke ni dañ la man damay jëfëndiko taqi moy wax lo gëmut koku warutu la doy ci sa diine warutu la doy ci sa adina deug kuy jëfëndiko taqi moy nit ko xam da nga mel ne kak tar lo tok nuro mom dang koy gis sax même ba ci tariikh yi di ko xam ni neena ab murid la waye boko fekke ca tuba bi ñom gourmes do len xamé muné ko xamé wa gourmès
1: lolou lum doon lolou lum doon
0: lolou melokanu mah la mah wa mah mah moy ñew dugg ci sa bir bant bi mah ko bam funox té do ko yek da ngay laal rek muni ta sax motax ngay gis sax way jur yi leg legi ñu gis ben way baye ko ak seen dom muy and ak mom ñu and ak mom dom ji day xey rek ñew baye bi wax wala yaay ji wax munu ho mer yeen da ngay na tardé seen affaireu bidaay yi neeku ma ci sa fitni reus fekk na bo mah gafa jaar de muta sa bo xey yeengalal bant bi xol ba xam ndax mah dug na ko wala dit boko defut da ngay xey rek wax sa dom ñu la way way way goor gi man seen bidaay yi seen affaireu bidaay yi kon dal seigne moudou li yamale fo waxtani assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala ñi ngi ndokkel nak mbollem diaspora bi di len ñaanal yalla di sakku ci ñaan rawati na suñu bokk yi nga xamni ñoy and ak ñun ci dar ihya ulumuddin ñom serigne cheikh jonne ñom nek fofu ci amerique ñom serigne wali fay ak soxnam soxna jeynab ak xalé yi ñep ñu ngi len di nuyu di len ndokkel seigne ko safal nako noni tamit seigne mohammed diallo ñom ñep ñu ngi nuyu tamit serigne mukhtar sar serigne mukhtar sal nek fele ci Angleterre ñom cheikh fall ñom ñu ñep ñu ngi fofu ci Angleterre seen taxaway mukhtar sal sax mi ngi ma doon wo sank rek bi nemiku ak ñaan jazakum allah khair jisaahi kon dal kul amin wa antum bi khair ci at mu bes mi nga xani mom lañu dugg di len wax jazakum allah khair jisaahi di len ndokel jere ngeen jef wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

الله رب العالمين بن متود ينتي الله محمد لا يحمد في نفسه سوى اسمه محمد غرمو ما تي سا بوب لودول جود رك ني تودي ما ينتي الله محمد تي بو سيته واي جورم تودي وكو محمد ديريكت انديريكت لا مانام كين تودي سيغ توبا كوكو لين تودي محمد صلى الله عليه وسلم مي سي احمد بامبا سال سي احمد بامبا سال مين كو تودي واي مو خي yalla yaral ko bopam baniko legi tour wi geuna tedd te geuna reuy te ma tudde ko sama jam buñ wax muhammad yow ahmadou bamba tudde na la nono moy lan moy abdullah wa khadim rasul legi abdullah la tudd tour waw moy tour wi geuna mag geuna reuy ci tour yi motax yaron tou sallallahu alayhi wasallam bako yalla di wo tour waw la ko woyé subhanallahi asra bi abdihi kon waru gar la nga yar sa njabot droit la legui nak respecter nga droit yi adina yi mais droit al-akhirah yalla waral ko laj eul respecter wuloko aïcha tifawa aïcha mani lepp lu yalla sak di ca jël échantillon boole ci doom adam fim na am na ci doom adam yi ño xamni melaw yo lañ amé melaw yo fo len fek lakale rek lejeul seeni wajur ba mujj nak seen lej leji dootu yam ci kër gi waye dañuy lejeelale wa mbedd mi mujj dootu ñu yam ci lejeel wa mbedd mi waye dañuy lejeel wa quartier bi mujj dootu ñu yam ci lejeel wa quartier bi waye legi dañuy lejeel wa rewma ay agresseur lañuy doon kamur yalla alali jambur sacc alali jambur ray ko jël alalam fum tambale won ci kër ga ci keur ga la tambalé dé da mag ba aksi ci mbéd mi rek waye ci keur ga la tambalé melaw yo wululul guddi mom yo du nelaw dula bayyi nga nelaw wululul rek wululul amna doom adam yo xamni melaw yo lañ amé am ci doom adam yo xamni melaw bay lañ amé xam ngeen ni bay chopran xam ngeen ko soba ba dekk ma soban bay amna nit ño xamni non lañ mel ci chopté lu seen yon nek ñanga ca lu son yeen nekul ñanga ca kazalika am ci doom adamay ño xamni melaw xar grawuluñ dara lo leen waxul xamunu ko fimne amna ci ñu xam non lañ mel lolu goor ñi xam nañ ko leg leg yalla wërsegal la soxna so xamni loko waxul xamuko moko xarayam waye nak bañul dara nak loko sant mu def ko mom waye nak xamul dara lulu liñ ko amna ño xam non lañ mel melaw xar amuñu bañ waye xamuñu dara nak xamuñu luy loré xamuñu luy jariñé ñom dal liñ xam moy li nga leen wax xar non la mel am ñoo xani melaw gëlem duñ fatte dara lo leen def mi ngi ñu cornet denc te duñ japp mer bayyi bu gelema ngi ni tay boko toñal gelem togal 10 ans ngeen doga gisee wat bu lay gis defayu 10 ans la wax bu lay gis defayu xamé na la mom gelem dana fexé ba jégalé bu la doré wix rek xamal ni toñjon ko toñon lay fayé mom gelem am ci doom adamay ño xamni melaw mous seen jariñal bop rek duñ jariñ kenn dara te buñ la mané jariño la melaw mous amna ci doom adamay melaw mous munu ñu la jariñ dara te dañ lay lor nak fuñ xam nga mous fimné ni munu la jariñ dara te dalay lor ndax mous moy ñew nga yaatal ko sa kër mu dem ci mbedd ma japp jaan ju diewul ñew tégal la ko sa kawum lal nga ñew tudd ci jaan ji mat la nga dié te amalu la njariñ kat ben njariñ amalu lako mom mus xana lum jekku mu dem nit ñi no amna ci ño xam non lañ mel amna ci nit ño xam ni duñ jariñ kenn dara te kuñ mëna jariño la te fuñ tollu dila lor nak legi jikko yoyu nak lañ bëgg nga diko dindi ci nit ki jikko yoyu ben par ben
ben par ben jikko yoyu amna ño xamni xéti jikko yoyu yépp motax ñuy yonal yar lolo tax ñu yonal yar lutax yonamtu sallallahu alayhi wasallam ni sa dom bu amé 7 ans nang koy soñi ci julli waye bu yagg mukk ba nga door ko ci muni bu amé 10 ans nak té bu julli joté du jog julli ji muni musulub yar musulub yar légui tuba bi nan goné ken duko door té yonent bi yalla yoni ñun ni bu fekkentani ag na fi té bu xasse am 10 ans amna xel muna muni bu ca agge té nang wutu julli muni musulub yar duma ko la wax fofu la sari tibé duma ñu nan l'islam santane wul duma wala ñu nan tup subhanallah yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam moko jangale droit de la femme andil ñu ay catastrophe yo xamni ci suñu kër yi mëne su ko misal ay catastrophique yo xamni kenn mënu ko misal da ngay ne sa kër di yor sa njabot tek leen ci alal kitab wa sunna magatum yor yor joge fe te moy ñi ñi tudde ay xuma ay badje ni gox lañ xum magatum yor yor joge fele nenaay da yeeram gone gi ci yar bi ye nenaay motax rocc ku naay dem na fele ci police ay mba gendarmerie ni ko diw dal wax deug yalla domam ji nim koy maltraiter par ci par la te fek kat bo deme passé wul ak mom bul def mu def bul def mu def bul def mu def mu dumako lolou yeen ñi nek europe xam ngeen ni seen loxo ñi mi wutal lal xalel te l'islam mo leen sant seen loxo di lal xalel bu fekke lal gi warna ne ko ko ci def tay noy def ñak sa dom dañuy ñew récupérer ko yobbu legi lu dess moy kon bu yar jotay joxel ñu yaral la waye nak bëgg wéccet biñ lay jox bëgg wéccet biñ lay jox ci sa doom diko ko fay par wèr nga diko fajé say soxla té dañ la ko doon jox pour xalé bi wara jang pour xalé bi ñu éduquer ko donte ñom seen éducation bobu ñu éduquer du éducation dara seen éducation possible dal yégoné gi ci liberté yo yégoné gi ci liberté motax lo ci gis xalé bu am 10 ans moy jog jël ngannaay waxo dem ci ben école rosé ay moromum bañu toy ñom ñepp mu dé bo ñewon ci xalé sénégalais bu ñu yar nga jox ko pistolet bo muy tuday lox ba mod du ko mëna sax tiyé waxuma pistolet waye pa ka sax ñëmé wuko waxuma di ray nit nak mom xañ nit sax danaka du ko ñëmé fofu lañ toll yeen tukki kat yi am ngeen benen part de responsabilité ci seen njabot moy da ngeen di nek bitim rew yore fa njabot nek senegal yore fa njabot ga nek bitim rew ci ay loi tege ci sa kaw ni la bo jawrut ak ñom fi ñu sanctionner la njabot gogu ngay gëna sonné njabot gogu nga gëna dépasser sa alal ke sa njabot gi nek senegal te pourtant ñoyam ci yow ay droit de motax yonnentou sallallahu alayhi wasallam waxon ni ittaqullaha wahdilu bayna awladikum ragal len yalla te ngeen mandu ci seen digeent njabot yi sa njabot gi ne senegal ben serigne daara nga koy sandi pare nga ci at mu ne bo moytul ben yon nga koy yobante yenn 100000 wala yenn 10000 francs wala yenn 15000 francs at mu ne ben yon wala ñetti weer yu ne waye sa njabot gi nga yore bitim rew te ay sanction tege ci sa kaw sanction yi da melni yow da melni tubab bi nga gëna ragal wala police nga gëna ragal ci yalla mi la bind droit yi la war ci njabot gogou nga xamni même bo amul lo leen defal da nga ko lebi mo la war ci njabot gi ne senegal waye ab serigne daara nga koy sanni rek pare ci budé serigne daara bu ragal yalla coono yépp mo koy togo
dana ci daj lu ne dana ci daj lu ne non la amé nga gis ko xamni ni bitim rew la nek domam ji ma nga ca internat ba wéru déwu nek mu fayal ko 25000 francs waye gis nga dom dene ca daara jangale fi sabilillah dana tok presque 10 mois wala 20 lu kenn xamul sax te du deg sax papay xale bi waxuma sax mu diko yonne dara lu jëm ci daara waye ka ne ca internat bu mom wéru déwu ne xalisam dana ñew kene ci daara fay jangale fi sabilillah bolé ko yara wéru déwu ne du la deg waxuma wér waye juroom wér man nako tok du xam ci lo ne lolou daw sa responsabilité la même bu la ko serigne daara bi nangulé daw sa responsabilité la daw sa responsabilité la mandu wo bo mandu won xalé yi da nga len di yamalé taqullaha wa'dilu bayna awladikum yonent moko wax alayhi salatu wassalam alayhi salatu wassalam waye sénégalais la yalla bindé boko né bal ma fétalé fi mu bayé lak lépp da ngay ñëw diko jappalé niko bal ma roqanti la fi mu bayé lak roq ba waaw dang ko naan bal ma roqanti la fi mu far bayé lak roq ba lolo dal wa ko ki lu fa way yob rek paré nga ci bal ma roqanti la fi mu balak roq ba nak fof alquran ya ayyul lisina amanu khu anfusukum wa ahlikum an-nara ay yeen ñu wax ni gëm ngeen yalla ñu na mu ni préparer leen seen njabot ba ëlëk du ngeen dem safara seen njabot gi duñ dem safara seen njabot gi duñ leen yobbu safara ndax ñetti safara yi mu am safara si nga xamni ya fa yobbu sa bop ak safara si nga xamni sa njabot la fa yobbu ak safara si nga xamni njabot gi mo fa yobbu bopam yalla ni moytu leen yëpp moytu leen yëpp ku anfusakum wa ahlikum nara fexel leen ba bu leen dem safara ndax seen njabot dama arama kon bu bëggee mucc numuy def mooy luwaay yàlla yi na ko jéem a respecté ak nu mën a def ba respecté ko rek donte luwaay addina yi day dal ci kawam ndax luwaay addina yi ñoo gën a sedd luwaay alaxira salaalaahu alayhi wa sallam nee na kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi kenn ku nekk ci yéen mas'uliya la ci njabootam te yowmal xiyam ku ci ni yàlla dana la laaj li nga responsable lon ana noko don doxale kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi kenn ku nek responsable nga te yalla dina la laaj la nga responsable lon ana noko don doxale xolal mas'uliya bi yalla don wax yaronte sallallahu alayhi wasallam musafa alayhi salam yaronte yalla la de waye sun borom dafa wacc ci mom aya diko fatali responsabilité bi mu am ci njabotam kon limuy tekki moy ñun ñi nekk bu ñekkon ño xamni dañuy connecté wu sun digënté ak sun borom bis bu ne sun borom da lañu rappeler sunu responsabilité ci sunu njabot ndax yenen sallallahu alayhi wasallam mom la yalla di rappeler responsabilité bi dox digëm ak njabotam muniko ya muhammad alayhi salatu wassalam waxin la wamur ahlaka bi salati wastabir alayha wamru ahlaka bi salat wastabir alayha yow mustafa ali salam ma nga lay rappeler responsabilité bi nga am ci sa njabot na ñu ko na nga len soñi na nga len yar na nga len jubanti na nga len conseiller na nga len digal bi salati bu waxtu julli joté ñu def ko ndax bu ne bu waxtu julli joté nga def ko rek moy mu tisbar joté nga ne allah akbar door ñent raka dem tok takusan dur ñent dem dedet wamru ahlaka bi salati dafa yobale digelal sa njabot julli rek dedet moy digelal sa njabot julli digelal sa njabot koor digelal sa njabot añ makka digelal sa njabot ñu genn asaka buñ amé lu ko mat digelal sa njabot ñuy def jëf ju rafet tahawun alal birri wat taqwa di dimbalante ngir yalla digelal sa njabot ñu tek seen tank alal kitabu sunna yar yaru tege ci yoon lo lepp dafa yobale
wamuru ahlak bi salat lay def ko yubale gis nga sun borom xam gi mo xam mas'uliyya bobu ni mu disse taxna mun yonnante bi sallallahu alayhi wasallam wastabir alayya bay bo muñ nak choona bu reey ci nek yar njabot muna mun choona bu reey ci nek yar sa njabot muna choona bu reey ci nek ku nangu wuta son do ko man wastabir alayha bay bo muñ choona bi ci nek bay bo muñ choona bi ci nek lol lañ ma wa keur gi wax ni yeureum na la yeureum na la leleng ndaysan nga gis ku ñew ni la waw xalé yi choona bi ñu lay tek mëno leena dello seeni waju man ëpp na def bo leen ko dello day gëna yaq rek ëpp na def wastabir alayha rek nañ ko def rek moy muñal la yonentu waxon sallallahu alayhi wasallam sun borom lool la ko wax wastabir alayha muñal choona bi nekk ci yare muñal choona bi nekk ci éducation leleng nga defal ku nit sax leleng nga defal ku nit sax mu trahir mu wor la mun way bum la tax décoracer de bum la tax décoracer de sonnal nit ci njabotam bu nit mu wagnou ko trahir li mun bum la tax décoracer de mom du fay de yalla ay fay mom du fay de yalla ay fay wastabir alayha muñal lolou rek muñal choona bi rek wastabir alayha bul décoracer xolal yow 4h de maté 4h de maté yaq sari nelaw yeb nek bu ni nga dugg fa yété ñu mënal lu seen bop dara yaay yëkëti yaay yëlëp bu dé waxtu sédd ya nan solal jagat bi ya nan demal sel mu jifé jappal ni defal ni xepil sa bëdi xol até bombal say bëtt ila akhirihi choona bo bepp kat yang koy togo wajur ya ngay teud di nelaw ba ngol li seeni tank ñom wastabir alayha choona bo bo yep yang koy daj lu yengutu nga jog lu yengutu rek nga jog lutax masuliyya bi nga yoré ci yor njabotu jambur te lu yengutu nga jog bala nga teud ñom ñep dañu teud ba nopi kenn ku ne nga dem xol nam tedde bo julle ba selmal ni wal bir jakarlo ak ñom xol ba xam ñepp ñew nañ wala ñepp ñewuñu wastabir alayha choona bobu muñ ko lolo ci gëna tuti kat legi sa programme yëpp arrêté nañ ko ñom mënuto dem fenn mënutu la dem fenn nit dalay wo sax kay tuddul ma sama dom dang ko nan midi la mané ñu midi bu xalé yi wacce xolal lool sa soxlay bop yépp bayyi nga ko mënoto dem fenn légui ba ñu fatlikou cheikh murtada ab mbacké mbacké la fi la ñewon ci daara ji dafa léjoon yalla may nako xel nak dafa léjoon benn bis ma piné ko nak fekk may waji genn xuma lu mu def rek ma piné ko nak ñu ko acca togal fi ci buntu bi legi man saw yon yaqku na mënutuma dem gone yi diko romb diko ñaawal nan ko wa piné nañ la mu ni moyen yeen yeena dof man kay mako piné wallahi wax na deug moma piné wallahi wax na deug yalla xam nako man ci sal bi diko deg mu koy waxante gone yi gone nan ko piné nañ la mo man kay mako piné xam na mom lay xaar buy dem may dem wax na deug moma piné yalla xam nako moma piné waxna deug way lol muñ rek kay tax nga man ko wastabir alayha wastabir alayha nonu nga xamni doom adama yalla dafa sak ci lu nek def ci mom exemple na mo seug non la ko yalla xamale ndax adina bi ñaar rek la ashabu simal wa ashabu yamin wa ashabu simal ñun wa droite ak ñun wa gauche rek fi ne yalla ni amul kenn ko xani bind nako lu xamal nako droite xamal ko gauche sin nga parti yi sax dañ daan def parti gauche ak parti droite alquran ko wax ashabul yamin wa ashabul simal muni parti bi jëm aljana ak parti bi jëm safara ñaari parti adina bi yëpp ñaari parti dong la amul ñettel
ñun nak ñëwul suñu rew ñetti téméri parti juroom ñaar fuk ak genn walak demi nga fi fekk mané ni yalla nañ yalla mussel ci démocrate bu féké li moy démocrate adina la xdi adina gëna yaatu sénégal té adina ñaari parti dong la am ashabul yamin wa ashabul simal ashabul yamin wa ashabul simal parti bi nga xamni ñom mohammed ay seen responsable moy sen président de parti nga xamni ñom adina lañ jëm direct moy ashabul yamin ashabul simal moy parti bi nga xamni iblis moy sen directeur moy sen responsable moy sen leader ñom ila jahannam la qadara allah wala saman sene adina ba adina dak ñaari parti yoyo fi am yalla ni dom adam mo bind bu ne muna muni wanna ko ñaari carte ci carte membre ci ben ci parti yoyu fa alhamaha fujuraha wa taqwaha ñaari carte la carte taqwa wa carte fujur fa alhamaha fujuraha wa taqwaha minita bu ne xamna ñaari parti parti bi jëm aljana bi jëm safara minita nal bu la neex nga minité wu fa tanal bu la neex nga minité wu fa man yalla duma lako téré mang lay xaar rek ñaari militant yi rek am ki minité wu ci yonte yalla muhammad ak ki minité wu ci iblis ruhusu sayatin ñaari militant yoy rek am mu na muni nonu ñaari militant yi amé parti bu nek amna orientation wa adaynahu najdain parti bu ne amna école bo xamni ci lay orienter ñi nga xamni ni ñoy ay militant yag nañu deg ñu nan xam ngeen man duma politique waye ma ngi leen di observer ma ngi leen di observer yag nañu deg li ñi tuddé manam minutasme manam niñ ko waxé sax ñoy niñ ko waxé sax ay discipline discipline bi nga xamni minutant bi daf ko wara am parce que boba parti dañu amone ay école difa jàngalé seen discipline parti yalla ni nonu mu amé non la amé discipline ci ñaari parti muy parti mohammed ak parti shaytan wa deynahu najdayni ku ci ne amna foy orienter say militant ku ci ne amna foy orienter say militant wa deynahu najdayni yonta yalla muhammad dafa orienter ay militant ci ñu am bonne éducation éducation bu fiable bu normal bo xamni seungum ak sa militantisme day tax manam nek gi nga nek militant day tax nga gëm sa leaderu parti ba lum lo wax nga def ko gis nañ ko ci adina bi gis nañ ko ci adina bi yonta yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mi nek sunu leader mom mo nu sant ni kep kenn ci yeen ku am dom nang ko éduquer ba nga xamni bu waré minité wu ci parti yonta yalla muhammad du insister pour minité wu way yor dom mu nek militant iblis parce que mal éducation mo fa am sou tarbiya da nga am dom mu mag ni leng dem nek militant iblis te pourtant yow mi bayam yow mi ndayam yow militant yonta yalla muhammad nga waye lutax legi nga sagan bam rëcc ci say loxo ba nek militant iblis moy mal éducation mal éducation waye bu fekkone amna éducation bu baax fi nga minité wu fofu lay minité wu fi nga minité wu fofu lay minité wu parce que sa éducation la dang ko éduquer suu tarbiya lako arab di wax ana luy tax xalé bi bu magge minité wu fi nga minité wu
moy nga fexé ba muy dem ci sésu parti bi di féké congrès yi di féké conférence de presse yi di féké yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam nek leader suñu parti ñun wa ashabul yamin fan lay def ak ñun congrès wa anal masajid lillah ca jakkaya ko defé da nga fa dajé ak ñu bax ñep na ben waykat bu waxon ni wa aysuma kana ahlul khair fa hunaka khairun wa aysuma kana ahlul sharri fa hunaka sharrun muni kenn ku ne fa nga xamni fofa ngay minitaw fa ngay minitewu kuna muni jikoy ñoña ngay amé minita bu ne jikoy leaderam lay amé wa aysuma kana ahlul khair fa hunaka khairun wala waykat bi wax minita bu ne muna muni jikoy leaderam lay amé fekke minitas mi deug la muni kenn ko ne ka nga fréquenté rek nu mel non ngay mel wa aysuma kana ahlul khair fa hunaka khairun watax ñu bëgg xalé bi nga diko téla yar ci muy fréquenté milier yi nga xamni milier yu bax la dim fréquenté gañu bax ñi loolu la sayyidina usman waxon radiyallahu anhu sayyidina usman ibn affan da waxon ni mukhalatatu salihin wajiba wa yaqtadi bihim farida degal usman xolal ma joju wax rek mukhalafatu salihin neena fexé ba yar sa njabot muy fréquenté gaay yu bax yi yar sa njabot ci muy fréquenté ñu bax ñi muni lolu wajib la obligatoire ma la dafa war sa njabot nga fexé muy fréquenté gaay ñu bax ñi muni lolu obligatoire ma la dafa war wajib la muni bu fekke ne fréquentation meunta am wa yaqtadi bihim farida kon na len di roy bok muy ndax roy len farata la roy len muni farata la wa yaqtadi bihim farida mais est ce ñun sun doobi ñing len di yar ci ñuy roy yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ndax ñing len yar ci ñuy roy ci ahmadou bamba est ce ñun sun doomi yar nañ len ci ñuy roy sayyid alhadji malik est ce ñun sun doomi yar nañ leen ci ñuy jema roy cheikh ibrahim niass al kawlahi dedet sun doomi ñan ñoy seen reference danaka monsieur parti bi sax c'est ante job du seen reference ay moliere victor hugo machiavel etc etc ñoy ñoy referenceu xalé li wa parce que téré ñooñu lañuy lire téré ñooñu lañuy lire ñoo ñoy référenceu xalé yi Descartes ko ci gis ci ñoom rek amna référence budé philosophe budé ku ci né amna foy référé wu waye ki lay référé wu dara salihin nekul ci mom dara té dañ la xone boy référé wu na nga référé wu ci salih boy référé wu na nga référé wu ci as-salih mukha sayyidina usman moko wax de radiyallahu anhu mukhalatatu salihin wajiba laji bo de référé wu ci ay seigne touba ak sayyid alhadji malik ñu nan la da nga tardé cheikh ahmad bamba wax na ko ci ben beuyitam bu gatt neena isa ajabatka khisalu imrihin fakunhu yakun minka ma yuhjibuka xolal ma ji wax rek neena bo beugé xey doon am yonent yalla muhammad ci kawsu naam ni jaara fa muhammad jaaron rek parce que yalla du wor mukk ku def lim santane rek mu defal lam defal ñepp iza ajabatka khisalu imrin fakunhu yakun minka ma yuhjibuka neena bula seigne touba yeme ak jikko mi rafet bu la seigne touba yeme ak melokana mu rafet muna muni jaaral fim jaarun xol bo doonu seigne touba it ko gessu seen la jaawale la ak mom boko doonu tit ko la xol jaawale la ak mom
mune jaaral fim jaaron rek yalla di xii rek yakal la mbir mi isa ajabatka khisalu imrihin fakunhu mune fakunhu yakun minka ma yuhjibuka da ngay xey li ñepp doon yëm ci Seigne Touba da ngay xey rek suñu borom def ko ci yow minka ma yuhjibuka da nga jaar fa Cheikh Ibrahim Niass al-Kawlakhi jaar muna am da ngay xey rek lolu kay ku ko laaj barham jom xam ko ku laaj barham jom xam ni mu ngok fu bar fu Cheikh Ibrahim Niass al-Kawlakhi nekul rek bo fa seené barham jom defé ni mom rahimahullah annako yalla djegal te yeurum fu seyd alhadji malik nekul bo seené cheikh ibou sakho rek xamni mo nga né fu alhadji malik nekul rek bo xolé bo fa seené ibou sakho rek da nga nan alhadji malik gi fa né radiyallahu anhuma jami'an isa ahjabat ka khisal imrihin njabot dang koy yar ci lolu fo gesu sino Seigne Touba nga xol seen fa Cheikh Abdou Khadir am Seigne Touba fa ne boy Seigne Abdou Khadir xamal am Seigne Touba nga seen Seigne Touba numéro 2 way Seigne Abdou Khadir sori na sax Cheikh Abdou Rahman Mbacke daru Mu'ti mom la dan woyé Cheikh Ahmadou Bamba Raqmu Sani Seigne Touba am ñaarel non la ko dan woyé Cheikh Ahmadou Bamba Raqmu Sani Seigne Touba am ñaarel moy Cheikh Abdou Rahman bu daru Mu'ti té lolou dara mayulako lolou roy rek roy jaar fam jaaron rek du tiagul dang koy jéme imité dédét jaar gi ngay jaar fam jaaron la yalla di sopax ndiku ci mbaxam ci tabam ga ci yermandem ga ba déssu len mëna xamé du yow yaay jéma jaay affaire diko jéma dédét isa ajabat ka khisal imrin waxi Seigne Touba la Seigne Touba néna buma lay yémé jaaral fi ma jaar rek ci abdou khodos daru mu'ti biko Seigne Touba yeme mu jaar fi Seigne Touba ye jaaron boko seen rek defé ni momo bo jangé tarikhu Seigne Touba ba dajé Abdourahman bu Darul Mu'ti Cheikh Abdourahman da nga nan ki Seigne Touba muy doxla ci kawsu bo jangé tarikhu Cheikh Ibrahim Niass al-Kawlakhi ba dajé Barham Diop nga jang tarikhu Seydi Alhadji Malik ba dajé Cheikh Ibou Sakho mas nga ko ben way maneko kep kuni won buma gison cheikh ibrahim niass al-kawlakhi defal ko nangam nga gis barham djop te defoko la nga wax du deug bo gison cheikh ibrahim niass doko def ñetti borom xam xam yi senegal dañ leena amal ñukkal parce que dañoo fekk pinch mi yaqku ñu defaat ko ci seen xam xam ñetti ñoo ñan la cheikh ibrahim niass al-kawlakhi barham djop al-kawlakhi cheikh ibou sakho Serigne Sambay rahimahullah ridwanullahi ta'ala alayhim jami'a ñeppaleen amal ñukkel fi ci Sénégal parce que désordre biñ fi fekkon fawda biñ fi fekkon limay faral di wax likuli makan maqal leg legi xale yi ni ma dañu bëgg defal waxtaan ci tasawuf man yeen soxla wu len tasawuf loolu kako war na wax bam ci joté waxon nako lam tay wax parfois rek mo waxtane tout tasawuf waye yeen xale yi li ngeen soxla du loolu kenn ku ne ak jamonom ak ñam dajel yeen xale yi li ngeen soxla moy ku dugg ci seeni 18 ñi len bëgg firew li way kat ba dako waxon way kat ba dañu dajé muni lal te baña lal li mané ko lo fi lal dina ko lal yow yaq go ne yi nga bëgg lo fi lal dina ko lal lo fi lal dina ko lal waxna ko ben wahabi yu barki dem man len lu ngeen fi lal rek ci jema teweri gona yi ab di philosophe philosophe lu pour na xale yi lu ngeen fi lal ma lal ko lol la xon way kat lu ngeen fi lal dina ko lal inshallah taala inshallah taala motax bi may def bayan ci juma ji am mbokk mën ma dañu bëggoon nga yam ci diiné ji rek manam dal ni lañuy jullé ni lañuy woré ñap ni la mané ko lolu kon ma balleen fi jumaa ji sa dem lolu téméré juni at ak ñi diko wax té goré yi defu ruñ manam mané ko goné yi da ngay tollok ñom wacc ba tollok ñom
خاتب الناس على أقر قلوب على قدر قلوب نكو واخال صح على قدر نكو يونس بن صلى الله عليه وسلم خاتب الناس على قدر عقولهم نكو صلى الله عليه وسلم نينا واخ لينا نيت ني فيني تول فك نيت ني فيني تول غاخ فاك نيو خالي اي ني لا ني جولي ني لا ني وور دالينا ديفار maniko da ngay wone serigne su djubadi ji djubadi serigne su djubadi si ba xalé yi xamni serigne si dañu djubadi ngir ñu man leena moytu ba duñu leen sank nga wone ni ci aada yu deung yi ba xalé yi xamni ñi dañu deung mi jekkon danaka man na wax ni sama waxtaan yep mi ngi doon jëm ci walu ñi bëgg nax goné yi rek bi amé ay nit yi jog duggu ci internet bi bëgg féréw li goné yi walé ni sëriñ si ñeen di top waruñu leena top ñi ngi fi di def li di def la wax ju bon ju né ñu tek ko ci seen kaw ci la wañ ñuko wat nak mané xaaral ma défendre sëriñ soso té tek ko ci xam xam tek ko ci alcorane ak sunna ba paré soga delu war ci la ma nekkon loolu ñun ñepp ko jang ci alcorane waxuma sëriñ si waxuma sëriñ si way yonentu ye sax alayhi wassalam yonentu ya alayhi wassalam sun borom dani ma len yonni muni bama len yonne am nañ ay seeni seut yo xamni ñinga ciow yonni ciow ci al kitab wa sunna muni waye nak am na ci ñom seen seut yuñ fi bayyi ño xamni ño gëna dëng xala yonentu yi la wax de lol al qur'an la buma juubul ma nga ca suratul hadid sun borom ni wala qad arsalna nuhan wa ibrahima waja'alna fi suriyatihima nubuwata wal kitaba faminhum muhtadin way wa kasirun minhum fasikhuna man yalla ma yoni adamam ñaarel mu yonti yalla no ma yoni ibrahima alayhi assalam mun ñom ñaar ñoñe bayyi nañ fi ay seet yo xamni ñaga ca yoon wa ni ciowu ci alal kitabu sunna mun way amna ño xamni nak ay say say lañu fasikh la yalla wax fasikh non la amé ci serigne ci sun serigne su jëk ci taxawal taxawayu prophète lañ taxawé ci kaw suuf diñu éduquer diñu yar waye sun serigne sosé bayyi nañ fi ay seut yo xamni ño gëna dëng xala loolu xam nañ ko waye est ce que loolu nak dana tax ñom ñu yobale ñeneen ñi nga xamni ñi ngi ci ak njub bu fekké ni par lo taxna ngay dal ci kaw cheikh muntaha wala ngay dal ci kaw seigne babakar sibou tiwawon te ñooñu yow xam nga ni ñoo la gëna juk gën la ragal yalla jaaruñu ci ndaw waye kay bo bëgge ko xass kay sétel keneen waye ñi kay balen fi nak bo parce que lan parce que and nañu nguur rek parce que lan parce que jappalé nañu nguur rek ñoom mënu ñoo baña and ak nguur mënu ñuko parce que ñepp lañ jaboté seen jabot gogou nguur da ci dugg di japp lu ko neex wala di def lu ko neex kon il fule ke ñu mudarante ak mom te l'islam monoko sante de lolou alcorane monoko sante yonnate bi sallallahu alayhi wasallam sante nuko seigne touba xnako mudarante ak ñom ci lepp lo xamni du jur mo yalla ci lepp lo xamni du juri ma joxe misal cheikh abdullah mbake radiyallahu anhu nit ku sincere ka dafa am bis jamono abdou diouf ñu indi ben pelekeleur bu jigen fi ci ndiarim ak pelekeleur bu jigen comme mom diine mayuko mu wete ak jigen judul mahramam muni abdou diouf dama bëggoon pelekeleur bu jigen bi ñu sansé ko te indi fi bu goor ndax pelekeleur bi ne ndiarim faaw dana wete ak mom di waxtaan ak mom ci biiru njabot gi ndax ma fi nekkal njabot gi ci diine mu nekkal fi njabot gi ci état té comme légui du ñak maam mom ñu wara wéet waxtaan biiru neek té kudul sama mahram ci jigen duma ko sañ kon nañ sansé bu jigen bi ñu jëlé fi procureur bu jigen bu andi fi bu goor loolu mu daar rek moko mëna may nit bu neexoon état day bañ waye mu daarante ak mom motax mu nangul ko ko té cheikh abdoulah mënta ñak baña jaxaso procureur ndjeureum parce que njabot gi muy japp mom procureur yépp di leen mandat dépp ci kasso yi ak njabotam la am njabotam la
nañ bayyi naxay ba legi serigne sujub sangi fi serigne waxna ko barki dem ci ben radio xamna dina ci mësa ñew serigne bu ma serigne ñu mi mel biñ koy wax té ma waxon len ni jamono bi ñu tollu la serigne touba waxon aga guñca amna sax ñukoy jema def da waxon ni in lam tulahi muslihan faltaktafi bima bihi nasa khiyaru salaf su fekenteni jamono yakuna ba neena dajé wo kula mëna défar nga jang ci ri gaayu jikk ya tayam ci ta manu mané amna ño xamni dañuy jël khasside def ko muy seen wasila melni rek seigne mudou mbay ncham mu jëlon muqaddimat rek def ko muy serignam muqaddimat diglé wul téré wul di muqaddimat nu mëna nekk sa serign muqaddimat mom diglé wul téré wul day tag gën gi mbindef ali salatu wassalam nga jël ko def ko sa serign ab serign day dund dila wax dama ne nga ne ha muni defal bal lol mo dit serign ab serign day wax def len li mo bax bayi len li moy li bon motax sa bo djebulo ci serign te serign bi diglé wul téré wul baye bo séti fenen moko téré yam baye bo séti fenen kat diglé wul téré wul ab serign day diglé ak téré motax yent yalla muhammad ni luma len digal def len ci la ngeen man luma len téré bayi len lepp kon ab serign day diglé ko téré légui na buñ démé ba bu la serign bi digalé nga ni intérêt personnel am la mom la concerné lol tamit batay nañ ko sét kon ñaar ñepp fébar serign ci fébar nañ donga yi fébar nañ motax serign bay jaxata waxon nako ci eussel li tax mouride yi bon bari serign ci bon dañoo bari serign bu denc ay millions du xam ci yalla lu bari ñepp fébar waye batay amna ñu wër pelak nak bo démé hôpital yi ñinga fess jël la ki malade waye nak démal amna ñeneen ño xamni ni ñinga ni ciocc dara jottu len non la amé ci serigne ci nak amna serigne so xamni ñingi ni ciocc tégué ci yoon ñingi ni ciocc tégué ci yoon fofu dem amna fa kon ag guñ jamono bu yaq ba ñuy jël ay téré di len def ay serigne dedet ag guñ fofu ak guñ fo bo xolé xukal bukaaw bi ñu naan matna serigne xukal bukaaw bo gisee ñu naan matna serigne xukal bukaaw lu ci nek moy ay diglé ki téré noy def ba jégué yalla noy def ba xam yalla noy def ba may tindi kulu haram noy def ba waaw kay waye nak ak guñ fofa su boba kon do jibul ci xukal bukaaw xam nga noy def moy jëfeli ci xukal bukaaw dang koy jang jëfeku lool lañ la sant waye sax xukal bukaaw doon sa serigne dang koy jang jëfeku da oxal bu kaw da la wax fi sahaba yi jaaron ba doon ay sahaba wax la fi yonenti jaaron wax la fi wali wi jaaron jang ko te jefe ko wa legi yow mo xamni meno firi abajad awasa ataya kala man saha fa da kharasa ta saxa saxa meno ko firi ngani da ngay jël ak qasida mu nek sab seri te xamolum la digal xamolum la tere benen ci xani dem len ci nitaki nopam ngeen ni ko aslamtu nafsi ilayka mu dila digal ngay def mu dila tere ngay ba lolay deug sayr banena won anil mar'i la tas'al wasal an kharinihi fa kullu kharin bil muqarin yaqtadi neena bo gisee seigne mudou mbay cham jirul ngay laaj ana seigne mudou mbay cham ñu ni noy def muy dang ko bëgg xam munaw muni xolal ko muy andal rek setal ñi muy fréquenté rek jaxassol ak ñom touti neena bo noppé ci ñom bo gongi ko ak ñom rek xam kuy mudou mbay cham ñena jërul ngay jema gëstu ji kan moy señ mudou mbay cham muna mëna xolal ay andom ay fréquentation rek ngay xol bo leen xolé ba paré rek da nga xam ki moy kan ah wow da nga xam ki moy kan señ mudou waxtaanu ben pass bi sax jeexut yalla xam nako su ko defé yeex na ma tambali ga waye tamit dama bëgg dongay mos tuti ci majalis bi ñom tamit danaka dimanche yépp jangunu dimanche yépp buma noppé damay sonn baat bi xawa sonn ba duma mëna jangalé wat su ko défé kon xamna damay yamalé fi waxtaan rek té dem jox leen seen bindu inshallah taala rawati na ma am ay dongay gan yo xam dañ fay ñew pour jang xam xam té lool rek mo leen fi indi motax mani kon yamalé fi waxtaan rek li dess ci jant bi ma daw jangalé ko tuti ci majalis.